0: exposure niya sa gadgets?
1: Opo. Kasi, di ba, ang bata, yung ano niya eh, dapat yung creativity niya lalabas. Di ba? Kapag ka po bata, pag may nakita siyang paper and pen, magdo-drawing siya.
0: Oo.
1: Pero kapag ka nakita niya na yung phone, hindi na ganun ka-active yung pag-iisip niya na maging creative. Kasi yung eyes niya, doon na po naka-focus. Kaya ano po eh, yun nga po eh, i-add ko lang din sa effect, yung dehumanizing effect ng social media or yung mga technology na meron tayo, na instead na lumalabas yung uniqueness natin as creation of God, nawawala na, na parabang yung talino mo, matalino ka, kaya lang dahil sa AI, doon ka na nagiging dependent. So, nawala na yung uniqueness na binigay sa'yo ni Lord na matalino ka, anak. Yung creativity and critical thinking as well. Then, ginagaya na lang. Ginagaya na yung sa fashion, kung ano pa man nakita nila sa TikTok. Eh, meron ka palang sariling identity. So, kaya nagiging dehumanizing yung effect ng social media. Kaya, but ang pamanhik nga po namin sa parents, siguro yung sobrang bata, I think hindi po dapat, bilan na lang na mga laruan, coloring books, mga
2: clay.
1: Yeah,
2: may nagki-clay pa ba ng mga bata
1: opo,
2: ngayon?
1: Tapos, yung pag-boring sila, dapat bigyan ng gamit sa school para makapag-drawing. Kasi yung pamangkin ko po ganun. Sabi ko, wag ka na munang mag-phone. Kinuha niya yung ano niya, yung color niya tsaka yung ano niya, notebook, nagdrawing po siya kasi nga naboboard po siya. Kaya lumabas yung creativity niya and na-enhance pa yung talent niya sa arts. So yun po.
2: Yung iba nga eh tuwan-tuwa yung mga bata kapag binibigyan sila ng mga magulang nila ng malalaking kahon, and out of the big boxes gumagawa sila ng rocket ship, gumagawa ng kung ano-ano, mga parang bahay-bahayan, hindi ba? So it's high time na bigyan natin sila ng mga tools that will enhance their creativity sa halip na ganda
1: gadget.
3: Dependent sa gadget.
1: Yes, dependent.
2: Eh, ang atin namang pastor. Ayan, pastor. Sabi nga natin, maraming mga benefits ang gadgets, meron din namang mga downside. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina. Nung araw, nagka-cram tayo. Para matapos yung ating mga requirements. Sabi mo, dumoble pa yung cramming ng mga bata ngayon. Gigising ng madaling araw bago pumasok ng school, gamit ang technology, tapos nila yung kanilang mga requirements. Ano yung nawawala kapag gano'n, na minamadali yung pag-aaral, minamadali yung proseso para ma-achieve nila o ma-accomplish nila ang kanilang mga school requirements?
4: Siguro nawawala po yung kanilang pag-appreciate doon sa mga dapat nilang natututunan. Instead na naglaan sila ng time habang panahon, binabasa, ina-analyze, iniintindi talaga, yun po yung nawawala eh. Kasi very instant, i-type mo sa AI, ilagay mo yung question, and doon, siguro para praise mo ng konti, para hindi ma-detect ng teacher. Hindi po ba? Pero, hindi na
2: parang
4: nila...
2: bihasang bihasa ka.
4: Kasi ako po sa mga student ko, lagi ko sinasabi, huwag kayong gagamit ng AI. Kasi alam ko kung gagamit kayo o hindi. Alam ko kung kayo yung sumulat, alam ko kung kinapipaste nyo lang. So yung appreciation po dun sa learning, yung mga bagay na natututunan, kasi hindi mo naman binasa pero okay sa'yo kasi may na-submit ka. Pagbabalikan mo, natutunan mo ba anong pinag-aralan mo? Hindi ko alam eh. Yun na yung isasagot nila.
2: Nakakalimutan
4: nila
2: eh, no? Absorb. Mabilis makalimutan. Walang absorption kapag cramming ng cramming ng cramming. Yes. Hindi ba?
4: Yes.
2: So it's important to go through the process and to appreciate the process. Huwag puro instant. Kasi wala masyadong learning kapag instant yung nakasanayan ng isang bata o kahit tayo na mga adults, hindi ba? Mangarap tayo. Mangarap tayo para sa education dito sa ating bansa. I'm sure ang dami ninyong wish list for the education, quality of education in the Philippines. Ano ang mga pangarap ninyo para sa edukasyon sa bansa natin?
1: Pang Miss Universe ang tanong eh.
2: Pang Miss

0: universe.
1: Siyempre, as a guidance counselor, ang pangarap ko talaga yung maging ano, resilient ang mga bata. Kasi we cannot avoid yung mga problems, challenges, and struggles. So, kailangan maging ano sila, yung matatag ba. They bounce back. Then, rooted in Christ. Na parang palagi na kung may problema man ako, yes, there are people who are willing to help. Pero lagi pa rin nilang maaalala na there is God who is the source of hope and that God will empower them. So talagang ano, yun po kasi talagang sa mga cases na ano ka natatanggap, yung maging healthy sila mentally para ready to ano, to face the world and maging victorious sila.
0: Yes. So pangarap ay maging resilient ang mga kabataang Pilipino. Principal Angeline.
2: Sabi nga mangarap.
0: Oo.
2: 'Di ba? O sige, mga ngarap na tayo. Ang pangarap ko yung ano eh, yung the government will really fully support. Not just in policy, no? Pero yung talagang in terms ng yung support nila sa public school, kita naman natin. Pero kaming mga private schools, no? Minsan kasi yung halimbawa, policy bibigay sa amin, medyo mabagal din eh. Meron lang bibigyan ng ilang panahon, pero kahit yung seminar doon, kaming mga private school, minsan nagagawa ng paraan, yung associations, para to discuss about the new policies. Meron namang initiative, kaya lang tatapusin muna nila yung public school. Masarap mangarap kasi di ba naririnig natin sa ibang bansa. Talagang well support in terms ng yung facility, di ba? Sweldo, right? And then yung technology, yung yung mga equipment na pang-enhance sa pagtuturo. Yun na nakita ko yung support ng government. Kung mga ngarap na lang tayo.
0: Ayan. Ipapag-pray natin yung pangarap na yan. Bilang isang young educator, ano ang pangarap ninyo para naman sa edukasyon ng ating bansa?
3: Yan. Bilang isang young educator po at lingkod din ng Panginoon, gusto ko talaga yung pagiging Christ-centered. Siyempre po, dahil bilang Kristiyano, yun yung gusto natin eh, na ang isang estudyante, nag-aaral siya, una, para sa Panginoong Jesus. Yung kanyang buhay, yung kanyang pag-aaral, ay isang maging patotoo, maging worship niya sa Panginoon na dahil ito ay para sa Lord, gagawin niya lahat ng makakaya niya para maibigay niya yung glory sa atin pong Panginoong Jesus.
0: Wow! A Christ-centered education, education that is well-supported by our government, education that produces resilient children. Naku, kaisa ninyo kami sa mga pangarap na iyan para sa edukasyon dito sa ating bansa. And personally, I'd like to thank the three of you. Kasi alam naman natin na ang daming opportunities para sa inyo sa ibang bansa. Diba? Ang mga educators na Pilipino, love na love ng mga eskwelahan sa ibang bansa. But thank you for choosing to stay. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you for choosing to be partners with our tahanan para magkaroon tayo ng mga kabataang Pilipino na mahalang Diyos, mahalang bayan, marunong makipagkapwa. Ayan, saludo tayo sa ating mga teacher, saludo tayo sa ating principal, mga kaibigan natin mula sa Taytay Methodist Christian School. I'd like to pray for you. Gusto ko rin ipanalangin ang mga tahanan na nakatutok sa atin ngayon. Panginoon, maraming maraming salamat po dahil mahal na mahal ninyo ang aming mga anak. Higit sa kaya naming pagmamahal na ibigay sa kanila. Mahal ninyo sila, binigyan ninyo sila ng mga dedicated na teachers, Panginoon. Maraming maraming salamat kay Principal Angeline, maraming salamat po kay Doc P, maraming salamat po kay Pastor Jeremiah. They are but representatives of the different educators that we have in our country. Panginoon, pagpalain ninyo ang mga teachers na nananatili dito sa Pilipinas. Alam ko na kahit sila man ay may mga struggles din, pero sa lahat ng kanilang mga hiling, sa lahat ng kanilang mga pangarap, sa lahat ng kanilang mga iyak na hindi namin nakikita, Panginoon, kayo po ang siyang umagapay sa kanila. ang mga pangarap na nasambit ngayon, Panginoon, ay aming mga panalangin. All of us desire, O Father, that we will have a quality education here in our country na hindi lamang para doon sa mga may kaya na pag-arali ng kanilang mga anak sa mga magagandang eskwelahan. Ang pangarap po namin, Panginoon, magkaroon ng dekalidad na edukasyon sa aming bansa na aabot sa lahat ng mga batang Pilipino. And Lord, as parents, we also dedicate and surrender ourselves to you. On our own, hindi namin kaya. Kaya ang panalangin namin, O Diyos, kayo ang aming maging katuwang. Kayo ang aming maging kaagapay. Tulungan ninyo kami to partner with the schools that we have right now so that we can raise children who are God-fearing, children who love their being Filipinos, children, O Lord, na mayroong compassion, integridad. Panginoon, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan ninyo kami ng mga buhay. Dalangin namin na sila ay aming mahubog ayon sa plano at ayon sa destiny na ibinigay ninyo sa kanila. Bless our teachers, bless our schools, bless our homes, and bless our nation. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat uli sa ating mga BFF mula sa Taytay Methodist Christian School at maraming maraming salamat sa ating mga kaagapay, si Angel, Shira, ang ating kumparing Benji, at si Precious Grospe Cruz na editor ng ating programa. Para po sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay, ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides, palaging nagpapaalala para maging masaya ang atin pong tahanan, si Kristo ang dapat iuna. God bless our families. God bless the Philippines.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Kwentong kalusugan.
2: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
2: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong kalusugan.
3: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Ako po ang inyong kasama, Jo Cabrera Alabastro.
4: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
3: Alam niyo po, Kaagapay, ang ating pag-uusapan ay isang mahalaga po na panuntunan kung paano pangalagaan yung ating katawan kontra cancer. Ano? Kasi everyday halos sa 100 Pilipinos po ang namamatay dahil sa sakit na to. Tapos tumataas din yung cases sa kasalukuyan po. Nasa over 150,000 na new cases of cancer po ang naitatala. At mataas naman din po ang chance ng survival dahil nasa 466 over na mga Filipino ang nabubuhay at nagkakaroon po ng chance na magkaroon ng panibagong pagkakataon sa kanilang buhay. Siyempre, pinakamataas pa rin na cancer case sa kababaihan ay ang breast cancer. Tapos sumunod yung cervical cancer at lung cancer po ang isa sa nangungunang sanhi ng pagkamatay at marami po ang mga naapektuhan. Maraming siyempre mga pamilya at sa paano natin pangalagaan ang ating kalusugan. Kaya po narito si Ms. Mirna Arcega upang bigyan po tayo ng gabay. Paano nga po ba i-manage, iwasan at magkaroon ng maayos na perspective toward pangangalaga sa ating kalusugan. Ms. Mirna.
4: Yes, oo, tama ka dyan, Ms. Jo. Ano? Imagine mo isang commercial plane na bumagsak. Siyempre may mga fatalities yan at nagkakaroon ng headline na tungkol dyan sa bumagsak na aeroplano. So the same thing with cancer, no? Kung everyday may naririnig ka na 8 to 10 airplanes na bumagsak na ang laman noon ay na mga pasyenteng may cancer, no, namamatay. So same thing, nakakabahala, headline, pinag-uusapan. So kailangan ating malaman dahil ito ay laging trending, ano, may namamatay ng cancer. Kailangan maintindihan natin ano ba itong sakit na ito. Although billions na dollars na ang nai-spend, no, para pag-aralan kung ano ang cure for cancer, and yet marami pa rin namamatay. Mga 600,000 nga ang namamatay noon pa yung survey na to. Siguro ngayon mga millions na every year namamatay. So ano ba yung ginagawa ang pag ikaw ay nagkaroon ng cancer, pumunta ka sa doktor, meron silang tinatawag na cancer machine na aking babanggitin na according sa aking research ay ito yung cancer machine na ginagawa ng conventional doctor, cut, burn, and poison. That is surgery, chemo, radiation. So tatlo lang yan. And yet, maraming nababahala kapag ikaw ay na-diagnose with cancer dahil nga slim ang chance ng iba kasi eat all you can. Doc, ano ba ang bawal kainin? Sasabihin ng doktor, walang bawal. So, ating tatalakayin ito, no? Siyempre nakakagulimihanan na wow, okay yun, walang bawal kainin mo pa rin kung ano yung mga paborito mong pagkain. So dito, tatalakayin natin sa alternative way dito sa amin, sa clinic namin. Ang success story ay napakataas na sa 80% to 90%. Anong ginagawa namin? Ito ang ginagawa namin, yung healing machine for cancer. Starve cancer cells to death. Ginugutom mo ang cancer para sila ay mamatay. Paano? by not feeding them their food. Hindi mo sila pakakainin ng pagkain nila, sila ay kusang mamamatay the natural way. So, yan ang ating tatalakayin, paano natin gugutumin ang cancer. At ito ay by not feeding them their food. Anong pagkain nila? Matatamis, sugar, sugary foods tulad ng ice cream, donut, ano pang matatamis? Cakes, no? Panghimagas, yung matatamis. Ngayon, usong-uso ang milk tea. Yan, pinagkakaguluhan.
3: Mga
4: soft drink.
3: Oo,
4: yung three in one, no? So, yan ang mga tinatawag na sugary food, no? Sugar feeds cancer. At ano pa? Processed meat. Ano yung mga processed meat, no? Yan ang pagkain ng cancer. Tulad ng hot dog, spam, ham, mga
3: longganisa, tocino, fishballs.
4: Tapos mga canned goods tulad ng corned beef, ham, yon, spam. So name it, ano, yan ay pagkain ng cancer na meron itong sodium nitrate, mga food coloring, mga harmful chemicals, MSG, tinatawag na texturizer, para mapasarap yung pagkain. So inilalagay yan, yan ay lahat ng ito ay link sa cancer. Yan ay si pinabigyan tayo ng warning ng CNN at ito ay naging headline sa Inquirer noong taong 1994 na binabalaan tayong lahat. What you are about to eat is going to kill you. Kasi ito ay poison at napag-alaman na ito ay pagkain ng cancer. Itong mga na-mention kong processed meat. So, yan ang ating tatalakayin ngayon na kahit na tatalakayin natin na habang wala ka pang cancer, ano yung mga dapat natin gawin, no? Kasi pagka mas importante ang maging aware tayo na ma-prevent natin na magkaroon tayo ng cancer rather than may cancer ka na, mas mahirap i-treat, ano? So, kung maari lang sana, huwag mo nang hintayin pa magkaroon ka ng cancer dahil mas importante ang preventive. So, yan ang ating aalamin. Paano natin mapiprevent na hindi tayo magiging biktima ng sakit na ito na big C, no? So, sa food preparation, it's very important sa atin dito sa Tree of Life, yung food preparation, yung mga kinakain mo. So, usually, kailangan one-third ng yung kinakain ay raw. Sapagkat may living enzymes na to, antioxidant to, kaya i-juice mo yon o gagawin mong salad, no? At least meron kang one-third ng pang kinakain mo. Every meal ay may juice ka, may salad ka. Avoid mo na ang pagpiprito, avoid mo na yung pag-iihaw-ihaw. Kasi yung pag-iihaw-ihaw, yung sa mataas na temperature, yung smoke noon, nagre-release ito ng isang harmful chemical, ano? At pag pumatak dun sa meat na kinakain mo, ay nagdo-double chemical yun na ipinampapahid pa natin para mas mapasarap yung meat, ano? So, i-avoid na muna natin ang pagpirito, pagchachar broiling, ano? So, instead ng ating food preparation ay boil, steam, at kung maaari sana ay i-bake muna lang, no? So, i-consider natin na kapag tayo ay kumakain, nagpe-prepare ka na yung pagkain, lagyan mo na mga herbs na spices na alam mo na merong antioxidant. Tulad ng turmeric, no? Ito ay anti-inflammatory. So, pwede mo yung turmeric, pag nagsaing ka, lagyan mo ng turmeric yung sinain mo, aba yun eh, magkukulay yelo, eh talaga naman ang kinakain mo ay healthy. O kaya, malunggay, yung mga lahat ng mga binubol nating soup, lagyan mo ng malunggay, ay magiging healthy ka na kasi may mga antioxidant yun. Of course, ang pipiliin mo ay mga pagkain ng mga gulay na anti-cancer tulad ng broccoli, cauliflower, bok choy. Hindi naman kailangan ng mamamahalin, ano, repolyo. Yan. Yan ay mga tinatawag na mga anti-cancer na mga gulay, no? So yan ang ating kakainin. Sa ating mga preparation pa lang, ito na ang ating tatandaan na unang gagawin mo ay i-avoid mo na ang pagpipirito at paggamit ng mga mantika, sapagkat ang paggamit ng mantika na ito ay may omega-3 na tinatawag, eh ito ay nakaka-cause ng inflammation sa atin at may link ito sa cancer at high temperature. At yung iba, pagkakagamit ng mantika nang hihinay itapon, uulitin na naman gamitin hanggang sa ito ay kadumi-dumi na, no? So yon ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer. So, at of course, na-mention ko na huwag ka nang kumain ng mga carbohydrates kasi ang end product nito eh asukal din. So, yung instead na kumakain ka ng mga white rice, no? Yung white bread, yung gamitin mo ay medyo palitan mo na siya. Although carb siya, ay gagamitin mo na yung wheat bread o kaya yung brown rice. At upang sa ganun, kasi high fiber to, nagpa-flush ng toxins kesa sa white rice, ito ay nakaka-cause ng constipation o kaya yung white bread. So maging conscious na tayo kung ano ang isa-substitute natin sa ating mga kinakain. Instead na ikaw ay sausaw ng sausaw sa toyo, pati gumamit ka na lang ng mga sausawan na spices, garlic, ginger, may turmeric at merong apple cider vinegar. Yun ang gagawin mo sa usawan. Mas healthy ito, no? So maging mindful tayo. At avoid na rin natin yung mga pagkain na may GMO. Mas kilala dito ang mga krimdori, bangus, tilapia na pinakain ng mga feeds na may mga GMO o tinatawag na genetically engineered na mga pagkain treated with herbicides. Ito para mapalaki, pero nakaka-cause ito ng inflammation at naka-carcinogenic ito. So, mag-start na tayong uminom ng mga probiotic, no? May mga tinatawag na oral probiotic. Of course, nabibili naman yan sa Mercury. At kung pwede, uminom ka ng Yakult, kombucha, natto. Yan yung sa daily diet natin, i-included. Ito ay mga fermented foods. The best yan para ma-prevent natin ang cancer. Dahil sa mga pagkain na to, na-prevent niya ang mga inflammation, no? At
3: tuwing kailan, Miss Mirna?
4: Tuwing kailan, magandang tanong yan, ano? I-include mo lang sa diet list mo. Halimbawa, may kombucha ka, o edi pagkatapos mong kumain, inom ka ng kombucha kaysa soft drink. Napakasarap naman. O kaya Yakult, no? Para lang pag mapaganda mo ah.
3: Yogurt po, kasali po ba yan?
4: Ang yogurt, iingat din tayo. Ang yogurt, I think hindi naman tinatawag na fermented. Pero ang yogurt ay maganda din. Subalit, ito ay dapat walang asukal. Yung may asukal, may flavor, may asukal yon. So, kailangan plain yogurt lang.
3: Kung ferment, kasama din po ba dito yung fermented ay kimchi, achara?
4: Yes, yung kimchi, no? Fermented. Fermented nga yun. Basta anything na fermented, yung inilalagay mo dyan, may mga microbes siya na nag-grow. Siya ay lumalaki, good microbiotics yun, microbes, no? Yun to ay nagpapa-optimize ng iyong gut flora at nakaka-reduce ng inflammation at pinapalakas nito ang iyong immune system. Meron pamamaraan, basta tinatawag na fermented, meron yung formula na kapag inilagay mo doon, may microbes, good bacteria na nag-grow siya, dumadami siya at inaalagaan. So, yun yung tinatawag na fermented eh. no fermented foods. Okay. So, ngayon, gusto ko malaman nyo na kailangan huwag kang sedentary ang lifestyle mo. Kailangan mag-exercise, exercise ka. Yung palang pag-exercise ay nakaka-create ng nakaka-lower ng insulin level. Therefore, hindi siya nakaka- na-prevent niya ang growth ng at pag-spread niya ang cancer cells. Yung pala yun. Kaya kailangan, very important talaga ang mag-exercise para ma-increase ang circulation at ma-prevent ang paglaki ng tumor o pag-grow ng mga cancer cells sa katawan. At ito ay pagpapaaraw kasi may vitamin D dito, nagde-decrease ang risk mo ng half simply by going to the sun, no? Exposing yourself to sun before 9 o'clock and then after 3 o'clock. So, importante sa atin ang may sunlight, no? At yung mga hindi natutulog, no? Kailangan meron kang 8 hours sleep para dahil pala ang poor sleep interferes with melatonin production. Yung melatonin production na palang ito ay associated pala yan sa increased risk of insulin resistance, no? At linked din ito sa cancer. Kaya importante ang matulog ka ng 8-hour sleep. Of course, yung exposure to toxins, importante ito katulad ng mga toxins sa ating mga air fresheners, no? Hindi natin sukat akalain. Yung mga mothballs na inilalagay natin sa ating mga damit, no? Noong unang panahon, eh. Nako, hindi ko alam ito. Ilalagay ko pa yan. Akala ko pabango yan sa CR at sa CR. Tapos nilalagay ko pa yan na pabango ko sa cabinet. Nako, eh, mga kakainin mo, puro chemicals pala yun. So kung hindi ko nalaman yun, eh di talaga namang exposed ako sa mga toxic environment na makakakause ng mga cancer, no? So, yung air freshener, yung ini-inhale natin ng mga galing sa air freshener, kailangan, kung maaari sana, natural na lang inilalagay sa CR natin, mga natural na scent na lang, no? Huwag yung mga may chemical tulad ng mothballs, iwas-iwasan na natin yun. Napakatapang, no? No? Napakatapang. So, ayan, ang exposure to toxins, tulad ng pag-iiwan ng bottled water sa kotse at na-expose sa sun, yun ay wag na wag mong iaalaw o gagawin. So pag nagbukas ka ng bottled water, maaari, inumin mo na, huwag na iwanan sa kotse. At kung iniwan mo sa kotse, huwag mo nang balikan sapagkat ito ay meron toxic and nagiging toxic na siya, no? Mga chemicals sa household natin, marami tayong ginagamit na hindi natin sukat akalain ng mga harmful chemicals ito, yung kaya nga eh kailangan ingat-ingat tayo at pag nalanghap natin ito ay nakaka-cause ng cancer ito, yung mga pang-spray ng mga lamok, naku, sa mga bata, huwag natin iaalaw na malanghap nila ito. O kaya magmask ka. Kung maraming lamok sa inyo, syempre gusto mong patayin, dengue naman ang kalaban mo, eh, magmask ka na lang at paalisin mo yung mga bata para hindi nila ito malanghap. Of course, so yung mga exposures to radiation, ito yung gusto kong i-ano natin. Minsan, akala natin, exposed lang naman. So, pagka nasa dentist ka, may dental x-ray o kaya kailangan ng chest x-ray, yun, maging mindful ka na hindi ka dapat ma-expose frequent, no? O kaya sa microwave, may radiation din ito eh. Yung sa mga Xerox machine, no? Cellphone, nako, napaka ugaling-ugali natin na pag bago matulog, nakalagay pa sa ating katabi natin, ano? Sa ulo na yon, eh sa ating uluhan, kung maaari sana ilayo-layo mo, ilagay sa paanan o kaya doon sa malayo o kaya ilagay mo sa cabinet para nasa loob walang radiation nito na mapupunta sa iyo, right sa iyong ulo o sa katawan mo. Of course, yung tinatawag na mammogram, yung nire-require para nga early detection ng breast cancer, yung pala, in-expose natin lalo sa radiation, yung una-una meron double exposure ito dahil pipisain yung breast mo pagkatapos eh, so may trauma doon. So ang isa sa mga reason bakit nagkakaroon ng breast cancer eh yung trauma doon sa breast natin. So ano-ano ba ang mga
3: pero Miss Mirna, malaking gamit din ito para ma-detect yung cancer, di po ba? Ginagamit din naman ito. We consider this also as helpful technology na nakakatulong din para ma-confirm ang cancer, especially sa babae.
4: Tama ka doon, ano? Pero yung iba kasi nire-require na yearly magkaroon ka ng mammogram. Pero kung kaya mo naman kapain ang mga bukol mabuti na tanong mo yan. May mga early signs naman kung meron kang breast cancer. Kung halimbawang hindi ka magpa-expose sa mga radiation na yan, na lalo kang ma-expose sa cancer, meron namang natural na pamamaraan para malaman mo kung ikaw ay may cancer o wala. Una-una may mga symptoms, no? Yung breast cancer, may tinatawag na weeping wound. Yung wound that doesn't heal, meron kang sugat, may mga discharges, o may bukol kang nakakapa. Yung bukol mo na yon ay irregular ang size, no? At ito ay irregular at the same time. So yun, makakapa mo na yun eh. So hindi mo na kailangan pang i-expose sarili mo, lalo na mapapaling ka sa cancer. So kapag meron ka ng nakapang bukol, change your lifestyle. Tandaan mo, habang at an early stage, kayang-kaya mo pa yan gamutin sa alternative way, which is starve cancer cells to death, switch your lifestyle, switch your food to whole food plant-based diet. Avoid mo na yung mga baboy, baka, manok. Avoid mo na yung lagi kang pupunta sa fast food restaurant para kumain ka ng mga hamburger. Ano ba meron dyan? Siyempre, yung mga value meal. Kapag ikaw daw ay kumain ng 3 times a week sa fast food restaurant, 70% ang risk mo na ikaw ay makakaroon ng cancer. So, importante dito, siyempre, magugulumihanan ka. Kung wala ka pang nararamdaman, lagi na lang preventive measures, no? An ounce of prevention is better than a pound of cure. So, malaman mo mga early signs na, no? Danger signs na ikaw ay may cancer. Instead na ikaw ay magpa-expose on, una-una, healthy lifestyle ka. Ikalawa, maging aware ka ano-ano yung mga danger signs, no? Tulad ng frequent back pain, maaaring meron kang cervical cancer or ovarian cancer. Frequent cough, no? Na hoarseness of voice, maaaring may lung cancer ka. Changes in bowel movement, katulad ng may constipation ka, mamaya may diarrhea ka. Kaya eh, yung stool mo lumiliit na. Ibig sabihin, baka may colorectal cancer ka. Meron kang vaginal bleeding or lagi kang may popping. Yan ay maaaring sign yan ng mga cervical cancer. At na-mention ko, yung wound that doesn't heal or yung meron kang nakakapang bukol, ano, ayun ay possible na may breast cancer ka. At of course, ang general sign ng cancer ay madali kang mapagod at wala kang energy, nanghihina ka, wala kang appetite kumain. Ito, weight loss. Hindi mo malaman ba't ikaw ay naglulus ng weight eh, kumakain ka naman. So, ito ang mga danger signs, no, na ikaw ay may cancer. So, you don't have to personally, no, syempre, sinasuggest ko lang na nandito na ako sa alternative medicine. Why expose yourself to radiation when you can detect it by yourself the natural way kung ikaw ay may cancer, number one. Number two, kung ikaw naman ay nag-iingat, yung na-mention ko ng mga preventive measures, no, in order na hindi mo makuha itong cancer na to. At kung ikaw ay may cancer na nga, kung ikaw ay may cancer na nga, ano, at nagpunta ka sa doktor, na-diagnose ka na ikaw ay talagang may cancer na nga, syempre, saan ka magsasubject dun sa yung tinatawag na cancer machine na tinatawag ko, cut, burn, and poison, o doon sa healing machine na the natural way wherein you starve cancer cells to death and do not feed them their food and and then switch to healthy lifestyle. Sapagkat kapag ikay patuloy na kumakain, kasi doon sa cancer machine na tinatawag, cut, burn, and poison, and then eat all you can. Naku, ang sarap noon. Walang bawal na kakainin. O magsiswitch ka sa healthy lifestyle wherein avoid mo na ang baboy, magsiswitch ka na sa whole food, plant-based diet. Kung ang root cause ng cancer, 99% ay dahil sa mga pagkain kinakain mo noong nakalipas na taon, eto dapat maging aware ka na ngayon sa mga kinakain mo na hindi na mag-spread ang cancer. Avoid mo na ang matatamis, avoid mo na ang processed meat. You starve cancer cells to death. So therefore, mamamatay sila. You don't have to feed them. They die the natural death. Rather than, let's say may bukol ka sa left breast, i-cut yung, i-operahan yung kanan mong, kaliwa mong breast, lilipat naman sa kanan. Kasi you don't stop it feeding the cancer cell with their food, sugary foods, processed meat. So lilipat naman sa kanan na breast. So sa surgery ka na naman sa kanan na breast, eh hindi ka pa rin tumitigil sa pagkain ng pagkain nila. So pupunta na naman sa lung. Pagpunta na naman sa lung, syempre ang lungs natin, dyan tayo napaka-delikado na portion nito, no? Hindi basta-basta ito na-o-opera. Yung ganun, so you have to think about it. Am I going to feed the cancers, still continue feeding them their food? Kasi walang bawal sa cancer machine. Samantala sa healing machine, ang number one is starve cancer cells to death. You don't feed them their food, which is sugar and processed meat, and you will get well. At of course, yan ang breakthrough secret na na-discover ko dito sa Tree of Life Wellness Center na you clean your colon through this hydroponics machine na ino-offer natin dito sa Tree of Life. So with a clean colon, you can resolve cancer the natural way. Matitigil, mapapatay mo ang cancer na to, mapaflush mo ang mga cancers, mga toxins na napakatawan mo. With a clean colon, cancer goes away. So, yan ang ating premise dito. So, hindi mo sila i-feed, nalinis na yung colon, no? Huwag mo na sila i-feed ng mga tulad ng mga na-mention ko, mga processed meat. Hindi, ano nangyayari? Hindi ito na-digest, naiipot sa colon, dumadami, nag-create ka ng acidic environment. Pag naging acidic ang environment, 60% ng oxygen hindi nakakapasok sa katawan. At kung hindi nakapasok ang oxygen sa katawan, at namamatay ang cells, o with an acidic environment and an anaerobic environment, ito ang tirahan ng cancer wherein they grow fast and they multiply fast. So if you create an alkaline environment wherein you eat mga foods that is easily digest, mga fruits and vegetables, fruits they are cleanser, vegetables, they're healer, regenerator, nourisher. In 4 to 6 hours, the flush ang toxins. So walang naiipon na mga toxins sa iyong colon. Hindi ka nag-create ng acidic environment. Nag-create ka ng alkaline environment. Therefore, cancer cells will not survive in an alkaline environment. So yun ang premise natin. Rather than feeding them their food, kasi walang bawal na pagkain eh. So, the cancer machine versus the healing machine, saan kayo pupunta? Siyempre, mas enjoy doon sa kumain na eat all you can. You enjoy your food. Pero you know, this will feed, make cancer grow fast and multiply fast. Why choose it when you know it is poison? Why feed yourself with poison when you know it will kill you? Why suffer yourself na kumain ng mga pagkain ito? So, it's really challenging, ano, yung mag-change ng lifestyle, pero it is rewarding. It's a decision to make. It's a decision to make, but it is rewarding.
3: Mm-mm. Tama po yun. It's a decision to make. Masarap po kasi ang bawal, Miss Mirna. Kaya ako tinatanong nyo, bakit ba pinipilit niyo yung sarili niyo na para bang tinutulak yung sarili ninyo na magkaroon ng cancer? Ganun talaga. The reality is, masarap ang bawal. Pero we have a decision, we have an option. And every Saturday po, pinapaalalahanan po tayo ng programang ito. Miss Mirna, for details po, saan po kayo maring tawagan?
4: Pwede kayong tumawag sa 8776-3742. Again, 8776-3742. 3742 at cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. So inaakit, inaanyayahan namin kayo, mag-join kayo sa amin sa dito sa Tree of Life Wellness Center. Meron kaming once a month, Saturday, once a month, ng health forum para mas marami kayong maintindihan. Tinuturuan namin kayo paano mag-prepare ng pagkain para kayo ay hindi magkaroon ng cancer.
3: Okay. At dito na po nagtatapos ang programang ito. Jo Cabrera Alabastro.
4: Nirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
3: God bless you po.
0: Kwentong kalusugan.
2: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
2: Kwentong kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong kalusugan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo. FEBC.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Batok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
6: Batok! Lahat ng the best, pasok!
5: Batok! Batok!
7: Magandang tanghali sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS, FEBC. BC Radio. Kasabay niyan kaagapay, pwede mo rin kaming mapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na kanina pa namin nakakasama 24/7 sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, alam mo ba na pwede yang ma-download at syempre ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre binabati na natin ang ating mga kaagapay na nakakasama natin sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang araw ng Sabado sa inyo, kaagapay. Para po sa programang Patok, ito po si Brian De La Cruz. May tanong ako sa iyo, kaagapay. Fresh ka pa ba? Oh. Ngayong Agosto, kaagapay, ang ating pong mapakikwentuhan ay sabi nga nila, kung gusto mong mahalin ang sarili mo, kailangan alagaan mo ang sarili mo. O di bang parang ngayon mo lang ba napakinggan yan, kaagapay? At yung iba naman ang sinasabi, kung tunay mong mahal ang sarili mo, kailangan hindi mo lang inaalagaan to sa kalooban, pero pati daw sa pisikal. Naku po, aalamin natin mamaya kung bakit ba tayo napunta sa usaping skincare. Ito po ang dapat nating malaman, mga kaagapay. Kaya naman, para makapagkwentuhan tayo at sisimulan ko na, alam mo ba mga kaagapay na ang aking kasama ay isang presidente at CEO po ng Alta Skincare System. Wow! Ibig sabihin, baka madami ng mga aesthetic clinics to, mga kaagapay. At the same time, siya ay inawarden po, awarded as ambassador for peace and unity. Oh, so ang pag-uusapan daw natin ngayon ay ang kapayapaan at syempre ang pagiging united natin. And at the same time, mga kaagapay, outstanding businessman of the year. Grabe! Ang ganda naman pag-uusapan. Pero baka nagtataka ka, bakit skincare? Yan ang ating malalaman. Sa pagkakataon na to, kaagapay, makakasama natin si Mr. Amir Bergado. Magandang araw po sa inyo, Sir Amir.
8: Magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ako po si Amir Bergado. Brian, maraming salamat sa oportunidad na inimbitahan mo kami rito sa DZAS 702 Agapay ng Sambayan.
7: Wow,
8: maraming
7: salamat.
8: Maraming salamat.
7: Salamat. Pero sige sir, bago tayo magsimula, batiin mo ang lahat na nakikinig sa'yo, lalo na syempre yung mga fan ng Alta.
8: Wow! So, shout out na ba agad? Shout out sa mga ka-Alta, sa Alta Family, Alta Skincare System. Hello po sa inyong lahat. And of course, sa ating ka-Alta Skin Aesthetics, maraming maraming salamat po for tuning in.
7: Mm-hmm.
8: Nagkaabang talaga sila.
7: Grabe. Skincare.
8: Yes, Brian.
7: Pag sinabing men, sir, di ba, most of the time, pag sinabing mga kalalakihan, wala namang paki sa balat. Kasi nga una, it's either nagkatrabaho sa ano sa arawan. Pangalawa, sabi nila, lalaki, ba't kailangan mag-skincare? Pero bago yan, sir, paano ka nagsimula o paano ka nagkaroon ng interest? Parang gusto ko mag-business.
8: Okay, sige. Pwede ba ako mag-disclaimer muna?
7: Oh, sige. Disclaimer, okay. Disclaimer.
8: Disclaimer po, kasi sa henerasyon ngayon na uso ang canceled culture.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: Ang sasabihin ko po ay base sa aking karanasan.
7: Mm-hmm.
8: Pwedeng ito ay tama sa inyong mali sa inyong pandinig o tama sa inyong pandinig. Mm-hmm. Pero ang sasabihin ko po ay base sa realidad at karanasan ko.
7: Mm-hmm.
8: So, yun lamang po. Wala po sanang manghuhusga.
7: Mm-hmm.
8: Okay. Ang tanong mo, Brian, is paano nagsimula?
7: Yes, yung business.
8: Okay. When I was an employee sa isang corporate world, it's the number one food and beverage company here in the Philippines. I started as an employee as well. So ngayon, nung nandoon ako sa corporate, okay naman eh. Walang problema, maayos, stable ang income, steady income.
7: Mm-hmm.
8: So kung ano yung pumapasok na pera sa'yo, hanggang doon ka lang. Yun ang kailangan. Mm-hmm. Siyempre, you cannot spend more than what you earn. Diba? Yun kasi yung paniniwala ko eh. Alam mo, Brian, kasi iba't iba tayong klaseng tao. Meron tayong mga pangarap, merong kontento na sa comfort zone nila, merong gustong maabot ng mas malaking pangarap, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Sa akin kasi, nanaramdaman ko nung nandoon ako sa corporate world, parang, alam mo yung nararamdaman na I want more. I want to achieve more. I want to achieve a bigger dream. Hindi lang kasi para sa akin eh. Kasi gusto ko ring makatulong sa mga tao.
7: Mm-hmm.
8: Yun kasi yung na-realize ko rin. Ang dami-dami kasing matatalinong tao na hindi nakapagtapos ng kolehiyo.
7: Tama.
8: So, yun yung goal ko.
7: Mm-hmm.
8: Nasabi ko, kasi agency rin yung hawak ko doon.
7: Oh.
8: I'm an employee of this company and then I'm handling an agency.
7: Mm-hmm.
8: Magagaling yung mga tao pero hindi sila nabibigyan ng promotion sapagkat high school graduate sila. Pero ang gagaling nila.
7: Mm-hmm.
8: So, sabi ko, kailangan kong magtayo or i-fulfill ang aking pangarap na magtayo ng negosyo.
7: Mm-hmm.
8: And of course, aside from of course my personal dreams,
7: mm-hmm.
8: kasi kung personal dreams walang medyo, for me, it's selfishness eh.
7: Yes.
8: Kailangan mo rin tumulong, di ba? Lalo na pag okay ka na.
7: Mm-hmm.
8: So, yun, I realized na hindi ko ito ma-achieve kung nandoon lang ako sa corporate world.
7: Mm.
8: So,
7: ilan taong ka yung sa corporate, sir?
8: 12.
7: Antagal.
8: Yes. So, medyo nakaipon naman
7: talaga
8: na tayo. Oo.
7: Mm-hmm.
8: Sa marketing and, alam mo, registered nurse ako, pero napunta ako sa marketing and events nung nasa corporate ako.
7: Mm-hmm.
8: So, na-enjoy ko naman yon. Ang dami kong natutunan na nagamit ko nung nagtayo na ako ng negosyo.
7: Mm-hmm.
8: Alam mo, Brian, hindi madali.
7: Yeah.
8: Hindi akala ng mga tao pag may negosyo ka, mayaman ka, may pera
7: ka. Parang lumulutang ka na sa money.
8: Sa totoo lang ho, ang pera ko araw-araw ng mga panahon yun, 300 pesos lamang. You know, yun ang kailangan kong i-budget sa pang-araw-araw.
7: Mm-hmm.
8: You know what? Nung nag-resign ako sa corporate and then nagtayo ako ng negosyo, hindi pa actually skincare, Brian eh.
7: Oh.
8: I put up an events company.
7: Ah, so yung
8: yes.
7: Parang ano to?
8: Ahensya.
7: I provide
8: manpower, mga deployment, corporate,
7: yes.
8: More on corporate ako.
7: Yeah.
8: So yun.
7: Mm-hmm.
8: You know what? I started from scratch. As in, may dumating na nga sa point na gusto ko na sumuko eh. Kasi ang hirap mag-build ng portfolio mo. Kasi literal na pumunta ako ng Makati, nagpa-park lang ako sa tabi, kailangan 50 pesos lang ang parking ko sa isang araw eh. Kakatuka ako, Brian, literal sa mga kumpanya. Pasensya na po kasi nung panahon na yon hindi meron na, meron na, Brian. Bata pa tayo. Meron ng email ng mga panahong yon. It's just that, kasi ako naniniwala ako sa face-to-face meet-up eh. Pag-email
7: naman.
8: Kasi there's a tendency na hindi ka pansinin.
7: Mm-hmm.
8: So ako kumakatok talaga ako. Kasi
7: paano
8: alam
7: katok,
8: ko,
7: sir?
8: Pag tok-tok. Kasi naniniwala ako pagkausap ko, madali kong makonvince.
7: Exactly.
8: I have the power to control eh.
7: Mm-hmm.
8: So yun. So yun, nagbahay-bahay tuloy. Nag-kumpanya per company ako, umabot ako ng Ortigas, Makati, lahat yan. So, ang bait ng Diyos kasi kahit papano sa guard, nakakalusot ako kahit wala akong appointment. At nami-meet ko yung mga marketing manager, nakikinig naman sila sa akin.
7: Mm-hmm.
8: And of course, I understand kahit na na kahit anong convince ko sa kanila, there are cases kasi na bago ka pa lang.
9: Yes.
8: Minsan kasi hindi ka pa, yun. Kasi wala pa akong credibility na nabuo. Except doon sa kumpanyang pinanggalingan ko. Uh-huh. Yun. So there are cases na parang gusto ko na sumuko. There's a time, actually, Brian, na naglalakad ako sa may kahabaan ng Makati. And then sabi ko, kasi parang 3 months na, wala pa rin. Ano na nangyayari? So sabi ko, this is my last hurrah. Sabi ko, pagka wala pa to, I have to give it up and then alis na ako, tala ko ng ibang bansa.
9: Oo,
8: kasi yung ang hirap maghanap ng kliyente sa sarili mo, walang tumutulong sa'yo, kundi ikaw lang eh. And that's the biggest challenge. Yung challenge na hinarap ko rin, parang haharapin mo siya na mag-isa. Yung wala kang kaagapay, kaya nga kaagapay ng sambayanan tong DCAS, diba? Kaya madali kung may kaagapay ka, pero kung ikaw mag-isa, napakahirap. So yung time na yon, susuko na ako noon. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, alis na lang ako ng ibang bansa, magne-nurse na lang ako sa ibang bansa. So habang naglalakad ako sa kahabaan ng Makati sa may Herrera area, alam mo bang, kasi sa totoo lang, hindi, sa pagtitipid ko, ang pagkain ko lang sa isang araw, turon. Kasi for me, turon, may sugar siya, may saging siya, nakakabusog, yung sugar magibigay ng energy sa'yo.
9: Saka
8: yung
9: wrapper.
8: Yung wrapper, diba?
9: Parang kanin mo na siya.
8: Exactly. So naglalakad ako, alam mo Brian, parang pagka naglalakad ako, may naamoy ako sa isang restaurant na parang ang bango-bango niya. Hindi ko alam na inaamoy ko siyang ganun. Parang merong isang maliwanag na ilaw na bumalot sa buong pagkatao ko. Nagising na lang ako, pinapaypayan na ako ng mga security guard. Nakatingin na yung mga tao sa akin ng ganun. Hinimatay ako. Hindi pala enough ang turon. So yun na, parang sabi ko, nung nagising ako, ang bait nga nung guard eh, kasi tinabi niya yung laptop ko, tinabi niya yung mga gamit ko. Talagang in-elevate nila ako. Nakit pinapaypayan nila ako. Tapos yung mga tao nakatingin sa akin ganun.
9: Sobrang ano, nagutom.
8: Gutom. Sabi ko nga noon, kung may cellphone camera noong mga panahon ngayon, malamang na viral na ako.

0: sabi ko, kung ito yung sign mo na susuko na ako, tatanggapin ko, sabi ko. And kung hindi naman, give me a sign. Give me a sign. So, nung naglalakad ako, sabi ko, last one na to, magpo-4:30 ng hapon, magkuklose yung kumpanya ng mga alas 5, di ba? Sabi ko, last na, sige, lalakad ako. Alam mo ba, Ryan, paglakad ko, may nasalubong akong isang tao, si May. She doesn't know this story yet.
1: Hi, kasi,
0: May. Kung sino ka man. And she owns an agency also ng Nest sa isang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko sa corporate. You know what? Naglalakad siya, pawis na pawis. Sabi ko, oh, May, anong ginagawa mo rito? You know what sabi niya? 10 years na siya na may events company. Mm-hmm. Sabi niya, kasi sir, naghahanap ako ng kumpanya eh. And para akong sinampal.
1: Yes.
0: Na parang isang sampal ng ating Panginoon na parang, ito para sa'yo. Gumising ka sa katotohanan. Mm-hmm. It's an eye-opener na itong taong to, 10 taon na sa negosyo, naglalakad pa rin, naghahanap ng pawis na pawis, naghahanap ng kumpanya. Mm-hmm. Anong karapatan kong sumuko? Ni ako 3 buwan pa lang na naghahanap ng kumpanya.
1: Oo.
0: Anong karapatan kong sumuko?
1: Mm-hmm.
0: And that was an eye-opener, Brian. So, sabi ko, Lord, sabi ko, ito na ba yung sign mo? So, pagpunta ko sa isang kumpanya sa May City Land Herrera, kasi nakalagay yung mga directory ng kumpanya doon, di ba, per floor. Mm-hmm. Sabi ko, ito, pupuntahan ko to. Pagpunta ko, the rest was history. Mm-hmm. That was the first client na nagtiwala sa akin.
1: Wow.
0: It all happened
1: pero
0: in one day.
1: Events to.
0: So yun na, and God is really, really, really good kasi 16 years na yung events company.
1: Until now. Wow! Yeah.
0: So that's why, so okay na po yung events company, that's why I ventured into another business. Dito na pumasok yung skincare. Sorry, mahaba
1: okay
0: pa yung kwento
1: sir,
0: ko.
1: Kasi ano siya eh, kumbaga parang hindi mo kasi maikikwento ang isang bagay kung hindi mo talaga pinagdaanan yung pagsubok na kailangan.
0: Kasi Brian, for me, ito yung kwento na magbibigay ng inspirasyon sa mga tao na huwag kayong susuko sa inyong mga pangarap. Yun. Laban lang sa buhay, actually.
1: Yeah, and syempre, sir, kung hindi ka na hilo nun or hindi ka na wala ng malay, di mo na makikita na, ay, eto na yung magiging venture
0: actually,
1: ko.
0: Actually, it developed me to who I am today.
1: Yes, exactly.
0: Mas malakas, mas, tawag dito, mas courageous, mas matapang sa laban ng buhay.
1: At syempre, sir, di ba sabi mo, eto yung first business mo na until now, ay, ano ba yung first business, anong name?
0: It's an events company.
1: Anong name?
0: It's Convexa and Unsavvy Creative.
1: Oh. Ngayon sir, syempre iba kung iisipin mo na ang una ko ngang intro, 'di ba? Skincare
0: most
1: of that most of the Filipino lalo na sa mga lalaki hindi naman nag-i-skincare.
0: Actually, tama ka diyan.
1: Pero may bakit yun yung naging parang sa parang share pag events pwede namang sige mag beverage naman
0: pwede
1: mag catering ka na sa susunod.
0: Yes.
1: Pero bakit skincare? Anong meron sa skincare?
0: It's a pandemic baby. Pandemic alam mo Brian, lahat tayo bored.
1: Mm-hmm.
0: Lahat tayo walang magawa. Sabi ko hindi pwede to. Hindi ako sanay nang walang ginagawa sa buhay na nakakulong sa bahay.
1: Kasi wala kasi industry.
0: Exactly. So nag-isip kami ng mga parang ano ba yung pwede nating gawin.
1: Mm-hmm.
0: So yun, nag-brainstorming kami together with my business partners kasi we're 7 in a, in the corporation. So yun, we've come up with Alta Skincare System.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung skincare na more than a year naming pinag-aralan bago namin ni-launch. And we're very happy last April 8, 2021, Alta Skincare was born. And of course, napakasaya namin dahil it's an all-natural active ingredient na skincare.
1: Mm-hmm.
0: Kasi Brian, sa totoo lang, parang ang daming skincare sa Pilipinas.
1: Actually, sa market.
0: Napakarami sa merkado. Sa totoo lang. Ang inisip namin, what makes us different from other skincare brands. I don't want to be another Me Too product.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko nung may hapde, ayoko nung may bakbak, ayoko nung may tiis ganda. Kaya nga siya skincare, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dapat inaalagaan ka,
1: exactly.
0: Hindi ka sinasaktan.
1: Mm-hmm.
0: So, yun. Actually, Brian, ano siya? It's for male and female. Yung skincare na to.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Yeah. So, na-discover ng mga lalaki, nagustuhan din nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, it's good for both men and women.
1: Mm-hmm. Yun. Grabe, no? Kasi, mga, syempre, sabihin ng mga kaagapoy natin, bakit pa namin kailangan mag-skincare? Pwede naman yung normal na lang na araw-araw. Pero alam mo, kaagapoy, nakakadagdag kasi ng confidence pag okay yung balat mo. Nakakadagdag ng parang nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili. Kasi darating talaga yung pagkakataon, alam natin sa mundong to, napakadaming nanghuhusga. Kahit alam mo na okay ka naman, di ba?

0: Pero kasi ano yan eh, kumbaga parang meron na isang nagsabi sa akin. Sabi niya sa akin, okay lang naman ako sa itsura ng katawan ko, pero kasi simula nung inasar ako, dun bumaba yung kumpiyansa ko sa sarili. Kumbaga parang alam mo yon, sa sobrang daming mata ng tao, talagang aanuhin ka, parang mamatahin ka, huhusgahan ka, and at lahat yan, kumbaga parang yun yung magiging ano mo, yun yung magiging dahilan mo, bakit gusto mo magbago, pero sana yung pagbabago para sa
1: For the
0: sarili.
1: better.
0: Sige nga, sir, sino ba si Alta? Ikwento mo nga, sino ba si Alta? I mean, bakit Alta rin yung pangalan?
1: Okay. Alta. Kasi it's a premium skincare brand na locally manufactured.
0: Aso sa Philippines lahat ginawa.
1: Yes, but the active ingredients nanggaling siya sa Germany and France. Pero kasi inisip namin, hindi tayo pwedeng magpresyo ng mahal. Ito ang skincare na abot kaya lamang ng bawat Pilipino.
0: Exactly.
1: At napakaganda, very premium po. That's why, if you'll notice, Brian, wala kaming billboard, wala kaming TV ads,
0: Yes.
1: wala kaming, hindi kami nagbabayad ng mamahaling artista
0: Word of
1: kasi
0: mouth.
1: magdadagdag yan sa cost ng product. So we don't
0: Actually.
1: want that. So ngayon, si Alta Skincare System, as yung question mo nga kanina, sino ba si Alta? Alta Skincare System is the first and only skincare brand in the Philippines. Kami po ang kauna-unahang gumamit ng powerful combination ng niacinamide and dermawhite. So ngayon, itong powerful combination na itong dalawang to, napakaganda niya, Brian. Very gentle. It makes your skin healthier. It minimizes your pores. It removes the dirt, the acne, the pimples. In short, it will make your skin very, very
0: Parang
1: healthy.
0: nung ano, parang nahiya ako. Parang ano, basta kagapay, tingnan
1: You
0: niya
1: know
0: na
1: what, Brian? It's never too late.
0: Yeah,
1: Oo, there's no such
0: actually.
1: thing as too late. No? Lahat tayo, nasa tamang panahon, nasa tamang
0: Yeah.
1: pagkakataon, in God's time.
0: Pero
1: Lagi
0: sir,
1: namang
0: ano,
1: ganun eh.
0: pero sir, siyempre, ito ay skincare. Alam
1: Yes.
0: natin na yung mga kaagapay natin ay pwede ba yan sa, kunwari, punong-puno ng, alam natin, siya may mga kaagapay tayo na tigidigs. Yung parang
1: Yes.
0: napakadami talaga. Pwede yun, sir. Pwedeng gamitin at the same time.
1: Perfect. Kasi ang niacinamide, it's been in the dermatological world for 50 years already, Brian.
0: Wow.
1: Magtanong ka ng mga dermatologist, niacinamide is the best active ingredients na pwede nilang i-recommend. Very effective siya. Kasi you know what? Even I myself, kasi hindi ko siya ilo-launch. Kung ako sa sarili ko, hindi ko na-try eh. One year naming tinry yan. And of course, nag-focus group discussion kami. Lahat ginawa namin. Nag-gather kami ng mga tao or teenager na may mga tigyawat. Different ages. May mga mommies, may mga daddies na may mga tigyawat. You know what, Brian? In just 3 days, maximum 7 days, natuyo yung mga tigyawat nila. Acne,
0: Ako
1: pimples. Kaya gustong gusto siya ng mga teenagers, lalo na yung mga raging hormones na lumalabas yung tigyawat. Very effective. And
0: Parang iba yung tingin sa akin ni sir.
1: doon na
0: Parang
1: ako
0: akit.
1: tumitingin eh. And you know what, mga kaagapay?
0: Pero sir, no,
1: Doon na ako tumitingin.
0: nabanggit mo sir, kayo ay seven dito sa,
1: Yes, yes,
0: tama
1: yes,
0: no,
1: yes.
0: seven ng collaboration. Paano yung division of labor? Eh, syempre, pito kayong parang lumalabas sa may-ari.
1: Yes,
0: Paano yung division of labor?
1: Brian, babalik ko lang doon sa events company ko. When I started this, the events company, ako lang. So all the decisions, kung may mali man sa decision ko, ikaw yun eh,
0: Oo,
1: responsibilidad ko
0: tama
1: yun. Walang
0: naman.
1: maninita sa'yo, walang makikialam sa'yo, walang, ikaw lahat. Dito, since pito, pinrogram ko yung isip ko na maraming makikialam, maraming boses,
0: Marami
1: maraming
0: may suggestion.
1: suggestions na minsan hindi tama dahil gusto lang nila. Sometimes it takes a mature person to qualify the suggestions eh, kung saan mo siya ilalagay and how you will tell the person that your suggestion is, you know, ipapark muna natin.
0: So,
1: Kasi,
0: kamusta ka doon? Eh, syempre, galing ka sa one-man team.
1: Yes. So, pinrogram ko yung sarili ko na kailangan kong mag-mature pa para maintindihan ng ang mga iba't ibang business partners natin. So, in terms of division of labor, it's more of me. Since I'm the president and CEO. Actually, may president and CEO kami. But I think hindi siya nag-qualify. So that's why it was given to me, the CEO and presidency
0: Sir, hindi ba mahirap
1: position.
0: pag madaming
1: Mahirap,
0: collaboration
1: mahirap. Actually, Brian, wala namang madaling
0: Actually.
1: trabaho sa mundo. Kaya especially pag nagtatayo ka ng negosyo, marami kang business partners, mm-hmm. they'll expect more.
0: Yeah.
1: Kasi nila, ay, ba't di pa tayo kumikita? Bakit ganito?
0: Oo, ilang, baka yun, ilang taon na, bakit expect na ng revenues.
1: Mm-hmm. There were business partners na nag-expect ng gano'n na hindi nakapag-antay. So that's why umalis sila.
0: So ilang kayo dati?
1: We're 7. Now we're 1, 2, 3, 4, 5 na lang.
0: Oh.
1: Kasi there are people na, tas may mga nawala, may mga new blood na pumasok. So, yun. And mas maganda yung mas nakakaintindi.
0: Mm, mas nakakaunawa.
1: Kasi yung parehas mo sana ng wavelength. Mm-hmm. But again, I accept yung mga yung hindi mga, mo kaparehas kasi minsan ma-challenge ka actually, rin, eh, di ba? Mm-hmm. Baka nga naman may matututunan ka sa kanila. Mm-hmm. Yun din naman yun.
0: Ang hirap ng mga kaagapay kasi meron mahirap. Talagang ganyang pagkakataon na, lalo na ikaw, Sir Amir, nasanay ka on your own. Kasi
1: yes.
0: Saka alam mo kung paano magpatakbo ng kumpanya, alam mo kung paano yung work relations sa mga tao, at dito ang kausap natin yung mga executive. Meaning to say, talagang sila yung pupuna. Kumbaga parang sila yung pupuno din ng iyong kumpanya.
1: True.
0: Pero, Sir, ano yung challenges? Siyempre, is this, at first of all, skincare to.
1: Yes, ha.
0: Pangalawa, ikaw ay madaming collaboration. Ano yung challenges mo?
1: A lot. Paano ba natin hatiin yung challenges? In terms of what? Siguro simulan natin sa...
0: Go, sa brand.
1: Sa brand. Say. Okay. Napaka-challenging
0: feeling
1: po. Feeling
0: ko ang daming pinagdaan ng names niyan.
1: Alam, hindi.
0: Ah, isa.
1: Hindi. When I thought of the name Alta, which mm-hmm. is in Spanish, high,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: parang alta mm-hmm, sa syudad. Ganon. Mm-hmm, kasi mm-hmm. we want people to... Kasi aspirational ang mga Pinoy eh.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan makarelate sila. I mean... They want to use something that is, ay, gusto ko rin maging ganyan. Ay, gusto mm-hmm. ko maging Kutis artista. Mm-hmm. Ganon, that's why I thought of the name Alta. Mm-hmm. And it was approved by mm-hmm. the board nung,
0: wow,
1: nung time na yun.
0: Wow, ang bilis naman pala.
1: Ang bilis. Ang dami nagkagusto
0: saka,
1: ng pangalan
0: sir,
1: ng
0: ano
1: Alta.
0: Saka diba, parang ideal, kung maganda naman talaga yung brand itself, yung maganda.
1: Yes.
0: Automatically. Sir, sige nga, bago natin simulan yung next na question. Sir, saan to nabibili si Alta Skincare? Eh, pwede ba siya? Pero sir, tayong mga Pilipino, mahilig na sa internet, social media. Pwede ba?
1: All sa Yellow app, Orange app, tsaka sa Blue app. Mm-hmm. Pwede ko ba sabihin yun? Ano? Pero yun, sa Shopee, Lazada, TikTok, mm-hmm. Facebook. And you can even message our Facebook page. Pwede pa kayong umorder doon. And pwede rin po kayong umorder sa akin. I'll give you discount.
0: How much?
1: You know what, Brian? Thank you for asking. Mm-hmm. Kasi sabi ko nga, nilaunch namin to para at least, you know, ang kagandahan at kagwapuhan ay abot kamay lamang.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po siya mahal. Ang sabon is only 149. Very mm-hmm. premium.
0: Mm-hmm.
1: Ang serum natin, which is 30 ml, 12% mm-hmm. niacinamide,
0: mm-hmm.
1: 399 lang.
0: Mm-hmm. So, for the package, magkano siya lahat?
1: Ano siya? 299 naman yung day cream and night cream natin.
0: Oh.
1: So, yes, ganun siya ka hindi cheap eh. Ganun siya ka-affordable.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, hindi mahal at hindi mahal magpaganda at magpagwapo.
0: Mm-hmm.
1: Yun kasi yung goal natin. And we're proud to say na-achieve natin yun.
0: Wow.
1: Yes.
0: Ganda nung word, no? Hindi mahal magpaganda at magpagwapo. Kasi
1: yes.
0: most of the time, yung mga kaagapay natin talagang gumagastos ng libo-libo. Para lang in order na masala, let's say, na ma-achieve yung Korean skin.
1: Yes.
0: Yung mga glass skin, kung ano-anong uri ng skin. Pero, sir, balikan nga natin. No?
1: Sige
0: so,
1: lang.
0: Ano, yung dun sa mga nangyaring challenges, sir, ano yung mga natutunan mo dun sa mga challenges na yun?
1: Okay. yun, you have to be resilient.
0: Mm-hmm.
1: Yun. And you have to strengthen yung integrity mo
0: yes.
1: bilang tao at bilang sa kumpanya. As mm-hmm. you know, we define integrity as, you know, doing the right thing even no one is watching.
0: Exactly.
1: Ganun kami sa Alta Skincare System. Mm-hmm. That's why tumagal kami, Brian, ng 5 taon.
0: Wow.
1: We're half a decade already. Steady po kami. Maraming salamat sa mga sumuporta. Maraming salamat sa mga tumulong, nagtiwala.
0: Mm-hmm.
1: At we're proud to say, Brian, sa loob ng 5 taon, last April 2026, nag-launch po tayo ng Alta Skin Aesthetics.
0: Wow. So ito na yung parang clinical na to. Parang
1: yes.
0: yung mga dermatological
1: treatment
0: stuff.
1: Na to. Yes. Wow. So we have doctors since registered mm-hmm. nurse po kami ng mga business partners mm-hmm. ko. So sabi namin, bakit hindi natin pakinabangan ang
0: yeah.
1: ating skills, di ba?
0: Exactly.
1: So we train sa aesthetics and everything. Mm-hmm. So we're certified esthetician as well.
0: Wow.
1: So yun po, you can visit us sa GMA Cavite. And of course, Alta Skincare System. Gamitin po ninyo. Huwag po kayong matatakot gamitin sapagkat it's all natural active ingredients. Napakaganda po niya. At you know what, Brian? Sa loob ng 5 taon, hindi ko nga alam kung maganda to or what. Wala pang negative feedback.
0: Wow.
1: Lahat sila, when ganda. They tried it, mm-hmm. gustong-gusto nila. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga lalaki. Kasi mm-hmm. ibang psyche ng babae at lalaki eh. Mm-hmm. Ang babae kasi, pag gumamit ng skincare and then meron silang kumare na sinabi, "Uy, mare, gamitin mo to, may bago." They can easily switch.
0: Exactly.
1: Pasensya na po, patawarin niyo ako sa mga kababaihan diyan ha. Ang mga lalaki, mas loyal sila. Yun mm-hmm. ang na-discover namin. Mm-hmm. Kapag nasimulan nilang gamitin to, diretso na sila. Mm-hmm. Kaya mas yung loyalty nasa ng product nasa lalaki because of their psyche probably. Mm-hmm. Oo, yun.
0: Grabe ka agapay, no? Ang dami na rin. Ibig sabihin, nagpapatunay lamang ito na marami na ding mga lalaki nag-aayos ang itsura.
1: Yes. Siguro, diba? Brian, dahil sa social media, mm-hmm. marami na silang napapanood. Ang isa nakikita ko sa kagandahan ng social media is, you know, nagiging aspirational as well.
0: Exactly.
1: Pag nakakita sila ng taong, alam mo yun, na gusto nilang mm-hmm. maging, mm-hmm. ginagaya nila at inaalagaan na rin nila yung sarili nila.
0: Ay nako, excited yun. Tayo dyan, no?
1: Na, I'm happy na sinabi mo, love yourself. Yeah. And by loving yourself, mm-hmm. you have to love your skin.
0: Mm-hmm. Yun. Nako, grabe, ang dami na nating natutunan dito sa usapin.
1: Pasensya na po, madaldal po ba ako?
0: Well, no, sir. Actually, nagbigay ka ng inspiration sa mga maraming kababayan natin na nais pasukin yung pagnenegosyo. At hindi naman lahat kaya yung ginagawa mo. Look at now you, sir. 16 years ng isang kumpanya. May sariling aesthetic clinic, may sariling skin brand. Diba? Who would have thought yung taong naglalakad lang sa kahabaan ng Makati, ngayon na-i-interview mo na dito. At nakakatuwa ka agapay kasi totoo na wala talagang imposible.
1: Walang imposible. Mm-hmm. So please do not give up on your dreams. Mm-hmm. Ang pangarap po kasi walang expiration date yan eh. Mm-hmm. Kahit gaano ka pa ang edad mo, walang pinipili ang pangarap. Tuparin mo lang. And ang pangarap kasi, o ang katuparan ng pangarap, lumalapit yan sa taong mapursige. Mm-mm. Sa taong may passion. Mm-hmm. Sa taong may courage. Mm-mm. Hindi yung, ay gusto ko lang magnegosyo. Ay may nag-invest kasi mm-hmm. sa akin. Ay okay mm-hmm. na ako. Hindi ganun yun eh.
0: Yes.
1: You have to do it yourself sa puso, sa isip, at sa gawa.
0: Mm-hmm.
1: Yung totoong ikaw at mm-hmm. yung gustong-gusto mong gawin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka dapat half-baked pag nagnegosyo
0: ka. Grabe yung fire on the business side. Grabe yung fire dun sa, alam mo to, sa explanation. Kasi iba talaga kaagapay pag pumunta sa ano to sa pinaka bottom ng ano ng
1: yes.
0: At syempre nasa taluktok ng tagumpay. Kaya sige sir, bago tayo magtapos, sige sir, baka may mga message ka sa mga kaagapay natin at san sir pwedeng makita si Alta. Go ahead po.
1: Okay, maraming salamat po sa nakinig dito sa ating radio program. Sir Brian, again maraming
0: yes.
1: salamat. Please follow nyo po yung Alta Skincare System sa ating social media platforms. Plus, Shopee, Lazada. You can even message me. Ang aking pong Facebook page, you can even follow me, Amir A. Bergado. Mabilis po ako sumagot dyan. Dapat ako rin po yung sumasagot. Ano? And of course, again, para po sa inyong lahat na nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo, uulitin ko po na dapat meron po kayong lagablab, yung alab, yung fire, at yung passion ninyo sa pagninegosyo. And again, wag po kayong gi-give up. Ako po, siguro mga 50 times na akong nadapa, Brian. Pero sa bawat dapa, kailangan mong mag-reset at kailangan mm-hmm. mong bumangon.
0: Mm-hmm.
1: It's either you sink or swim, eh, sabi mm-hmm. nga nila. Eh. Magpapadala ka ba sa dapa mo or babangon ka at lalaban ka at lalangoy ka sa laban ng buhay, di ba?
0: Yes.
1: So please don't give up on your dreams. Sana nga lang, you know, Brian, mas maganda sana na kung ang lahat ng tao, negosyante ang pag-iisip. Mm-hmm. Ano? And this world will become very, very progressive. So please take care of yourself, take care of your skin, use Alta Skincare System products. It's an all-natural active skincare brand. Magugustuhan niyo po ito. And visit us, Alta Skin Aesthetics. Madaldal na po ako.
0: Walang
1: maraming
0: problema.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Sir Amir. Grabe, you're such a big inspiration sa
1: salamat,
0: mga kababayan
1: salamat,
0: natin.
1: Salamat.
0: Nako, kaagapay, ano, may tanong ako sa'yo, gusto mo na ba maging fresh? Abay, subukan na natin ang
1: yes.
0: Alta Skincare System. At syempre, mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Ate Aileen Valdez, kay Angelica Calayag, kay Kuya Reggie Villena na umagapay sa atin dito sa ating broadcast. Muli, mga kaagapay, ito po ang programang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ka agapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Patok! Listahan ng mga hit pop at swak sa panlasa ng masa.
3: Patok! Lahat ng the best, pasok!
2: Patok!
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa fbc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
7: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Inihahandog ng Far East Broadcasting Company Philippines ang Noli Metangere.

0: Ginong Ibarra, narin pala kayo. Tuloy po kayo sa aking tahanan. Panik po kayo.
1: Magandang araw po sa inyo. Ipagpaumanhin po ninyo na abala ko ang inyong pagsusulat.
0: Nakto, walang anuman yon, Ginong Ibarra. Hindi naman ito apurahan at saka malaking karangalan na magkaroon ako ng isang panauwi tulad mo. May paglilingkod ba ako sa inyo?
1: Marami po. Hihingi po ako sa inyo ng tulong, Tandang Tasyo.
0: Ganun ba? Halika, dito. Maupo ka muna, Ginong Ibarra. Sige.
1: Oh, nagsusulat pala kayo ng heroglipiko?
0: Para hindi maunawa ng kasalukuyan ang sinusulat ko.
1: Baliw nga yata matandang ito. Bakit po kayo sumusulat kung hindi ninyo ibig na ito'y mabasa po ng madla?
0: Sapagkat di po ako sumusulat para sa kasalukuyang salin ng lahi, kundi para sa mga kasunod. Kung mababasa po ngayon ang mga sinulat ko, ay susunog nilang aking mga aklat. Sa kabilang dako, ang salin ng lahing makapagbibigay katuturan sa mga titik na ito ay isang saling bihasa sa siyang makakaunawa sa akin at magsasabing di lahat ay natutulog sa gabi ng ating mga ninuno.
1: At sa anong wika kayo sumusulat?
0: Sa wika po natin, sa Tagalog.
1: At maaari po bang mailapat sa ating wika ang heroglopiko?
0: Ay, kung di po lamang sa kahirapan ng paglalarawan na nangailangan ng panahon at tiyaga, ay masasabi ko sa inyong halos mabuti pa iyan kaysa abakadang Latino na ating ginagamit ngayon. Ngunit kayo'y naabala ko sa mga bagay na ito. Ano ba ang iyong sadya sa akin?
1: Ibig ko po kayong kausapin hinggil sa isang mahalagang bagay.
0: Hmm?
1: Kahapon ng hapon.
0: Dinakip po ba nila ang sawing pala na iyon?
1: Tinutukoy ba ninyo si Elias? Paano na nalaman?
0: Nakita ko po ang paraluman ng Guardia Civil.
1: Ang paraluman ng Guardia Civil? Sino pong paralumang yon?
0: Ang asawa ng Alperes na di ninyo inaanyayahan sa inyong pistang pambukid. Kahapon ng umagay, kumalat sa bayan ang nangyari ukol sa buwaya. Ang palaruman na totoong matunog sa paninirang puri ay nag-aakalang ang pilotoy diba kundi ang tampalasang naghulog sa labak sa kanyang asawa at nanakit kay Pare Damaso.
1: Ang paraluman.
0: Sa dahilang binabasa niya ang patalastas na nauukol sa kanyang asawa. Habang ito'y dumarating na lasing at walang malay, ang ginawa ng paraluman ay inutusan ang sarhento at kanyang mga kawal upang guluhin nila ang inyong pistang pambukid at kayo'y kanyang mapaghigantihan.
1: Alam po ninyo, Tandang Tasyo,
0: Nang
1: buhay pa po ang aking ama, ay laging sumasangguni sa inyo ukol sa ilang suliranin. At naalala kong sila'y laging napapanuto dahil sa inyong mga payo. Ako po ngayon, may isang panukala na ibig kong magtagumpay.
0: Ano po yan, Ginong Ibarra?
1: Kung inyong mamarapatin ay ibig ko pong payuhan ninyo ako tungkol sa binabala kong pagpapatayo ng isang paaralan.
0: Hmm?
1: Kung sino mga tao sa bayan ang dapat kong lapitan upang magtagumpay ang panukalang ito. Kararating ko pa lamang at halos isa akong banyaga sa aking bayan.
0: Ang inyong binabalak niyan ay isa ring pangarap ko. Pangarap ng isang baliw. Ngayon ay ang unang may papayo ko sa inyo ay huwag niya akong hihinga ng payo kailanman.
1: Tandang Tasyo, bakit ito?
0: Ay, sapagkat ang mga taong matitino ay magpapalagay po sa inyong kayo'y may baliw rin. Ang mga tao ay naniniwalang baliw ang may ibang isipan kaysa kanila. Kaya ako'y ipinalalagay nilang gayon. Ito'y ipinagpapasalamat ko. Pagkat sa araw na ituring nila akong matino sa abako, maaalisan na ako ng kaunting kalayaang pinagbabayaran ko ng karangalan ng aking pagkamatinong tao. Sa ganang kanila ay matalino ang kapitan. pagkat bagamat wala itong pinag-aralan, kundi ang magdulot ng sikulati at magtiis ng mga kabugnutan ni Pari Damaso. Siya ngayon mayaman na. Ngunit ako, na nagmana ng kayamanan, pag-aalang-alang sa kapwa, nag-aral at ngayon mahirap, ay di man lamang pinagkatiwalaan ng kahit na isang hamak na tungkulin. At ang lahat ay nagsasabing iya'y isang baliw, iya'y di marunong mamuhay. Tinatawag akong pilosopo ng kura bilang paglibak sa akin. Ang ibig niyang ipakilala'y isa akong matabil. Matabil na mapapangaralan ng natutunan ko sa loob ng pamantasan. Gayong ang totoo na may siyang lalong di ko napakinabangan. Marahil nga po ako ang tunay na baliw at sila'y matitino. Sino nga po ba makapagsasabi?
1: Tantang Tasyo.
0: Ang ikalawang may papayo ko sa inyo ay sumangguni kayo sa kura, sa kapitan, at sa lahat ng may kaya sa tungkulin at kayamanan. Sila'y magbibigay sa inyo ng di mabubuti. Hindi tumpak. Walang saysay na mga payo, ngunit ang pagsangguna ay di nanguhulagan pagsunod. Gayun man, magkunwari kayong nakikinig, ha? Sa kanilang payo, tama, ginagawa ninyo ito ng marapat.
1: Mabuti po ang inyong payo, ngunit mahirap sundin. Hindi ko po kayang may pagpatuloy ang aking balak ng walang ibang sukat pagsandigan. Ako po'y hindi maalalahanin. Ni naniniwalang mapanganib ang buhay sa Pilipinas. Inaakala kong tila may kalabisan naman ang inyong pangangamba at umaasa akong maitutuloy ko ang aking mga hangarin nang hindi gaanong makakatagpo ng malaking sagabal.
0: Apo, kung tutulungan nila kayo, hindi. Kung kayo'y pagkakaitan ng kanilang lakas. Lahat ng pagsisikap ninyo ay malalansag sa pader ng kumbento sa isang pagpapagalaw lamang ng praile ng kanyang sintas o pagpapaspas ng kanyang abito. Ang alkalde ay hanap ng kahit anong dahilan upang ang bagay na itulot niya ngayon ay ipagkait sa inyo sa kinabukasan.
1: Tandang Tasyo.
0: Sino mang inay hindi matutulot na ang kanyang anak ay magpatuloy na pagpasok sa paaralan? At kung magkagayoy, lahat ng sumakit ay mawawala ng halaga.
1: Gayon man, ay hindi po ako naniniwala dyan sa sinasabi niyong lakas o kapangyarihan. Ipagpalagay mang totoo yan ay papanig din sa akin ang bayang maibigin sa katuwiran. At ang pamahalaang may mabubuting hangarin sa ikagagaling ng Pilipinas.
0: Ano mang laki ng kanyang pagnanais na mapaulad ang bayan alang-alang sa ikagagaling ng pamahalaan at ng inang Espanya. Ang una o ang pamahalaan ay walang nakikita, walang naririnig o hinahatulan maliban sa maibigang ipakita, iparinig at ipahatol sa kanya ng kura o ng punong kura sa lalawigan. Samantalang ang pamahalaan ay hindi na nakikipag-uunawaan sa bayan ay di makaliligtas ito sa pagkalipin. Ang pamahalaan ay di mangangarap magkaroon ng isang matatag na hinaharap. Siya ay isang bisig lamang at ang ulo ay ito.
1: Yan po'y malabis na palagay, Tandang Tasyo. Dapat na tayong masiyahan sa pagkakilalang ang bayan natin ay hindi dumaraing di nagtitiis na katulad ng ibang bayan? Ito'y sapagkat kinakandili ng relihiyon at ng mga namamahala.
0: Ang bayan ay di po dumaraing sapagkat siya ay piping tagasunod. Hindi kumikilos pagkat nahihimlay. Ayon sa inyo'y hindi siya nagtitiis sapagkat hindi ninyo nadarama ang kanyang pusong nagdurugo. Ngunit balang araw ay makikita ninyo ito at maririnig ang kanyang mga hinaing. Sa abaan ng mga nawiwiling manlilinlang at nagsisipaglamay sa gabi sa paniniwalang lahat ay nakatutulog. Kapag naaliwanagan ng sikat ng araw ang sungayang anak ng dilim, ay kakilakilabot na ganti ang mamamalas. mga lakas na naimpit ng maraming dantaon. Mga lasong patak-patak na naipon. Mga buntong hiningang nagsisikap sa dibdib na biglang tatalsik at sasabog.
1: Ang Diyos ang pamahalaan. At ang reliyon ay hindi po magtutulot na dumating ang araw na yan. Ang Pilipinas ay mapanampalataya at umiibig sa Espanya. At nalalaman ang pagmamalasakit sa kanya ng bansang ito. May mga kasagwaan, opo. May mga kasiraan o kakulangang hindi ko itinatanggi. Ngunit ang Espanya ay nagsusumikap upang makapagpasok ng mga pagbabagong magwawasto. Sa gayon, nag-iisip ng mga panukalang mabubuti. At ang lahat ng ito'y ginagawa ng di sa kanyang sariling kapakanan.
0: Natatalos ko po. At iyan ang lalong masama. Ang mga pagbabagong nagbubuhat sa mataas na likmuan ng pamahalaan ay pinawawalang halaga. Pagdating sa mabababang pamahalaang pambayan, ito'y dahil sa masasamang hilig ng lahat. At dahil din naman halimbawa, sa marurubdob na pagnanasang yumaman sa madaling panahon at sa mga kamangmangan ng bayang nagpapabaya, ang mga kasagwaan ay di masusupo ng isang kautusan ng hari. Samantalang, ang may kapangyarihang kinauukulan ay walang pagsusumakit magpapaganap nito, lalo't ang mga may kapangyarihang nagsasabi ay di nahirang kundi sa likod pa ng digaanong paghihirap. Gayong 3 taon lamang siyang manunungkulan, huwag tayong humingi ng mga himala. Huwag hingang magmamalasakit sa kapakanan ng bayan. Ang isang dayuhang naparito upang magpayaman at lumayas pagkatapos. At ang lalong kasakit-sakit nito, ay aalis siya kung kailan pa natutuhang ganapin ang kanyang tungkulin. Ngunit nalalayo po tayo sa ating pinag-uusapan.
1: Hindi po. Kailangan ko munang ipaliwanag ang ilang bagay bago pagbalikan ang ating pinag-uusapan. Maaring masabi kong hindi nakikilala ng pamahalaan ng bayan, ngunit naniniwala ako lalong hindi nakikilala ng bayan ang pamahalaan. May mga nanunungkulang walang kabuluhan at masasama, ngunit mayroon din namang mabubuti. Kung wala silang nagawang mahalagang bagay, ay sapagkat ang mamamayang pinamamahalaan nila ay halos walang muwang at di makatulong kundi babahagya. Ngunit, hindi po ako nagsadya rito upang makipagtalo sa inyo ukol sa bagay na ito. Ako'y naparito upang humingi ng payo sa inyo at ang sabi ninyo'y kailangan akong yumukod sa mga malaki hoteng Diyos-Diyosan.
0: Opo. At aking inuulit, sapagkat dito sa atin, ang kailangan ay magyukod ng ulo o mapanganyaya.
1: Magyukod ng ulo o magpanganyaya? Napakabigat at matinik na suliranin. Ngunit, at bakit? Magkasalungat po kaya ang pag-ibig ko sa aking bayan at ang pag-ibig sa Espanya? Kailangan kayang magpakaaba upang maging mabuting Kristiyano? Ipariwara ang sariling budhi upang maisagawa ang isang dakilang hangarin? Oo, iniibig ko ang aking bayan, ang Pilipinas, sapagkat utang ko sa kanya ang aking buhay at kaligayahan, at sapagkat bawat tao'y may katungkulang umibig sa kanyang bayan. Iniibig ko ang Espanya, ang tinubuang lupa ng aking mga magulang, sapagkat sa ibabaw ng lahat ay pinagkakautangan at pagkakautangan siya ng Pilipinas ng kaligayahan at ng hinaharap nito. Ako po'y Katoliko. Walang dungis kong iniingatan ang pananalig ng aking mga magulang. Dahil dito'y, bakit kaya ako magyuyukod ng ulo kung ito'y aking maitataas at maghahandog nito sa aking mga kalaban kung maaari ko silang malupig?
0: Sapagkat ang lupang ibig ninyong pagtamnan ay nasa kapangyarihan ng inyong mga kaaway at wala kayong sapat na lakas upang sila'y bakahin, kinakailang hagkan ang muna ninyo ang kamay.
1: Hagkan?
0: Mm-mm.
1: Hagkan ang kamay?
0: Hmm.
1: Ngunit, Tandang Tasyo, nalilimutan po ba ninyong sa pamamagitan ng kani-kanilang mga pakana? Ay, pinatay nila ang aking ama. Ipinahukay sa kinalilibingan at itinapon nila. Ngunit ako na kanyang anak ay hindi nakalilimot. At kung di ko siya ipinaghihiganti, ay sapagkat nililingap ko ang kapakanan ng relihiyon.
0: Ginoong Ibarra, kung di ninyo malilimutan ang mga alaalang iyan, mga alaalang hindi ko maipapayo sa inyong limutin ay pabayaan na ang inyong binabalak. Sa halip nito'y hanapin sa ibang dako ang ikagagaling ng inyong kababayan. Ang panukalang iyay nangangailangan ng ibang tao. Isang tao, di lamang may salapi at kakayahan, kundi meron din namang mga pagsusumakit. Merong pagtsatsaga at pananalig. Pananalig sa ating bayan na ang lupa ay di pa nahahanda para sa ganyang mga panukala.
1: May papayo pa ba kayo sa akin na buhat sa inyong karanasan?
0: Bakit? Bakit di po natin tularan ang mahihinang tangkay na iyong naghihitik sa mga rosas at buko? Masdan ninyo ang mga rosal na iyon. Hitik sa bulaklak ng puno. Imuyo ko sa pagdaraan ng hangin na kung magmamatigas sa pagkakatayoy, mababali ang kanyang tsanga. Ngunit hayaan. Hayaan at nakatayo pa rin taglay. Taglay ang kanyang mga kulay at bango. May masisisi ba sa kanyang pagyuko? Maliit na puno lamang yan na nakalap ko sa gubat. Maliit pa ng aking itinanim. Tinukuran ko ng patpat hanggang sa makakapit ang mga ugat sa lupa. Kung itinanim ko yan ng malaki na eh, tiyak na mabubuwal na yan sa hangin. Katulad kayo ng punong yan. Halamang lumalaki sa Europa, ngayon inilipat sa tigang at mabatong lupa ng Pilipinas. Kailangan ninyo ng mga sandalan at pagpapakumbaba. Hindi karuwagan ang umilag sa bala. Ang masamay, salubungin ito at mamatay. Wala nang pagbabangon kailanman.
1: Magbubunga pa kaya ng tagumpay ang pagpapakasakit? Maniwala kaya sa akin ang kura? At malimot na kaya niya ang ginawa ko sa kanya? Hindi kaya pakitang tao lamang ang gawin niyang pagtulong, lalo't alagataing ang pagtuturo ay magiging kaagaw ng kumbento sa kayamanang mahuhuthot sa bayan.
0: Palagay kayo may mapapala rin kayo kahit na hindi kayo magtagumpay. Mula sa itinanim ninyo ay may sisibol na mga bagong tanim. Magiging mabuting halimbawa sa iba ang inyong pagsisimula.

0: naman ako.
1: Alwan! Ito po maaligi. Saan po pumahitan pa ba ako?
2: Doon sa lugar na yun. Kami ko naman binata. Dito mo dalhin ang mga tablang yan. Madali ka.
0: Opo. Opo, Nolwan.
1: Atensya
0: na po. Dadalhin ko doon.
2: Oo. Ikaw, bakit di mo dalhin ang mga bubong yan? Doon may lagay sa bandaroon. Ikakabit na yan mamaya. Pagpatong-patongin mo para madali ang paghuha ng mga anluwagi. Kilos na, bilis, madali! Kaya kukupad magtrabaho ng ilan sa inyo. Napasyal po kayo rito. Magandang araw po sa inyo, Daniel. Ganda din sa iyo, senyora.
3: Ano ba? Ipapatayo yan.
4: Luwan, hindi na inaapura na maslabas-labas ng bahay na
1: yan.
2: Nagkakamali po kayo ng akala. Hindi po bahay ang itatayo rito, kundi isang malapalasyong paaralan na may dalawang kanis.
5: Malapalasyong paaralan? Sino ang arkitektong kinuha?
4: Dalawang panis! Bakit yan naman ang ito?
2: Ang isa ay para sa mga batang babae at ang isang panig naman ay para sa mga batang lalaki. Ito ay isang magiging huwaran para sa kanyang kauri, gaya ng nasa Alemanya. Ang plano nito ay mula sa pag-aaral ng bagtog na arkitektong kilalamang sa ngalang Ginoong Ra. At ako ang mamamahala sa mga gawain. Ang gusali ay magkakaroon ng bodega, lungga, piitan para sa mga batang tamad mag-aral. At saka malaking loobang maaring gamiting palaruan. Isang bahagi ay magiging taniman ng gulay at isang bahagi naman ay magiging halamanan na may mga upuan. Tinutulungan ng lahat ng mga may kaya si Ginoong Ibarra. Magiging padrino ang kura na humuling din na siya ang magbasbas sa paglalagay ng unang bato sa araw mismo ng pista.

0: Ay, kahanga-hanga ang pagpapatay ng parlang yan. Si Baray isang uliran.
1: Lahat kayong mga mag-aaral na galing sa Maynila na namimista dito at nakakita sa pagpapatayo ng paaralang iyan ay nagkakaisa-isa na nagsasabing kapuri-puri ang mga maitatayong paaralan. At di lamang kayo maging ang mga may pinag-aralan at ang mga may kaya sa bayan ay sadyang nagsasabing humahanga sila sa binatang ibara.
2: Kaya nga sa aking pagtatapos, nais kong dito ako makapagturo. Ayoko ng mga ibang bansa upang doon gugulin ang aking panahon. Nais kong makatulong sa aking bayan.
0: Pinahanga mo ako, Ginong Ibara. Ikaw isang uliran. Wala pa ako nabalitaan sa Maynila na may puso para sa mga kabataan. Kung di pa ako mamimiesa dito sa San Diego, eh hindi ko pa masasaksihan ng pagpapatayo ng malapalasyang paaralan para sa mga bata.
3: Oo nga po.
4: Maraming salamat sa papuri.
5: Nais kong humiling sa iyo, Ginong Ibara.
4: Ano yun?
5: Na ako ang ninong sa paglalagay ng unang bato ng paaralan. At ako pa rin ang magbabasbas sa pagdiriwang nagaganapin.

0: Sinunod ko ang payo ninyo, Tandang Tasyo, na itayo ang malapalasyong paaralan. At ang kura ay humiling na siya ang padrino at ang magbabasbas sa paglalagay ng unang bato sa araw mismo ng pistra.
1: Kinoing Ibarra, alalahanin mo ang parirala ng Makatang Baligtas. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukhat, may pakitang giliw, lalo't paingatan kaaway na lihim.

Aba, si Barang aking mamanugangin na inalat hala sa pahayagan dito sa Baydila. Ang sabi sa pahayagan ay, tularan siya ang binatang bihasa at mayamang mamumuhunan. Ang katagi-taging mapagkawang gawa. Ang Pilipinong Kastila at iba pa. Ay, makapaghanda na. May pagmamalaki ko na naman sa San Diego ang aking pagiging Manileño sa darating na kapustahan. Maghahanda ako ng masasarap na pagkain at aanyayahan ko ang ibang maniniwasa roon. At para may pagmamalaki ko rin sa kanila ang kagandahan ni Maria Clara na kasintahan ni Ibarra na ngayon ay bantog sa pahayagan dito sa Maynila. Ah, pupunta ako sa San Diego.

0: Kahanga-hanga ang katipan ng anak Don Santiago na si Don Ibarra. Isang binatang biyasa, mayamang mamumuhunan, Pilipinong kastila at mapagkawang gawa, bantog sa pahayagan.
1: Kaya nga, hulabis-labis ang aking kagalakan at aking pinagbigyan ng kahilingan nilang dalawa ni Maria Clara na maghanda ako ng marami at mukhang kagaya ninyong mga Don.
2: Magandang araw po, Don Santiago.
1: Ah, magandang araw naman.
2: Narito na po mga kaungkong pagkain at alak. Sampu na may mababa ito.
1: Yan na lang, pakibaba nyo na.
2: Baka mapasak to. Mamahali na ka to, galing sa Europa.
1: Sige, dahan-dahan tayo.
3: Kahog-kahog pagkain ang dumating at mamahaling mga alak na galing pa ng Europa. Papa, Don Santiago.
1: Ba.
3: Ikaw ang nagogi sa marangyang handaan dito sa San Diego. Maging kami man ay hindi na kami mapagwawagihan ang marangyang handaan na ito.
1: Boy, maraming salamat sa iyong paghanga. Ay, sandali lang po at sasamahan ko mga tangta, ha?
4: Tingnan mo na lang, Tiago, ang mag-aasikaso sa mga ito. Harapin mo na lang ang mga bisita mo.
1: Mayroon po nga ba sinabi
4: ko? Mga Ginoo, dito ninyo dalhin ang mga kahon na pagkain at mga alak sa bodega.

0: Ma, napakaganda ng relikayong ginto na may mga brilyante at esmeralda. Maraming salamat sa inyong pasalubong sa akin ngayong bisperas ng pista.
1: Basta sa ikagagalak ng aking anak, ibibigay kong lahat at bukod pa riyan, may regalo pa ako sa iyo. Oh. Mga Gino, ipasok niyo na rito ang aking sorpresa para sa aking unika iha.
2: O mga kasama, handa na magbubuhat, baka magkasgasan.
3: Ang dikit-dikit.
0: Ama, sa akin ba ang pianong yan?
4: Eh, sino pa ba ang regaluhan ng iyong ama, Maria Clara? Kundi ikaw na unika iha.
1: Anak, hindi lang yan. May kasunod pa. Hayan pa ang mga regalo ko sa iyo, iha. Hayan, tingnan mo.
0: Malalaking salamin, kwadro at iba pang palamuti sa bahay. Nakutya, Isabel. Magara-magara na ang paligid ng ating bahay kapag naikabit na natin ang lahat ng mga yan dito.
4: Naku, at di na nakakahiya sa mga bisitang darating. Lalo na kay Ibarra.
1: Abay, anyayahan ditong maghapunan ng iyong nobya, Maria. Gusto ko siyang makaharap sa hapagkainan dahil sa ako'y kanyang pinahanga sa kanyang pagkakawanggawa. Bantog siya sa Maynila.
5: Far East Broadcasting Company Radio Talents: Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Pamintuan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
8: So mga mommies, take note of these reminders.
9: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
10: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
11: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
12: Masiglang bati, masayang bati. Hello sa bawat isa na kasama ko sa Musbaybay, nanonood o nakikinig sa ating Moms at Heart. Ito po ang inyong Mami Becerias, welcoming everyone and welcoming a new month. Focus na tayo. Parang ang bilis, mamaya yan, mga ilang tikit na lang. Berna naman, and of course, 2027. Ang bilis, ano po? And for this time, lagi nating usapan kapag first Saturday of the month ay mga usapan patungkol sa mga nanay ng mga young kids. At yan po ay mamaya maririnig natin ang ibabahagi sa atin. Yes, maririnig natin sa pamamagitan ng inyo pong pag-tune in over 702 DZAS AM 1. Pwede kaya naman po sa ating mga looks, kung gusto niyo po kaming makita, ay mag-view lamang po kayo over FEBC Radio TV. And of course, lahat ng yan, dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasting ng Pilipinas. And now, eto na po ang ating kasama, si Ma'am Shee Harley, all the way from Cavite. Hi, Ma'am Shee Harley, at mabuti na ikaw ay aking nakasama dito. Parang naalala ko, the last time na ikaw ay nakita ko, parang ano, buntis ka yata nun, ano, parang medyo pa later part ng trimester, na? Tama ba yun?
13: Oo.
12: Yan. And, yan. So, kamusta naman ang buhay-buhay? Ilan nga ang iyong anak?
3: Mabuti naman po, dalawa po ang aking kids. Isa po ay 4 years old, tapos ang isa naman po ay mag-go 1 year old next month.
12: Wow, naku.
3: 11 months po siya ngayon.
12: Bagay sa ating mga kwentuhan. Oh. Pero bago ang kwentuhan, pwede ka naman bumati. Sino ba ang gusto mong helohin? At sabihin na, hey, I'm here. Ganyan.
3: Binabati ko lang po ang lahat ng sumusubaybay po sa programa po na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. And sa inyo din po, Mami Bessie. Salamat po dahil ako po inyong in-invite para po sa oras na ito. And I'm really honored sa ganito pong gawain na nagagamit po tayo.
12: Bagay kasi sa usapan ngayon na tuon kasi kada unang linggo, unang Sabado ng ating buwan ay ang usapan ay patungkol sa mga nanay na merong mga anak na maliliit na bata. Kasi yung inyong mga buhay na yan bilang nanay ng maliliit na bata, batang bata pa, ay merong kakaibang challenge. Kasi nga, lalo na kung ibang bago, no? Ngayon ka palang nakatikim, no? Na, ay, nanay na pala ako. So in your case, medyo ang challenge naman ito ay isang 4 at saka isang mag-go 1 year old, di ba? So kung ating titingnan yung ating mga usapan ay pwede siguro nating ihanay, no, doon sa ano ba yung mga nakita mo, nahirapan ka ba sa kanila doon sa, kasi yung panganay, di ba, meron siyang parang behavior na ay mga nganak na yung nanay ko. Yan, napansin mo ba yon?
3: Opo, nung later part ng pregnancy ko po sa pangalawa, talagang very ano siya, clingy. Ayaw niyang mahiwalay sa akin. Talagang nanay talaga siya. Pero may mga times din naman po na kinikis niya yung tummy ko. Sinasabi niya, excited na akong ma-meet si baby. Mga ganon. So, bago. Pero ayun nga po, naging clingy siya later.
12: Yan, oh. Pareho ba sila ng gender? Babae o lalaki?
3: Na girls.
12: Same?
3: Yes,
12: same po. Girls. Opo. Same girls. Ah, okay. Naku. Same girls pala yan, ano? Sa atin po mga listeners and viewers, well, to a certain extent mukhang, wow, maganda yata yan. Pero, medyo dahil pareho sila ng gender, makikita mo rin dyan, pareho sila ng choices, di ba, ano? Medyo, yung dal ng isa, pakikialaman ng isa, yung kanyang mga kung ano-anong imaginative play na mga luto-lutuan ay gusto ring sambutin ng mas maliit, ano? Iba, no?
3: Yun talaga. Yun po ang ano kayong struggle ko sa kanya. Dahil pag naglalaro ang ate, gusto rin ng maliit na kasama siya.
12: Yes, oo. And medyo okay naman yung kanilang ika nga ay gap, no? Kasi 3 years lang almost yung pagitan nila. So medyo nakakatawid-tawid pa, no? Kaya pwede pa silang mag-play together. Although, si 4 years old, sa mga present trends ng development ng bata ay hindi na sila kamukha nung araw. Marami na silang mga kakaibang likes, no? Na nung araw ay ibang-iba. Okay, so para po sa ating mga kasama, viewers man kayo or listeners, ay bigyan po natin ng organization, no? Para hindi ko saan-saan tayo tawid ng tawid. At syempre, ang ating pag-uusapan ay buhay ni inay ng mga anak na bata. Yan. So for the word buhay, nais nating tuunan yung mga behavior ng batang bata pa na yan. Ano yung nakikita mong behavior nila? Yun, na-mention ko yung nag-aagawan sila ng attention mo. Yan, di ba? Ano pang behavior nila? Ang challenging na talagang parang, pwede ba medyo mag-off muna ako? Nag-feel mo ba minsan yun?
3: Ano po, sa ngayon, ang pinaka-napapansin ko po sa panganay, very ano siya, yung maraming tanong. Maraming tanong. Gusto niya palagi, kapag nagsasalita siya, nakatingin ako, or kapag meron siyang gagawin, gusto niya, tinitingnan ko siya. Like, kung gusto niyang mag-tumbling, nanay, look at me, hindi talaga po siya titigil. Hindi niya nakikita. na tinitingnan ko yung kanyang ginagawa. So, minsan, hindi ako may ginagawa or nagluluto. Talagang kailangan itigil ko po muna yung ginagawa ko para lang masatisfy siya na okay nakatingin si nanay sa ginagawa ko.
12: Yes, so gusto niya ng iyong attention. Ayan, di ba, no? At yung attention na yon ay kanyang, ang description nun ay titingnan siya. Di ba, no? At least titingnan lang, no? Parang medyo light yan. Hindi yung kailangan mong kakargahin o kakalong sa'yo, di ba, no? So, light, medyo light yun. Now, yung kanyang behavior ng attention na titingnan, aside from that, in terms naman dun sa kanyang behavior na, syempre, nasa saway. Yan, nasa saway. Ano naman yan? Madali bang sawayin? Maingay kaya?
3: Ayos po. Maingay. Lalong-lalo na kapag nagpapatulog ng kapatid niya, maliit. Maingay. Yung gusto niyang magtanong, talagang magtatanong siya kahit sabihin mo, quiet muna. Tutulog muna si baby, mamaya na tayo mag-usap. Eh, ang ano po kasi namin, ang setup po namin, kami lang pong tatlo sa bahay kapag nasa work po. Eh, wala akong ibang kasama. So talagang kapag nagpapatulog, kailangan quiet. Pero kapag gising ang ate at maraming katanungan, ayun, mahirap pong patahimikin. So ang ending, mauna muna siyang matulog bago patulugin ang maliit.
12: So, yung kanya palang pag-seek ng attention, aside from yung titingnan mo siya sa kanyang mga ika nga ay attempts yan, to show na, kaya ko to, yan. Tsaka kalikutan sila, di ba? Kalikutan yung mga 4 years old na yan, ano? At kung ano-ano ang dinidiscover, kaya nga maraming mga bagay na nasisira. Na-experience mo ba yun? Nababasag o kaya... alam mo na, sinusulatan na pader, tama?
3: Yes po, yes po.
12: Oo, yan, yan. O, sige, doon naman tayo sa kay bata, bata liit. yung almost 1 year old. Ano naman yung challenging behavior nitong si 1 year old? Bukod sa pakarga ng pakarga. O, di ba, no, pakarga ng pakarga?
3: Dahil nga po, breastfeeding mom ako, talagang maya't maya po siyang naghahanap ng bede, ng milk. So, yun isa po struggle sa kanya na kahit kumain na siya, gusto niya talagang bede. Hindi po siya makatulog, walang bede. Isa pa po, dahil papunta na siya sa toddler stage, although ayan yung gusto niyang magpakarga, pero meron ding times

0: So, napansin mo na, of course, dahil mga batang-bata yung iyong anak, may mga pagkakaiba sila in terms of yung behavior nila when binibigyan mo sila ng tanga, new food, solid food. Magkaiba ba sila ng tanggap nito? Si ate tsaka yung bata.
1: Opo, magkaiba. Pero parang nung the same age naman po sila, same naman ate, gusto rin naman kumain ng mga veggies. Pero ngayong nag 4 years old na po itong ate, ayaw na niya ng vegetables. So ang nangyayari po sa amin, pinapakita ko sa kanya na kumakain ng veggies ang maliit, tapos siya na ang gagaya, nabaliktad na po sila. Kapag nakita niya bunso na kumakain ng veggie, sa kanya sasabihin, "Nanay, I can do that too. I can eat that too. I'm brave." Gaganon na. So parang baliktad. Pero masaya din naman po kahit po ganon.
0: So ngayon, nagkaroon na siya ng pagbabago sa kanyang ika nga ay choices of food, no? Kasi yung mas bata, yun ang madaling pakainin pa, no?
1: Opo,
0: Pero nung
1: opo. What?
0: itong si 4 years old, nung bata siya, mabilis din kumain siya ng mga solid foods.
1: Yes po, talagang ang ginawa ko po noon, yung tinatawag po na baby led weaning. Talagang binibigay lang sa kanya yung food, siya na ang nagde-discover ng texture, ng taste, hindi talagang sinusubuan. Pero di ko po alam kung ano ang nangyari. Nag-start ng 3 years old siya, naging picky eater na po siya. Pero ngayon, dahil sa bunso, bumabalik po yung gana niya sa vegetables.
0: And maybe yung ginamit mo na approach, no, nung batang-bata pa siya to discover ay medyo ile-level up mo lang ngayon, di ba? So this time, siguro yung mga pagmamash ng pagkain niya, pwede niyang gawin, di ba? Yung ika nga ay paghihimay-himay, no? Like yung corn, pwedeng ganyan-ganyan niya, di ba? Fine motor pangain sa bata. And then yung kanyang kalamansi juice, pwedeng makipiga-piga na siya, di ba, no? Oo, so parang yon, i-shift lang natin from yung una mo. Alam mo, as a mother ng young children, parang masyadong makain sila sa oras, ano? Ng
1: Very much.
0: attention.
1: Ano nga po, talagang kumbaga full time na po talaga ako sa kanila. Although meron pa rin po akong teaching units. Pero 3 units na lang po yung 3 hours a week na lang yon. Kasi most of my time po talaga ay nakafocus na sa kanila. Kahit nga po, nakasama, yung isip ko, nandun pa rin sa kanila. Ano kayang ginagawa nila? Kasi, ewan ko, ganun po talaga siguro pag nanay ka ng maliliit na bata.
0: Yes, so parang yung mind mo ay always going to their direction na teka, ano kayang ginagawa itong batang ito? Parang gano'n, ano? Parang, oo, and you call that anxiety, no? Yung mga, well, yes. Ano yung pinanggagalingan ng iyong anxiety as a young mother ka na, and at the same time, young pa yung mga children mo? Kasi may mga nakakasama rin ako rito. They're not very young, but they are mothers of young children. Pero syempre, dahil sa'yo, you are still young. So ano yung pinanggagalingan ng iyong anxiety? Bakit ka parang nag-online, ano, tapos po, maisip ko si bata?
1: Hindi naman po ako very young. 31 years old na po ako.
0: Young pa rin yun kasi yung mga iba kong kasama rito na may young children ay 42. Tapos ngayon pa lang sila merong young children, no? So ano yung parang biglang pop up na mga thoughts mo na parang medyo mali ma matutuon ka din sa ano na kaya ang actually it's not called really yung anxiety as a disorder or what. Kung hindi parang biglang nag-pop up lang sa'yo na naisip mo ganun. So ano yung mga pinanggagalingan nito? Ano yung iniisip mo in terms of focus nila, focus mo?
1: Hindi ko po maano ah, pero para lang po sa akin, siguro ay

0: kids, meron silang ayaw na mawalay sa nanay na ganun. Ako naman, gusto ko na babantayan lahat po ng kanilang galaw. Meron nga pong term na helicopter moms, meron ganun na
1: Yes, oh, helicopter mom.
0: anak, minsan hindi rin healthy. Pero yun po ang sa akin, gusto ko nakikita kung safe ba sila, yung ginagawa nila ay hindi magbukos ng harm sa kanila. Siguro yung hugot is, magiging personal na lang po siguro ako. Ako po kasi ay lumaki without parents. Parang lumaki po ako na kumbaga walang security na ay andyan naman yung nanay ko, ay andyan naman yung tatay ko. So parang walang ganong safety na or secure feeling. So ako naman, ayaw ko na maramdaman ng kids ko po yun. Gusto ko, kapag kailangan nila ako, andyan lang ako. Makikita nila agad ako, malalapitan agad nila ako. Pag tinawag nila ako, andyan agad si nanay.
1: Yes, so naisip ko yung sinasabi mo, and this is a learning, no? Pupunta kasi tayo doon sa mula doon sa mga behavior, so inuunawa mo yung behavior, and inuunawa mo rin ngayon yung behavior mo, o di ba, no? Kasi po, sa atin pong pagiging ika nga nanay, no, ay meron tayong parang tawiran, no? This is me as a mother, eto ako, no? Tapos eto yung mga anak ko, and then meron, dahil ako eto, eto yung anak ko. So paano nagtatawiran, di ba? And you mentioned about your personal experience nung bata ka. And yun yung ngayon, at natutuwa naman ako dun sa mga dumarami, no, na nagkakaroon na ngayon ng interest how to discover yung impact sa adult nung tinatawag nating attachment security ng bata. Kasi maraming mga kilos, maraming mga isip, at yung na-mention mo about security ay na, parang ano yan eh, parang nagbibigay daan pa sa mga iba't ibang bahagi ng ating ika nga ay behavior, no? Kaya natutuwa ako dun sa mga dumarami ngayon. So yung sinabi mo ay may kinalaman yan dun sa impact ng isang attachment, no, na karanasan mo when you were young. And now napunta siya doon sa shielding, no, protecting your children dito. Diba? However, ito po para hindi lang para kay Ma'am She Hardy. Ito is for everybody, no? Na merong mga ganong feelings. Maganda po kung ma-address natin how to rise above, how to manage, no, yung ating insecurities before, yung ating naging kakulangan, no, sa attachment natin sa adults when we were young, now that we are adults. Kasi isa lang sa bahagi ng ika nga paglutang, no, ng connection doon sa yung kabataan na karanasan ay yung ayaw mong maganap sa iyong mga anak. However, looking at it, yung huhukayin mo pa, may mga ilang bahagi pa yan ng ika nga ay pagpapahayag, no? Yung minsan ay magdududa ka sa kakayahan mo, yung minsan ay meron kang love, no? Or parang mag-aalala ka, how long? Parang ganyan, di ba, no? So karamihan po ay may mga ganun pa. Kaya maganda kung ma-attend natin. Yan. So mag-message lang po kayo, and atin po itong bibigyang pansin, no? Kung nais nyo po na ika nga tumawid yon doon sa tinatawag nating mga so-called gaps, no, or kakulangan, which napakadami niyan. Actually, no, ito po yung iniisip-isip kong seminar, no, yung wounded from the womb. Kasi at 3 months old po ng atin pong mga babies na nasa loob ng ating sinapupunan, kaya yung nanay napaka-significant talaga ng role, no, ay meron na po tayong yan, attachment na problema. Yung mga feelings ng nanay, nung nagbubuntis, yung mga pumasok sa isip na Ma'am, teka, bakit ako buntis? Parang, pang ilan na ba to? Parang, naku, hindi ko gusto sanang magbuntis. So, yung mga ganong isipin po ay kumokonek po doon sa ating baby, and as early as 3 months, no? So yun, wounded na siya from the womb. And then panganak, so yun, tuloy-tuloy na po ito. And that's the reason kaya marami tayo adults, and of course, bata din, na may mga psuliranin sa ganitong behavior. Ayan. So yun yung ating unawa. But going back dun sa yung mga batang 4 and 1 year old, very challenging kasi sa kanila ipaunawa yung salitang wait. Ayan, di ba, no? O kaya yung salitang parang ano yung salitang mamaya, hindi, wait pa din yun, di ba? Or kaya yung yun, paano mo yan na ma-manage sa kanila na ipaunawa si wait? Kasi gusto nila now na agad eh.
0: Opo. Yun po ang isa din po talaga sa struggle ko, lalong-lalo na dalawa sila. Kasi naman pag nagsabi ka ng wait, hindi naman po dahil lang sa ako, dahil lang gusto o kumbaga dahil lang ayaw kong gawin agad yung sinasabi ng anak ko. Hindi naman eh. Nagsasabi ako ng wait kasi maaring karga-karga ko pa po yung isa o nagpapatulog pa po ako ng isa. Pero dahil hindi rin po natin maano ang mga kids, andun pa sa isip nila na yung gusto ko ngayon, dapat makuha ko na rin ngayon. Isa po sa gusto kong ituro sa lalong-lalo na po doon sa 4-year-old ko. So, hanggat maaari, kinakausap ko siya, sinasabi ko sa kanya po yung reason bakit hindi ko agad magagawa yung sabi niya. Pero alam niyo po, yung mga bata naman, madali din po silang matuto. Madali din po silang makaintindi. When you explain or when you tell them the reason bakit hindi agad pwedeng mangyari yung gusto nila, marami naman po sa mga kids, ako masasabi ko yung kid ko naman ay madali po siyang makaintindi. Yun nga lang, bata, nakakalimutan din po nila agad. So the next time, sasabihin na naman nila, kagalit na naman pag sinabi mo na wait. Pero when you tell them again the reason, sasabihin niya, ah, okay, nanay, I understand.
1: Okay. So himay-himayin natin yan, ano, at magandang practice, no, para sa atin pong mga mothers of young children. Ay mahalaga pala, hindi lang yung basta saway. Although mamaya pupuntahan natin yun, no. Hindi lang yung basta saway. O kaya yung sasabihin mo lang na, wait, oh, nakita mo may ginagawa pa ako. Yan, minsan yung parang gano'n, no? Dahil minsan ang mga nanay at the height ng dami natin ginagawa, medyo maikli na yung pasensya mo eh, no? Parang kung pwede na lang na mabilis, no? Na wala nang mga usapan. So, ang nakita ko dyan ay pinaliliwanag, no? Hindi yan minamadaling proseso. At yun po yung madalas nating sinasabi dito sa ating Moms at Heart program na may panahon lang naman na ganyan sila. 8 taon lang po. Hindi naman masyadong mahaba. Misa nga 18 years old na, nandurong ka pa, no? Yun naman po yung hindi na tama, no? Pero sa loob ng 8 taon, or sa ngayon dahil sa bilis, sabi mo nga, no, yung mga bata, nanay, I understand it na. O, di ba, no? Ang mga bata po ngayon, baka pwedeng hanggang 6 lang sila gabayan. Hanggang 6, ipaalam itong mga ito, ilalim sa kanila. And then, konting paalala na lang, paalala. Kasi, a lot of the things na tinuturo natin, no? Pag hindi na natin nababanggit, alam mo, when they get to be 13 or 14 yan, nawawala na yun. Diba? Dati na ituro natin how to be orderly, how to value others, 'di ba? Welfare than our own. Pero naku, magugulat ka pagdating niya ng 17. Ha? Meron bang ganun na naituro sa akin? Parang ganyan. 'Di ba, no? So it's a matter of yan, paalala. So dahil na, pagkatapos mo ipaalala, maikli na lang yung sunod na paalala, no? Iko-connect mo lang sa una. Ito namang si 1 year old mo, ano naman ang level? Hindi pa yan masyadong nagsasalita yan. Dini, paano mo naman siya inuunawa? Walang gagawin kundi dede.
0: Ano po, wala, kailangan lang po talagang tanggapin dahil ang mga maliliit nga po, at least yung 4-year-old ko po ay nakakapag-verbalize na siya, pero itong mag-go-1, wala pang ibang kayang sabihin kundi magtatawag lang ng dede, tawag lang ng nanay, kaya niya nang magsabi ng nana, tata, kasi nanay, tatay po pinapatawag namin sa amin. Yun lang kaya po niyang sabihin na yung ibang bagay, talagang ikaw na po mismo na nanay ang iintindi, mag-iisip ano kaya ang kailangan ng anak ko na ito. So, one thing I do po ay talagang tingnan po talaga ano ang kailangan niya, yung cues niya, di ba? Meron po silang mga tinatawag na cues ng mga baby. Kapag gutom siya, meron certain na action. Kapag naiinitan sila or naiirit, malalaman ng nanay. Isa po siguro doon yung mother's instinct na po natawagin. Kahit hindi kayang sabihin ng anak mo, pag ikaw ay nanay, parang automatically naiintindihan mo kahit hindi siya
1: Nasasabi mo
0: gutom.
1: na sa kanya. Parang ikaw yung magdudulot, ay magdudugtong, no? Parang halimbawa pagka meron siya, ah, gusto mo ito, parang ganyan na ito, yan, parang gano'n, di ba? No? Dudugtungan mo na. Ah, okay. So, doon naman tayo kasi buhay, di ba? No? Acceptance, yan, yung kanila ugali. And then, kailan mo naman sila hinahayaan? Yan, yung letter H. Kasi nga, yung mga batang dalawa mo, sobrang kalikutan nila, di ba? Kanina na-mention mo yung challenge sa safety, ano? Pero yung halimbawang hinahayaan, yung tanong ko na, yung bisan kasi parang umiyak-iyak lang ng konti to the rescue na, di ba? Parang ganyan. Parang ayaw natin. O kaya nakita mo na parang nadapa, ganun, eh, pwede naman siya bumangon o umangat agad, di ba? Tumayo. Pero nandiyan ka na agad. So yun, paano sila yung hahayaan mo? Letting them go na. Mag-self-regulate yun.
0: Ako po, Mami Bessie, agree ako doon na may mga bagay na hayaan lang yung mga bata gawin para sila ay matuto. Kasi di po ba yun naman ang tinuturo sa atin, hayaan tayong magkamali kasi doon tayo matututo. Pero not all the time din po. Kasi yung ang sinasabi ng hayaan na umiyak, siguro dahil na rin po sa background ko na wala akong parents. Parang yung pag-iyak ko nung bata ako, I wish na there would be someone to comfort me. Na something naman siguro na nagiging reason sa akin ngayon, na kapag nakikita ko yung anak ko umiiyak, ayoko siya na ma-prolong yung pag-iyak niya. Kung kaya ko na patahanin siya, i-comfort siya agad, ginagawa ko. Pero yung ibang bagay po, like yung sinabi niyo kapag nadapa, yun po ginawa namin sa panganay namin dati. Talagang pinapatakbo lang namin siya. Kapag nadapa siya, sinasabi lang namin sa kanya, "You get up! Kaya mo yan! You are brave!" At I think isa po yun sa naging reason kung bakit itong panganay namin ay becoming more independent sa ibang bagay, sa maraming bagay. Kaya niyang mag-isa na pumunta sa CR. Ngayon, kaya niyang sasabihin pa niya, "Nanay, I can do it. I'm a big girl na." So there are specific things po siguro na pwede mo nang hayaan yung anak mo. Pero may mga ibang bagay po na hanggat maaari, nandun ka talaga para umalala.
1: Yes, oh. Para nakita ko dyan, kasabihan kasi ganito eh, no? Yung panganay medyo mas na-train to become independent. Ngayon, nung magkaroon ng pangalawang bata, para yung pangalawang bata, hindi ko lang ma-explain, no? But based on my observation sa maraming mga nanay na aking nakikita, parang ito ang nai-spoil yung mas bata. Spoil in a sense na yung mga unang anak, parang, sige, okay, takbo ka dyan, ganyan, okay. Ah, sige, tayo ka. Ngayon, itong si maliit, yung younger, parang, lagi mo inaalalayan ngayon, parang ayaw mo siyang, parang binibaby mo naman siya masyado, no? So, nagkaroon ng shift yung hayaan sa kanilang mga buhay-buhay na bata, sa kanilang kalikutan, ano? Napansin mo rin yun?
0: Opo, may ganun nga.
1: So, yun, ano? Kaya, dito kitang-kita yung tinatawag nating pagkakaiba ng yung birth order. Yan. Behavior based on the birth order. The panganay are more na kanga yung maganda yung kanilang independent skills, no? Parang And they look at it as parang, yes, yan, okay yan. Parang I'm happy, no? Confident ako. Itong mga second, third, yung mga iba na, meron din kasing behavior pag ikaw ay middle child, di ba? Or ikaw yung last, di ba? Bunso, ang yan. So in your case, dahil dalawa sila, panganay and bunso lang muna, no? Ewan ko pag nagtatlo. Kung ano yung kasunod, no? However, yan. Kitang-kita po yung mga bahaging yon. Okay, can you comment on that?
0: Siguro nga po totoo yun. Kasi nga, kapag sa panganay, parang lahat ng natutunan mo habang nagpe-prepare ka, parang gusto mong tawag doon, gusto mong i-implement dun sa panganay eh. Kasi nung buntis pa po ako sa panganay, nagbabasa-basa na ako paano yung parenting styles. So lahat ng natutunan ko sa binasa ko, parang gusto kong i-enforce sa kanya o i-implement sa kanya, gawin sa kanya. Pero yung pangalawa na, parang may mga certain things na parang na-miss ko to doon sa panganay. Parang hindi ko to masyadong na-enjoy kasi parang minadali ko siya. So ngayon parang ibinubuhos doon sa pangalawa. So parang kaya siguro po ganun yung may ganong kind of concept na iba yung panganay sa middle child, sa bunso. Pero ultimately naman po yung pagmamahal ng nanay, hindi po naman nagbabago, pantay pa rin naman po. Yung kumbaga along the way lang sa iyong parenting years, pagka meron kang mga natututunan na gusto mo ngayong i-apply sa mga susunod na mga anak.
1: Yan. Okay, so maganda yan. Now, let's go to another A na from the acceptance. Ito naman, ano yung mga action points or mga learnings na maganda mong ka nga ay ma-share? Ano yung mga action points na sa tingin mo, na-test mo, yeah, kagaya nung isang sinabi mo ngayon na nagle-learn ka, di ba, sa mga behavior ng bata na magkakaiba. So, ano yung three things sa action na pwede nating i-share, no, sa ating mga listeners and viewers who are mothers of young children? Ano yun? Ano yung mga dapat nilang tandaan?
0: Ito po ba yung ano yung sa para ma-build yung kanilang routines? Isa po sa natutunan ko sa panganay ko ay dapat consistent po. Kumbaga kapag ka may tuturo ka sa kanya, hindi naman kasi one time lang ay matututunan na niya agad, matatandaan niya na agad. So mothers or parents in general should be consistent, no? Kung ano ang pinapagawa mo ngayon, dapat ay tuloy-tuloy. Nakikita din po nila dapat na kumbaga ay hindi nagwi-waver si nanay. Kung ano ang sinabi niya, yun ang gagawin niya. At merong schedule, no? So dapat consistent. Like for example lang po yung pagpe-pray. So, mga 1 year old pa lang yung panganay po namin, tinuturuan na po namin siya na bago matulog, dapat mag-pray. So, every night, dapat ay ginagawa po yun para kumbaga maging part na po ng kanyang lifestyle. No? Kasi yun naman po ang point ng ating pagbibuild ng routines para maisama sa kanyang lifestyle, maging habit niya. So, consistent po dapat doon. And then, pangalawa naman po ay dapat we lead by example, no? Kasi hindi tayo pwedeng magturo sa mga anak natin na hindi naman tayo willing din na gawin o hindi naman natin ginagawa. Hindi tayo pwedeng bigay sa kanila ng rules na hindi rin naman tayo ready to live by, no? So we have to lead by example. So for example, doon sa pananalangin, hindi namin pwedeng ituro sa anak namin na, anak, manalangin ka. Samantalang kami na parents, hindi niya naman nakikita na nananalangin. So, wala din, hindi din po magiging effective yon. So, we have to be consistent, but at the same time, we have to lead by example. And then lastly, ay dapat po firm tayo. When we say no, dapat no. Yun po ang pinag-uusapan namin ng husband ko, tatay nila. Sinasabi ko sa kanya, kapag nag-no na ako, hindi pwedeng mag-yes ka. No? Kapag sinabi ng nanay na hindi pwede, Yung anak naman matalino, pupunta sa tatay, sa tatay, I want this. No? So ang tatay naman, dahil nakausap na, nagkasundo na kayo, sabihin naman niya, what did nanay say? Gaganon yung tatay. So kapag natutunan ng anak yun na, ay, ano sila, nagkasundo sila, hindi sila magkaiba ng disciplinary style. So yung anak po natin matututo. So far, yun po ang tatlong bagay na natutunan ko sa mga maliliit pong anak.
1: Wow, talaga naman. Very good. Mahalaga ang consistency, mahalaga yung modeling, at higit sa lahat yung let your no be no. Ayan. Hindi misan yes, misan ano, babalik ka sa consistency. Okay. Let's go to the why ng salitang buhay. Ano sana yung mga yearnings mo? Yung parang how I wish yan. Kasi ito yung mga makatotohanang damdamin ng isang nanay ng mga maliliit na bata. Yung makilala mo yung sarili mong damdamin na how I wish I can have more me time. How I wish, parang ganun. Ano yung mga wish mo?
0: Gusto ko po yung sinabi niyo na sana merong more me time. Yun po lagi kong pinapanalangin. Lord, sana naman magkaroon ako ng time for myself. Kasi kapag maliliit pa po pala talaga yung mga anak, mahirap pong humanap ng takas. Mahirap pong humanap ng time para sa sarili mo. Pero natutunan ko po na hindi naman to forever na nakadepende po sila sa akin. Natanggap na dadating din yung time na magkakaroon ako ng baka mas higit pa sa isang oras na me time. So for now po, ini-enjoy ko lang yung time ko po sa kanila. Pero yung tanong niyo po na yearning, siguro kapag nanay na po tayo, yung mga wish natin, yung mga yearning natin, hindi na po sa sarili natin eh. More on sa mga anak na po natin. So isa po sa yearnings ko o prayers ko talaga ay yung mga anak ko, lumaki sila na merong faith, merong love sa Panginoon. Nagpapasalamat nga ako dahil bago ako naging parent, naging Christian na ako. Kasi ngayon, pwede ko po silang turuan, pwede ko po silang i-lead. Yung tatay din nila, so, napakagandang gift yung talaga po ang isang pinagpapasalamat ko sa Lord na binigyan niya ako ng privilege to pass this faith on sa akin pong mga. So, yun po ang isang yearning ko. Lumaki talaga sila na merong pananampalataya at malalim na pagmamahal po sa ating Panginoon. Isang bagay po.
1: I agree.
0: Isang bagay pa
1: Dapat
0: po.
1: yan.
0: Opo, isang bagay pa na gusto ko rin or kumbaga yearning prayer ko, kumbaga yung lumaki po sila na mahal nilang isa't isa, yung magkapatid. Ako po kasi personally, wala akong, kumbaga hindi na-build yung magandang relationship ko sa brother ko at saka sa mga half-siblings ko kasi may mga kapatid pa po ako sa tatay ko. Hindi na-build po yung ganong magandang relationship. So ngayon, magkakawata-kwata kami, magkakalayo kami. Yun ang isang bagay na ayaw ko namang mangyari po sa mga anak ko. Prayer ko po talaga na lumaki sila na mahal nilang isa't isa. Na kapag dumating yung time na wala na kami ng tatay nila, andyan sila for each other. May maaasa sila. May masasandalan sila sa in their person ng kanilang kapatid. So, yun po.
1: Kakatuwa naman ha, very touching, no? From today tapos hanggang sa future pa, no? Tinitingnan mo, maiiwanan sila. Okay, so nakakatuwa ang ating mga sharing and kwentuhan. Very, very practical. And sana po ay may mga napulo tayo, especially dun sa 3 action points na sinabi niya. Very important po yun. And of course, makatotohan ng mga istoryahan ng buhay ng nanay ng mga maliliit batang bata pa. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Shiharly.
0: Maraming salamat din po, Mami Bessie.
1: At yan na naman po ang kabuuan ng isa na namang usapan patungkol sa mga nanay ng mga maliliit na bata o batang bata pa. Ibang iba po kasi ang challenge ng mga Kaya nga, nanay na may mga maliliit na bata, napaka-time-consuming. Parang, yun nga, no, sabi kanina ni Ma'am Shivali, parang wala siyang me time. Pero hindi pa po tayo magtatapos. Bibigyan tayo ng mga paalala ng ating Ma'am Shilay. At ito po ay bagay na bagay. Paano ba tayo magiging calm at calm, no, sa atin pong buhay-buhay bilang mga nanay ng mga batang-bata. Ma'am Shilay!
2: Hello mga momshies! Welcome to another pep talk here in Moms at Heart, where we share stories that inspire, encourage, and remind us that God is always with us. I'm Mom Shelly Bonifacio, and today I want to talk about something every mom of a toddler can relate to. Tantrums, crying, throwing toys, saying no to everything. Minsan, mapapaisip ka na lang, ano ko ba to o tiny superhero na may unlimited energy? If you're raising a toddler, let me encourage you today. Your child isn't trying to give you a hard time. Most of the time, they're simply having a hard time expressing what they feel. The toddler years are not only about teaching our children. They're also about growing us into more patient, loving, and intentional moms. Today, let me share with you the acronym CALM. For letter C, connect before you correct. Before saying stop or no, try to connect with your child first. Kneel down, look into their eyes, and speak calmly. When children feel understood, they're more willing to listen. Correction is more effective when it comes after connection. Next, letter A, affirm with love. Discipline should never make our children question whether they're loved. Correct the behavior, but never reject the child. Instead of saying, "You're so naughty," try saying, "Mommy doesn't like what you did, but Mommy will always love you." Our words shape their hearts. And for letter L, lead by example. Our toddlers are always watching us, whether we like it or not. If we shout when we're angry, they'll learn to shout. If we stay calm, they'll slowly learn to regulate their own emotions. Remember, more is caught than thought. Finally, letter M. Model patience every day. Patience isn't something we are born with. It's something God grows within us. Some days, you lose your temper, and other days, you'll feel guilty, and that's okay. Apologizing to your child doesn't make you a weak mom or a weak parent. It makes you a humble one. Mom, she's raising toddlers isn't about having perfect children. It's about raising little hearts who knows they are loved, guided, and safe. Your consistency today becomes your child's security tomorrow. So, the next time your toddler throws a tantrum, take a deep breath, whisper a quick prayer, and remember, you're not raising a perfect child. You're raising a future adult who is learning one day at a time. In Proverbs 22 verse 6, the Bible reminds us to train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, may I invite you to please pray with me? Heavenly Father, thank you for the beautiful gift of motherhood. Give every mom the patience to respond with love, the wisdom, the discipline with grace, and the strength to keep showing up every day. Help us raise children who know you, love you, and reflect your kindness. May our homes be filled with peace, joy, and your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for watching. Follow me on Facebook at Lay Bonifacio and on TikTok at Beauty of Broken. This is Mom Shilay Bonifacio saying, no matter your level of brokenness, broken can be beautiful again. Bye!
1: Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shilay. And of course, idugtong ko na rin po ang aking pasasalamat sa lahat po ng ating nakasama. Nanood man po ba kayo sa atin pong FEBC Radio TV or di kaya naman baka kayo ay nakinig doon po lalo sa ating may mga PM radio sa ating 702 DZAS AM band. At ang lahat na yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang laging paalala, bago pa ay magtapos mula sa inyong Mami Becerio sa kaayusan ng ating mga pusong ina, lagi natin itong ilalagak sa kamay ng ating Panginoon. Bye.

0: need. Then after which maybe we can proceed to show them, no? Kaya ang topic pa naman natin tungkol sa moral authority, mm-hmm. That's actually modeling, eh. Pagpapakita na ito ang ako mismo magpapakita ng paano mag-umpisa ng change, no, dito sa pamilyang ito. So sa tingin ko yung dalawang bagay niyon bilang panimula ay mahalaga, mm-hmm. yung conviction at saka yung modeling. At siguro nabanggit kanina kung sa mga ating mga tagapakinig na meron pong mga naka-join sa amin sa mga nakaraang mga trainings, eh mahalaga po talaga pa rin yung ano yung, no, if you can be plugged into a like-minded people community na alam niyo makakatulong po sa atin para mapalalahanan po tayo.
1: Yan. Kaya very significant po talaga na inuulit-ulit natin yung meron tayong kaalaman. Mm-hmm. So yan, tayo po nag-aaral ngayon, meron tayong kasanayan kasi another level of challenge yun, eh. Maganda yung level 2, actually napakaganda kasi merong kang intentional na application. So sometimes pag nakikinig tayo, okay, maganda, eh. Pero pag ina-apply mo na, may mga bagong tanong, eh, no? Yeah. Paano pag ganito? So nagiging mapanghamon. Siguro maihahambing ko 'yan pag pumupunta tayo sa mga or bumibili tayo ng gamit na kailangang i-assemble, no? Pag nakita mong naka-assemble as binili mo, tapos pagdating sa'yo, yung package, eh, naka-disassemble yung lamesa, cabinet. Parang isip ka ng isip, paano kaya, no? Paano kaya? So basically, you had a picture in mind kung ano yung itsura niya. Okay. Ganun din naman, when we attend trainings, meron tayong picture na ganito pala ang mangyayari sa aking pamilya. Pero yun nga, habang pag binigay naman sa'yo, hindi naman siya buong-buo na instantly. Talagang may trabahong gagawin. And minsan ang hirap i-figure out, no? Mm-hmm. So kailangan natin ng kaalaman, kasanayan at kasamahan.
0: Yeah.
1: So we always say na ito nga ay isang movement, at ang ibig sabihin po niyan is we want to journey with you. Kaya kung sakali sa inyo pong church or maybe hindi kayo naka-attend sa trainings namin but you're interested, let us know.
0: Yeah.
1: Tingnan po natin kung ano pong maaari nating gawin para sa inyo, and then let's journey together. If you are a church na interested po kayo sa mga family ministries, or maybe sa school kayo, or even sa mga NGO. In fact, sabi ko nga, ang isang joy ko din, eh, three trainings ang nagawa ko na ang nag-organize mga magkakaibigan, no? It's a gift that they wanted to give to their friends, no? So maganda yan. Kaya kung sakali pong interested, do let us know. Send us a message sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. At abangan nyo rin po ang ating mga future trainings dyan sa Facebook page na yan. So, sa pag-aaral natin ngayon, isa sa mga, I would say, pillars, no, nitong ating pinag-aaralan sa The World Needs a Father ay itong moral authority. So, pinag-aaralan natin yan at tinatalakay natin in the past. At madalas ito yung na-overlook kasi kung meron tayong good ideas, pero pag wala tayong moral authority, para tayong ano, eh, maraming idea pero ayaw makinig, no? Walang gustong sumunod, 'yun ang nagiging problem. So, we always say na halimbawa, magulang ka, let me use an example. Sabi sa akin ng isang kaibigan ko, sabi niya ang hirap kasi pasaway akong anak, sabi niya. So, nung naging magulang na siya, naging tatay na siya, sabi niya, paano ngayon to? Kasi para bang feeling niya, yung pagiging pasaway niya nung araw, now discredits him as a father, no? Kasi parang pagka naungkat, nakwento, naalala, para bang ang feeling niya, anytime isusumbat sa akin to. So, ang tanong, kung halimbawa medyo naging pasaway na anak, is it hopeless talaga sa isang dating pasaway na anak tapos ngayon ay tatay na? Hopeless na ba siya to become authoritative? Just to make this more practical, sa inyong palagay, paring Pastor Mark.
2: Eh, sa tingin ko, the fact na na-realize niya na pasaway siya, means meron siyang sense of what is right and what is wrong.
1: Okay.
2: Kasi yung taong hindi niya alam na pasaway siya, yun, medyo hindi niya nalaman yung tama o mali. So, maganda yun. Actually, magandang starting point yun, di ba? Yeah. Na-realize.

0: Pasaway ako na anak. So in other words, alam mo kung ano yung tama o mali. Hindi mo lang ina-apply nung kabataan mo.
1: Mm-hmm.
0: So siyempre, habang na-realize mo yun, kasi I think ang pinakasimula yung acknowledgement.
1: Yes.
0: Diba yung admittance na may problema ka.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung pinakaunang-unang hakbang. Diba? Meron nga nagsabi na pag inamin mo yung problema, it's like sinosolve mo na yung kalahati.
1: Yes.
0: ng buong problema. So yun ang magandang unang step. And then, siyempre, kailangan magkaroon ka ng mga bagong habits. Actually, yun nga yung pag-uusapan natin ngayon, di ba yung tatalakayan natin. Ano ba yung mga habits? Ano ba yung mga disiplina na kailangan mo i-apply sa buhay mo? In other words, yung pag-uusapan natin ngayon, you need to take yung mga steps, na kailangan mo gawin upang ikaw ay maging isang tao na may moral authority. Kasi importante yun na ikaw mismo may moral authority. Tapos, pag ikaw mismo may moral authority ka, ipapasa mo ngayon sa mga anak mo yun. Diba? Kasi paano mo ipapasa sa mga anak mo isang bagay na wala ka?
1: Yan. Ang isang bagay pa, sometimes, naintindihan ng mga tatay, importante ang moral authority. Mm-hmm. Pero ang kinagis ng paraang kasi, takutin yung mga anak. Assert authority. Ang way ng mga tao, kadalasan, takutin. Ngayon, ang downside, syempre, no? Kung halimbawa, batas ka nga sa bahay. Kumbaga, naka-establish ka na, nakikinig sila. Pero maraming problem na kinikreate. Una, yung siyempre, kung ganun ang reason, meron silang fear, yung relationship is already compromised. Di ba? Parang hindi ka na malapitan ng mga anak mo dahil takot sila. Pangalawa, ang isang problem dyan, yung tinatawag na temporary behavioral compliance, no, na sumusunod lang sila kasi nandiyan ka. O malalaman mo, but after a while, pag hindi na masyadong nakakatakot sa kanila yung presence mo dahil nakatira na sila sa iba, may sariling pamilya na sila. So later on, ang nangyayari dito, it ceases to work. Plus, usually, ang daming mga negative memories, no, bad memories na nakikreate.
0: Yeah.
1: Dahil nga, in trying to assert authority, ang ginamit na method ay fear. No? So, fear-based. Mm-hmm. So, hindi siya ang angkop. Kaya dito sa ating pag-aaralan ngayon, nabanggit nga ni Pastor Mark, yung mga habits. Habits. Kasi kailangan maintindihan po natin na this is hard work actually. No? Hindi lang goal nito mapasunod mo yung anak mo, but to establish a good relationship with your children while at the same time establishing yung moral authority. Kaya dun sa inaral natin before, yung Rubin Hill study case, ang sinasabi nating best kind of parents, yung high on control and high on love. No? So, hindi yung puro control na yung mga anak mo sumusunod nga. So, you look like an authority figure, pero distant naman sila kasi napaka-toxic nung leadership na pinapakita mo.
0: Yeah.
1: So ngayon, let's go to the habits. No? Ano yung mga habits? Kasi we say habits kasi sabi nga, maganda yung point ni Pastor Mark kanina. Kadalasan kasi yung mga bad habits natin, yung mga bad practices natin, hindi naman na-develop yan overnight. Di ba? It took time para maging parte ng buhay natin. Sabi nga ng mga experts, it will take you 63 consecutive applications or times para maging permanent, para maging habit. Pero ang totoo yun, whether good habit or bad habit. So if you have a bad habit, it means 63 consecutive times naging negligent ka. So it became a bad habit. So ito, with intentionality, kailangan talagang ito ang direction natin. Yeah. So what are the habits that we need to form? Ano yung mga habits na ito, paring Allison? Ano yung pwede nating makitang mga habits na pwede nating gawin para ma-develop natin itong moral authority?
2: Unang-una, nais ko pong banggitin yung tiyatawag po nating spiritual disciplines. No? So, mahirap ko minsan na sa iba na parang unawain ito, ngunit napakahalaga po ng bagay na ito na regardless kung anong paniniwala mo, ngunit sa ganang akin po, napakahalaga po ang batayan po natin, ang salita ng Diyos, yung po yung pundasyon na alam mo yun, hindi lamang siya parang palamuti lamang sa bahay na matatawag na Kristiyano ang isang tahanan sapagkat may mga Biblia na nakalagay sa mga shelves, kundi ito talaga ay binabasa at isinasabuhay. Dito po, para sa akin na paring Jebo, paring Mark, dito talaga nag-uumpisa po eh sa salita po ng Diyos na kailangan masanay po tayo buksan, basahin at pagbulay-bulayan. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Meron bang itinatama sa buhay ko? May mga pangako ba na dapat kong panghawakan sa akin pong pagiging tatay? At kung ano-ano pang mga iba. At yung kahalagahan din ng pananalangin, maliban na sa kaya tawag natin na pag may pangangailangan na nanalangin tayo, parang kapit na tayo sa patalim, no? At nagiging marubdob ang ating pong pananalangin. Ngunit kahit po sa mga simpleng bagay katulad ng pagpapala sa ating anak na sila ay pumapasok sa eskwelahan, pinapanalangin po natin sila. Napakahalaga po nito, no? Sapagkat ang panalangin po ay hindi po ito tinatawag nating mga last resort, kundi ito po yung ating pong unang-una pong bahagi ng ating pong spiritual habits na kailangan po nating makasanayang gawin in a regular basis. So, ilan lamang po ito sa mga habits na kailangan po nating matutunan, kailangan po nating isabuhay po para po masasabi natin kapanipaniwala tayo, no, paring Jebo, sa ating mga anak. Kasi kung minsan may mga hinihingi tayo mga bagay, no, sa kanila na sa ibang tao na kailangan maging ganito kayo, maging ganyan kayo. Ngunit kailangan makita muna sa ating po mga sarili na tayo po ang tagapagpatupad, tayo rin ay sumusunod o marunong din sumunod sa mga bagay na katulad po nito.
1: Ang isang bagay na, actually maraming bagay na makikita when we read the Bible and pray is one, they would see na hindi tayo nakadepende sa ating limited knowledge. No, we are dependent on God. So it shows humility, shows submission, and at the same time, nakikita nila it also shows sincerity.
2: Yeah.
1: Na ba, nag-aaral maging mabuting tao yung tatay ko. Di ba? So, yung sincerity, lagi nating sinasabi, it's very powerful. Madalas lang, hindi natin nakikita yung power ng sincerity, but when people see our sincerity, sa kabila ng ating mga past failures, o sabihin na nating mga pagkukulang, but when people know that we are sincere, yung sincerity na yon will inspire them and motivate them and at the same time change their perspective towards us. Kaya ganun pala yun, no? Pagka nakikita nila yan. Pastor Mark, anything you want to add tungkol sa bagay na yun?
0: Nabanggit ni Paring Allison yung spiritual discipline. Yeah. And of course, sa ating workshop at tinuturo natin ang importante para ikaw ay maging ama o maging leader na may moral authority, kailangan yung you are, ang term natin, saturated by the Word, the Word of God. Siyempre kasi kailangan may source yung authority mo eh. Di ba? May source. Yeah. So tayo bilang mananampalataya kay Kristo, tayo bilang mga alagad ng Panginoon, naniniwala tayo, di ba, paring Alison, ang ating source ng right or wrong, ang moral authority natin ay yung salita ng Diyos. So para magampanan natin yung ating tungkulin, kailangan, yun yung ibig sabihin ng saturated by the Word. Ang ibig sabihin kasi ng saturate, yung talagang binubulay-bulayan mo, binabasa mo, araw-araw, talagang binabasa mo siya, hindi lang para sa yung knowledge ba o kaalaman, binabasa mo siya kasi gusto mo siyang i-apply sa buhay mo. So, importante yun kasi kailangan makita ng mga anak natin na hindi ikaw yung source ng authority. Kasi di ba, maaari kasing sabihin mo sa anak mo, basta sundan mo ako. Sabihin ako, bakit tay? Eh, basta. Basta. Basta sundan mo ako, di ba? Pang, inaabot, yung communication mo is, kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Di ba yung sinasabi ng Bible? So, ibig sabihin nun, nakikita ng mga anak mo na binabasa mo yung salita ng Diyos, kinukot mo yung salita ng Diyos, sinasabi mo, yung basihan mo, kaya ito yung utos ko kasi ito ang sinasabi ng Bible eh. So nakikita ng mga anak natin na hindi ikaw yung source eh. Yung source ng authority mo comes from something higher than yourself. And importante yung humility. Humility in a sense na ako, actually, wala man akong alam eh. Hindi mo sa walang alam, pero ibig sabihin eh, kung hindi dahil salita ng Diyos, hindi ko naman i-impose to eh. Pero naniniwala ako na sa buong puso ko, kung i-apply mo ito sa buhay mo, eh makakamit mo yung tunay na buhay, mapapaayos yung buhay mo.
1: Mm.
0: So, in other words, humble ka, 'di ba? Mm. Hindi ikaw yung hindi kailangan sundan mo ako.
1: Mm.
0: Kailangan sundan mo yung salita ng Diyos.
2: Yeah.
0: 'Di ba? Kung sinasabi ni Lord para sa iyo. So, yun yung importante, yung talagang saturated by the word of God na para ipakita mo sa mga anak mo na ikaw mismo binabasa mo. Alam mo, ano yun eh, parang Jeboy, ang isang blessing ko, yung aking tatay. Nakikita ako nung araw, nung maliit ako, talaga tuwing umaga, nagbabasa ng Bible.
1: Mm.
0: Napaka-powerful yung image na yun eh.
1: Mm.
0: Na para bang alam mo na may sense of security ka.
1: Yeah.
0: Na pagka nakikita mo sa umaga, yung ama mo,
1: mm-hmm,
0: binabasa. Parang nagbibigay ng safety sa bahay na may comfort ka na this house is protected.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakikita mo yung ama mo, meron siyang source ng authority,
2: yeah,
0: yung salita ng Diyos. So, malaking bagay yun. Hindi lang sa yung effect sa mga anak, yung simpleng gawain na yun na nagbabasa si yung ama niya,
1: mm-hmm,
0: ng salita ng Diyos. At saka yung simpleng gawain na nakita niya yung tatay niya nagpe-pray, di ba? Nagpe-pray,
1: yeah,
0: nagdadasal. Malaking bagay yun eh. Nagbibigay ng sense of security. Tapos alam niya na ang tatay ko, kinukuha niya yung authority niya sa Lord, di ba? Kay Lord, mm-hmm, hindi sa sarili niya.
2: Amen.
1: Yeah. Kaya talagang mapapansin natin, tama yung sinabi ng author na si David Bly, no? Sabi, yeah, niya, someday your children will become what you are,
2: mm-mm,
1: so be what you want them to be.
2: Mm-hmm.
1: So yun din naman sa aspeto ng modeling, no? Mm-hmm. And it's good na talagang pag nakikita ng mga anak natin yan, ay namomotivate din sila. Naalala ko, no, kasi sa... Anything you want to add?
0: Hindi, may dadagdag.
1: Oo, sige, baka makalimutan mo eh.
0: Dahil sa bang studio natin, parang formal lang. Hindi, naalala ko lang kasi hindi ko, i-add ko pala. Naalala ko lang kasi binanggit mo yung tanong mo kanina.
1: Mm-hmm.
0: Na kunyari, pasaway ka.
1: Oo, oo.
0: Daba dati.
1: Oo, oo.
0: Tapos, may pag-asa pa ba ako?
2: Hindi, si parang Jeboy pasaway, ha?
0: Oo. Ewan ko lang ngayon dahil nag-surgery itong kaibigan natin. Baka... May meron kasing pag-aaral. Mm. Malamang alam nyo ito eh. Yung Center for Bible Engagement.
1: Oh.
0: Eba, may pag-aaral siya. Mabasahin ko lang kasi nakita ko ito kanina eh, nung nagpapunta ako dito eh.
1: Mm-hmm.
0: Pagka may pag-aaral sila, kapag binabasa mo yung salita ng Diyos, less than 4 times a week, di ba? Hindi, 4 times per week, tama. Wala masyadong significant change sa buhay mo.
1: Oh.
0: Napalitaan mo yung Center for Bible.
1: Oh.
0: Less than 4 times. Pero pagka binabasa mo siya ng 4 times a week, at least, at least, of course, ideally, araw-araw, ang laki daw, ang significant daw ng pagbabago. Ito yung kanilang summary ng kanilang findings.
1: Mm-hmm.
0: Kapag 4 or more times a week ka nagbabasa. Kasi you want to become a father, di ba? With more authority. Meron daw at least 218% increase that you will share your faith with others, that you will engage a charitable contribution, you will disciple others, you will memorize scripture. And then, pag 4 times a week daw, 14 to 60% reduction in thinking destructive thoughts, thinking unkindly about others, feeling spiritually stagnant, feeling one cannot please God, loneliness. Di ba? Yung loneliness daw, bababa.
2: Kalungkutan.
0: Kalungkutan, di ba? Bitterness, difficulty forgiving others. Di ba? Magbababa daw yun. Feeling the need to hide, discouragement, fear, anxiety, di ba? Kasi ngayon, problema yung anxiety.
1: Yeah.
0: So, pagka nagbabasa ka daw na more than 4 times a week, 60% daw mag-reduce yung iyong anxiety.
1: Mm.
0: And then, may 20 to 62% reduction in, ito pala importante ito, 20 to 62% reduction in sa overeating. Overeating.
1: Overeating.
0: Overeating.
1: Yeah. Oh, wow.
0: Grabe. Tsaka ano, affair. Diba? Yung nakikipag
2: extramarital,
0: pornography, bababa daw, family neglect, lying, anger, drinking, gossiping, overspending or mishandling money, 20 to 62%. So maganda ito, diba? Kasi based sa dato, sa pag-aaral, kung dati kang pasaway,
1: transform
0: yung buhay mo, kailangan nga consistent yung pagbabasa mo ang salita ng Diyos.
1: Iba talaga pagbago studio, no? Tumatalino. Talagang ano, ano?
2: Yung baon niyo, Pastor.
1: Dumami yung baon, ano?
0: Eh, siyempre, nakita ko itong topic natin. Sabi ko, kailangan may baon ako ngayon.
1: Nasa gitna ka pa naman.
0: Ang ganda ng studio natin. Kailangan mukhang matalino tayo.
1: Kaya yung mga nakikinig sa radyo, nako, hanapin nyo sa Facebook. Oh, nandyan po tayo para makita nyo ano itsura namin dito. Kaya kung bakit biglang nagsitalinuhan itong mga kasama natin. Grabe ang epekto pala. No? Okay. So anyway, praise the Lord. Ha? Thank you dun sa mga data na yan. Kasi yan ay ebidensya na totoo. Talagang nangyayari. No? Meron talagang change. At yung change is very significant. So, pag nakikita naman gano'n, no, naalala ko tuloy, sinasabi nila pag nakitang nagbago, ano ba nangyari sa'yo?
2: Mm-hmm.
1: Bumalik ka nga ulit doon at pumunta ka ulit doon dahil nagkakaroon ng pagbabago. So, tayo pala eh, nabago dahil sa studio, no? Kaya balik tayo ng balik dito para tumalino lalo tayo. Okay. So, yun pala epekto. So, ngayon, halimbawa, no? Siyempre, matagal na natin pinag-uusapan tong moral authority. So, you model it out, you... naalala ko yung sinabi ni Vian Storm sa isang talk nga niya. Sabi niya, Vian or Riet, no? Hindi ko matanda sino sa mag-asawa kasi na-share nila na nagde-devotion sila pero hindi visible sa mga anak. So nakita nila, meron palang need, no, na maging visible tayo sa mga anak natin. Kasi sometimes ginagawa natin yan in private, di ba? Pero may malaking bagay din eh. Na hindi mo naman niyayabang sa anak mo pero ang bottom line is they also need to see, no, paano ito. So napakagandang practice din yon na naalala ko noon nung nasa South Africa tayo dahil napunta ako doon sa mga homemakers, no. Pero alam mo, ang isang magandang bagay doon na sinasabi in homemaking, syempre you prepare spaces sa bahay, di ba? Kagaya ngayon, halimbawa, meron ba tayong space na is dedicated for worship, engaging with each other, engaging with God, o yung bahay ba natin, ang setup ay labo-labo, bahala na, di ba? Kailangan meron talagang mga spaces for our values to thrive, ika nga. Yung mga spaces na yon, para siyang ano eh, para siyang lupa na magre-receive ng mga values na itatanim natin. So they will grow in those areas.
2: Yeah.
1: Kaya even the way we set up our homes, yung mga, kahit sabi mo maliit na bahay lang, yung mga spaces dyan, these are important and we have to be intentional in making sure na itong mga spaces na ito ay converted into something that will benefit yung values natin, no, or will reflect yung values natin. So, pagdating sa mga personal na pag-uugali, no? Ilan din sa importante when we talk about establishing moral authority. Of course, hindi lamang naman yung pag-aaral natin ng Bible, but kasama rin dito is how we apply what we teach, what we share, or what we impose din sa kanila. Kaya napaka-importante din po na pag sinabi natin sa anak natin ang isang bagay, ang malaki at mahalagang tanong, yung bagay ba na yon ginagawa din natin? No? Kasi minsan doon nagkukulang. Mm-hmm. No? Gawin nyo ito. Sabi nga, naalala ko dati, may kasabihan eh, gawin nyo yung sinabi ko, hindi yung nakikita nyo. Which is very wrong. Di ba? Very wrong. Kaya walang ibinubungang maganda yung kasabihang yon. Yeah. Kasi ang ending nun, they will still copy what you do, not what you say. Yeah. Yeah. Yeah. So yun ang challenge doon. And then of course, nandyan din yung we have to be true to our words, to our promises, di ba? Yeah. Keep our promises. Na very challenging ito, no? Kasi sa aming experience sa mga bata, kalimbawa may mga lakad, no? Eh, nung una, maaga pa lang sinasabi namin, ito, nakaplano tayo ganyan. Eh, ngayon, sa takbo ng panahon, minsan may flight kayo, makakancel, minsan may mangyayari.
2: Mm-mm.
1: So, eh sila pa naman pag sinabi mo parang dapat mangyari.
2: Mm-hmm.
1: Kaya lang may mga bagay na beyond our control. So sabi nga namin ano, even sa simpleng bagay na ganun, kahit beyond sa control mo, they are really expectant, no? At you really have to explain kung bakit. Pero it doesn't mean naman na na-discredit ka doon, pero ang bottom line eh doon mo makikita na yung mga bata talagang pag sinabihan mo sila eh mag-expect sila.
2: Mm-mm.
1: Kaya napakahalaga po na maging intentional tayo in giving promises, no? Naalala ko nga paminsan ang mga magulang dahil sa kakulitan ng anak, nangangako na lang. Halimbawa, daddy, gawin natin to. Hayaan mo. I-schedule natin. Hindi mo talaga sincerely gustong pagbigyan, pero para matigil na lang, sige, mangangako ka ngayon. So ang question ngayon, pangako number ano na ba yun? Di ba? Natupad ba? So we have to keep our promises, okay? And then, of course, we have to speak truthfully.
2: Yeah.
1: No, why is this important? Of course, alam natin may benefit yung honesty. Pero ang challenge kasi rito, kaya ako tinatanong, why is this important? Kasi paminsan, ang nagiging problem, para bang pag nagsalita ka ng totoo, minsan naman, parang offensive sa iba. Kasi di ba, yung katotohanan ngayon, pag vinoice out natin, may mga taong nagre-react negatively. So how do we balance this? Ano? We live in a society na may mga tinotolerate. In fact, ngayon, ang dami na nating boses na naririnig at sinasabi nila, acceptable to, acceptable yan. And of course, hindi naman tayo pwedeng tahimik lang sa gitna ng mga ito. So dito po, makikita natin all the more yung importansya ng boses ng isang ama. Kasi sabi nga, no, I remember itong si Joshua. Ang sabi niya, as for me and my family, we will serve the Lord. No? Kasi ang ganda nun, dahil nung sinabi ni Joshua yan, he was in front of disobedient people. So kayo, mamili kayo, pero sa akin, ito ang aming gagawin. So I think yung ganung klase ng speaking truthfully is very important na kahit na alam nating iba yung paniniwala ng ibang tao, by stating boldly our position, we speak truthfully. But at the same time, by stating it boldly, we separate ourselves from wrongdoings. And we mark itong mga bagay na ito, which is acceptable, which is not. No? Na sa panahon natin ngayon, I think, yan ang hamon ng mga modern day fathers. No? Na minsan eh, parang sa society na lahat tinotolerate at nakakatakot maka-offend ng tao, yung mga linya nawawala eh. No? Nawawala. So, yan, Pastor Mark, baka may katalinuhang sumapi sa'yo dahil nasa bagong studio tayo.
0: Dito sa training kasi natin, di ba? May ano yun eh, may 7 ways yun eh, di ba? To how to have moral authority. Ang isa doon yung confronting immoral behavior. Yung yes. I think sinasabi mo, yung confronting immoral behavior, ibig sabihin niyan, kailangan maging bold ka, kailangan maging matapang ka, na harapan mo. Kasi ang isang sakit ng lalaki, sa katotohanan, lalo na sa kultura natin, nakikisama tayo eh.
1: Oh.
0: Di ba kaya nga marami sa atin, di ba, paring Allison, napunta sa masamang bisyo, sa masamang gawain, kasi may tendency tayo nakikisama. Nyari, barkada.
2: Hindi naman yung ako.
0: Kaya nga ako na tumuturo sa'yo eh. Kasi
2: kinakabahan ako eh.
0: Ano na to? Nagbago na tong si Paring Alison. Buti na lang pinakasalan niya si Sister Alet. Kaya
1: binago.
0: Binago. Hindi, si Lord na nagbago dito. Di ba kasi nung araw, di ba ang tendency ng lalaki, sumusunod tayo eh. Diba, kung ano yung gawin ng barkada, kung ano yung popular, kung ano yung peer pressure, ika nga, diba, sumusunod tayo. Hindi tayo nagsasalita na nagsasabi na, hindi ko ito gagawin.
1: Yeah.
0: O kaya, hindi, masama yan. Yun ang isang importanteng bagay sa isang tao may moral authority, sa isang may tunay na lalaki. Yung sinasabi mo, yung sinestate mo, diba, sinestate mo na mali ito, hindi ito tama. Siyempre, yung source mo, yung salita ng Diyos. Kaya nga importante, saturated ka ng salita ng Diyos, ng Word of God. Kasi paano mo malalaman kung tama o mali kung hindi mo binabasa yung salita ng Diyos? Ngayon, alam mo yung tama o mali, kailangan wag ka passive, di ba? You need to speak out and say, lalo na kung kasama yung mga anak mo, di ba? Kasi kasama yung mga anak mo, di ba? Let's say, sa bahay, sabi mo, masama uminom. Sabay, may family gathering, di ba? Let's say, family gathering. Iba't ibang tao yun. Mga dati mo na mga kamag-anak na bihira mo makita. Mm-hmm. Eh, magkayayan ng inuman. Biglang dahil pinapwersa ka, doon yung mga kamag-anak mo, eh, nakisama ka. So ngayon, sinasabi mo sa mga anak mo, masama o minu, biglang kita na to si tatay. Biglang
1: bumigay
0: dahil may peer pressure. Now, again, siyempre, kailangan establish mo ano yung tama o mali. So kung ituturo mo yun, tapos hindi mo naman ginagawa, so kailangan sabihin mo. Ngayon, in that case, example ko, di sabihin mo na lang na, sorry, mga kamag-anak, hindi ako umiinom eh. So very powerful yun eh, na makita ng mga anak mo. Kung may makita kang nagsisinungaling, di ba, sabi mo, kasinungalingan yan eh, hindi tama yan eh. So kailangan i-state mo. Tapos, hindi ka makikisama, ika nga. Hindi mo gagawin yung bagay na yun. Yun ang importante sa isang taong may moral authority, na isang kakulangan sa kultura natin eh. Minsan nakikita natin yung mali sa harapan natin, hindi tayo nagsalita.
1: Yeah.
0: So yung mga anak natin tuloy, iniisip nila dahil nakikisama tayo, wala tayong sinasabi.
2: Ang mali, nagiging tama.
0: Oo, yung mali tuloy, nagiging tama sa mata nila. So kahit na sabihin mo siya sa bahay, pero sa publiko, hindi mo naman sinasabi, hindi, nakikisama ka, eh sa kanilang pag-iisip, eh, hindi, tama rin pala eh, okay lang naman pala eh, di, makisama na rin tayo sa maling gawain.
2: Sa akin na paring Mark, no, yung binabanggit ni Paring Jebo kanina na bakit ba mahalaga itong katotohanan o truthfulness? Nais kong baliktarin lang, siguro sabihin natin na bakit ba mahirap ang hindi magsabi ng tapat o magtapat o maging totoo? Nagre-resulta kasi ito ng maraming pagdadahilan eh. Pansinin ninyo, pag hindi ka nagsabi ng totoo, nagre-resulta ito ng maraming pagdadahilan at naguugat ito ng maraming pag mga dahilan na ibibigay mo. Unlike kapag binibigay mo ang katotohanan, hindi kailangan magbago ang katotohanan eh. Ang katotohanan ay fixed and firm. Kaya kung nagsasabi, kung yun ang ating pong ipinamumuhay at itinuturo, at kung nagkamali tayo, eh nandoon naman po yung ikalawang bahagi doon, yung pagtanggap ng ating pong pagkakamali. Aaminin natin na tayo nagkamali ako doon. Ito pala dapat ang ating ginagawa sa loob ng bahay o dapat ito maging gawin natin. At hindi ko ito nagawa. I would like to apologize. I would like to admit na mali ako dito sa aspetong ito. Kaya balik na naman tayo doon sa we are sincere, no? We are not going through perfection kasi medyo mahirap yata i-achieve talaga yung perfection. But we're sincere na yun ang ipinapakita natin, ipinamumuhay natin sa ating mga anak.
1: Yeah, napakaganda. Kaya mapapansin nyo po, ang totoo niyan, yung struggles na hinaharap natin, either hinaharap din ng anak natin o haharapin nila.
2: Yeah.
1: So kung paano tayo humarap dyan, that will be the pattern, no, na iniiwan natin sa kanila. So we are teaching them through modeling. So yun nga, yung saying no, even halimbawa, misa mahirap yan, kamag-anak, di ba? Yeah. Tapos tatanggi ka. So nare-realize nila, actually, ang nangyayari pa nga doon, halimbawa, ikaw yung tatay, tumanggi ka, sabi mo, hindi na ako umiinom, hindi ko nagawain yan. It makes it easier for the children eh. Bakit? Kasi, para bang sa mga tao, huwag niyo na pilitin kasi hindi na nga umiinom. So yung mga anak mo, iiwas na rin nila sa ganun, di ba? Eh, whereas kung nagkompromiso ka, ikaw din mismo, mahirapan ka sa mga anak mo, dahil nakita ng mga tao na parang okay ka naman, most likely, pag nagkayayaan, yung mga anak mo, pag lumaki-laki yan, kasama na rin doon, di ba? So yun ang magiging challenge talaga doon. Kaya the battles we do not fight today are battles we pass on to the next generation. So yun ang problem. Talino talaga dito.
2: At saka yung pinag-uusapan natin.
0: Iba talaga pag nag-brain surgery. Ano ulit yun? The battles that we
1: don't fight today are battles we pass on.
2: Yung pinag-uusapan natin, no?
1: Ilay surgery itong isa to. Nakalimutan.
2: Yung pinag-uusapan natin dito ngayon regarding moral authority, nabasa ko kay sa aklat ni Robert Lewis, isa sa mga ginagamit natin yung The Quest for Manhood. Binanggit ko kanina yung conviction, binanggit ni Paring Jebo ngayon yung sa modeling. ang resulta pala nun, integrity. Mm-hmm. Pag pinagsama natin yung conviction that we're convicted on something na ito talaga ang nararapat, mm-hmm. ito talaga ang tama, then we show up, no, pinapakita natin sa ating pamilya, sa mga tao na ganito dapat talaga. No, so hindi lamang nahihinto doon sa conviction lamang, kundi pinamumuhay mo. Mm. Ang resulta nito is integrity, and that is what moral authority really is. Mm-hmm. Na whether in public or in private life, eh parehas ang buhay mo, hindi nagbabago.
1: Yun. Okay, so dahil medyo kapos tayo sa oras, no? Ganado tayo eh, dahil ang ganda ng studio talaga iba eh, no? So bibigay natin yung limitadong oras kay paring Allison, baka humaba kasi bago yung studio eh. Pero, okay. Allison.
2: Sige po, sa limitadong oras po natin, samahan niyo po ako sa atin pong devotional ngayon po. Matatagpuan po ang ating talata mula po sa Proverbs, Kawikaan, Proverbs chapter 11, verse 3 mula po sa NIV. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Sabi po sa mabuting balita, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Gaano ba ka-powerful itong integrity na tinuturan natin dito? Ito po ay nagsisilbing gabay kasi natin ng atin pong moralidad. Without which, eh, katulad na nabanggit kanina, pabago-bago po talaga tayo sa ating mga sinasabi, lalo na po sa ating gawi. Mm-hmm. Sapagkat ang pagiging matuwid po ay nanganghulugang palagi mong ginagawa ang tama. Kung minsan na hindi tayo magiging consistent sa bagay na ito, pero ito po yung direksyon na nais po nating tahakin regardless. Kaya kung ito po ang magiging batayan po natin at magiging gabay po natin, eh tiyak po tayo. We will always be aligned back to what is proper, to what is right, and that is through the Word of God. Ito rin po ay nagbibigay sa atin ng protection. Ang ating pong moral integrity, moral authority na ini-exercise, this will be our protection. Against what? Against what is going on around us right now. Marami pong mga naghihikayat po sa atin, kaliwat kanan, to pull us away from what is true. Eh kapag magkakaganon, kung hindi, wala po tayo magandang batayan, nothing will protect us. At ito po ang sinasabi po natin. Kung ang naisin po natin ay maipasa po sa ating anak, ang maayos na pamumuhay ay kailangan ngayon pa lamang po. We should be able to transfer the Word of God in its absolute norm. Sapagkat ito po ay magbibigay ng protection po sa kanila. It will definitely protect them. At yung panganib ng pandaraya at pagkukunwari, we need to be veer away from that eh. Kasi hindi po firm ang ating pong pagkakakilanlan, ang ating pong identity, kung tayo raw po ay pabago-bago, no? Sapagkat parang nakikisama tayo. Parang hindi na tayo nakikisama, nakikisama na tayo sa mga gawi nila. Mm. Kaya ang kalalabasan po nito, ang tawag po sa NIV ay duplicity o pagkukunwari. And we don't want our lives and even the lives that we will be transferring to our children that will be seen and evident from them, from us, eh magiging parang plastic po tayo. Nais po natin na mamuhay nang masasabi po nating hindi po pabago-bago with integrity, at yun po ang nararapat po sa atin. At panghuli na lamang po, ang daan tungo sa kapamakan. Tiyak po tayo, if we don't live lives that is with moral integrity, with moral authority, ang end result po neto ay kapamakan. And we don't want that para po sa ating mga anak. Kaya ngayon pa lamang po, ay hinihikayat po namin nawa ang mga aaral po natin ito ay magsilbing gabay po sa atin. Hindi na po natin pag-uusapan yung nakaraan na nagkamali tayo, nadapa tayo. Ang mahalaga po ngayon kung paano tayo bumabangon at bumangon sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon.
1: Okay, maraming salamat, paring Allison. At muli tayo po ay nagagalak sa pagkakataong magkakasama po tayo. At take note, ha? First time namin sa magandang studio na ito. Salamat, FEBC, tayo po ay accommodate dito sa magandang studio. Napansin nyo naman ang new improved knowledge.
3: Na-inspire talaga.
1: Iba, no? Talagang
0: elevate yung pag-iisip natin. No?
1: Kaya pwede nyo hanapin yan sa ating Radyo TV at saka sa Facebook. At para naman makita nyo kung ano yung studio, yung mga nasa radyo, medyo imagine na lang ho ng konti, no? So anyway, tayo po'y nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon ng pagsasama. At muli sa ngalan po ng ating mga pare, paring Allison ko, paring Pastor Mark, ito po ang inyong lingkod, paring Pastor Jebo Banzuelo, nakasama nyo sa programang Parenting and Relationship Enhancement o Pare. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
4: Pare, Parenting and Relationship Enhancement.

Kaagapay, may mga bagay ka bang pinagpipray na until now, hinihintay mo pang mangyari? Hey kaagapay, magandang hapon. Isa na namang panibagong Sabado. At ibig sabihin yan, panibagong pagkakataon para magpahinga, mag-recharge at samahan ang isa't isa dito sa kwentuhan at inspirasyon dito lang sa Inbetweens. Nasaan ka man ngayon, kung ikaw ay nasa inyong tahanan or ikaw ay nasa biyahe or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo. I know, napakadaming nangyayari sa paligid ngayon kaagapay. Pero salamat dahil pinili mo pa rin mag-tune in at makasama ko dito sa 702 Daisy AS FEBC Radio TV. At ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua. At welcome sa panibagong episode ng Inbetweens. Alam mo kaagapay, napakabilis ng takbo ng araw, hindi ba? Parang kailan lang, kakastart lang ng linggo, di ba? Parang kakastart lang, Monday lang. Tapos heto na naman tayo, weekend na naman. Kaya kung pakiramdam mo ay pagod ka na, fully loaded ka na, or marami kang iniisip, yung feeling na parang andaming tabs na naka-open sa iyong isipan, eh okay lang yan. Ang mahalaga ay nandito ka. Diba? At sa mga susunod na oras, samahan mo muna ako, no? Samahan mo ako habang sabay nating pinapahinga ang ating mga isip, ang ating mga katawang pagod na pagod, diba? Or ang ating puso, yan. Kailan mo ba last time nakamusta ang iyong heart? Pero syempre, sino-shoutout na natin ang ating mga kaagapay na present na at nakikinig sa kanilang radyo. Ayan, hello po sa inyo. Happy listening sa mga nakikinig sa atin sa 702 DZAS AM Band. Maging sa ating Facebook and YouTube. Ayan, hello sa inyo. Paramdam ka naman. Nasaan ka ba ngayon, kaagapay? Ano ang ginagawa mo ngayong Sabado ng hapon? Ano ba magandang gawin tuwing Sabado ng hapon? Kasi kami usually ang ginagawa namin ay naglalaba. Ikaw ba'y naglalaba rin sa mga oras na ito? Or kaya naman, nasa biyahe ka ba? At kagagaling mo lang sa Galaan? Nag-food trip ka? Or kasama ang iyong family, ang iyong loved ones? Ang iyong iniirog, kasama mo ba? Kumusta ka? Nagpapahinga ka lang din ba sa iyong bahay? E gawin mo muna kaming background ngayong hapon. At syempre, message mo kami. Diba? Message mo kami, update mo ako sa anong ginagawa mo ngayong hapon dyan sa ating comment section. Kung bukas ang iyong 702DZAS page dyan sa iyong cellphone. At syempre, kahit saan ka mapadpad, pwede mo kaming dalhin kaagapay dahil pwede kang makinig anytime and anywhere gamit ang 702DZAS mobile app. Meron ka na ba niyan at nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, download mo na dahil libre lamang yan sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya siguradong kasama mo, kaagapay, ang DZAS and man ikaw dalhin ang araw mo, diba? At kung first time mo namang makinig ngayon, welcome na welcome ka rito. Hindi aksidente na nakikinig ka sa mga oras na ito. Ikaw ah, ikaw mismo na nakikinig ngayon. Hindi aksidente na napadaan ka dito sa himpilang ito. At dito nga sa Inbetweens, eh may lugar para sa'yo. At dito pwede kang makinig, pwede kang matuto, ma-inspire, at makaramdam no, na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kasi malay mo, makarelate ka sa ating letter sender for today. Kaya naman kaagapay, kumuha ka na ng paborito mong merienda, gaya ng lagi naming encouragement sa inyo habang nakikinig kayo ng mga programs ng DZAS. Maganda na may kakombo kayong merienda. Ano ba masarap kainin tuwing hapon? Ako kasi gusto ko talaga ng bilo-bilo. Kahit anong weather, mainit man, malamig, gusto ko talaga ng bilo-bilo. Lalo na kung meron siyang, kung ube ang kanyang kulay or flavor, ay, panalo. Panalong-panalo ang bilo-bilo. Ikaw kaagapay, ano ang merienda mo? Share mo naman at mag-relax ka lang muna dyan at samahan mo ko sa isa na namang meaningful
na Sabado ng hapon. Dito sa In-Betweens, kaya huwag ka maglilipat ng istasyon, magbabalik ang 702 DZAS, FEBC, Radyo, TV, Agapay ng Sambayanan.

0: si Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang inyong kasama at best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. At welcome sa Inbetweens. Kaagapay, may tanong ako sa'yo. Meron ka na bang prayer na halos kabisado mo na dahil parati mo siyang pinagpe-pray, diba? Kabisado mo na siya, kakadasal mo na mangyari to, mangyari yan. Talagang na-memorize mo na siya, word by word. Yung tipong, Lord, ito na naman po ako. Nilalapit ko na naman po ito sa inyo. Itinataas ko na naman po ito sa inyo. Diba? Pareho pa rin ang prayer. Pareho pa rin yung hinihiling. At pareho pa rin yung sagot ng Lord na, wait lang anak. Nakaka-relate ka ba? At aminin natin, hindi talaga madaling maghintay. Isa yan sa mga challenges na pinagdadaanan natin, no? At napakahirap gawin ang paghihintay, diba? Lalo na kapag nakikita mo yung mga taong kasabayan mo dati na unti-unti nang naaabot yung mga pinagpe-pray nila noon. May stable na silang trabaho, kaya naman meron na silang business or sariling bahay, nakapagpundar na sila at may breakthrough na. Tapos ikaw, nandito pa rin, no? Naghihintay, nagdarasal, taas umaasa. At kahit minsan, no, alam natin hindi naman dapat ikumpara yung timeline natin sa timeline ng iba. Minsan, di ba, tao lang din tayo. At napapatanong na, Lord, ako naman po, kailan ba? Hindi dahil naiinggit ka or hindi dahil nawawalan ka ng faith, kundi dahil nakakaramdam ka ng pagod somehow. At kung naging prayer mo rin yan, kahit isang beses kaagapay, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. So ang letter natin ngayong hapon ay para sa mga taong faithful pa rin, pero pagod na. Para sa mga nagtitiwala kay Lord, pero may mga gabing, alam mo yun, napapatanong ka, napapaiyak ka. Kaya habang pinapakinggan mo ang susunod na sulat, eh baka hindi lang kwento ni Rika ang marinig mo. Baka marinig mo rin ang sarili mo, hindi ba? So pakinggan natin ang kanyang letter.
1: Dear Inbetweens, I'm Rika. Gusto ko po sanang humingi ng advice kasi parang dumating na ako sa point na napapagod na ako maghintay. May mga pangarap po ako na matagal ko nang ipinagdarasal kay Lord. Ilang taon na rin akong nagpipray para sa stable na trabaho or something that I enjoy para makatulong ng mas malaki sa pamilya namin at para sa mga personal goals na hanggang ngayon parang ang layo pa rin maabot. Alam ko naman po na hindi dapat ikumpara ang timeline ko sa timeline ng iba. Alam kong may perfect timing si Lord, pero kung minsan, hindi ko rin maiwasang malungkot at magtanong kung bakit parang delayed ang mga pangarap ko. Paano ko po haharapin ang season ng parang hindi pa sinasagot ang panalangin ko? Paano ko po mananatiling hopeful habang naghihintay? At paano ko po maaalalang may ginagawa para sa akin si Lord kahit wala pa akong makitang breakthrough? Maraming salamat po.
0: Rika, una sa lahat, thank you so much. Salamat kasi naging honest ka, no? Thank you sa pagiging honest mo at salamat sa tapang mong sabihin yung nararamdaman mo kasi alam mo, feeling ko, hindi lang ikaw yung nagsulat ng letter na yan. Maraming kaagapay ang tahimik ding nagdarasal ng parehong panalangin. And kaagapay, may mga panahon talaga sa buhay na hindi ka naman nawawala ng faith. Pero napapagod ka lang maghintay. Yung tipong every New Year, every birthday, or every sulat mo dun sa iyong prayer journal, diba? May mga faith goals tayo. Pareho pa rin yung prayer requests natin, diba? Na, Lord, hopefully, prayerfully, this year na to, no? Tapos, matatapos na naman ang taon, or parang nasa kalagitnaan na tayo ng taon, parang walang pag-usad, or walang nagbabago. At alam mo kung ano yung pinakamahirap. Hindi yung paghihintay, eh. Kundi yung pakiramdam na parang tahimik si Lord. Yung parang naririnig ba ako ni Lord? Kasi parang ilang taon ko na itong pinagpe-pray, idinadalangin sa Kanya, inilalapit ko sa Kanya, pero parang hindi siya nagre-respond. At napapaisip ka to.

Loy na Lord, naririnig niyo po ba ako? Or may ginagawa ka po ba sa sitwasyon ko? Or baka ako na lang tong parang napag-iwanan? Pero sa ating letter sender na si Rika, kung iyan ang tanong mo, gusto kong sabihin sa'yo na hindi naman masamang malungkot habang naghihintay. Talagang napifeel natin yan eh. That's the reality. Pero hindi rin ibig sabihin na mahina yung faith mo, no? Kapag may mga gabing umiiyak ka, nagbe-breakdown ka, or napapaisip ka kung kailan darating yung breakthrough mo. Kahit ang mga tao nga, eh, diba, sa Bible ay naghintay rin. Si Abraham naghintay ng pangakong anak. Si Joseph naman naghintay sa kulungan bago maging pinuno. Or si David, diba, matagal na na-anoint bilang hari bago talaga siya naupo sa trono. Hindi sila exempted sa waiting. At tayo rin, hindi tayo exempted kaagapay. Pero napansin mo ba, habang hinihintay nila yung promise, may ginagawa rin si God sa kanila. Kasi minsan, ang pinakamalaking miracle ay hindi yung pagbabago ng situation. Ang pinakamalaking milagro ay yung pagbabago ng puso natin habang naghihintay. So ikaw, baka kaagapay, napapaisip ka na paano ko maaalalang may ginagawa pa rin si Lord kahit wala pa akong nakikitang breakthrough. Pero siguro ganito, kapag nagtatanim ka ng binhi, wala ka namang nakikitang nangyayari, diba, sa unang araw. Hindi ibig sabihin na walang buhay or wala kang aasahan or walang assurance. May ugat na unti-unting tumutubo sa ilalim ng lupa kahit hindi mo pa nakikita. At ganun din si Lord sa buhay natin. Hindi dahil sa tahimik siya, ibig sabihin tumigil na siya. Hindi rin dahil delayed yung breakthrough or hindi mo pa nakikita yung resulta, ibig sabihin denied na agad yung prayer mo. May mga ginagawa si Lord behind the scenes na hindi pa natin nakikita ngayon. At baka ang hinihintay mong breakthrough, hinihintay pa yung tamang version mo. Diba? Yung mas handa na version mo or yung mas matatag na version mo or kaya naman yung mas marunong ng magtiwala na version mo at yung mas nakadepende na sa Panginoon na version mo. Kaya kaagapay, kung ikaw man ay nasa ganitong season ngayon, no, gusto ko lang maging reminder sa atin, para sa ating lahat, na don't measure God's faithfulness by your timeline. Diba? Ang relo natin may oras, pero ang Diyos may perfect timing. At kung may natutunan man tayo sa buong Bible, ito yun eh. God is never late. Hindi siya laging maaga ayon sa gusto natin, pero hindi rin siya nahuhuli. Kaya habang naghihintay tayo, huwag nating isipin na walang nangyayari or walang mangyayari. Baka ang akala mong delay ay preparation pala ng Panginoon sa'yo. At marami pa tayong pag-uusapan pagbalik natin kaagapay, ha? Kung paano ba tayo mananatiling hopeful or paano tayo mamumuhay na may hope habang naghihintay sa tamang panahon ng ating Panginoon. Kaya kaagapay, stay with us. In-betweens, we'll be right back dito lang sa 702 DZAS.

Hey kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, ako pa rin ang inyong best friend on air at kasama nyo dito, Absidy Ferrer Taboa. At welcome back sa Inbetweens. Alam mo kaagapay, may mga panalangin talagang matagal dumating yung answer. Yung tipong ilang taon mo nang dinadala kay Lord, paulit-ulit mo na siyang sinasabi sa prayer, kabisado mo na nga eh, di ba? Tapos lumipas yung isang taon, lumipas ang maraming panahon, nandun ka pa rin sa parehong prayer request. At ang hirap nun, di ba? Kung aaminin natin, hindi dahil nawalan ka ng faith, kundi dahil parang napapagod ka ng maghintay. Parang si Rika, yung letter sender natin, hindi naman siya nagdududa kung mabuti si Lord. Ang tanong lang niya, Lord, kailan po? At baka kaagapay may ganyang karing prayer ngayon. Kaya gusto kong iwan sa'yo ang 5 reminders habang nasa waiting season tayo. So una, don't waste the wait. Diba? May tendency tayong isipin na walang nangyayari kapag wala pang breakthrough. Pero sa Bible, madalas ang waiting season ay ang training ground ng Diyos. Makikita natin na yun pala yung preparation niya. Kaya pala tayo naghihintay minsan. Habang hinihintay mo yung answered prayer mo, baka hinuhubog muna niya tayo. Hinuhubog niya yung character natin. Malay mo, hinuhubog niya yung patience mo, yung humility mo, at yung pananampalataya mo. Diba? Kaya hindi ka naka-hold. Diba? May ginagawa si Lord kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ikalawa, focus on today, not just the finish line. Minsan kasi sobra tayong nakatutok kung saan yung destination natin, yung finish line, diba? Kaya hindi na natin napapansin yung meron tayo ngayon, yung blessings today. Yes, wala pa yung dream job. Wala pa tayo dun sa dream destination natin. Pero may opportunity kang matuto ngayon, diba? Malay mo, dahil hindi mo lang nakikita, may mga taong ipinapadala si Lord para tulungan kang mag-grow kung nasan ka ngayon. Or may mga maliliit na answered prayer na hindi mo napapansin dahil sobrang nakafocus ka lang dun sa malaking hinihintay mo. Pero yun nga faithfulness starts with today's assignment. Focus tayo kung ano yung meron ngayon. Ikatlo, stop comparing timelines. Aminin natin kaagapay, minsan ang dahilan kung bakit masakit ang paghihintay ay dahil nakikita natin yung timeline ng ibang tao. Isa yan sa mga joy stealer, yung comparison, di ba? May kaibigan kang na-promote, may kakilala kang nakapag-abroad, nakapag-travel na, no? Travel goals, or may kabatch kang successful na. Tapos ikaw mapapatanong, Lord, kailan po kaya ako? Pero tandaan mo, ang comparison ay totoong magnanakaw talaga ng joy. At tandaan natin na hindi karera ang buhay, di ba? Hindi yan race. Hindi yan paunahan kung sino ang makakarating sa finish line agad. At may sariling oras ang Diyos para sa bawat isa. Ika-apat, keep bringing your heart to God. Alam mo, ang gusto ko kay David sa Psalms, hindi niya tinatago yung nararamdaman niya kay Lord. Yung kapag masaya siya, sinasabi niya. Kapag nalulungkot siya, sinasabi niya rin. At kapag frustrated siya, honest pa rin siya sa nararamdaman niya. Kaya kung pagod ka na maghintay kaagapay, sabihin mo to lahat kay Lord. Huwag ka mahiya. Hindi siya natatakot sa mga tanong mo. At mas gusto niya na lumalapit ka, no, kaysa lumayo. At ang ating panghuli, trust God's character more than your timeline. Minsan ang hinihingi natin ay explanation, pero ang ibinibigay pala ng Lord sa atin ay invitation. Imbitasyon na mas magtiwala ka sa Kanya. Imbitasyon na mas magtiwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Diba? Na kahit wala pang sagot, na kahit feeling mo ang tahimik ng season, walang nangyayari, or kahit hindi pa malinaw yung susunod na hakbang. Because our hope is not in our perfect timing. Our hope is anchored
in a perfect God. At gusto ko lang maging reminder to sa bawat isa sa atin na hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon at hindi tayo delayed accidentally. At lalong hindi nasayang, no? Hindi nasasayang yung bawat panalangin na idinudulog mo sa Diyos. May mga bagay na hinahanda pa ang Lord para sa'yo at mga bagay din na hinahanda niya sa loob mo. At kadalasan, pareho itong mahalaga. Kaya kaagapay kung pakiramdam mo ang tagal ng loading ng prayers mo, huwag mo agad isipin na inabando ka na or nakalimutan ka na ng Diyos. Baka may ginagawa lang si Lord behind the scenes na hindi pa kayang makita ng mata mo ngayon. At tandaan natin to, God is still working even when all you can see is waiting. Kaya kapit lang, diba? Ka-faith lang. Patuloy ka pa rin manalangin. Patuloy pa rin tayong magtiwala. At patuloy pa rin tayong maging faithful kung saan niya tayo nilagay. Darating din yung araw na lilingon ka at sasabihin mo, Lord, ngayon ko lang naiintindihan kung bakit pinaghintay mo ako. At salamat dahil napagdaanan ko ang lahat ng ito. Everything was worth it. Kaya sa puntong ito, samahan mo ko sa panalangin kaagapay. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Lord dahil kilala mo ang bawat puso na nakikinig ngayon, ang bawat pangarap, bawat prayers at bawat paghihintay na matagal nang dinadala sa iyo. And Lord, para sa mga kaagapay na napapagod na sa kanilang waiting season, paalalahanan mo po sila na hindi mo sila nakakalimutan. Kapag tahimik yung pinagdadaanan or season nila, we pray na tulungan nyo silang magtiwala na may ginagawa ka pa rin kahit hindi pa nila ito nakikita. Bigyan mo rin kami, Lord, ng patience, ng lakas ng loob at pag-asang nananatiling faithful habang naghihintay. Ingatan niyo po kami, Lord, laban sa comparison, sa discouragement, at pagkawala ng pag-asa. Turuan mo kami, Lord, mag-focus sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin ngayon at patuloy na lumakad sa iyong kalooban. And we pray, Lord, na kapag dumating na yung tamang panahon, tulungan mo kaming makita na ang iyong timing ay laging mabuti. At ang iyong plano ay mas maganda kaysa sa sarili naming mga plano. Maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming pag-asa sa bawat season ng aming buhay, sa bawat panahon. Salamat, Panginoon. We honor you. We love you. In Jesus' mighty name. Amen.

Salamat sa mga kaagapay nating sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw, pero di pa dito natatapos ang ating journey dahil magkakarinigan po ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. Tagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.

0: happy vibes only on
1: In Betweens, your weekend spot for Chikahan, Tawana, Namaysamang life lessons.
0: In Betweens, 702-DZAS-FEBC-Radio-TV. Agapay ng sambayanan.
2: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hangga't maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas! Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kaniya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord, at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasapuso at isinasaisip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: James for three!
6: Puso at lakas, sports sa Pinas.
7: Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radio Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po'y napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Welcome po sa ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, hi Ma'am Nora, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Remedio San Pedro, Nilo Divina, Aaron Ray Gacho, Mila Pascua, hi Ma'am Mila, Mel Bautista, Aurora Estrella, and Vincent Garcia. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang pag-uusapan natin ay bootcamp, training camp, team building, at iba pa. Ang ating guest ay ang sports director ng St. Stephen's High School, si Coach Richard T.
6: Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas Sports sa Pinas!
8: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
9: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Puso at lakas, sports sa Pinas. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
7: Magandang hapon mga kaagapay, no? Pag-usapan natin ay bootcamp or training camp or any team building activity. And our guest is the St. Stephen's sports director, no? Or athletic director. Dati siyang volleyball coach. At maganda siyang resource speaker dahil responsibility niya lahat yan. Being the overall director of sports of St. Stephen's, let's all welcome Coach Richard D. Hi, Coach Richard.
10: Hi, Coach Jojo. Thank you for having me.
7: Coach Richard, ang unang tanong ko dito is, bakit ba nag-hold ang mga eskwelahan ng either bootcamp, sa iba ang tawag nila, sa iba naman training camp, sa iba ang tawag naman nila ay team building? Ba ang importansya nito?
10: Team building, generally, kaya sinabing team, eh, no? You want to build the team to have that cohesion, camaraderie. In sports, it's not just about training hard. Eh. It's the relationship that you have with your team. And oftentimes, kaya iba, bootcamp, pag sinabi, parang something that you would do very, very hard, very difficult things, you know? Same thing with sports. Sports is something that you do na medyo mabigat. And doing something different outside sports, nag-change lang yung environment. But still, the objective is to have that intense siguro environment or intense activity para ma-develop yung bond, yung friendship. Kasi doon kayo nagtutulungan, lahat kayo naghihirap. And when you strive together to achieve a goal, it builds emotional bond with your teammates. Kaya, ayun, kaya ginagawa yun. Kasi pagsabak mo sa, kunyari, pasokan na, no? Puro aral, tsaka yung ano na lang eh. Tsaka yung sports. Now, during off-season, it's a good way to have bonding outside of sports.
7: Alam mo, Coach Richard, no, tama yung sinabi mo, no, it's more on building camaraderie, building relationships sa mga players. Kasi may mga players na nag-graduate and then may mga papasok na bago. Eh, hindi naman to lahat talagang magkakaibigan. So, Kailangan dito ng team bonding, no? Ang problema lang is pag sinabing bootcamp dito sa ano, no, sa nangyari the past few days, no, almost two weeks na, no, eh ang binanggit na word lagi is bootcamp. And pag sinabing bootcamp, ang pumapasok dito is parang military training or medyo sadistic yung paggagawa, yung paggagawa sa inyo ay para kayong magte-training na sa Navy SEALs, no? And kasi hindi naman paggagawa yon kung coming from rest or vacation. Kasi I think karamihan ng mga team building activities, siguro nandito to sa pre-season. Madalas ba ginagawa to sa inyong pagkaalam, no? Being the sports director, ginagawa ba to pre-season or gaano kalapit pag malapit na yung tournament?
10: Oh, siguro yung bootcamp, siguro we have to be clear din. No? No one of us can really judge what happened. Kasi it's really unfair for, as a coach, I feel for Tab Baldin. Definitely ayaw niya yan. Kung ginagawa ba yun? During summer trainings, yung ginagawa namin, it's just like bootcamp. Yung conditioning workout, it's just like bootcamp. It's just that yung outside, ginawa nila sa may beach, it's a different environment then. Now, of course, yung detailed activity, we don't know. Pero it's a good way to have hard training. What are the things na ginawa namin na something outside pero difficult? May ginawa kami. We did relief program kasama ng mga players. Ang ginawa nila, nagbuhat ng some stuff going up to siguro mga kailangan tulong ng mga tao, and they enjoyed it. Yung intensity, yung degree of difficulty, it's case to case. As a coach, tansya naman nila yan eh. Kung ano yung pagkamatinong coach. Pagkamatinong coach, tansyado nila yan. What can be done and what cannot be done. Talaga bang kailangan? There are many ways. That's one of the way.
7: Mm-hmm. Coach Richard, binanggit mo no, na nagdadala sila ng mga gamit. Ibig sabihin, nagbubuhat.
10: Yes.
7: Paakyat. Does this tell us na pumupunta kayo sa bundok na or anong activity yon? Kasi yeah. Ang una pumasok sa isip ko, talagang nagdadala ng mga gamit, mga relief goods sa mga places siguro na kailangan ng mga gamit or yeah. Kailangan ng pagkain. Saan niyo ba sila dinadala?
10: Ito dinala namin sa Kainta, may bundok doon, may mission house. So I told the players, it's a good place where we can serve the less fortunate people. So kayo, we'll go there to serve them. Then may mga parents nag-donate libro, fruits, toys, and so on. Yeah, may binuhat naman sila. Kaya lang, since mga babaeng players yun, no? So yung, mas mabigat yung binuhat ko. But it's really the whole experience of it. Eh. Naakyat sila to a place na something different. It's to serve other people. Siguro those are just some examples that we did. You may iba kunyari dito sa St. Stephen's. I'm planning on how can we be more relevant sa community? O siguro conduct tayo ng sports clinic sa mga bata. O kaya sa neighbors. So hindi rin madali 'yon kasi it would test the patience of the athletes. Tapos hindi rin controlled environment 'yon kasi there are other people who can just go in, baka may masamang intention doon, may magnakaw or ma-hurt yung mga bata. Kaya nga it's an awakening at what happened. Ako, we have to make our guidelines sa school whenever we do this extra activity outside the campus. Hindi na siya yung controlled environment. Okay, may competition. This is something new.
7: Mm-mm. Richard, nabanggit mo no, na yung pinagawa mo kakaiba or iba, no? But since kailangan nilang magbuhat, so may parang tawag nito, sinisimulate nyo na may ito na yung physical training, no? Pero, and dahil babae sila as compared sa mga lalaki, no? Being the former volleyball coach of St. Stephen's High School, Siyempre, case-to-case basis binanggit mo. So, yung degree ng pagagawa mo sa kanila, mahirap na yon dahil paakyat, tapos may weight bearing, no, na magpapahina sa iyo. Eh, in fact, just going up a mountain na wala kang dala, mahirap na. Ngayon, ito pang may dala, no. Coach Richard, no, nabanggit natin na of what transpired the past few days, no. Boot camp ang ginagamit na word or training camp, no. Can you, yung mga viewers natin, no, can you educate na, kasi yung iba, ang unang naiisip nila pag sinabing bootcamp, eh, talagang parang, alam mo yun, initiation or hazing. Sa ginagawa mo, no, ano talaga itong sinasabi na training camp para sa mga atleta?
10: Yeah. Sa atleta, usually training camp is something that would enhance your skills. Yun yung training kasi

0: I think the main difference lang ng bootcamp, yun nga, na-mention mo, it's like a Navy SEALs training. Kasi that's how they call it eh. Yung mga Navy SEALs training, if you have watched yung Remember the Titans, parang ganun, nagigisingin na madaling araw para pagjagingin. It's really testing your will na tumigas yung ano yung will mo. Is it good? Well, it helps, pero ano yung parameters? What are the guidelines bago pwedeng ilagay sa ganong condition yung mga players? Since sa akin, high school, yung mga players, extra careful yan. Kung siguro nung bata-bata ako, yeah, sige, go, go, go. Now, I'm in the role of in the admin. Lahat iisipin mo eh. What may happen kapag ganito? So, yung critical thinking mo, lalabas lahat eh. The first is talaga protection of the youth. May mangyayari ba sa kanila o wala? But next is, how would it impact the bigger community? Which is first yung school namin, and then second, our relationships with all the other schools and the parents. Eh ngayon, may social media pa. It's the whole world.
1: So Coach Richard, no, para lang ma-differentiate natin, ang ganda ng binanggit mo, no? Pag sinabing bootcamp, medyo pwede natin i-compare to or i-compare, no, or i-ugnay na parang may konting, hindi na kaunti, parang military
0: Military. Oo.
1: training, no? Yung
0: Yes.
1: para kang pumasok sa yung CMT pag college, no, yung Citizens Military Training, or Navy SEALs, no, yung gigisingin ka ng maaga, tapos grabe yung push-ups, grabe yung sit-ups, tapos back and forth ang dami mong gagawin, and ang goal nun is yung ano, no, yung ano yung physical limits ng isang tao, no, ng isang player, yung mental limit or yung psychological limit ng isang tao kung siya ba ay bibigay, kasi may iba na grabe yung tolerance level sa pain, no? Hindi natin sinasabing sinasaktan natin yung pain na mahirap yung ginagawa. And dito lumalabas na kung sino yung fighter. When I say fighter, na talagang laban lang, no? And malalaman natin dito kung sino yung mga leaders, no? Born leaders, and then yung iba, may kita mo na may mga followers. And, binanggit mo nga, kahit sa simpleng activity, sabi mo nga, may ginawa kayo dati na may mga tao na kung may masama yung kanyang hangarin, talagang malalagay sa alanganin ang iyong mga players. Kasi ang pinaka-safe siguro na place kung kayo ay talagang nakakulong, wala nang pwedeng pumasok. But being with other people or in an environment na may mga taong pwedeng sumama sa inyo, manood, especially pag training camp, may magtuturo na skills, may mga tambay, or pagdating naman sa boot camp, ilagay natin sa isang lugar na beach, no? Na nagkataon, baka malakas yung alon, and pag malakas yung alon, hindi maganda, hindi favorable yung weather, pwedeng magkaroon ng mga riptide. So being the athletic director of St. Stephen's, Coach, ano yung mga guidelines na mga importante, especially right now, medyo tumaas yung alarm level. So lahat kailangan mag-ingat because of what happened.
0: Kanina, kakwentuhan ko lang yung ibang staff dito. Lahat bawal. Para walang problema. But yeah, then again, if lahat bawal, walang problema, there's no growth. So growth, first of all, sa amin, we have to think more critically, all aspect, babantayan mo. Yun yung mga questions eh. Who will

0: there sa event na yan? Mga bata, mga coaches, and so on. What activity will they do? Kailangan malinaw yon, nakalista. Okay, these are the activities. Then, pagka nakita mo na activities, are they safe? Ano yung mga possible na mangyaring negative? Number three is yung rules and regulations, nakaset yung guidelines ng mga gagawa ng activity na yon. Okay, pagka mga bata yan, okay, what will you do? What are the behaviors that are allowed? What are the behaviors that are not allowed? Then, sino magbabantay? Pagka may magbabantay, what is the ratio of people guarding? Then, lalo na sa mga coaches, sa ibang sports, no? Of course, we can be open about this. Ibang sports, nagdadala ng alak yung mga players. Sana yung hindi coaches na nagpasimuno noon. Pero in reality, meron din. But sa amin, yun, we really have to be very strict. No liquors. Kung lalaki lang ang ano, puro lalaki yan. There should be enough adults. Kung maraming young kids na pupunta doon, kunyari below 11 or below 12 years old, may guardian. We will invite a parent to join para hindi lang si coach yung ano, bantay ka rin ng other parents. So you have to think about all those things, eh. Activities, safety, schedules, programs, and then in every aspect, titignan mo what may happen in every aspect. Naging mas mahirap yung trabaho, but I think it's also good. Mabantayan ulit lahat ng tao. Kasi if not, we can be complacent. Lahat pwede. Yun. So I think it's something, ay, hindi ko naman masabi it's something good, you know? Pero it did happen and it's a wake-up call.
1: Ako, I can say na tragedy yun, no? It's tragic, no? Hindi natin gustong mangyari ito. But the good thing that will come out of this is lahat ngayon, alerto. Hindi na pwede yung tutulog-tulog, napabaya. Binanggit mo nga na may nagdadala ng alak. Mabuti kung alak lang. E paano kung may nagdadala pa ng mga bawal ng mga substance, no? Kung may nagdadala ng droga, no? It's a wake-up call for everybody, lalo na yung, kunyari, pupunta sa beach. And maybe mas nangyayari to sa mga collegiate level, no? Nagiinuman, di ba? Tapos mag-swimming, nakainom, di ba? Ano kung medyo clouded na yung judgment? Nag-swimming gabi, tapos hindi napansin na akala ordinaryong alon, hindi niya alam na malakas na pala, na ang ikadudulot nito ay mabigat, no? Mabigat na drowning, di ba? And tatamaan yung mga eskwelahan. So, Coach Richard, ano kaya ang, kunyari, meron tayo ay nasa sa dagat, no? Ang team building ay nasa isang dagat or resort, no? Tingin mo ba kung may mga activity na, kunyari, kahit sabihin mo may running sa tubig, kasi maganda yon, resistance, no? Parang may weights, no? Dapat ba may gaano kadami ang lifeguard? Hindi, di ba? Or ano dapat ang mga safeguards na dapat gawin?
0: Nako, technical, yung technical aspect yan, wala akong masasagot. You really have to get someone who is experienced na nagawa na nila yon, and sila magsasabi sa atin. On my end, I don't know. Ang alam ko, volleyball.
1: Pero kunyari, ano lang, ang so, safe, ano lang, ano ang pwede mong gawin? O ano pwedeng gawin?
0: Okay, siguro yung first is
1: admin.
0: No, ocular, check mo yung pupuntahan nila. Get historicals kung may nalunod na ba doon or wala. And then try to know what activity should be done. Kung may risk of drowning or risk of mahata ka nung waves, alam mo nang may risk eh. Don't do it. Parang sa sports, basketball or volleyball, itong activity na to, mataas ang risk of injury, then I won't do it. I won't compromise. I won't take that yung risk na yon na it could cost someone's life. Yung alam naman may danger, yung may nakalagay mo. Danger, don't do this. O kaya, warning. Then hindi na gagawin. Yeah, historicals, programs, duocular, kung sino yung marunong doon sa area na yon, consult, a lot of consultations. It's better to make an error in being safe rather than regret doon sa mistakes.
1: Alam mo, Coach Richard, no, laging sinasabi ng daddy ni Janet to eh, only the paranoid survive. And I think naniniwala ako doon, no, na pupunta ta, kung isang team pupunta sa isang beach, no? Hindi naman. Kasi kung inisip ko nga, paano kung isa ang lifeguard? Eh kaso nga ang sinama nga ng alon eh, tatlo o apat. Kasi I've seen a lot of videos. Pinag-aaralan ko masyado yung riptide, no? Minsan hinahatak apat, limang tao, tapos ilalayo ka agad. So, tingin mo ba dapat pag ang activity ay nasa dagat, may konting ini-educate na kagad yung mga players? Kasi kahit sabihin mong safe, pwedeng mangyari, no? Or pwedeng mangyaring may riptide. Kahit sabihin mo walang history of riptide, pero nagkaroon. Or bigla na lang na talagang hindi marunong mag-swimming, biglang hindi malakas na swimmer, biglang hinatak palabas dahil medyo eengot-engot, no? Ano tingin mo ang mga pwedeng gawin ng mga school officials right now?
0: Right now, the school officials, yun na mention mo paranoid, you have to be, yeah. You always have to check and double check and let the people who would perform yung activity na yon has to prove it na, yeah, 100% safe. They have to prove it. On the admin side, extra caution lang talaga eh. Kung pwedeng may alternative training, go to the alternative training. Ayun. And then education ng mga admin and even for the coaches. Yung may mga nakita ko na course, I already asked yung principal namin if they would support me on that because I want to take up yung course na yun. Kasi in reality, hindi rin natin alam eh. I've been in this position for a short time. Coaching, yes, matagal na. And you know what are the things that you can be careful of. Pero we still make mistakes as coaches. Minsan may mga decisions ka na, okay, sige, pwede yan. Nang pwedeng mag-cause ng injury or harm because of the heat of the moment ng intensity ng game, sometimes you would say something wrong pa rin eh. So anyway, going back dun sa sinabi mo nga, what are the things that administrators should do? Study, consult, create a forum para maiwasan yun. It's not just for me as St. Stephen's director. Every school admin should now talk with each other, ano yung pwedeng gawin and so on. Not one person, even for me. Ako gamay, iniisip ko, wala. Admin people are so busy. They need to have a collective body who would discuss. Better na kapag mga sa sports associations, they'll come up with guidelines. It is to help the different administrators to learn what to do, what not to do.
1: Alam mo, Coach Richard, no, nung the past few days, lagi kong sinasabihan yung anak ko na, anak, riptide, no? Siguro, baka nabingi na siya sa akin, no? Sa riptide, no? Kasi, ang goal namin ng wife ko is for her na maalala kung ano yung pwedeng mangyari, no? Especially kung nagkaroon ng riptide, no? And, I think yun yung nangyari, no? Ang sabi ni Coach Tab, it was a routine activity, jogging, no? Tapos biglang nahatak. So, ang tingin ko doon is riptide, no? So, ang mga naisip ko noon, number one, meron ba silang mga sapat na mga gamit, no? Yung nakikita mo sa Baywatch, yung kulay orange, no? Na meron silang mga salbabida, no? Mga salbabida. Yun yung una kong naisip. Tapos, siyempre, may mga lifeguards, no? Na siguro dalawa. Dalawa. Just to be safe. Eh, Ateneo naman yun. May budget naman yun eh. So, kung pumunta sa bundok, Coach Richard, ang naisip ko nun, for example, yung iba kasi ang ginagawa nila, may mga
0: Tour guide.
1: trekking activities, no? Or mountain climbing, tapos sa-set up ng camp, di ba? Para matuto ng mga life skills yung mga players. So ang nabanggit ko noon nung I was interviewed by DZAS 702, may kasama sila at least mga tatlo na marunong sa mountaineering, yung marunong ng rescue, kunyari nahulog lang. Hindi naman nahulog sa bangin dahil dinala nyo sa matarik na pag nahulog, eh, pilay palay. Ano yun? Yung ano lang, nadulas, siguro 10 to 15 feet, nahulog, so hahatakin. Tapos marunong ng mga CPR, no? Yung mga skills na tinuturo ng Red Cross. So, Coach Richard, tingin mo ba yung CPR, yung mga tinuturo ng Red Cross, tingin mo kailangan ngayon na mag-upgrade ng skills yung mga officials sa mga eskwelahan, yung kung may trainer or coach, tingin mo ba dapat yung basic alam nila ngayon?
0: Yeah, pero ano lang no, para yung regarding do sa mga players ko na umakyat ng bundok, mababa lang yung bundok ha. Baka akala nila mahirap eh. And may mission house doon na talaga naka-station. So it's a safe place. Now, when it comes to basic survival or basic first aid, all coaches should be equipped with that. Basic injuries, may nabagok, may pumutok na forehead. Kasi sa amin madalas baba pumuputok forehead yan. Anong gagawin? And then pagka na sprain, everybody should know that. Another is kunyari nabagok, kasi we have movements na yes, ikot, minsan nagkamali, tatama yung ulo sa floor. So what will you do kapag nahilo, kapag sumuka? Those are the basic things. Not only upgrade. I think all coaches should have the basic first aid skills, first aid knowledge. Kasi ikaw na yung pinakamalapit doon and you're the first responder. Pagka na, kunyari, pumutok yung, ano, yung baba, tuloy-tuloy yung dugo niyan eh, pagka malaki. If you don't know, nagpanic, wala na. If you would be doing yung sa activity sa beach or there are waters, dapat marunong ka mag-swimming. If not, you have no business in having that done.
1: Alam
0: So,
1: mo,
0: yan.
1: yeah.
0: Tama. Knowledge, knowledge.
1: Coach Richard, no, regarding yung mga CPR, no? Ako nag-aaral ako niyan pero nakalimutan ko. So kailangan kong mag-refresher course. Regarding sa mga injuries, no? And any yung mga injuries hindi mo masasabi yan kasi aksidente yan, no? Pwedeng ma-twist yung ankle, di ba? Tapos
0: Dislocation.
1: dislocation, and madalas, pag may kita mo sa mga napapanood ko, minsan may na-injure, no? Tapos, yung mga
0: Pagpagbo lang.
1: kapwa-teammates, yung mga kapwa-teammates may gagawin. Ako sabi ko, di ba, mas maganda yata. Ano ba dapat? Kunwari, may isang player na-injure, either sa training or sa team
0: Sa
1: building
0: game.
1: activity, anong unang kailangan gawin?
0: First, don't panic. Don't panic. Kasi yan, nagpapanik kung ano na gagawin eh. I have a player, no? Wala ako nung game na yun eh. Assistant coach ko yung nando doon. Wala ako ng game. Nakatapak ng ano, ng opponent. Nag-twist. Sakit daw yung tuhod. Eh, important game. Kaya yan. Mga players, hinahatak para diretso. Para diretso yun yung tuhod. Sigaw na sigaw. Ayun. May tear yung ligament. So the coach should know how to de-escalate yung ano, yung emotions, yung panic. Then, kapag may mga tournaments, pagka may medic, they call the medic. Kapag hindi aware si coach or assistant coach, basically immobilize muna yung ano, yung mga movement. Kapag marunong siya, then the person needs to assess, okay, saan masakit? What's the degree of pain? Pumipitik ba yung ano, para bang in-stab or hindi? Now, pagka nakita may swelling, okay, dangerous na. Kasi pagka immediate swelling, fracture. Pagka konting pag-mobilize na walang ano, walang weight na nilalagay, masakit na, oh, wag na galawin yan. Kaya yung basic the person has to know. So ngayon, first, kailangan may training si ano, no? Si coach. Second, kunyari sa school, palagi na dyan yung school nurse kapag may incident. Yun, pag tawag sa akin dito sa school na to, no, to coach before, first thing na tinanong ko yan eh, meron bang school nurse on duty? I think it's already is ano, a protocol na may school nurse, lalo na kapag si coach hindi marunong sa first aid. Then second, may kakilala ka ng hospital na malapit na nakipag-arrange ka na na in any incident, punta kami dito and then immediate action para hindi nahanapan na may budget ba yan, may pera pa yan. Of course, kapag emergency ngayon, di ba? Required to treat it regardless of. Iba pa rin pagka may partnership na yung school with the nearest hospital. To do the first aid. Siyempre, dapat capable din yun. Ang tanong lang dyan is, paano kung walang budget yung school for that? Kawawa naman, eh, no? But it's really something to think about.
1: Naalala ko, Coach Richard, no, yung kay Sam Boylim, sikat na player, nung nagkaroon ng problema siya, I think sa Inares, no, sa near Pasig, walang marunong ng yung basic skills, no, yung CPR. So, tapos wala yatang equipment.
0: Yeah.
1: That time, December pa, buhol-buhol ang traffic. It took him more than 30 minutes. So,
0: yeah,
1: bago nadala sa hospital. Ang importante, dapat may kagamitan na may trained personnel, no? Tapos
0: yeah,
1: may kagamitan habang wala pa yung ambulansya or habang hindi pa nadadala sa hospital. I mean, napanood ako kanina na isang video nung nangyari sa ano, no, sa Baler. Ang sabi nung isa na hininto muna nila yung CPR para madala nila sa hospital, no. So ang daming nagsasabi na dapat sinipiar muna bago dinala. Siyempre, I think ina-assess nila yung nangyari, no? Either kung kailangan talagang i-rush na dahil kailangan yung gagawa talaga ay mataas na level, which is yung mga doctors, no?
0: Yes.
1: So, Richard, itong nangyaring ito, no? Yung incident sa Ateneo. Ayaw natin mangyari kahit kanino man to. So, ano ang effect nito sa sporting community?
0: Well, immediate namin na ginawa dito. First pa lang, all athletes would require talaga yung medical certificate muna, including ECG. May medical clearance. Yes, they have may ano parents consent, may waiver and so on, pero first medical clearance kailangan. Sa sporting world, ano mangyayari? Extra caution. Pagka tournaments, ngayon meron ng mga first responder. Sa alumni tournament nga namin, may blood pressure. Kapag lumagpas ng 140 yung blood pressure mo, paparest ka muna ng 10 minutes before the game, ha? Tapos kapag tines ulit, mataas ng 40, not fit to play. Ganun ka. Kasi dami na matay na sa amin. For younger people, I think magiging mas careful na. Medical clearance would now be really required. Pagkarating sa orientation, do's and don'ts, kailangan maging aware yung mga athletes. Orientation with the parents, make sure that their kids are sleeping well, are eating well. Kasi they don't just sign parents' consent without really thinking of their children. In terms of activities naman, we will be very strict in approving what activities needs to be done or they kasi minsan coaches, yeah, helpful to, napanood ko sa TV to. This time around, we really have to think more deeply about it.
1: Ano, no, very thorough program, di ba? Ibig sabihin, ano to, uusisain, ibubusisi kung ito ba ay angkop, no? Binanggit mo kung angkop to sa age level, no? Kasi meron nga iba, binabanggit mo na nakita sa television. So, kung anong pagagawa, no? Nakita siguro sa YouTube na, uy, ito ginagawa ng Michigan State Basketball. Pumunta sila sa beach. Tapos kumuha sila ng, for example, mga Navy SEALs instructor. So, kukopyahin. Ang hindi naintindihan ng mga magpapagawa nun, itong mga undergoing the training, no? Itong mga nagbo-bootcamp. But especially we're talking about sa US kasi very strict dyan, no? Yung mga protocols. Hindi nila alam na for 2 months, nagpa-condition na, ready na for battle. So pag nag-Navy SEALs training sila, kinakaya nila. Hindi ko sinasabing kakayanin kasi mahirap yung training nga na ipagagawa. Pero matatest nila kung ano yung limits nila, no? And yung iba, ito maganda yung topic, aqua training. Ang daming nagsasabi na aqua training. So, Coach Ruben, ano ba ang pagkaalam mo dito sa aqua training?
0: Aqua training is parang may resistance lang yung movement mo without the stress of the joints. Kaya doon ka sa swimming pool, you still do some footworks. Baka yung aqua training nila is holding the breath. Na pwede mo naman i-hold yung breath mo na wala ka sa tubig. And sometimes, dangerous yung ano. There's this team sa swimming, ah. Swimming. Supposed to be marunong mag-swimming to. Almost drowned, I think. Yeah, almost drowned sa swimming. Kasi meron silang training na yung hold your breath under the water from one end to another end. Eh, imagine, dineprive mo yung utak mo ng oxygen for this amount of time. Tapos if you do that repeatedly, pwede ka mag-blackout eh. So that's what they said. Ako hindi ko alam, hindi ko susubukan yon. But mixed martial arts, yung pagka na-blackout ka, ginigising ka agad, and you have to be checked. So daming ano, may mga trainings na Aqua training, yeah, it's supposed to be for resistance, not for other anything else. Yun iba, masaya, uso niyo aqua training. Hindi lahat ng uso. Kanina may na-mention ako about some movies, you know. Movies, Hollywood, it's for entertainment, yung wow factor. But not everything is recommendable, recommended. In fact, nung nagbabasa ako ng libro, there was this professor who told me to criticize the book. So, ibig sabihin, not all authors, yung sinulat nila, are agreeable. You would be able to find something not agreeable. Or all the more sa movies. Yung minsan, it looks good. Oh, very dramatic. Parang pagka ginawa nila to, it would somehow give them a certain sense of pride or confidence. Yeah, pwede. Pero na-mention mo kanina, what are the conditions? Ano ba yun? Nakapag-train ba sila or what? So again, not everything that we see in movies, even in what other super teams have done, pwede nating gayahin. They have a different construct of how they were able to arrive there. Not everyone can.
1: Yung iba kasi, di ba, nababasa nila, nakikita nila. In fact, may nakita akong video ng San Antonio Spurs doing water, hindi ko alam kung anong tawag sa training nila
0: Water
1: yan, no?
0: discipline.
1: Oo, bumababa, tapos may brick, ginagalaw yung brick, tapos aakyat. I think, ano yun, training ng Navy SEALs, no? So, may nagtanong sa akin, Coach, ginagawa naman ng mga pro teams eh. Oo, sabi ko, pero pag ginagawa ng pro teams yan, nako, yung mga in charge of that training, meron nasa taas, wala sa tubig, meron nasa tubig, tapos meron nasa ilalim. Tinitingnan nila lahat, no? They make sure na pag nakita lang nag-blackout, pinupul, ano kagad, hinahatak nila. Especially pag, alam yun, hirap na hirap. Pero hindi nila gagawin yon sa mga NBA teams kasi ang goal lang naman nila doon is magawa lang yung activity at wala naman silang balak na maging Navy SEALs na pupunta sa dagat talaga at may mga dalang bomba na, di ba? Ang goal lang nila dito is to test their physical, psychological, and mental limits, no? And Coach Richard, no? Ang aqua training, ginagawa yan ng most teams dahil yung to risk injury, no? Dahil sa tubig nga, yung resistance na gagawa na, tapos hindi pa may injure ang mga bata, no? And Coach Richard, may naisip ka bang mga activity na hindi naman kailangan gawin sa tubig, na kailangan gawin, kaya namang gawin sa lupa? Ano yung example na ganun?
0: For example, endurance. You need endurance sa legs and cardio. Stationary bike. Ngayon, meron na yung to strengthen the arms na walang stress. Hindi nga weights eh. Yung meron na ngayon, yung arms na parang stationary bike, yun yung gagalawin mo. You just have to let them understand, oh, para saan to, you know which muscle group na pwede gawin. Kaya nga inimbento yung mga inimbento yung mga ganong mga machines eh. It's really to help us. Na, nung bata ako, winelding lang ng mga parts ng sasakyan kasi nasa auto supply kami, no? Winelding, niligay sa bar, yun na yung weights. Then, wala namang dati, wala namang YouTube or lessons. Pupunta lang kami ng kuya ko sa National Bookstore. Magbabasa kasi wala rin kaming pera pambili, no? Magbabasa doon sa National Bookstore. Oh, ito, pwedeng gawin to. Then gagawin na namin. Now, with all the information, we just have to be disciplined enough, hardworking enough to study. Hindi lang basta-basta gagawin. All information now are available in the internet. Pero kailangan mag-isip ka rin, you know? So you try it and so on. Discipline, discipline talaga. Then huwag mag-imbento ng hindi sinusubukan. Inventors nga, tinetest eh. So tayo, itest muna natin before we invent and apply.
1: Ano, ano? Being creative, libre, ano? Pwedeng mag-improvise. At the same time, titignan natin yung safety, no? Ang, alam mo, ang mga pumasok sa akin na habang nag-uusap tayo ngayon, eh yung mga safety, yung mga free diving, di ba? Ang lalalim nun. Eh habang nasa ilalim nga ng tubig, may mga kasabay nga tatlo eh. Tatlo o dalawa, di ba? So ibig sabihin, professional divers to, pero grabe yung safety precautions, no? Nag-aano sila bago umakyat, may safety stop kasi para hindi mabigla. So, it's very important na ano yung tawag nito, yung pwedeng mangyari, extreme case. Dapat ba ganun tayo mag-isip? Or dapat from a scale of 1 to 10, ano ba dapat ang gawin?
0: We can always be very careful in everything. Pero there will always be accidents. Yung kanina nasabi natin, Navy SEALs training, nakapag-prepare na and so on. Siyempre, hindi lalabas sa news yung ilan ang namatay sa Navy SEALs training. Ano yan? May news blackout yan. My elder brother, nasa PMMA siya, no? Philippine Maritime Marine. Yung training nila, grabe din eh. Yung verbal, ano, sinisigawan sila. Di ata pwede sabihin may hazing, eh, no? Pero talagang may physical eh. Naging part na. Sabi ko, ba't ganun? Why is it needed? Yan pala, syempre, military, pagka na-capture ka ng enemy, hindi ka bibigay. So, sometimes I don't agree, pero kapag nadadoon ka sa war, tapos may papa, it's part of the training. You signed up for it. Do I agree with it? Meron bang ibang ways para magkaroon ng mental toughness sa military? I don't know. Nasa sports. Sa sports, alam ko, hindi ka naman kikidnapin na, oh, papatalo ka, ha? Wala namang ganun. So, there are other ways. Para sa akin, what are the ways? I'm a believer in Christ, so how do you hold on to your faith? How do you hold on to your faith na hindi ka gagawa ng mali? Kapag naka-face ka ng ganitong mga challenges, oh, what should you remember? Where does your confidence comes from? So, yung mga truth, mga wisdom that has been ito proven na to sa among believers eh, na the most resilient people that I've seen are people who are very strong in their faith in God. I don't want to be very preachy, pero the people that I admire most, whether sa ministry, whether sa business, even in sports, are those people who have strong belief in God. Bakit? Kasi sila yung tao na may strong family structure. They are the people who hang out with individuals who shares the same belief and strengthens one another. These are the people na who really studies deep meditation of word, very diligent in studying other fields of ano, other fields of science or even psychology. So, ito yung mga nag-aaral. So, sabi, iniisip ko, teka, we need to impress more. Ano yung God's truth? And then have them in an environment of, yeah, safe sila, encouraging, and so on. Well, siguro sa anak ko, no? I did a lot of mistakes din sa mga anak ko. Pero one thing that I think I've keep on practicing is encouraging them. And then unconditional acceptance, unconditional love. I make it the point that they know that I value them. Sobrang lakas ng strengthening sa will ng tao yun. And I've tested it as well sa mga players. I think the players would say that I love them. That's why they do everything that they can. If without them knowing that I love them, kahit anong pahirap na gawin ko, yeah, malakas nga yung will mo and so on. Now it becomes how strong I am because of my experience rather than how strong I am because of the people who loves me. I think that's one of the way. Maramdaman nila na mahal mo sila without putting unnecessary stress, I think.
1: Gusto ko yung Richard, no? Na alam ng mga players na mahal sila ni coach, na walang unnecessary stress or hindi sila ilalagay sa alanganin. But nanggit mo nga, accidents happen, no? Nabanggit ko sa mga players ko before na there are three things na pwede mong hindi ako sundan, no? Number one, if I ask you to do something that is immoral, no? Mali sa mata ng Panginoon. That's number one. If number two, if I ask you to do something that is illegal, something wrong in the eyes of the government.
0: Yeah.
1: Number three, if I would cause you something na ikamamatay mo, wag mo akong sundan, no? So, yes, continue to encourage, strengthen our players, and also ilagay natin sila sa isang environment na we make sure that it is very safe. When we say safe, may due diligence, ginawa natin lahat, no? Plus yung mga safety protocols, no, para hindi mangyari yung ayaw nating mangyari.
0: May
1: Sa
0: dagdag
1: mga
0: lang.
1: Prevention is better, eh, no?
0: Yeah, prevention, you know. I got a chance to visit and play. Yun, naglaro yung mga teams namin sa international schools. All the surroundings nila, makikita mo, pinag-isipan, pinag-aralan. Yung pagka nabunggo ka doon sa pader na yon, hindi ka may injure. Walang kanto na pwedeng pumotok yung ulo. Of course, pagka natapilo ka, di nakasalanan sa sahig yun, you know? Pero, so, ano talaga, everything na napag-isipan mabuti. In architecture sa inaral namin, ergonomics, ano yung design consideration, safety ba? And so, marami tayong isipin. And creating a safe environment is a loving thing to do.
1: Thank you, Richard, for being our guest, no? Yung gusto kong ano, mga last words na gusto kong banggitin, eh, yung safety is not the absence of danger, but safety is being in the presence of the Lord. Diba? And, syempre, kailangan natin mag-ingat, no? Coach,
0: yeah.
1: Richard, thank you for being our guest, no? Dami kong natutunan.
0: Yeah, pleasure,
1: and
0: pleasure.
1: Yung ating
0: napaisip
1: mga...
0: din ako.
1: No? Ang maganda dyan, ha? Habang nagkakwentuhan tayo, eh, malalaman mo rin, ha? Ano ba pwedeng maidagdag na pwedeng ipasok sa aking memory bank na pwedeng makatulong sa aking team, no? Maraming salamat, no, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ng programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless you.
0: God bless. Thank you.
2: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang Portable Missionary o PM Radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan nito ng pagpapadala ng dalawang PM Radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. nagpadala muli ng 51 PM Radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM Radio, ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya Oriental Mindoro na si Balikluna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon, Oriental Mindoro.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. God is able. From disability to possibility.
5: Mga kagapay, welcome po muli dito sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DCAS, pati na rin po sa YouTube channel ng 702 DCAS. Ako po si Raquel Amolando.
6: At ako po si Peggy Lotto, ang God is Able, ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At maaari niyo po kaming i-message sa mga numerong smart number 0999-223-5675 at sa amin din pong globe number na 0916-296-6620. Maaari din po kayong tumawag sa numero sa aming landline na 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi, saan man po kayo lugar sa Pilipinas, kayo po at ang God is Able ay bumabati po kami sa inyong lahat. Hello, Ate Raquel.
5: Hello, Peggy. Kumusta?
6: Mabuti.
5: Mabuti naman. Okay. Sige po, pakilala muna natin ang God is Able kasi tayo po ay hindi natin sa programa dito sa Far East Broadcasting Company. Tayo po ay isang foundation, God is Able International Foundation, ang ating pong pangalan, at tatlo po sa major na ginagawa ng ating organisasyon. Ang una po ay yung Family Camp. Annual po itong ginagawa tuwing summer, tuwing May. Ito po ay pagsasama-sama ng mga persons with disability at ang kanilang mga pamilya, pati na po yung mga volunteers natin, mga advocates natin. Ito po yung pagkakataon na, alam mo, tinatawag nga na safe space, no? Na walang judgment, masaya lang, natututo ng sabay-sabay. Marami pong mga na-accomplish ang Panginoon through the Family Camp, like healing, awareness, yan, nagkakaroon ng mga bagong circle of friends, yan. Marami po pong ina-accomplish ang Panginoon through the Family Camp.
6: At bukod po dyan, meron kaming mga iba pang mga ginagawa katulad ng amin pong gift of mobility that every now and then we give it to different churches, our different church partners po, na ito po ay tinatawag namin gift of mobility sapagkat bakit po gift? Ito po ay nakukuha ng libre at ito po ay mapalad kami na ito ay nagagaling pa sa Joni and friends po, yung mga wheelchairs po ng God is Able, ano. Tapos bakit po sa churches ginagawa ang pagbibigay? Pagkat bukod po sa gusto namin makatulong, ay gusto po ng God is Able na maipamahagi ang salita ng Diyos at ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po talaga yung aming ibig na mangyari. Kaya ito po ay sa mga churches ibinibigay. At bukod po dyan, marami pa tayong mga iba-iba pang mga ginagawa, Ate Raquel.
5: Yung ating Building Lives Together, at ito po ay sa pamamagitan ng dalawang mukha. Ang una po ay yung tinatawag natin mga conferences. Nag-organize po ang God is Able ng mga conferences tungkol sa isang disability. At ang purpose po nun, magkaroon lang talaga ng awareness, makarinig ng mga testimonies tungkol sa klase na yan ng disability. At ang isa po ay yung ating course in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions lang naman po ito, pero malaki po ang tulong para magkaroon talaga ng malalim na kaalaman at awareness tungkol sa disability. Ina-encourage po namin na kung meron pong may disability sa iyong pamilya or ikaw mismo ay merong disability at ikaw naman ay advocate ng may disability, sana ay mag-enroll ka dito para, alam mo yon, papasukin natin ang isang ministry na may alam. Yun. So, that's who we are. Marami pa rin po tayong mga ginagawa. Pero yun lang naman talaga, Peggy, ang major things ano na ginagawa natin.
6: Dahil po, di ba kanina nabanggit natin yung gift of mobility. So, sabi nga po sa mga churches to ginagawa. No? It, yung guest po natin ngayon, isa siya sa mga church partner natin. At marami po siyang naitulong dun sa bandang binangonan sa mga recipients. At dahil, bakit nga ba siya natin guest? Siya yung head pastor and at the same time, eventually, he became a recipient himself. Kasi po, nagkaroon po siya. Bukod po sa kanyang disability, meron po siyang scoliosis at siya po ay nagkaroon ng stroke. Paano po siya gumaling? Malalaman po natin yan. At ito po ang ating partner sa bandang binangonan, si Bishop na po siya ngayon, si Bishop Edward Atinio. Hello, Bishop.
7: Yes, hello. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa Chairman ng God is Able Foundation, si Sir Moises. At salamat din kay Ma'am Peggy. Isang karangalan ako ay may imbitahan. At salamat kay Ate Raquel. At saka kay Ate Yet. Tama, Yet. At sa mga nakikinig sa ngayon, ako po'y bumabati sa inyo. Tunay nga po na ako po ay recipient po ng tulong na ibinigay ng God is Able Foundation. At member din ako sa Person with Disability. Pero ang totoo, mahabang panahon na nag-act ako na hindi ako nag-member sa PWD kung tawagin. Kasi ang feeling ko, normal ako eh. Bagamat meron akong scoliosis since I was born. So, now, thanking God, dahil ako po ay napabilang sa magsasalita, Ma'am Peggy, at kung ano po katanungan, malaya ko pong sasagutin sapagkat ako po ay masasabi ko, blessed ako ng Lord.
5: Ayun po. Oo. Salamat po. Na-mention na ni Peggy na kayo ay pinagaling ng Panginoon. Pero bago po natin yan puntahan, para mas excited, tingnan muna po natin yung inyong journey. Nung pinanganak po ba kayo, meron ng kondisyon o wala pa naman, na-acquire lang?
7: Sabi po ng mother ko ay since when I was born. Pero habang lumalaki ako, siyempre very conscious na ako sa health ko. Nung elementary ako, sabi ng mother ko, anak, ipinanak kang ganyan. Tapos sa nakakatuwa pa nito, swerte daw. Sabi ng mga kapitbahay, tiya, swerte yung anak mo. So my mother has no time. Napatignan ako sa doktor at lumaki ako na ganito talaga.
5: So, ano po ba yung ganito? Ano po yung ganyan? Ano po yung condition?
7: Ako po may scoliosis. May scoliosis po ako. At talagang hindi po yung scoliosis na basta-basta. Pag nakita niyo ako in person, eh talaga ako, taglay ko yan.
5: Ilang taon po yun? Nakikita na po ba kaagad yun? Kahit na maliit pa ang isang bata? Ilang taon po ba?
7: Bali po, nag-start po ito na naalala ko eh. Noong ang edad ko siguro mga 4 years, ano, mga 5, 6 years old. Pero nung grade 1 ako, hindi pa naman masyado halata. Bagamat naririnig ko na may scoliosis ang anak mo, Konching. Nanay ko kasi Konching eh. Yun. Pero nung ako'y elementary na, nakikita ko na sa salaming na talaga may scoliosis ako. Pag tumindig, tumayo, at hindi po madali. Ano po? Hindi madali.
5: Para dun sa wala pong idea kung ano itong scoliosis, ano po bang itsura?
7: Bali po, yung spinal cord sa likod, dapat diretso yun eh. Pero may kita mo, yung iba ay bandang kanan. Ako ay bandang kanan ako eh, hinatak eh. Yung iba naman bandang kaliwa. Tapos meron ka may kita noon, bata ako, maliit lang yung muscle. Pero habang lumalaki, lumalaki rin. Tapos ang mahirap, yung bang affected, pati yung liig ko sa pagtayo, At saka isa pa, siyempre pag tinanggal ko yung t-shirt ko, talagang kita. Ang hirap talaga. Ang hirap.
6: Pastor, Bishop Edward, if I may describe it po, no, para maging vivid, if you'll give me the permission to describe it po, kasi nakita ko na po, di ba kayo sa personal, daming beses na natin,
7: Yes.
6: Ano, naging magkaibigan na nga tayo. Ano po, yung para kasi, because of the scoliosis, medyo hindi na po na, lumaki si Pastor Edward masyado. Di po
7: yes,
6: ba?
7: Tama. Tama po, ma'am.
6: Tapos yung parang yung sa may likod niya po, parang naka, ano na siya, yung nalagyan na ng laman. So,
7: my card.
6: May curve na po. At kitang-kita
7: Yes.
6: po yun, kasi naka, yung parang, naka, in person po actually, nakaganon po siya. Di po ba, Pastor
7: Yes.
6: Edward? Ganun po. Halata po talaga.
7: Oh, sa kapiling-pili ang pwede kong isuot eh. Siyempre ngayon, nung ako po ay meron ng self-conscious, siyempre gusto ko lagi nakapolo, hindi na naka-t-shirt.
5: Oo, oh, parang hindi pa hat, ganun po.
7: Opo, opo. At saka actually, ang suffering ko, grabe, not only in physical, but even in my emotional.
5: Opo. Balikan ko lang po yung description ni Peggy. Ano, sabi niya, maliit kayo. Is it, does it mean na hindi na kayo nag-grow? Or nag-grow naman, kaya lang yun na nga, parang nakukubugob na. Parang tama po ba yun?
7: Yes. Or, actually, sa totoo lang, ang lahi ng nanay ko, mga tiyuhin ko, 6-footer. Sa babae naman, mga 5'3", 5'4", 5'5". So ako, sa tingin ko, malakas yung blood ko sa mother side eh. Kung wala ko scoliosis, baka umabot ako na. Now, siguro, umabot ako na mga 5'8", or else pwede 6-footer. Oh, pero dahil nga may scoliosis ako, ang height ko, umabot lang ako ng dati, 5'1", eh. Tapos habang tumatagal, naging 4'11" na lang. Ganun po yun.
5: Nakwento po ba sa inyo kung bakit nagka-scoliosis? Or siguro, malaman na lang po ng ating mga listeners and viewers kung ano ang cause ng scoliosis.
7: Ang cause, ang mother ko, wala naman siyang nasasabi sa akin kung anong cause. Eh. Basta, laging sinasabi niya, inalagaan naman ako. Wala naman siya ininom. So, nung lumabas ako, nakita na lang na ganun ako. Kaya ang hirap i-trace yung cause. Hindi naman nasabi na napitawan ka o ano man nangyari sa'yo.
5: Oh,
7: yun.
5: Baka si Peggy, ano, meron siyang information sa tagal niya sa Disability Ministry.
7: Oo.
6: Kasi po yung... Kasi parang di ba, no, Pastor Edward, bukod sa parang scoliosis siya, parang ang lumalabas kasi nagkaka-hunch yung back. Hindi po pa. Parang ganun yung sa kanya, yung parang nagkaroon ng hunch. Pero hindi siya kuba. Hindi po siya ganun. Parang diretso siya, pero meron pong laman yung likod niya. Di ba po, Pastor Edward? Ganun po yung condition niya. Tapos maliit lang siya. Mas malaki nga kay Pastor Edward. Mas matangkad ako sa kanya pag magkasama kami. Pero yun nga.
5: Alam mo, Peggy, bakit ba daw ba nagkaka-scoliosis? Acquired ba yun? Or pwede siyang inborn?
6: Minsan po, ano siya, namana. Or minsan naman po, for example, kapag kayo, normally po kapag ka ikaw yung mga ballet dancer, normally nagkakaroon ng ganun, eventually na din-develop yung ganun nila. Pero most of the time po, it's parang, ano, namana. Meron sa pamilya nyo na merong nagkaganun.
5: Ayun. Grabe, salamat ha, Peggy. Oh, kasi magandang naiintindihan ng ating mga listeners and viewers. Para napipicture out, ano, naiimagine kung anong itsura. Yan, Bishop Edward, na-mention nyo kanina, hindi na physical yung pain. Masakit po ba ang merong scoliosis?
7: Totoo po. Siyempre, no, ako po ay nakakaroon na ng sabihin natin yung na-enlighten na ako, lumalaki na. Siyempre, nung bata, hindi mo pa napapansin. Nung lumalaki na ako, number one na nakita ko sa sarili ko, naiba ka eh. Naiba ka sa mga bata, no? Lalo na nung high school, ganun din. Tapos yung salitang bully since when I was young, up to high school, up to college, Sa totoo lang, kahit pastor na ako eh, hindi ako makapaniwala na may pastor din ang bubuli. Grabe yung bully.

0: ay mga ganon. That's already pambubuli kasi yung kapansanan mo ang binabanggit. Tama naman po yun. Pero Pastor Edward, gaano po kalalim yung emotional na pain na naranasan nyo? Kasi sabi nyo po, simula elementary kayo hanggang, at kailan po kayo nagkaroon ng total healing from that?
1: Actually, elementary ako. Kaya nga, nung elementary ako, siguro yung motivation sa akin na sige, binubuli nyo ako, kailangan strong ako. Kaya natuto ako talaga, natuto akong magbuo ng barkada ko, kinaibigan ko. Once nabulihin ako, sige, meron akong kasama. Dumating ako sa puntong ganun, oo, lalo na nung high school.
2: Oo. So, ang ibig sabihin, meron naman po kayong mga group of friends na talagang tinanggap kayo.
1: Yes, oo.
2: Oo. Oo.
1: Saka
2: Salamat po.
1: isa pa, ang nakapagpapalakas sa akin, guwapo raw ako. Kaya sinasabi ko, may scoliosis nga ako, guwapo naman ako. Sige nga, sino bang perfect sa atin?
0: Maganda si
1: Okay.
0: wifey.
1: O, yun yung aking kaaliwan. Hindi naman sa binubuhat ko yung bangko, ano?
0: Maganda po wife niya.
1: Oo.
2: Oh.
1: Pero nung time na yon, ang dami ko ng katanungan sa Diyos, sa magulang ko, sa sarili ko, pati yung mga pangarap ko. Siyempre, nandun na yung discrimination eh. Oo.
2: Ano po ang hindi kayang gawin ng isang may scoliosis?
1: Sa akin po ay nakita ko sa sarili ko, first of all, yung may invitation sa akin, for example, meron pong tinatawag na kailangan mag-score. Diba? Sa probinsya, uso yung piyesta, maghahanap ng gwapo, maganda. Kinukuha kong score, hindi alam na ako may scoliosis, pero sa sarili ko, dinidiscourage ko kaagad, hindi pwede. Bagamat sabi sa akin, mag-polo ka lang, tumayo ka lang, maglakad ka, okay ka na eh. So, yung ba mga ganun, pangalawa, yung pangarap ko after my graduation in high school, sinulatan ako ng US sa Amerika, scholar ako ng US Navy. So, sabi ko, akin na ito, pagkakataon ko na ito, eh, hindi ako, para sa akin, nandun kagad yung diniscourage ko na sarili ko. Tapos sabi nung kapatid ko, dapat sa akin yan eh, bakit sa iyo pa? So, yung mga ganun ba? Tapos, siyempre, high school ako noon, naghahanap ng mga artista. Kinukuha din akong artista noon. Hindi ako pwede kasi alam ko may scoliosis ako eh. Yung ba ang daming dumating na pinalagpas ko because of my disability? So, nangyari lahat yun sa akin.
2: Naku,
1: So,
2: artista pala kayo,
0: artistahin.
2: artista.
0: Pero kung titignan mo, parang merong favor, pero inaayawan mo, no? Pero
1: Yes.
0: ano, may katanong ako, kasi sabi mo, yung mami mo, na parang hindi ka na pina-check up, di ba? Parang ang feeling niya kasi swerte, di ba? Pero habang lumalaki ka po, was there a time po ba na nagalit ka sa kanya o sinabi mo sa kanya na alam mo nagagalit ako sa iyo kasi hindi mo man lang ako pinatingnan para man lang sana na ano na correct kasi merong correction for scoliosis eh, di ba binibrace yan eh. Masakit nga po yung braces yan eh, pero merong correction at pwede rin siyang maoperahan yung iba nagpapaoperahan pero ikaw po dahil hindi pina-check up dahil feeling swerte so ano po yung ginawa mo na parang did you tell your mom na masakit sa iyo, nasaktan ka na hindi ka po napa-check up?
1: So, sa totoo lang, no choice talaga kundi tanggapin ko na lang eh. Tanggapin ko na lang eh. Kasi, first of all, nung nakakaisip na ako, siyempre pag mag-undergo ako ng medication, alam ko na rin eh. Una, mahal ang physical therapy. Pangalawa, sabi nga nung contact ko noon, kakilala namin, go to Japan if you have money. So I mean, maraming mga nagsasabing okay, negative, tapos hindi pa nakakatiyak pag ginalaw ito kung mabubuhay ba ako na makakapaglakad,

0: ako, the same. So, ako, tinanggap ko na lang, lalo na nung ako ay na kay Kristo na. Yun na nagbigay sa akin ng pag-asa talaga. So, sa totoo lang, sabi ko, Lord, pinupil mo rin yung pangarap ko. Hindi man ako naging artista, na-interview naman ako sa 700 Club noon. Na-extra din ako. So, thanking God, hindi man ako naging US Navy, na-commission naman ako sa Manila Yacht Club. Alam nyo, ang rank ko doon, nabigyan ako ng, wako doon ha, kay Real Admiral Villanueva noong time niya, nabigyan ako ng first star, captain, and then yung first star, binibigay na sa akin. Kaya sabi ko, thanking God, na-fulfill din. Hindi man ako naging US Navy, naging auxiliary naman ako at napakataas pang rank ko, naging deputy commander ako doon since 2007 to 2011. So, pinulpil ng Lord yun. Pagkatapos, sabi pa ng kapatid ko noon, maliit ka, meron kang kapansanan, di ka mapag-asawa, o kaya mag-asawa ka pandak din. Alam niyo, ginawa ng Lord, binaliktad yun, binigyan ako ng asawa na matangkad sa akin at saka maganda pa. Pagkatapos, yung anak ko, ang laki-laki niya, 5'11 ang height, guwapo rin, saka yung anak kong babae, siguro pag nakita niyo kayo magsasabi, napaka-bless, napakaganda rin niya. So, pinulpin ng Lord lahat yun sa akin. So,
1: yeah. Kumusta po yung pag-aaral niyo? Dire-diretso po ba o nagkaroon kayo ng mga challenges along the way?
0: Sa pag-aaral ko po, talaga po na nangyari din sa akin yun dahil sa kabubuli sa akin, nagawa ko, kagaya noon, nag-aaral ako sa Quezon City High School noon, nung high school ako. Dahil sa bully, lumipat ako sa Caloocan High. Umabot ako sa mga ganun. Napapaaway ako sa campus. Dahil ayaw kong apiin ako. Ayaw kong laitin ako. Kasi tinuruan din ako ng tatay ko noon. Huwag kang paapi. Kaya mo yan. Kaya ganun po nangyari. O, pero nakaraan na yon.
1: Nakatapos kayo.
0: Bali po, actually, thanking God, natapos ako sa Lord Jesus Christ Seminary. Tapos, nagtuloy din ako sa Bethel Bible College. Tapos, sa sister school nila dito sa AGSOM, Assemblies of God School of Ministry, ng ministerial course. Tapos, nagpatuloy ako sa Andrew Theological Seminary. Thanking God, natapos din ako ng MDiv doon. No? Okay na ba yung kwento ko yun? Para nakakahiya. Pagkatapos, okay, 3 times din ako nabigyan ng honoris causa. Doctor of Educational Management, Doctor of Philosophy of Educational Management, Doctor of Philosophy in Humanities, Doctor of Philosophy in Ecclesiastical Law, at connected dito sa international international academic learning. So, yun po ang ating educational background. Pagkatapos nag-modular din ako sa college, continuous. So, thanking God, nakakayaman sabihin, kasi hindi ko deserve it, tingin ko sa sarili ko eh. Kasi the more na tinuturoan ka ng Lord, may achievement, the more na nagpapaka-humble. Doon ako tinuruan ng Lord, dahil sabi nga, kung saan ka mahina, doon ka palalakasin. Kaya buhay ko na po yun. So, sa ministry naman, more than 40 years na ako in ministry. So, thanking God, pinagkatiwalaan din ako ng Lord ng iba't ibang lugar na simbahan na.
2: Mm-hmm.
0: So, yun po. Yun po. Baka ma-over na ako, ha? Sabihin mo na.
2: Over sa achievement. Napakadami mo pong natapos. Para ito po, moving forward, kasi recently, para pong nagulat ako, kasi sabi niyo po yung parang, "Uy, Peggy, pwede ba akong maka-avail ng wheelchair?" Nagulat ako na kayo yung a-avail kasi syempre, kilala ko po kayo eh, di ba? Tapos nag-send po kasi siya noon, I think this was during, how many years ago, Pastor, Edward, nung naging recipient ka ng wheelchair?
0: Yes. Actually, first na nakabila po ng wheelchair dyan, yung nanay ko noon, hindi na makalakad.
2: Mm-hmm.
0: thanking God talaga in action ng kaagad hanggang sa stable foundation. Pagkatapos, yung mga tao na lumapit sa atin sa church after vision casting, no, nakapagbigay ulit ng chair dito sa church sa mga may mga kapansanan hindi makalakad, hindi makatayo. So nakita ko talaga napakalaking halaga yon, lalo na sa akin nung nagkasakit ako. Ikaw kagad ang naalaala ko, Ma'am Becky, I need walker, please.
2: Naalaala. Hindi, pero nagulat po ako nung kasi sobrang nung time po na yung nanghihina si Pastor. Kasi sinend niya po sa akin yung picture tsaka yung video. Nagulat ako talaga na ano, nagka-stroke po siya. And then, so, every day, siguro, sinisend niya po sa akin kung paano siya nakaka-recover. Pero naiisip po na parang, nung una kong nakita actually, mahirap din talaga yun, no? Kapag kayong minsan kalaban mo talaga yun. Nung una ko po siya nakita, sabi ko, naku, si Pastor ano, Edward, parang ano ba ito, ba't parang latang-lata na? Kasi nakita ko po siya na, ano, despite of him having yung scoliosis nga po, malakas siya. Tapos ayun, nakita ko po siya na stroke. So, ikwento mo po sa amin, paano po yung journey ng pagiging, ano mo, yung paano ka po gumaling? Kasi napakabilis po ng journey na
0: okay.
2: Yun.
0: Okay. Ayan po, no? So, actually, nagkasakit ako talaga ng matindi. Ito po nga nakaraan year 2023. Natatandang ko noon September 9. September 8, 9, yan. So, ganito po yun. Na-stroke po ako na biglaan lang ho yun. So, hindi ko akalain na umabot ako sa ganon. Yung pagka-stroke ko ay hindi po basta-basta. Alam ko, kamatayan na naghihintay sa akin. Kasi tatlong appointment ko noon eh, galing ako ng school na doon ako spiritual advisor. Galing pa ako ng barangay. Galing pa ako sa office of the mayor noon, mga time na yun, pwede ako nagkakamali. Pagdating ko sa church, nagpapagawa pa ako, mga 5 ng hapon, basta naman hidlang yung paa ko, akala ko ko lang eh, simple pagkamanhid lang, hanggang sa ako'y nabuwal na, nagdilim ng paningin ko, pagkatapos sabi sa akin na stroke si Bishop, si Pastor. So dinala ako ngayon sa ospital na pinakamalapit. Sabi ng doktor na naroon, naku, delikado ang lagay ni Pastor. Nakita sa akin yung mukha ko. Sabi sa akin kagad, dalhin sa malaking ospital, magpa-CTs, magpa-CT scan. So dinala ko from Angono Hospital, General Hospital, no, nagpa-CT scan ako sa Lakeview Private Hospital. Nung nakuha yung result, kahit yung result na makita lang. So binalik po dito sa Angono Rizal. Nung tinignan po, sabi sa akin, tatlong ugat ang bleeding sa kanyang brain. Delikado na siya. 1 hour na lang ilalagay nito, dalhin na sa malaking ospital yung ICU. So nung time na yon, nagpray ako ng matindi kay Lord. Talaga umiyak ako. No? Nandun yung paghingi ko ng mercy sa kanya. Dinala ko from Angono, dinala ko sa from Lakeview, dinala ko sa Antipolo Hospital. So sabi sa akin, wala kaming ICU dito. So ngayon, no choice, kundi dalhin ako sa Quirino Memorial Medical Hospital kasi government yun para makatipid at malaki yun. Pagdating naman doon, 3 po ang nakapila. So sabi ko, Lord, anong Panginoon, iligtas mo ako hanggang sa no choice na. Dinala ako sa World City Medical Center, private na, kahit walang budget. Pagdating ko doon, thanking God, siyempre, acute brain bleeding eh. So sabi ng doktor, tinignan ako, ang dami. Pagkatapos, sabi sa akin, mabuti hindi ako nakumatos. So tinignan ako. So, preparation, ICU na. Pero yung prayer ko, sabi ko, Lord, yung mind ko, huwag mong alisin. Help me, save me, rescue me, build me, Lord. Pagkatapos, nakita ko yung preparation, nagsasalita ako kahit acute brain bleeding, hemorrhage. Tapos, sabi ko, Doc, hindi ako sa ICU. Jesus is here, sabi ko. Tapos nagsalita pa ako, Doc, I know you are doctor by profession, but my doctor, doctor of all doctor is Jesus. So, dadali na talaga sa ICU, ilalagay na yung aparatos. No, lahat ilalagay na. Pero sabi ko, Doc, no, mabubuhay ako. Believe it, Jesus is here. So, yung doctor, no choice, kundi inobserbahan pa rin ako sa emergency. Pagkatapos sabi sa akin, sige nga, itaas mo ngayon paa mo. Alam niyo, tinaas ko pa ako, pero hindi ko maitaas. Sabi ko, in Jesus' name, naitaas ko. Yung kamay mo, igalaw mo yung kaliwa, affected na. Patay na yung kalahati, naitaas ko in Jesus' name. Lahat ng pwedeng gawin para tignan kung okay ako, nagawa ko. So, nagulat sila. Tapos di ko namamalayan sa sarili ko, nagtetestify na ako about Jesus. Pagkatapos, madaling araw na, doon ako dinala na sa kwarto na private room, hindi sa ICU. So ano po ang miracle na ginawa ng Lord sa akin? Una, acute brain bleeding, sasabog na ang utak ko. Pangalawa, hindi ako na-comatose. Presence of mind, rescue ako ng Lord. Pangatlo, hindi ako na-operahan. Pagkatapos, nung nasa kwarto na ako, sabi ng Lord sa akin, Jeremiah 31 verse 17, nabasa ko sa dingding na nakalagay doon, no? Sinulat ko pa nga yung word na yun eh. Sabi ng Lord sa akin, for I will restore your health. Sabi niya, your wounds, says the Lord, because they called you. No? So itong word na ito ay nagrema sa aking heart. So dumating yung point na sabi ko, Lord, kung mamamatay na ako, heaven na ha. Pagkatapos sabi ko, Lord, pero kung bubuhayin niyo ako, ayaw ko, Lord, na ako'y inutil na hindi na magsalita. Gusto kong magamit mo pa rin ako. Pero alam niyo yung miracle na ginawa ng Lord, no? Talaga ang ulo ko parang puputok na, hindi ako makakain, hindi ako makainom. Nilagyan ako na NGT, pero sabi ko, huwag mo ilagay to, please. Inulit pa, inilagay pa rin, kinabukasan, tinanggal. Pagkatapos nung ako ay nandun pa rin sa ospital, non-stop prayer ang nangyari. Kasi sabi ko, kung mamamatay ako, at least mahalaga, meron na akong cleansing of soul, pupunta na ako sa langit. Pagkatapos, ika 2 days, sabi nung doktor, Mrs., magpa-check up na kayo sa asawa ko. Siyempre, affected na din emosyon niya. So, ako'y nagpe-pray kami. And the following day, ika 3 days na, sabi ko, alika, pumunta ka na sa billing section, pa-compute mo kung how much yung babayaran natin. Umabot na ng 200,000. So, sabi ko, labas na tayo. Kasi, ang tinitignan ko yung billing eh. Pero sabi ko kay Lord, Lord, binuhay mo ako, hindi ako namatay. Sabi ko, Lord, lingkod mo ako. Nangaral ako, nag-pray ako sa mga may sakit, ang daming gumaling. Ako naman, Panginoon, ang tingnan mo, ako naman kahabagan mo. Ako naman ang pagalingin mo, I show your mercy to me. Lord, I want to experience your touch, your miracle power. So ang Lord alam po nandoon. And then sabi ko sa misis ko, pababayaran ko kay Lord yung bill ng hospital. Halika, pray tayo. Kasi pera lang namin noong time na yun, 50,000 lang eh. Down payment lang yun eh. Tapos naglambing ako kay Lord. Sabi ko, Lord, we don't have any money na pambayad. Gusto ko nang lumabas, please. Kasi sa 13, ipinasok ako. September 9, nandun ako, 10 ako. 9 ako na-accommodate. Pagkatapos 13, birthday ko na, September 13. Sabi ko, Lord Jesus, gusto ko lalabas ako dahil birthday ko na. And then, Lord, pwede ba maglambing? Lord, pwede ba pakibayaran mo na yung bill ko? Alam nyo, amazing. Nung ako'y nag-pray na, mga kapatid, open ang aking cellphone, non-stop na ang pumasok mga message. tinatanong ko ano nangyari, tinanong ang aking bank account, tinanong ang GCash number ko. So sabi ng misis ko, thanking God, kumilos ang Lord. Yung nalikom lahat, more than 200,000. So, kinabukasan, lumabas kami. Kasi ang sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko sa kanya, 3 days lang ako sa ospital. Kasi nung ikaw namatay at nabuhay na maguli, after 3 days, there is miracle. I just want to experience your power, your glory, anointing na bumuhay sa iyo sa kamatayan. Siya din ang bubuhay sa katawan ko. Lalabas ako, Panginoon, sa bahay ako. Hindi mo ako inayaan na mamatay. Ibig sabihin buhay ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. So in short, thanking God, nakalabas kami. Pero na inilabas ako, ano tsura ko? Sinakay pa rin ako sa ambulansya. Sinakay ako yung pang-rescue ng plastic. No, gulay pa rin ako. Gulay talaga, patay ang kalahating katawan ko. Pero sabi ko, kung mamamatay ako, sa bahay na lang. Pero hindi, bubuhayin ako ng Lord. Ayun yung aking faith. At alam nyo, nung nasa bahay ako, hindi pa rin ako makakain, hindi ako makainom. Inahatak lang yung kumot para makilos ako, nakapampers. Pero thanking God, grabe ang himala ng Diyos. At alam nyo, and the following day, siguro 3 days after, pwede ko na ikwento, baka yung oras ko makuha pa. 3 days after, ito na, may something miracle will happen in my house. Hindi na ako natutulog madaling araw, alauna medyo siguro, the following day, nagliwanag bigla yung pintuan namin. May naglalakad. Tapos palapit nung una liwanag, nung malapit na, nasa pintuan ko, nasa kwarto, nag-form of man at puting-puti mula sa balikat hanggang sa lampastuhod. Ang buhok niya ay makintab na parang gold. Hindi ko nakita ang mukha. Lumapit at nagliwanag ng gusto nung nasa pintuan na ng silid namin. Pagkatapos tumayo sa gilid ng kama, siyempre ang aking nasabi, Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Tapos alam ko siya yon, umiyak ako. Pagkatapos di ko nakita mukha, bigla nagsalita sa paanan ko nandoon sa kama. Sabi sa akin yung word na yun, natatandaan ko. My son Edward, sabi niya, I will heal you. I will remove all your pain. I will restore you. So umiyak ako, yes Lord, yes Lord. Pagkatapos, umakbang pa na isa. Pagkatapos medyo ginilit niya yung kanyang ulo. Ikinabig niya ng kanan. Split second, natanaw ko lang yung mata na pinagalong kulay asul at green. Pagkatapos liwanag ulit, nagsalita na naman. Sabi sa akin, make Jesus happy in your life. Sabi ko, yes Lord, umiyak ako. Yes Lord, napakabuti mo. Pagkatapos sabi sa akin, go back to ministry and testify about me. Kaya sabi ko, yes Lord, maglilingkod ako sa iyo. Magtetestify ako sa iyo. Pagkatapos, ito yung huli niyang sinabi, rise up and walk. Nung sinabi niyang rise up and walk, yung gulay, hindi ba kagalaw, hindi ba kadunok ng tubig, mata lang ang gumagalaw. Biglang lumakas ang katawan ko, bumangon ako, madaling araw. Naiunat ko yung paa ko sa sahig, tumayo ako, naglakad ako. Kaya mula nung gabing yun, kinaumagaan, hindi na ako gumamit ng pampers. Nakapunta na ako ng CR. Dito na ako sa table, dining table, kumakain. Back to normal. Ayun po nangyari sa akin. Napakabuti ang Panginoon. At pinulpil ng Lord lahat yun. Siguro 1 month after the miracle, the power, nakabalik na ako sa church. At sabi ko, Lord, sinabi mo, pinagaling mo na ako. Gagamitin ko pa ba itong tungkod? Desisyon ko na lang magtungkod. Pero ang wheelchair, hindi ko na nagamit, ang walker halos. Ganun nangyari. At ito ako ngayon, back to normal. Hindi ko man tinatanggap lahat ng engagement ko. Pero good news, nakarating na ako sa Parikagayan para bumisita sa local na church doon. So thanking God, grabe ang milagro ng Diyos sa akin.
1: So ngayon po, wala kayong ginagamit ng mga walking devices?
0: Ano po?
1: Wala po kayong ginagamit na wheelchair, na cane, or whatever na
0: bali po nangyari para... po ang wheelchair nung time na yon, hindi ko na nagamit yung wheelchair. Tumayo na ako. Yung walker, hindi ko na rin nagamit. Ngayon po, ang ginagamit ko na lang, pang-alalay ito na lang po, pag naglalakad. Yun po. At itong testimony ko sa inyo, 2023 ito. Pero almost 1 month na ako nakaranas na nasa kama, hindi gumagalaw. At naiwanan ko ang wheelchair lahat. Walker naiwanan ko. Nakainom ng tubig. Yung memory ko, nakakapag-preach, nakakapag-meditate, nakakapag-sulat, everything, ayun lang, medyo napapagod dahan-dahan. Pagkatapos sinumpong pa ako ng scoliosis ko, grabe. Yung scoliosis ko, inahabol ko, hininga ko. Kaya sabi ng Lord, I will remove all your pain. So ngayon, na-overcome ko na lahat yun. Ayun po ang lagay ko ngayon, bagamat I need pa rin kumonsulta, bumisita sa doktor. Opo.
1: Grabe, Peg. Ano, narinig mo na ba yung kwento?
2: Actually, ano, first time ko to na narinig. Kasi nung dati po na sinabi niya, pinagaling siya ng Panginoon. Kasi lagi niya po akong tinatawagan para yung ano. Etos nun po, parang hindi niya masyado sa akin na kwento. So, okay. Naalala ko po siya na parang, kasi Pastor Edward nga pala became a vessel of supernatural healing. Kasi po nakita ko na siya na parang gulay. So, tapos yung parang gano'n na nagpapa-pray. Pero alam niyo po, talaga no, only God can talaga. Kasi sa totoo lang, napakahirap para sa isang bedridden, no? Na makakonsider mo pagka-in coma ka kasi bedridden yan eh. Pag nagpinapampers ka, so you've got nothing to do, no? You cannot do anything talaga. Pero si, but then, si God yun eh. No, the encounter was very clear, no?
1: At sa inyo ginawa yun, eh, no? Very personal yun sa inyo. Ano po? So, kasi meron kayong ano, eh, sinabi sa Lord na pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa inyo. Ngayon po, ano po ba ang nagbago sa paglilingkod nyo noon at ngayon after na nangyari po yun? May pagkakaiba, di ba?
0: Malaki po kasi po, every time na ako ngayon ay mag-preach, yung bang encounter namin dalawa, yung laking nakikita ko na kahit ngayon nagsasalita ako sa inyo, this is the fulfillment doon sa sinalita niya, go back to ministry. Sinabi pa niya sa akin, go back to ministry and testify about me. Yun yung word na sinalita niya bago nag-disappear. Ayun po. Kaya ang kaibahan ngayon, siyempre iba na. Iba na. Kumbaga yung spiritual nag-level up. Masabi ko nag-level up. Kasi alam ko na kung anumang oras na kunin ako ng Lord, feel ko sa sarili ko, by His glory and grace, nandun po, alam ko ang pupuntahan ko at alam ko ang dahilan ng pagkatawad. Siya mismo, hindi na tao ito eh. Tinatanong ko nga ang Lord eh. Sabi ko, Lord, hindi ko naman rinequest na magpakita ka. Naniniwala naman ako sa iyo. Tapos dinadala niya ako sa mga verses sa Bible. Kaya dyan nagpakita ako. Sila yung mga apostle ko. Hindi ka naging huli sa kanila. Yun. Yun ang lagi.
1: Oo. Bishop, kasi po grabe yung ginawa sa inyo ng Panginoon. Ano? Talagang miracle yun. And syempre very personal experience nyo yun. Paano po yung ibang, kasi you are a pastor and a bishop pa. Siyempre po, mayroong mga lumalapit sa inyo, nag-ask for prayer at hindi naman gumagaling, namamatay. So ano po ang sinasabi niyo? How do you minister to them?
0: Yun po. Isa pa yun po sa tinatanong ko. After my encounter to God, siguro mga ilang days pa, may nangyari pa ulit eh. Sa mga naniniwala ng panaginip or vision, ito po ay totoo, ipagsusulit ko kapoy ng sisinungaling. Totoo po ito. nakita ko na naman yung pangyayari na nakatayo ako sa entablado. Ang daming mga lumpo na nandyan sa unahan. Pagkatapos may word na narinig ko, ipag-pray mo. Ako naman humakbang na nag-pray, pero sa dami na pagod na ako at naganap ako ng kasama, yung palang misis ko nandyan na sa tabi ko at saka yung missionary. Well, actual na nagpe-pray na ako nung time na yon, vision. So, may in-impress sa akin ng Lord, magpe-pray ako sa mga may sakit. Pagkatapos, lumipas ng ilang araw, yun naman, ginan ng anak ko na papagamot dito sa Antipolo dahil may problema sa scoliosis, na accident, na tumba. Nagpapahilot, pabalik-balik, napagod na daw sa kapipila. Dumalaw dito sa bahay. So, kwento niya, galing doon, masakit ang likod. Sabi ng Lord sa akin, mag-pray ka sa may sakit. At nung time na yon, kahit ako ay nagpapagaling pa lang. No? Yung habag ng Panginoon, ramdam ko, pinag-pray over ko. At alam niyo ba, nangyari, nag-testimony ka agad, bumaling siya kaagad. Pagkatapos, kinalingguan, bumalik sa church. Then sabi yung apo, Lola, kailangan bumalik ka kay Pastor Edward. Pinag-pray ka, sabihin mo yung ginawa ng Lord sa'yo. Kaya nag-testify sa church, pinagaling ng Lord. So, ilang araw lang yun nung na-encounter ko siya, nangyari kaagad yung healing na yon. So, inihintay ko yung moment na yon. Ayun ngayon ay inaalagaan ko sa prayer. Yung inalagaan ko.
1: Okay, napaka-special ng calling sa inyo ng Panginoon, ano? Ng Opo. Ministry. Opo. Wow. Okay, yan. So, ano po ang, if you were, kung tatungin po namin kayo, no? Ano ang pwede niyong i-declare? How is God glorified sa mga nangyari sa buhay nyo? And even right now, how is God glorified?
0: Yes, first of all, sa kalagayan ko na memory din ako ng sabihin natin, no, na may disability, person with disability, no? So, nung ako ay wala pa kay Lord, marami kong sinisisi. Pero nung ako na kay Lord na, nagagawa ko na i-glorify ang Lord kahit meron akong scoliosis. Tanggap ko na ito eh. Pangalawa, marami naman akong katangian na nagagawa na kahit may disable ako, sabi nga ng iba, daig ko pa yung iba. So, meaning to say, kung saan ako mahina, masasabi ko doon ako pinapalakas ng Lord. So, ngayon, fulfilled na ako. Perfect ako sa pakiramdam ko. Hindi ko na nakikita yung scoliosis ko. Kung ano man ang anyo ng katawan ko, kung ngayon pipilay-pilay pa ako, so masasabi ko, thanking God pa rin. Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Yun ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Huwag mawala si Kristo kahit anong mangyari, kahit anumang kapansanan. Kahit anong problema, single lang siya. Sa paglilingkod ko naman, Ma'am Peggy, dagdag ko, sa paglilingkod ko naman, dumating kasi yung point noon pag nag-preach ako, no? Grabe rin ang pakilala. Our guest speaker is small but terrible, revivalist, boldness speaker, totoo naman. Pero alam ko, mali yun eh. Mali yun. Dumating din kasi ako dun sa point noon, nasabi nila Benhin in the Philippines. Umabot kasi ako sa ganun noon. Grabe din healing ang gift sa akin noon. Pero hindi tama eh. Naglo-glorify na ang tao eh.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ngayon, tinuruan ako ng Lord na magpakumbaba talaga. Kaya sabi ko, zero pa rin ako. Wala ako, may pagmamalaki. Nabubuhila ako sa biyaya ng Panginoon. Pagdating naman sa posisyon sa mga pastor, sa totoo lang, kahit marinig ng maraming pastor ito, lagi akong pangunahin na sa top lagi, leader lagi, kinakahinggitan ako, sinisiraan na ako. Hindi ko naman kasalanan eh. Pero noon, lumalaban ako talaga. Pero ngayon, natutunan ko na magpakumbaba, mag-forgive. Kasi ang Lord lang dapat mag-glorify, yon ang naging buhay ko. Pagdating naman sa educational attainment, ito hindi alam ng iba, hindi ko sinasabi ito. Lahat na ata ng award natanggap ko na, Commodore ako, natanggap ko yan, first star, no? Naging kernel din ako sa ibang organization, sa Taok IG, no? Pagdating sa pag-aaral, na-achieve ko na ang doctorate, doctor of philosophy, lahat natanggap ko na, naranasan ko na yan eh. Pagdating naman sa mission, sa church, local, international, di man ako magaling mag-English, pero kahit paano, average naman, naranasan ko lahat yan eh, palakpak ng tao. Pagdating naman sa pera, nagtrabaho din ako dati sa custom, naranasan ko rin mabuhay ng masagana, pero wala rin lahat eh. Pero ngayon, alam ko, isa lang ang kayamanan, isa lang ang ligaya, isa lang ang satisfaction of life, ang Panginoon Jesus. Pagdating naman sa politics, kikilalanin ba naman ako ng consultant ng Congress? Hindi ko naman hinanap yun eh, pero binigyan ng Lord yun, pero termino lang ako. Pagdating naman sa Angulo Rizal, sa dami-daming pastor, kinilala akong spiritual advisor ng mayor. Kalwalhatian sa Diyos lahat. Pagdating sa malaking school, sa Angulo Rizal, sa Holy Deliverance Integrated Christian School, sa dami-daming pastor, kinuha akong spiritual advisor. So sabi ko, Lord, lahat ito'y regalo mo, hindi ko hinanap, nagpapakumbaba ako, binuhay mo ako by faith, pero ngayon ito, kahit ako'y na-stroke, binuhay mo pa rin ako, back to normal, maglilingkod pa rin ako, dalhin mo ako kahit saan, kahit sa ibang bansa, I'm willing to go, at pangako mo, sasamahan mo ako. Yun. Kaya thanking God, alam niyo itong pag-imbitin niyo sa akin, I believe ito na po ang beginning ng fulfillment na mag-testify ako yung goodness of God sa madla na sinabi ni Jesus, my son Edward, go and testify about me. I will restore you, I will heal you, I will remove all your pain and go back to ministry and glorify my holy name. So yun po masasabi ko, thanking God, thank you, Ma'am Peggy. So thank you po sa kay Sir Moises. Thank you sa mga nakikinig, sa mga may kapansanan na katulad ko. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ang Diyos ay buhay. Ako sa totoo lang, kahit may kapansanan ako, never na tinanggap ko noon na may kapansanan ako. Kaya hindi ako pumipila sa may kapansanan. Hindi ako kumukuha ng ID. Sabi ko, normal ako. Pero ngayon proud ako kahit ako may kapansanan. I'm so very proud. Pero ngayon may ID na ako, ha. Tanggap ko na eh. Kasi nasabi ko na sa madla, God is good. Amen. Ma'am, umover na ako.
2: Naku, napakaganda po kasi ng kwento niyo. Pero you know what, para po sa mga nakikinig, ano, yun po ang, syempre may kanya-kanya tayong miracles coming from the Lord. And that is the miracle that came from the Lord to Pastor Edward, no? So sa amin pong mga nakikinig, maraming salamat po sa ano, nawa po ay itong testimonya na to, ay kayo po ay na-bless. Sapagkat totoo naman po, ang Diyos at Diyos lamang po ang talagang ating sandigan at wala ng iba. O Ate Raquel?
1: Yes. Oh, maraming salamat po, Bishop Edward, sa mga na-share ninyo. Sana po marami ang mga lumakas ang pananampalataya, lumakas ang loob, ano, na kahit may disability, pwede namang palang gamitin ang ating Panginoon. Ayan po, natapos na naman ang ating pagsasama-sama dito sa programang God is Able. Maraming salamat mga kaagapay sa inyong pakikinig at ito po ay servisyong PWD natin. Ako po si Raquel Camulando.
2: At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa sa mga Pilipinong PWDs. At kagaya po ng inyong naririnig sa aming pagtatapos, ito po ay aming laging sinasabi, from disability to possibility. Marami pong
1: thank
2: salamat.
1: You.
2: Thank you, Pastor Edward. And thank you sa aming mga FSLI.
3: God is Able. From disability to possibility.
4: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better Than Good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exaggerate o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela, Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
6: From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Ate Maru, Agosto na. Napakabilis talagang tumakbo ng panahon. Isipin mo, nung isang linggo lang Hulyo, ngayon yung Agosto na kaagad. Ang bilis, ano po? Kamusta ka, ate, sa panahon ito ng tag-init dito sa Estados Unidos?
7: Ay, oo. Grabe, but you know, in the past months, nasa Philippines ako. Pero doon, mas sobra talagang init doon, Dave.
6: Ay, kasi, siyempre.
7: Nakaupo ka lang, tumutulo na yung paus.
6: Alam mo naman eh, sa Pilipinas, there are only two kinds of weather. Hot and very hot. Yan, dalawa lang. Ano
7: walang
6: po?
7: Choice.
6: Pero mga tagapanood at tagapakinig, nawa po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po yung Agosto 1, ano po? Pasensya na po, magsisingit ka agad ako, baka magalit sa akin eh. Sa darating po kasing Martes, Agosto 4, 2026, kami po ni Grace ay 47 taon ng kasal. At 47 taon ng titiis si Grace. Ito po kami, kung titignan niyo po ang screen ninyo, ito po kami noong araw. At ewan ko lang kung pwedeng kung mailipat yung kwan, ano po, yung aking video. Ah, hindi yata lumilipat. Gusto ko lang sana ipakita yung kwan eh. Yung dati naming...
7: Pero...
6: hindi ko makita eh.
7: Pero hindi mo makita?
6: This is my darling wife, Grace.
7: Hi, Grace! Happy anniversary!
6: Isipin mo siya, 16 years old lang siya dyan. ng kuna niya, ano po.
7: Ang ganda naman.
6: Kaya naman nakuha ko si June, si Grace, in Jesus name ko na lang talaga. At nakuha naman sa panalangin, at dahil doon anyway... maligayang bati po sa amin. Hindi mo ko binabati, kaya binati ko na sarili ko. Tsaka tandaan ninyo, basta talaga, Ate Maru, nakita ko, basta mabait ka sa Panginoon, ginagantimpalaan ka.
7: Ay, tinan talaga
6: mo si Grace. Palibasa si Grace, matapat sa Panginoon, ginagantimpalaan, di ho ba? Anyway, excited ako sa ating guest, Ate Maru. Pasensya
7: Grace.
6: Na nagsingit lang.
7: Pasensya ka na, Grace. Nililitsyon ka namin dito.
6: Okay.
7: But I'm so happy. Grace is a very good friend of mine. We became close when we were singing together na sa, ano, sa The Chordsmen. So she's very nice. I miss her too. So happy anniversary to both of you. Yes.
6: Thank
7: alam
6: you.
7: Mo, in the past month, like the month of June, ang special guest natin because it was a celebration of the 78th year anniversary ng FEBC.
6: Amen.
7: So, naalaala namin ang mga champions who really started some of the ministry, especially the music ministry and mm-hmm. then papuri of FEBC. So, sabi ko, i-guest natin. So, yung tatlo na guest na natin, ano, yung champion natin ng 1978, Danny and Ruben. And then, 79, Terry Javier Ellis.
6: Mm-hmm.
7: 80, Cindy De La Paz, la kanila. At ngayon sa araw na ito, ang ating special guest ay champion noong 1981.
6: Wow.
7: Kaya, hulaan ninyo mga kaibigan. Ito na po ang aming special guest for today. Pakinggan niyo po.
8: Si Jesus ang aking musika.
7: Wow! Ang tipid-tipid naman ang guest natin. Ricky, welcome to the program. Welcome.
6: Ang ating guest, walang iba kundi the one and only Ricky,
7: Ricky Sanchez. Yes!
6: May fanfare ba? Meron ba tayo special effects?
9: Hello, hello po sa inyong hello. Lahat. Mm-mm. Magandang araw po, mapagpalang araw po sa inyong lahat.
7: Right. Ang ating guest ay singer, composer, producer,
6: wow.
7: At iba pa, napakarami, 1, 2, 3, 4. He's a very busy person and then I had the chance na inaanak ko siya sa kasal.
6: Kaya talaga na.
7: May asawa na yan, may apo na yan, si Ricky. Oo, si Brenda, kamusta? Kamusta siya, Rick? Si Bren?
9: Mabuti naman po, may online work paminsan-minsan sa CBAP office.
7: Ah, ganun. I see. So,
9: pero, Rick, retired na siya.
7: Okay. Rick, bring us back to paano mo na discover ang DCAS at ang singing contest? How did you know about this?
9: Okay, mahabang kwento, okay lang ba?
7: Hindi, konti lang.
9: Hindi, I got born again March 1, 1981. Mm. I didn't know about DCAS and Far East Broadcasting Company.
7: Okay.
9: I became a member of Sampaloc Baptist Church. And then yung pastor's wife namin, she likes it very much because I sing and I write songs. Yun. So dumating yung June 1981, she told me na manonood kami ng Papuri 3 sa Folk Arts Theater.
7: Okay. Oo.
9: Yung Papuri, hindi ko alam. Hindi nga ako nakikinig sa 702 DCS kasi hindi naman nila in-introduce sa akin.
7: Okay, okay.
9: So, dahil estudyante lang ako, wala akong pera, ano lang ako, allowance basis. So, hindi ko kaya bumili ng ticket. So, nilibre nila ako. Nanood kami ng Papuri 3 concert sa Folk Arts Theater. Nado kami sa pinakadulo.
7: Sa likod.
9: Okay lang. So, napakinggan ko lahat yung ano yung mga songs. Sabi ko, akala ko kasi, ang church music is only hymnals. Alam mo naman, Baptist.
7: Diba? Hymnals. Oo, oh, yeah.
9: Mm-hmm. So, hindi ko alam na may contemporary music. Yung mga parang pop music, nag-gospel.
7: Yeah, okay.
9: So, right there and then, as I was sitting, watching the concert, I prayed. Sabi ko, Lord, kumakanta din po ako. Sumusulat din ako ng kanta. I claim and I pray that next Papuri, I will be a participant or a singer or a pastor.
7: Mm-hmm.
9: I claim the name of Jesus. No. Hindi ko alam kung paano mangyayari, basta pinag-pray ko lang. So, nung pauwi na kami, sabi nung ng actually ni nang kulisya sa kasal, kumare mo siya. sabi niya, makinig ka ng 702 DCAS kasi meron ba ganun? So I started tuning in sa 702 DCAS. So narinig ko pa yung mga ibang ata sa Pagkat ng Diyos ay Pag-ibig, ang Tawing Ate ko, which is sabi ko, ang gaganda ng mga songs ng Papuri.
7: Yes.
9: Kasi hindi siya kapareho ng hymnal na, you know, hymns are very different from Papuri songs.
7: Correct.
9: So sabi ko, ang gaganda niya, ang sarap niyang kantahin sa church. So gitara lang kung ginagawa ko siyang special number. So there was a time na niyaya ako ng nung aming pastor's wife to go to FEBC kasi ninang niya si Mrs. Nolly Noman.
7: Okay, okay.
9: So, bisita daw kami doon para makita ko daw yung FEBC. So, punta naman kami doon. Pagpunta namin doon, nakita ko naman ha ako, laki-laki ng how I will become a participant of Papuri or whatever of the music ministry of FEBC. So, sabi niya, mag-audition ka kay Romy Dinglas.
7: No, okay. Mm-mm.
9: So, hinanap namin si Kuya Romy, tapos sabi ko, Kuya Romy, kumakanta po ako. Baka pwede po. May mga kanta po. Actually, I don't wanna sing. I just want to be a composer. Sabi ko sa kanya, may mga composition po ako. Baka pwede pong isali sa Papuri. Sabi ni Kuya Romy, ay sayang, kasi katatapos na ng Papuri 3. Next year na yan, sabi niya gano'n. Okay lang po, pakinggan niyo lang. So, nag-play ako ng ilang kanta, tapos kinakanta ko, tapos ang comment ni Kuya Rami, bakit ang tataas ng kanta mo? Tapos sabi ko, kasi po mataas din po ang boses ko.
7: Okay.
9: Tapos, yun na lang, sabi lang ni Kuya Rami, Parang sabi niya, mag-iwan ka ng phone number, tapos tatawagan ka namin kung kailangan namin ng mga bagong songs.
7: Mm-hmm.
9: Tapos, I think si Kuya Romy, nakita kayo si Ate Maru, nakita kayo ni Kuya Romy. Tapos si Ate Maru yata naghahanap ng another contestant. Kulang ka na isang contestant for tapos sabi ni Kuya Romy, ay may nag-audition, pwede yun, sabi niyang ganun.
7: Okay.
9: Pwede yung contestant. Tapos sinanap ako ni Kuya Romy, tapos dinala ako sa opisina niyo. Mm. Opisina ng DCAS.
7: Okay.
9: Nakilala niya ako sa'yo. Tapos sabi mo sa akin, baka gusto mo magiging contestant na Tagisimik. Sabi ko, ayoko po.
7: Ayaw po.
9: Kasi gusto ko lang po maging composer ng singer. Because I don't consider myself as an outstanding singer. Ordinary singer, pero not really a very, very good singer.
7: Uh-huh.
9: Saka sabi ko, nakakatakot po kasi nag-champion po dyan si Terry tsaka si Cindy. Eh, napanood sila sa folk art. Pero gagaling din eh. Parang hindi ako at par with them. Tapos sabi mo ate Maru, sige na, pakinggan kita. So, pinahiram sa akin yung gitara din sa DCAS tapos sa office niya. Tapos kumanta ako. Tapos sabi mo, nakaka-tatlong linya pa lang ako. Eh, pwede ka na, sige na. Balik ka na. Balik ka na sa ano? Balik ka na sa Webe, sabi niya ganun.
7: Contestant okay.
9: Kasi wala akong makuhang ibang contestant. So, nung Webes, bumalik nga ako, weekly finals, nanalo ako. Eh, since it is the last month of the quarter, balik ako ng, kasi advance yung recording, di ba, Ate Maru?
7: Yes, yes.
9: Ako okay. Ng Tuesday for the monthly, nanalo ulit ako ng monthly. Tapos, sabi ni Ate Maru, balik ka ng Thursday kasi that will be already the quarterly. Kasi may nanalo na July, August. Ikaw yung panalo ng December, September na month. Sabi niya.
7: Uh-huh.
9: Balik ka. Tapos may sinabi si Ate Maru, nag-encourage sa akin. Sabi niya, pag nanalo ka dito, magiging grand finalist ka. Pag naging grand finalist ka, pag nag-champion ka, magiging papuri singer ka. Automatic. Ito ang sabi niya. Ito pa na-encourage. Ayaw pa yun. O kahit minsan, kahit first runner-up lang, second runner-up, nagiging papuri singer. Ay, sabi ko, sige, pagbubutihan ko. Kaya nung pagbalik ko ng Thursday, nanalo ulit ako sa naging grand finalist ako in just 1 week. 1 week lang, kasi sunod-sunod eh. Thursday, Tuesday, Thursday.
6: Mm.
7: Yun yung recording mo. Oh, I see. Okay.
9: Thursday ang recording mo, ati Maru.
7: Oh, okay, yes.
9: Tuesday, Thursday, tapos Tuesday, tapos Thursday. So in 1 week, naging grand finalist ako.
6: Wow.
7: Oh, talaga.
9: Wow. Sabi ko, Lord, parang ano ba to, papunta sa answered prayer, parang ganun.
7: Oh.
9: So that's how I joined Tagishimig with my prayer during Papuri 3 na sana makaparticipate ako as an artist, as a composer in Papuri Music Ministry.
7: Oh.
9: And then of course, the story goes, pagdating ng January,
7: grand finals
9: with all
7: na.
9: The prayers of our church members, na-champahan ko. Ako ang nag-champion noong 1981.
7: Wow!
6: Aba, hindi champa yun, ha? Talagang nilook ng Panginoon. May talent kasi ito si kapatid na Ricky, eh. Kaya, siyempre, hindi ka naman maaaring manalo pag wala kang kakayahan. Ano?
7: Oh, yes. Oo.
6: Eh, siyempre.
7: May mga judges tayo, eh.
6: Ganun na nga. Pero kanong, sino ba second noon, iho? Natandaan mo ba?
9: Ellenwood Quintet, member po doon si Pastor Dan Pura.
7: Yung six stones, ano ba yun?
9: Basta, Ellenwood Quintet. Lima silang
7: quintet
9: lalaki.
7: Lang siya, okay.
6: Mm-hmm.
7: Pero, so second sila. Third?
9: Ang third?
7: Oo, sino ba mga finalist noon?
9: Ang third si Honey Lopez.
7: Oh, okay. Yeah, I remember Honey. And another
9: tapos,
7: one?
9: Tapos, ang fourth is si Bullet Correa.
7: I see. So kayo pala ni Bullet.
6: Mm-hmm.
7: alam mo Pastor Dave, naging guest ko si Bullet Correa. Bullizer na siya ngayon. Siya yung pastora na siya ngayon.
6: Okay.
7: Tapos nagkwento din siya about Tagisimig. Sabi niya, Ate Maru, kasama ko si Ricky nung grand finals eh. Pero nakikita ko siya na talagang kinakabahan siya. Yung bata pa eh, sabi niya kinakabahan siya.

0: kaharian ng Panginoon, lahat tayo panalo eh.
1: Correct.
0: Dahilan
1: Correct.
0: sa ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung ating puso na nakatalaga sa Panginoon. Siyempre nakatutulong yung kuan, ano po, binigyan tayo ng Diyos ng husay, ng talento. Pero basta ginagamit natin para sa Panginoon, maging pagpapalakas loob sa inyo na ang mahalaga ay kumakanta kayo para sa Panginoon. At
1: That's true.
0: Yan ang maganda para sa ating kapatid na Ricky, sapagkat damandaman natin na yung kanyang pagkanta, una pinupuri niya ang Panginoon eh. Tinan mo, Brother Ricky, ang Panginoon ang humawi na landas para sa iyo.
1: Right.
0: Bagong tanggap ka sa Panginoon, meron kang talento, at nagkaroon ka ng desire, pagnanasa na makasama sa music ministry. Tinan mo kung paano hinawi ng Panginoon daan. Di po ba talagang bago mo pa ito nakita, ay nakita na ito ng Panginoon. At salamat
1: Amen.
0: Naman sa Panginoon at
1: Tama.
0: Nananatili ka sa paglilingkod sa Kanya, sa pag-awit. At nararamdaman ko yung pagiging mapagpakumbaba. Mahalaga yan, iyo. Mahalaga yan. Mahalaga yan.
1: That's true. That's
2: Pastor
1: true.
2: Dave, Pastor Dave, gusto ko rin i-acknowledge, siyempre ginamit din ng Panginoon yung mag-asawa na ninong at ninang ko na si Pastor Danny Reyes at saka si Ate Grace Reyes, yung pastor na ng Sampaloc Baptist Church during that time, na sila po yung talaga nag-guide sa akin noon when I started singing for the Lord. At sila yung nagdala, kaya kasi nagdala sa akin sa FEBC.
1: Sa FEBC. Alam ko,
2: saka sa Papuri concert.
0: Gusto ko sabihin, kasi Pastor Reyes mo rin, nakikinig sa atin, nanonood ngayon. Pastor, sulit po yung 3 piso na ginastos ninyo noon para ibili ng ticket si kapatid na Ricky. 3 piso ba ticket noon? Mukhang 30 pesos na yata.
1: Baka nga.
0: Pero, ito mo, no? Hindi iniisip ni Pastor Reyes na meron palang potensyal yung dinadala niya. Hindi niya akalain na hahantong sa ganito. Ano po? Kaya isang magandang hamon din sa atin na yung mga ganun mga investment, ano po, bigyan natin sa Panginoon. Tinan niyo nangyari. Ako man ang pastor din ni Brother Ricky noon, nadadaling ko din sa Papuri concert. At hindi
1: Tama.
0: Lang, nasa nosebleed ba kayo noon, dadaling kita sa front seat.
1: Pero you know what? Napakaganda kasi yung prayer, short prayer was honored by the Lord. And then biro mo yun, in 1 week's time, naging grand finalist.
0: Wow!
1: That is, how I wish, Ricky, salamat na nare-remember mo. I cannot remember those things. But I can very well remember na every time may singing contest, ang dami niyang kasama mga church members.
0: Talaga naman.
1: Oo. Kaya sabi ko, wow, ang ganda kasi he is being supported by ano kasi sabi niya nga bagong Christian lang siya eh. You are so blessed to have Pastor Danny with you and then the rest of the people sa is it Sampaloc Baptist Church?
2: Sampaloc Baptist Church.
1: I see.
2: I once invited you to sing there. Kumanta na kayo ni Terry doon, kayong dalawa ni Terry.
1: You did? Okay, thank
2: course,
1: you.
2: Ano na ako noon, papuri singer na ako na nag-umanta tayo pala.
1: Oh, I see.
2: And you know, as far as I can remember during that time, hindi pa masyadong technical ang ating mga sound system, pinapatugtog lang yung minus one sa isang cassette player like that. You know? Cassette player, ayan, luma akong cassette player yan, na natututukan ng microphone para lumabas.
0: Man naman, oo.
1: Parang si Kuya Romy. Kuya Romy, nandito ang tape recorder, ang tape player.
0: Real to real pa yan, real to real pa yan.
1: Dito sa ano niya, sa shoulder niya. Tapos itapat niya sa microphone, kaya pasok ang boses niya at saka yung minus one din sa microphone. So, maganda din ang tunog.
0: You have to make do kung ano man ang available. Salamat sa Panginoon. Ngayon na nagmamangha ako sa technology. Miski sa mga maliliit na churches sa Pilipinas, believe ako, may keyboard sila, full band sila. Kung araw, may gitara lang si Ambo Fernandez. Ngayon lahat ng tao yata sa Pilipinas may mga gitara na. So nakikita natin ang advancement. Ano po. Pero mabalik ako sa iyo, Kuya Ricky. Salamat sa Diyos sa iyong talento. Definitely binigyan ng Diyos yan para magamit sa kanyang kalwalhatian. At niloob ng Panginoon na makasama ka sa Tagishimi.

0: eventually sa papuri, at hanggang ngayon naman, tinan mo naman, hanggang ngayon yung bunga ng iyong ginawa
1: Correct.
0: para sa karya ng Panginoon. At hindi lang yan, yung mga compositions mo, kapatid, I'm sure they will outlive us. Na kung hindi pa magbabalik ang Panginoon, ha? At alam natin na yung mga awitin mo ngayon. But the reason I said that, yan mo naman yung mga hymno na banggit ni
1: Correct,
0: Brother Ricky kanina, hymns of Charles Wesley. Hanggang ngayon, nagagamit pa natin. Daang taon na nawala sila sa daigdig na ito. Kaya magpatuloy ka lang sa iyong mga ginagawa, iho. At matanda ako sa iyo, kaya natatawag kitang iho. By the way, kamusta ka daw? Sabi ni Junji, nagkausap kami mabilis. At alam ko nandiyan kayo pareho sa Pilipinas.
1: Maganda naman. Maganda naman si Ricky kasi naging faithful siya talaga sa calling ng Lord sa kanya, no? In spite na, I know, Ricky, you're a graduate of, you're an engineer by profession, right?
2: Yes.
1: Oo. Ano, mechanical? O ano?
2: Civil engineer.
1: Ah, I see.
2: Pero hindi ako nag-DPWH, ha? Wala akong maleta.
1: Maganda kasi ang calling nadideviate talaga ng Lord, ano, at talagang kung gusto kanya gamitin, you just have to be available. Sometimes sabi nga ng kanta, availability, it's not the ability, because you might have all the ability in the world, hindi ka naman available na gamitin ni Lord, di baliwala din. So, Ricky, can bring us back. What was your first song nung naging contestant ka? Alam mo pa ba?
2: Usually kasi pag nung sumasali ako sa Tagisimig, ang sinasali kong mga ang song piece ko is always composition ko.
1: I see. And you remember, Dave, we still have another contest doon sa ating, aside from the singing, meron pa tayong best original Filipino composition.
0: Right.
1: At tapos sa mga kinakanta ng mga contestants natin, pumipili tayo doon ng winner, isang kanta, and then it will be recorded na ano. So, was one of your songs chosen?
2: Usually yung ikaw, Ate Maru, ang nagsasuggest na maganda yung song mo, gawin natin for radio production.
1: Ganun. I see. Wow. Okay.
2: So, ito sa mga kanta ko ay kinanta mo.
1: Diba? Yeah, I know.
2: Kinanta ko sa contest yun, siguro nung monthly finals. Tapos nagustuhan ko, maganda yung kanta mo. Hindi i-record mo.
1: That happened also to the song yung Taos Pusong Pasasalamat. Kinanta yun ng isang contestant. Nandun din si Res Valdez. Sabi ko, alam mo Res, napakaganda ng kanta na yun. I-record mo, ate. Ha? Ganon din ang offer sa akin. I was the first one also who recorded that song, Taos Pusong Pasasalamat. Those are the songs na, yung mga bagong songs na diretso sa puso eh. Kaya ako nagko-comment na ang ganda ng song kasi it speaks to the heart. Ganon yung catch mo kaagad, na-catch kaagad ng puso mo. That's why I would say the song is beautiful. Napakaganda ng kanta. So Ricky, thank you so much for letting me interpret the song Walang Hanggang Pag-ibig. Napakaganda. At tsaka ang arranger natin sa guitar, si Kuya Junji Marcelo, di ba?
2: Oo. Yes.
1: Kwento mo nga sandali, konti. Konti.
2: nung nagkumakanta na ako para sa Papuri, of course, I became one of the singers sa Papuri for.
1: Correct.
2: So, that's how I started to know Junji. So naging magkaibigan kami mabuti ni Junji.
1: Yes,
2: palagi whenever I do radio production, we should be in radio production, a song that will be recorded sa FEBC, ay papatugtugin lang for
1: Correct.
2: Radio program.
1: Yes,
2: sama
1: yes.
2: Sa Papur album.
1: Mm-mm.
2: Sabi ko kay Junji, may kanta na gusto ni Ate Maru na gusto ko si Ate Maru kumanta. So, tulungan mo ako doon sa paggawa nung ano. Kasi mas magaling siya sa akin tumugtog ng gitara.
1: Oh,
2: I
1: yes.
2: play the guitar but he's better than me. Masabi ko gawa natin ng ano ng accompaniment track. Sabi niya, umuo naman siya. So doon ginawa namin yung no. Yung accompaniment track mo na dalawang gitara magka-layer yung dalawang.
1: Oh, gitara. Yeah. Wow. Well, praise God. Thank you so much. I still love that song and every time I hear it there. Teary-eyed ako. I love that song so much. Okay, Rick. Pastor Dave, do we still have time?
0: We'll just have to conclude our program today.
1: Yeah, yeah.
0: Huwag niyo kalimutan, si Brother Rick po ay ating kasama uli at papag-usapan natin ang kanyang naging role sa papuri.
1: That's
0: po.
1: Right.
0: So, papalam na po muna kami.
1: Yeah. Reminder lang po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din, napapakinggan tayo sa DXKI 1062, Coronadal South Cotabato. At nagbago ang time. Ito ay tuwing Huwebes na ng gabi alas 6, 6 o'clock in the evening every Thursday. That's a new time ng DXKI 1062 Coronadal South Cotabato. So muli nagpapasalamat tayo sa aking inaanak Ricky Sanchez at babalik siya next week. So ito po inyong kaibigan pansamantalang magpapaalam lang. Ate Maru Cepeda Javier, kasama ko si
0: Dave Marcelo po. Tandaan ninyo, basta kasama natin ang Panginoon, sabay-sabay tayo kuya Ricky at Ate Maru. Pagkasama natin ang Panginoon, ano naman ang hamon sa buhay, we can do it!
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Sambales? Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
4: Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mayroon lang po tayong announcement dito, ang Happyland Christian Fellowship Center or HCFC Fairview ay magdiriwang ng kanilang 23rd Church Anniversary this coming August 2. Bukas na po ito. At ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Ang HCFC Fairview ay sa pangunguna ng kanilang pastor na si Pastor Ronnie Algario. Purihin ang Panginoon, nais ko lang din i-greet ng happy birthday ang aking may bahay na si Pastora Mary Grace Llobrera. Mami, pagpalain ka ng Panginoon at lagi kang mag-iingat. I love you. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito sa kapurihan ng Panginoon. Bagong Likha from Papuri 40th Anniversary Album.

0: puri ng Panginoon, tayo po ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Liobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng tamang kaluguran para sa Diyos. At ito ay binigyan natin ng pamagat na How to Respect God. Kung ang pagbabago ay malapit na sa iyong harapan, this is a time to depart from our characters and attitudes, selfishness, idols, traditions, religious traits. Kaagapay, huwag kang matakot sa pagbabago upang ipagpatuloy ang pagtahak sa tamang daan. Ito yung daan kung saan dinaanan ng mga alagad ng Panginoong Hesus sa kanilang lakbayin. Sana huwag tayong mainip, maging matyaga nawa tayo. Iwanan na natin ang nagpapahirap at nagpapabigat sa ating mga kalooban. Nakahakbang na tayo, huwag na tayong matakot na magtuloy-tuloy. Hindi nakakatakot ang paglalakad sa tamang daan or right path. Ang nakakatakot ay yung lumalakad ka sa maling daan. Dahil anytime pwede kang mahulog sa bangin o ikaw ay mapahamak. At kung nandyan ka ngayon sa kalagayan na alam mong mali ang tinatahak mong daan, laging may pagkakataon upang ikaw ay bumalik sa tama. In Psalm chapter 97 verse 11, light shines on the righteous and joy on the upright in heart. Kaagapay, kakaunti ang makakahanap sa daan na ito. Kakaunti ang makapapasok, but evil cannot follow on this path. Sabi sa aklat ng Isaias, kabanatang 35 sa mga talatang 8 hanggang 10, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. The need of a breakthrough in spirit. Kailangan natin ng pagbabago bago tayo makapasok sa daan na ito. Breakthrough is for the hopeless. Yung mga ang kalagayan ay walang kapag-apag-asa, pero nabago ang sitwasyon at nagkaroon ng breakthrough. Like Jacob, Moses, Joseph. Kaagapay, sa palagay ninyo, bakit sila nabago? Dahil marunong silang umamin at handa nilang tanggapin ang kanilang kahinaan. Kaya nangibabaw ang lakas ng Diyos sa buhay nila. Ang nagkakaroon ng breakthrough ay yung marunong umamin. Mga taong hindi nagmamagaling. Marami kasing nagpapanggap na malakas. Oo, malakas ka ang tignan, ngunit ang totoo, mahina ka. Diba ang sabi sa Iglesia ng Sardis, sa Pahayag, Kabanatang 3, Talatang 1, isulat mo sa anghel ng Iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong Espiritu ng Diyos at ng pitong bituin. Alam ko ang ginagawa mo. Ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kagapay, hanggat hindi ka umaamin, di mo mararanasan ang lakas ng Diyos. At sa iyong pagpapatuloy sa paglalakbay, going to the right way, you need the strength of God. Paano mangyayari yon? Mamatay ka muna sa sarili mong lakas. When go to this way, right path, you will meet Jesus on the road waiting for you. Example, life of Saul. Siya po ay si Pablo. Road to Damascus where he meets God. Diba namatay siya sa kanyang sariling lakas? At mula noon, lakas na ng Panginoon ang kanyang ipinamuhay. Life of Jacob at Peniel. Umamin siya sa kanyang kainaan at siya ay nabago. How about you? Namatay ka na ba sa sarili mong lakas o lakas mo pa rin yung umiiral sa iyo ngayon? When you die of being prince of your pride and selfishness, dyan ka na magsisimula sa iyong totoong pagbabago. Subalit ang kulang sa atin ay yung pagkilala sa pagkadiyos ng Diyos. Hindi natin magawang kilalanin siya ng lubos. Kaya marami tayong pag-aalinlangan. Basahin natin kaagapay ang Josue Kabanatang 5 sa mga talatang 13 hanggang 15. Minsan napadako si Josue malapit sa Jericho. Nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak, nilapitan ito ni Josue at tinanong, "Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalya sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Kagapay minsan, ito yung madalas nating makalimutan, ang irespeto ang Diyos. Banat tayo ng banat, gawa tayo ng gawa, but we don't give the reverence to Him. Kaya sa ating journey, hirap tayo. Kahit pasabihin nating nasa tamang daan tayo. Why? Because we often forget the very important thing, to honor God. Minsan mayabang tayo porket malakas tayo, porket magaling tayo. But at the end of the day, lulugulugo tayo. Why? We disregarded our source of strength. Kaagapay, may nakakalimutan tayo ang tamang pagrespeto sa Diyos. So the question is, how to respect God? Isa-isayin natin kaagapay. Una, ibigay mo ang tamang pagkilala sa Diyos. Honor Him, the God who as our forefathers described Him, the omnipotent, the supreme, highest, best, extreme. When you meet Him on the right path, treat Him as He is and you will definitely see Him as He is. Worship Him as He is, for He alone who deserves the highest reverence. Subalit, ang nakalulungkot. Ngayon, may mga bagay tayong madalas gawin sa loob ng simbahan na hindi nakakapagparangal sa Diyos. Mabuti pa ang cellphone, nakapatay sa loob ng theater, pero sa loob ng church, wala tayong pakialam kahit mag-ring ng mag-ring habang nagsisermon si pastor. Masyado nang mababa at pababa na ng pababa ang respeto ng marami sa gawain ng Diyos. Minsan, yung mga nagsasabing matatagal na silang mananampalataya, yun paminsan yung nagpapawalang bahala sa mga gawain ng Diyos. Minsan nga parang hindi matimbang sa kanila ang ministeryo, mas matimbang ang mundong ginagalawan nila. During worship time, do we really worship? O nakatayo lang tayo, nanunood at nagmamasid? Where is the reverence? The right respect? Do we really honor and worship Him? Do you intentionally come late in the church? Maliban na lang kung may rason talaga, emergency. Subalit kung ang rason ay hindi nakagising ng maaga, fair ba yan sa Diyos? Most of the time, we come to the church service unprepared at minsan puyat pa, kagagaling lang sa magdamagang party. How can you really appreciate God's presence if you are physically and spiritually not in good condition and you are unprepared? We won't be able to sense His presence. Kaya minsan umuuwing mahina pa rin, walang lakas physically and spiritually. The reason why it is called worship service because we ought to worship. Hindi para tumunga nga at tinitignan mo lang yung PowerPoint at naiinip na laging tumitingin sa orasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dinadalaw ng Diyos sa tuwing araw o oras ng pagsamba. Kasi hindi mo naibibigay ang tunay na respeto sa Kanya. Hindi mo siya binibigyang pansin. Kaya hanggang ngayon, hindi mo maranasan ang lubusan, ang lakas ng Diyos sa buhay mo. Even during the time of Jesus, maraming hindi nakapansin na ang Mesiyas na pala ang kausap at kaharap nila because they are being blinded by their sins. Ito kasi ang problema, kaagapay, hindi na natin ibinibilang ang kasalanan na kasalanan, and we simply called it weakness. Maraming tao palusot. Nagdadahilan at nagpapalusot tayo, kesyo ito ay kahinaan natin. Sino naman ba talaga ang walang kahinaan dito? But if we are trying to defend this called weakness, dahil sa sinasabi natin, ang hirap pagtagumpayan ito, mahirap pagtagumpayan itong kahinaan na ito kapag ganito ang sinasabi mo, you are in extreme danger. You want to know why? Sooner or later, these weaknesses will just harden your heart. Wala ka ng planong pagtagumpayan kasi hindi mo ibinibilang na kasalanan at sinasabi mo itong kahinaan lamang. Kaagapay, bakit di mo nalang aminin sa harap ng Diyos na ito ay kasalanan mo at humingi ka ng tawad at magbago ka nalang, hindi puro tayo palusot? Bakit hindi natin tignan ang Diyos kung sino siya at seryosohin natin ang ating paniniwala sa Kanya? Ikalawa, maging seryoso ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. He is strong. Diba sabi nga, let the weak say, I am strong because of what the Lord has done. But the church reduces His supremacy because of our inability to cope up in His overwhelming promises, overwhelming glory, and overwhelming power. Parang hindi tayo makasabay. Due to ignorance and hardness of heart, we diminish Him to our standard, our man-made program. Hindi dahil walang kakayahan ang Diyos na gawin ang nararapat para sa atin, but it is because of our doubt, our stubbornness, and our blindness na para hindi natin makita ito, we replace the anointing and the Spirit of God in the church through man-made program, strategies, and activities without God's blessings. Sa pagtahak natin ng daan na ito, magsisimulang mamatay ang ating sariling effort, the human effort, surrendering our strength in exchange of taking His yoke and His burden. Kasi magaan yung sa Panginoon, bakit yung lakas niya ang gamit natin, hindi yung lakas natin? Alam mo kaagapay, kaya ka hirap sa paglilingkod kasi sarili mong lakas at galing ang ginagamit mo. May limitasyon ka, ang Diyos wala. Kaya madali ka mapagod, magsawa at masaktan. Konting salita lang na-o-offend ka na at na-discourage ka na. God set another time for us, what we called today, ngayon na. It's time to enter His rest. Gusto ng Diyos na makapagpahinga tayo sa kapaguran natin. Subalit papaano mangyayari yon kung todo ka sa paggamit mo sa sarili mong lakas? Basahin natin to kaagapay sa mga Hebreo kabanatang 4 sa mga talatang 1 hanggang 11. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ang sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa ring pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, sapagkat ang sinumang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. This is what I believe. God is inviting us to enter His rest. He will do the work. Bibigyan niya tayo ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat alam niyang hindi natin kayang gawin ito sa ating sariling lakas lamang. Alam niyang hindi tayo match sa kapangyarihan ng Diablo. Kaya gusto niyang yung lakas niya ang gamitin natin. The Bible said, "Greater is He that is in me than he that is in the world." Pangatlo, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kabigatan. Start laying down your complaint, your offense, your pride, and your doubt to God. You cannot see His glory if you dwell on your battles. Ipagkatiwala mo sa Diyos yung digmaan na yan. Tumayo ka kung saan ka bumagsak. Kaagapay, hindi na mahalaga sa Diyos ang pinanggalingan mo. Your failure, your past defeat, and frustration for the battle is not yet over. The Lord is telling you right now, lay it down, for the battle is mine. Huwag mo nang sisihin ang nakaraan mo. Hinayaan na ng Lord na mangyari ang mga bagay na yon dahil sa kanyang mga plano. I-appreciate mo na lang ang kamay ng Diyos na laging kumikilos sa iyo. Huwag laging paninisi at panunumbat ang lumalabas sa iyo dahil hindi mo talaga makikita at mararamdaman ang pagkilos ng Diyos kung ganyan. Ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ang mga inihahanda niya para sa iyo. Alam mo bang excited na ang Panginoon na makita ka sa inyong partnership sa ministry? Ginagamit ka niya pero yung lakas at kapangyarihan niya ang ginagamit mo. Masaya ang Panginoon na makita kang nagpo-flourish at nakikita ka niyang nagtatagumpay sa buhay mo. Masaya ang Panginoon na makita kanyang lumalakad sa kanyang perfect will gamit ang kanyang lakas at kapangyarihan. Kagapay, ano ba ang taglay mong lakas? Maaari ka magpakumbaba ngayon sa harapan ng Diyos. Tatlong bagay ang ipapaayos natin sa Kanya. Una, ibigay mo ang tamang pagkilala sa Diyos. Ikalawa, maging seryoso ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ikatlo, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kabigatan. Sa Diyos ang papuri at diyan nagtatapos kaagapay ang ating tinatalakay na paksa tungkol sa kalakasan ng Diyos. Magsama-samang muli tayo sa susunod na Sabado sa kapare-waring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Hi! Bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po. Busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nag-pray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
3: Ah!
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Salamat for joining us for this edition ng ating Sa Panahon ng Paghilom. Hatid sa inyo ng Living Waters Philippines and partnership in partnership with 702 DZAS. Ako po si Carmen Go Vargas at kasama ko po siyempre ang other half ng J Car. Ayan, good evening Kuya JB.
1: Good evening, Carmen, at good evening sa lahat ng mga listeners natin sa gabing ito. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Welcome po sa inyong lahat, especially sa mga listeners natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo.
0: Tama ka dyan, Pastor JV, Kuya JV, and thank you sa mga tagapakinig po, lalo na sa ibang panig ng mundo. And we want to invite you to tell the others na meron pong programang katulad nito. Ayan, lalo na kung suki na namin kayo, pakisabi sa iba para sila rin ay mapagpala ng gawain na ito. Ayun. Pero before we proceed sa ating kwentuhan sa gabing ito, Pastor JV, ano nga po pala, we're going to have an anniversary celebration. You know the information, tama?
1: Yes, oo. So, iniimbitahan po namin kayo, no? So, this is for everyone, no? So, regardless whether nakapag-Living Waters program na kayo o hindi pa, so, kayo po ay aming iniimbitahan sa isang public conference na ang title ay May Plot Twist Ba Ang Buhay Mo? A Healing Conference in Search of One's True Identity. Ito po ay, ang namamahala po nito ay ang Living Waters Philippines. At ang main speaker po dito sa Plot Twist Ba Ang Buhay Mo ay si Andy Kumiski, who is the founder of Living Waters. At ito po ay gaganapin sa November 7 from 8 a.m. hanggang 7 p.m. At ito po ay gaganapin sa Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall dyan po sa Ortigas, Pasig. No? At meron po tayong registration. So meron po kaming early bird rate, no? So ang babayaran nyo lamang po ay 500 pesos pero ang deadline po nito ay hanggang August 30 lang po. So after August 30, no, starting August 31 babalik po yung registration sa regular rate which is 750 pesos. So take the opportunity na makapag-register ng maaga before until August 30 ng 500 pesos. So you can register online sa pamamagitan po ng link na matatagpuan sa aming website sa www.livingwatersphilippines.org. So hanapin niyo po yung May Plot Twist Pa Ba Ang Buhay Mo. Pero kung kayo po ay hindi makapag-register online, you can also register sa pamagitan po ng you may call our hotline 0917-828-4654. So yan po ang information sa ating public conference on November 7.
0: Yan. And alam mo, Kuya JV, gusto ko encourage yung mga nasa ibayong dagat na kung magbabakasyon rin lang kayo sa Pilipinas, itaon yun na ho sa November 7 para kasama namin kayo. Ayun. Yun. So we want to have a face-to-face meeting with you, mga taga-pakinig at taga-panood sa 702 DZAS sa ating Radyo TV. Yan. Okay, ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito ay isa ito sa I would say parang mabigat din na maaring pagdaanan ng kahit sinong tao. Ito yung abandonment. If we are going to define abandonment, ito Pastor JV yung abandonment not only physically na iniwan ka o nang iwan ka kundi even emotionally, spiritually, we would say, no? So, can you explain it a bit? Ano yung effect pagka na-abandon ang isang tao?
1: Okay, kasi disenyo ng Diyos sa isang tao na meron siyang mga magulang, no? Ang magulang, both father and mother, ang kumakalinga, no, nagtataguyod ng buhay ng isang bata. Pero kapag wala yung magulang, halimbawa, sa paglaki ng bata ay maagang namatay yung magulang, no? Nung yung magulang niya ay parehong OFW, no? At nakikita niya lang ito
0: Every year lang.
1: Hindi nga every year, yung iba every 3 years pa nga eh.
0: Ah, nga pala,
1: no?
0: mahaba.
1: Yun, no? So so yun yung ano tinatawag nating ano, physical yung abandonment, yung wala yung physical presence ng magulang. Yun. At meron naman yung emotional abandonment, no, na nandyan yung magulang pero hindi mo maramdaman yung presensya niya, no, kasi yung magulang halimbawa, halimbawa yung tatay, imbis na nag-aaruga sa iyo, yung tatay mo nandun na nasa labas, nakikipag-inuman sa barkada, no? Yun. So, o kaya yung nanay mo sobrang busy sa mga gawaing bahay na hindi ka kinukumusta nung nanay mo, no? So, ang tawag diyan yung emotional abandonment, no? So, pagka whether physical or emotional abandonment, ang nagiging epekto sa isang bata ay ano, yung hunger niya for the love of a parent, no? Hindi naman nawawala yan eh, kasi disenyo ng Diyos sa atin yon, no? Nasa built-in yon sa ating puso, hahanapin natin yon. Kung ang childhood mo ay ganun yung atmosphere nung childhood mo, nung kabataan mo na wala yung magulang mo, whether physically or mentally. So pagka ikaw naging adult, no, hahanapin mo yun yung pagmamahal o yung presensya ng magulang sa ibang tao. Madalas ano, sa ibang tao mo hahanapin, no? Yun, kasi ang nagiging bunga ng abandonment ay ano, madalas yung mga adult, may mga adults tayo na hindi nila maipaliwanag bakit meron silang napakalalim na lungkot, no? Yun. Tapos may mga adults pa na ano, dahil nga lagi silang iniiwanan ng magulang, meron lumalaki na may fear na ayaw nilang naiiwanan. Kaya pagka pumasok sa isang relasyon, parang linta sila, ano, masyadong parang linta, no, yung tinatawag nating emotional dependency. O kaya masyadong possessive, no? Hindi ka pwedeng mawala sa akin, ganon, no? Yung ganon, possessive. So yan yung ano, yan yung tapos yung ano, minsan nauuwi din ang abandonment to sexual brokenness, no? Like ano, may mga nalululong sa sexual addiction, whether pornography addiction yan, o
0: or
1: kaya
0: one partner to another, parang ganon.
1: Palipat-lipat ng relasyon na tapos yung relasyon sexual, no? Palipat-lipat siya. Yun. Tapos so yun yung iba pa pumapasok sa relasyon na yung boyfriend nila o girlfriend nila parang sobrang tanda sa kanila. Yun, yung kasi
0: okay,
1: yung pala
0: okay.
1: Ano, pag titignan mo yung buhay nitong taong ito, Eh kasi nga iniwanan ng magulang. Kaya no? Kaya siya pumapatol sa isang tao na mas sobrang tanda sa kanya. Ayun pala naghahanap ng tatay o kaya naghahanap ng nanay.
0: Ng caregiver.
1: Okay.
0: Ang hirap noon, parang ang inaisip ko diyan yung na distort yung sana healthy kind of relationship na pwede mong mabuo with another person. And depende nga yun sa kung paano dumalaki yung batang ito o yung taong ito sa family niya. Yun. So it is a sad thing. And ang prayer natin sa ating ministry sa Living Waters, maintindihan, makita ito nung person na participant ng program natin. And yung ating inimbita ngayong gabing ito, ang sabi niya, ang malaking issue niya is abandonment. So we would like to look at that and paano siya hinilom ng Panginoon at patuloy na hinihilom. Kasi Pastor JV, hindi natin makukuha ang ang perfection or completion while we're still here on earth, di ba?
1: Oo, yung bang hindi mo makukuha yung nawala sa iyo, no, yung hindi mo natanggap. Hindi mo yan makukuha kahit kanino kasi walang nilikha ang Diyos na tao na siya yung magkokompleto kung anong kulang sa iyo.
0: Siya lamang,
1: Yun.
0: si Jesus
1: Oo.
0: Lang, si Lord lang.
1: Oo,
0: Tama.
1: kaya hindi totoo yung kwan eh, yung sinabi sa isang pelikula na Jerry Maguire na sinabi ni Jerry Maguire dun sa yung female lead star, sabi niya, "You complete me." Ay nako. Ay nako, pagka narinig niyo na kilig na kilig yung mga tao, no, pero tayo sa Living Waters, napapahay nako ka na lang.
0: Sa tingin ko, kahit hindi taga Living Waters, pag may asawa na or at least a partner, 'di ba? Sabi niya, "Hay nako, Kuya JB, hindi totoo 'yan."
1: Oh, nobody can complete you, no. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa noon.
0: So true. Ayan, kasi palaging may nakikita tayong kulang sa kanya na hinahanap natin, pero may kulang din tayong hinahanap naman ng isa. Sige po. Magbe-break lang tayong mabilis and then we will be sharing with our listener yung story ng ating guest for tonight. Stay with us po sa panahon ng paghilom.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Back here sa ating program sa panahon ng paghilom, and we are so glad na kasama namin kayo ngayong gabing ito. Ako po si Carmen Go Vargas.
1: Ako po si Kuya JB Dichoco. Welcome back po sa tambalang J-Car dito sa panahon ng paghilom.
0: Ayan. And salamat na lang palaging nandyan si Kuya JB kasi sabbatical po nung isa nating kasama dito. sabbatical leave. At pagka nag-sabbatical leave din ang Kuya JV, naka po. Ayan, o sige. Hihilahin pa rin natin sila. Huwag kayong mag-alala. Mamimiss nyo yung dalawang yan pagka parehong wala. So anyway, ang guest natin tonight...
1: Nakasabatical yung isa, hindi natin binabanggit yung pangalan.
0: Banggitin na natin. Pero baka, si Kuya Benji, Kuya Benji, Cruz, sinagsama ko talo yung apelido nyo, Kuya JB. Anyway, sige, Benji! Sige, next time mo mga kasama natin ulit yan. Ang guest po natin ngayon ay graduate po ng Living Waters Program na hinold sa Favor Church. At ito yung Favor and Free. Ayan. And sabi nga niya, last year ito sa Cross Current. Tama ba? Ayan yung sabi niya. Okay. So, siya po ay single at siya po ay hindi ko na tinanong.
1: Ibig sabihin, available pa siya.
0: Ayan. Hindi ko na tinanong kung anong trabaho niya. Hindi, ano yon. Baka lalong, wag na, no more comments. Sige, welcome na ho natin ang ating guest, si JM. Yan, Guan, ano?
11: Guan siya po.
0: Guan siya. Ayun, nahirapan ako sa apelido mo. Pero good evening, JM.
11: Ayan, good evening po and good evening to our listeners. So, yes.
0: Ayan. Baka relax ka, baka ninenervous ka, first time niya, ayan, okay, sige.
1: JM, medyo ilapit mo yung mic mo, parang ganyan na lang, para malakas ang boss. Yan.
0: Okay. Yes. Ayun, that's better. Sige, so JM, kwentuhan mo na kami kagad. How was your growing up years sa iyong family?
11: Okay po, actually growing up po, present naman po yung family ko. And then growing up, I thought that was really a normal thing na andyan yung parents mo growing up. Pero since yung parents ko kasi working sila ng mall hours, so from the morning itself up to evening, they work. So pagkagising pa lang namin, though everything is prepared na, the breakfast, yung mga kailangan namin to school, prepared naman na. Pero pagkagising namin, di na namin sila kasama. And then, makikita-kita na lang kami ulit sa gabi kung saan tapos na yung shift nila. So, yun yung setup na nakikita ko everyday na nagtatagal siya ng Monday to Saturday. So, on a Sunday, parang minsan, ano na lang din kami, parang it's a church thing na lang, ganyan. So, ayun. So, I thought back then na normal yan kasi I heard a lot of stories from my classmates and friends na yung mga parents nila OFW, yung parents nila is hindi nila kasama. Ganyan. So, kala ko normal na yun na parang I'm with my parents and yun nga. It's just that sobrang work lang talaga yung naging business nila. Pero as time goes by, doon ko din po na-realize na may mga important milestones in our in my growing stage na hindi sila naging physically present and mm-hmm. also emotionally present din. So siguro I would say na there are moments sa school na pag need ng mga PTA meeting or need ng parents to be present sa mga ganun, hindi sila nakakapunta most of, I think, a lot of times. So, there are times na nakikisuyo ako sa ibang magulang ng mga classmate ko just to, ask na kung pwede ba sila na lang yung mag-represent sa akin just to get my school card, ganun, or just to relay the message na need for that. So, yan. So, may mga ganong milestone and even growing up, parang we were teach din kasi as a child na parang we have to learn things on our own then. So, parang even the emotional yung aspect is hindi rin totally napaprocess during the time kasi because of work, nawala ding time to really like talk about those things then. So yan. So parang those were the things na growing up, I I felt like there is something unlocked then. There is something na feeling ko parang dapat andito sila at some point. Mm-hmm. Pero yun, most of the time, I understand that it was work. So,
0: yeah. Oh. Pero they're not working abroad, di ba? Nandito naman din sila sa Pilipinas. Kasi sabi mo, nagkikita naman kayo tuwing gabi. Yun.
11: Yes.
0: So, can you further explain when you say milestone, aside doon sa pagkailangan yung mga report card or yung sa school, how about yung relating with them? Sa kunya, ikaw nag-growing, yung nagkaka, ano ba yung Pastor Kuya JV, yung may bigote na, di ba, milestone yun. O kaya yung
1: Adolescence,
0: yan, nagkaka-crush ka na. Sa tingin ko, milestone din yun. O kaya yung you're beginning to think about things and you have questions. Yung nga ba ang milestone na sinasabi mo or is there something else?
11: Yes, part of it din po. Pero I would consider also yung mga birthdays, yung mga special occasions din. So, I would say na on Christmas, there are times na may since small hours siya, so may times na may pasok pa din sila during those Christmas season. And may times din na on our birthdays specifically, merong time na they tend to forget na, okay, birthday ko pala today. I mean, birthday, ayun. So, parang we don't usually celebrate those things most of the time. Kasi, yun nga, parang we, nasanay kami sa mindset na, okay, they working for our future. So, parang that's something that they also been injecting to us din na, the reason na hindi kami present sa inyo most of the time kasi we have work. We have to work hard for your future, for your studies, and something like that. So, actually, even the times then na nag-exam ako with the school, college entrance exams, or even nung mga high school then na naghahanap ako ng mga lilipatan na school, I have to look at on my own then, so most of the time, so yun, so most of the processes very limited lang din yung time na they also guided me or they are with me during those times. Siguro dahil yun nga, mahirap din makahanap ng mga leave or mahirap din makahanap ng proper schedule for that, so yun.
0: So yes. For you, ano yung pinaka, kasi parang hindi naman kayo abandon your needs for school, for food, for, you know, birthdays. Oo, minsan nasi-celebrate, minsan hindi. Pero para sa'yo, ano yung pinaka-experience mo ng abandonment? Sa mga nabanggit kanina ni Kuya JV, ano yun? Anong klaseng abandonment yun?
11: I would say po, emotional abandonment po. Siguro going back to the childhood part po, meron pong part na yun nga, pagkagising ko, sobrang bata pa po noon, I think mga around 2 years old ganyan, na pagkagising ko, I've been longing for yung hug at the time, pero pagkagising ko wala na yung parents ko on my side. And then every time na iiyak ako, they will continue to stop me saying na pag umiyak ka, wala na. It means na hindi kami makakapag-work kasi we have to stay with you here. Ganun. So parang every time na I cry pag aalis sila going to work, they always have to say those words for me. So
0: parang nagigilty ka. Pinagigilty ka.
11: Yes. So, parang ayun po yung mindset din na inject sa amin growing up na every time na we see them leaving early or every time na we long for a conversation or communication part, hindi sila present at that time. So, siguro one thing, ay sige po.
0: I was thinking, ano yung nafe-feel mo if they are not around?
11: Nung una po, I feel like normal siya. And yeah, pero as time goes by, napipil ko na na there's something in luck. And then so may certain sadness then deep within me seeing then my classmates back then na every time na may mga events sa school, nakikita ko silang kasama nila, parents nila. So parang dun ko na feel na parang ano, parang hindi I mean sadness, sad, deep sadness din talaga yung napipili ko at that time. So ayun.
0: Sige. Yeah.
1: Carmen, comment lang ako, no? Dito makikita natin yung classic example of ano, an abandoned child na ano, na dinidismiss nung magulang yung emotions ng bata. No? And so an abandoned child may grow up feeling or believing na hindi okay kapag nagpapakita ako ng emotions.
0: No?
1: Kasi nga ano, dinidismiss nung magulang 'yon yung emotions niya.
0: Yeah. And all the more na hindi ma-process nung bata. Bakit niya na i-experience o na-feel yun. And yung habang nagkikwento si JM, na kaya nabanggit ko nga na pinagigilty ka nila pagka pinigilan mo sila, walang trabaho, walang pagkain, walang pangangailangan sa bahay, sa para sa iyo ito. So, di wag na. Parang iniisip ko ganun. And that's so hurting, really. So, sige.
1: Saka bukod dun sa ano, lumalaki yung bata na naniniwala siya na hindi okay magpakita ng emotion. Kasi kaya may emotion yung bata, no, in the case of JM. Kasi yung emotions, indication yan ng need o pangangailangan. Kaya siya may ganong emotion dahil meron siyang need for presence, no? Yung presence ng magulang. And so kapag laging dinidismiss ng magulang yung emotion ng bata, tinuturuan nila yung bata na maniwala na hindi okay magpakita ng emotion, but they are also teaching the child na ano, you should not have any needs. Hindi ka dapat mag-express na meron kang pangangailangan.
0: Wow. Eh, meron normal yun. Sorry. Pero, yeah, tama yung sinabi nyo, Kuya JV, parang you don't have the right to even say this. You don't have the right to even demand. Pero hindi eh. Normal ang mga emotions ng bata na naghahanap ng ganong affection. And ang nakikita ko din dyan, Kuya JB, pwedeng in the future, pag adult na, hindi na alam paano mag-express. Tinatago na lang ang mga
1: naipipil. Pag tinanong mo yung adult, ano nararamdaman mo? Hindi niya ma-pinpoint o hindi niya mapangalanan ano nararamdaman niya kasi disconnected na siya doon sa feelings niya. O kaya tanungin mo, ano bang kailangan mo? Anong kailangan mo? Hindi niya rin mapangalanan kung anong kailangan niya kasi he grew up believing wala siyang dapat na needs, no?
0: Oo nga. At yun na nakakalungkot. So pagka, you know, when people say things or accuse or whatever bad things, kahit maganda, hindi mo na rin alam. Ay, maganda pala yon. Ay, masakit pala yon. You know, parang may naririnig din akong iba na nagsishare na they don't feel anything and they could not think of anything. Wala talaga. As in dead ma. Empty. Nako, Kuya JV, empty, di ba? And that's so sad. Empty yung heart, empty yung mind. Pagbalik natin, tanungin natin ulit si JM. So if this is the situation, how are you able to cope? O nahirapan ka mag-cope? Sige po, we will just take a break again. And then sa pagbabalik po natin, kamustahin natin ano yung mga naging effect or result. At tignan din nyo po mga kaibigan if we're not trying to give you a hard time, mga listeners namin and viewers. Pero baka nangyayari din po ito. And let's see how you can also go to the Lord. Yan, later sa ating program, we'll look into it. Sige po, let's take a break.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
12: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
9: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programang sa panahon ng paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV De Choco.
0: At ako naman po si Carmen Go Vargas. And ang ating guest ay si JM. Ayan, Goncha. Magandang gabi muli, JM. And sa mga tagapakinig natin, salamat po for tuning in. At kung meron kayong mga comments or maybe suggestion ng gusto nyong aming talakayin at tignan, pwede po mag-comment lang kayo sa ating pong programa. Isabihin nyo lang po kung pangalan nyo at saka syempre kung ano yung gusto nyong sabihin sa amin or i-request sa amin. At sa abot ng aming makakaya, ayan, ay tutugunan po namin. Pero hindi po kami water refilling station, ha? Madalas maraming tumatawag. Pwede po bang franchise? Ayan. Pero ang ating pong website, just go to Living Waters, Living Waters Philippines, at ang ating pong logo, .org. At ang logo natin may cross, at merong flowing water sa baba ng
1: cross. Cross na kawayan.
0: Ayun, cross na kawayan. And may mga past episodes tayo doon. Pero of course, you can also check out ang YouTube natin para makakita nyo po yung ibang past episodes ng ating pong sa panahon ng paghilom. Yun. Kuya JV, may additional announcement ba tayo? Except yung November 7 lang?
1: Hindi naman announcement, pero additional mag-a-add ako dun sa sinabi natin kanina. Pag ang isang abandoned child laging nadi-dismiss, no, yung emotions niya, no, sinabi natin kanina na lumalaki yung bata becoming an adult na naniniwala siya na showing emotions is not okay. No. Tapos yung emotions kasi connected sa needs yan. So pag na-dismiss, no, panay na di-dismiss yung emotions mo, so lumalaki ka na naniniwala ka na hindi pala tama na nag-e-express ako ng needs ko, no.
0: Mm-mm.
1: And so at ang ibinubunga pa nito ay when you become an adult, takot kang maging vulnerable. No, pag sinabi nating vulnerable, ito yung pag-amin na ito yung nararamdaman ko ngayon, ito yung pag-amin na ito yung pangangailangan ko ngayon. That is what being vulnerable is.
0: Mm-mm.
1: So yung isang bata na panay na sinasaway siya pag, nagpapakita siya ng emotions. So nadidismiss yung emotions niya, nadidismiss yung needs niya. So paglaki nito, hindi siya marunong, takot siya maging vulnerable kasi laging nadidismiss yung needs niya at yung emotions niya. So might as well, wag na lang ako magpakita ng vulnerability.
0: Wag na lang magpakita ng kahit anong emosyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung iba, di ba ang emosyon na pinakikita galit? Kasi para bang... kasi nga sabi mo nga, Kuya JV, could not be vulnerable, hindi ko mapakita yung sarili ko. So galit ang pinakikita, nagpantakip niya sa totoong nararamdaman niya. And that's so sad.
1: Mm-hmm.
0: Ang hirap talaga nun. So, sige. And coping mechanisms, tignan natin kung ano ang coping mechanisms ng ating guest na si JM. Good evening muli sa'yo, JM. So, ano yung naging effect sa'yo? Because emotionally, you were abandoned. And pagka sabi mo nga kanina, pagka nag-express ka, sinasabi ng parents mo, pagka nag-stay kami dito, wala tayong kakainin, wala tayong pang-school, wala tayong pambili ng gamit mo, and nakaka-guilty rin noon, tsaka parang may kasalanan ka, gayong humihingi ka lang ng affection. So growing up na, let's say, sabi nga ni Kuya JB kanina, as an adolescent, parang coping mechanism, ano yung ginagawa mo para matakpan yung sakit sa damdamin?
11: Actually po, yung naging effective po din sa akin, aside from, yun nga, growing up, nadidismiss ko yung pag show ng emotion. Yung naging identity ko po at that time is naging joker ako, naging masayahin ako around with people, na I'll be the first one always to reach out to people. So parang, I always fit in myself so that I always have someone around me. So actually there are times na yung simpleng nasa group lang kayo tapos kunwari unti-unti na sila nagsisiuwian. Ganong feeling. May na-anxious ako na pag ako na lang yung natitirang nandoon sa lugar na yon. So parang feeling ko I'm all alone again. Ganon. So, sobrang grabe yung naging effect niya sa akin na anxious ako every time na pag ako na lang yung natitira dun sa circle na yan. And with that, yun nga, naging sobrang grabe yung pag-reach out ko sa mga tao or paghaboy ko sa mga tao na talagang I have to really fit in kahit anong klaseng group meron sila. So there are times na yung group na nasasalihan ko is well-off sila and kami parang not enough naman, ganyan. So may mga times na pagka bibili sila ng something, you have to buy also something. So yun, so parang I have to curate myself into someone na I have to be with, ganyan. So parang nahihirapan ako before to be alone most of the time. Kasi feeling ko pag ako lang mag-isa, parang medyo na-anxious ako. Yun yung napipili ko most of the time. So, yun.
0: Parang naalala ko tuloy yung kanta na Alone Again Naturally. Alone again naturally. Ang hirap-hirap niya, mag-isa na naman ako. Kaya... Pero yung alam mo...
1: Carmen,
0: yung...
1: ira natin yan. Yung...
0: Okay, sorry.
1: Hindi yan ira ni JM.
0: Oh, sorry JM. Hanapin mo na lang yun. So. Pero yung way ng pag-cope mo is... I think yung sabi mo, joker ka. Pero hindi ba Kuya JV, pantakip din yun. Yung pagiging joker niya.
1: Kasi you like to... Yung motivation kasi noon, you like to please people, no, para maging okay ka sa kanila at hindi kanila iiwanan.
0: Hindi lang yon, hindi lang sa hindi iiwanan, hindi nila kailangang malaman kung sino ka talaga kasi nagtatago ka na. And marami ho sa atin ganon. Ang feeling ko niyan, ano, hindi lang ikaw, JM, marami sa atin parang unyango, chameleon, yung kung sino yung kasama ko, eto ako. Pagkaiba naman, iba naman din. I know that. I'm like that at times. Ayun. So ito lang ang coping mechanisms mo. Meron ba yung like, did you go through addiction because marami kang needs na hindi makita o hindi mo alam paano pupunuan?
11: I would say po in terms of physical affection. So merong time na yun niya, I go to pornography, to masturbation, just to really fill in the gap na napipil ko. And also, pinaka-extreme na po na nangyari sa akin dahil sobrang longing ako sa physical attention is to go through the one-night stand. So, yun. So, yun yung mga moments na parang I felt like I'm secured kasi I have someone who's hugging me, ganyan. Or I have someone na I have physical connection with. So, yun po yung isa sa mga naging coping mechanism ko din along the way. Na parang every time na pag wala yun, parang feeling ko, ako lang ulit mag-isa, hindi ako secured, yun nun. So, those are the extremes po na naging coping mechanism ko to really fill in the gap na na-feel ko din during that time.
0: Hindi mo ba ini-express yan sa parents mo noon, growing up, you know? I mean, like, kung teenager ka na, mas at least parang may courage ka na to speak out. Hindi mo ba na-express sa kanila yan?
11: Actually po, medyo nag-iba po yung dynamics namin. Yun nga po, growing up. Nung bata ko, very open ako with them. Very very affectionate ako sa kanila. Physically affectionate. Like, I hug them. Ganun. Pero growing up, parang I become more distant in a way na parang nahihirapan ako to be honest with them. To just to say kung ano yung mga nangyari, even with schools. Actually, there is a time pa nga po na merong isang school na sinabi ko sa parents ko, nakapasa ako, pero deep inside, hindi talaga. Parang it was really a waitlisted part. Ganun. So parang I have to create lies just to really say na, okay, I'm doing good. I'm also parang this is the son that you have built in also. So parang I'm trying to ano din, to fit in then to what they want me to be. So I think
0: what made you that? I mean, bakit suddenly hindi ka na honest with what you feel?
11: Siguro malaking factor po talaga is yun nga po na nade-dismiss yung emotions. And then, at the same time, every time that yung character din po kasi ng parents ko is they really more of talking. So, they really say words most of the time instead of listening. So, may mga times na whenever I say something, I know that masakit agad yung mga maririnig ko. So, instead of you know, being honest with them, I have to really do things on my own to fix things on my own para at the end of the day I will always receive affirmation, I will always receive the acceptance or the good words from them. So siguro I was really afraid of the harsh words that I'll be hearing from them because of the failures, because of the things na yun nga po, na pinag medyo hindi aligned with what they want to be. So, yun po.
0: So, nag-start ito nung teenage.

Kaibigan, narito na ang perfect piece. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FABC Radio Agapay ng Sambayanan. Ang bilis po ng panahon, ngayon po ay Agosto na. Sana po ay nasa mabuting kalagayan at excited sa panibagong buwan na ito. Kaibigan, ano man ang sitwasyon at kalagayan, laging umasa, nandyan ang tulong ng ating Diyos. Kami po ay sumasayang papawid mula rito sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi po sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tumutok po dito hanggang alas 11:30 ng gabi.

0: Patuloy kang nakikinig sa Perfect Peace. Ako po si Paul Pasco, ang inyong host at kaibigan, at laging napapakinggan tuwing ganitong oras sa gabi. Ang Perfect Peace ay napapakinggan alas 11 hanggang alas 11:30. Tumutok dito. Susunod po ay meron tayong short devotion sa gabing ito, hatid po ng Scripture Union, at ang pamagat po ay Panginoon, Mahal po kita. Sana po ay patuloy na tumutok dito at naiibigan ang mga musikang napapakinggan, mga instrumental music habang ikaw ay nagpapahinga dito lamang sa Perfect Peace.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito na ang ating Precious Promises, ang aking tinutukoy na ating short devotion sa gabing ito. Ito po ay mula po sa Scripture Union, sa kanilang devotion material. At kung gusto niyo po makakuha ng gantong material, ay pwede pong mag-email at mag-message sa kanila sa scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, mag-email sa scriptureu.phil@yahoo.com. Para po sa ating devotion, basahin po muna natin ang Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 116, isa hanggang 10. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Awit, 116, talatang 1 hanggang 10. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Noong ako'y nahuhulog o mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya ay mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabutit, di marunong magpabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa hirap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Mula po sa mga awit, Kapitulo 116, talatang 1 hanggang 10. Ang pamagat po ng ating short devotion sa gabing ito ay Panginoon, Mahal po kita. Ang sinasabi sa mga awit 116, talatang 7, manalig ka o puso ko, kaya huwag ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. Sa himnong ito, na umaalala sa pagliligtas ng Diyos sa Israel, nagwakas ang Paskwa ng mga Hudyo. Ito'y pansariling awit din ng pasasalamat ng mga awit sa Diyos para sa pagliligtas sa Kanya. Ano ang tinuturo sa atin ng Kanyang patutuo? Una, ako'y nanganib at iniligtas niya ako. Maaring nagkaroon ng malubhang karamdaman ang mga awit o muntik na siyang mapahamak. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nadaig siya ng takot at kapighatian. Ngunit tumawag siya sa Diyos at patuloy na nagtiwala sa kanya lamang. Kaya natagpuan niya ang biyaya, kabutihan at habag. Manalig ka o puso ko. Lahat ng kabalisahan, luha at mga gabing hindi makatulog ay nawala na ngayon sapagkat naging mabuti ang Panginoon. dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Iniligtas siya sa kamatayan. Inaliw siya at iningatan sa tukso. Natagpuan siya o natagpuan niya ang kapahingahan ng Diyos. Aking itataas, tutuparin ko. Ako'y mag-aalay. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at siya'y pinagpala ng sagana. Ito'y nagpapakita ng malasakit at pagmamahal ng Diyos na nagudyok sa kanya upang tumugon na may pagmamahal. Sa kanyang lubos na pagpapasalamat, muli niyang inihandog ang sarili sa Diyos at buong pusong nagpuri at nagpasalamat. O Panginoon,

0: personal plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating sandali ng pananalangin. Samahan mo ko, manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay kamangha-mangha. Sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, walang kondisyon, kami ay inaaruga. Salamat aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi nagbabago at tunay na tapat. Ikaw, Panginoon, ay laging nariyan, hindi nang iiwan, di kami pinapabayaan. Kami po ay lumalapit sa inyo, humihiling ng inyong awa at habag. Patuloy niyo kaming samahan sa aming mga pinagdaraanan. Patuloy niyong ipakita ang inyong katapatan na maranasan namin ang inyong mahigpit na pagyakap sa amin. Panginoon, gusto kong idalangin at ilapit sa inyo ang kaibigan na nakikinig ngayon. Ano man ang kanyang pinagdaraanan, batid niyo po ito. Panginoon, hindi niyo po siya iiwanan. Sasamahan niyo po siya at kayo po ang magtatawid sa kanya, ano man ang kanyang pinagdaraanan. Dalangin ko makatulog siya ng mahimbing. Maranasan ang kapayapaan na sa inyo lamang nang gagaling. Aming Ama, tunay na kayo'y dakila. Maasahan. Hindi kayo nagbabago. Purihin ang pangalan mo. Ito po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, tayo po ay nasa sandali ng pagpapaalam. Salamat sa pagsama mo sa akin. Hanggang sa muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito si Paul Pascua, ang inyong kaibigan, nagpapaalam at nagsasabing isang magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Perfect peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect peace.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
3: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
5: Imagine stepping into a real-life Middle Earth. That's exactly what about 750 Tolkien fans experienced when they gathered in a Czech Republic forest to reenact The Hobbit's famous Battle of the Five Armies. It made quite a spectacle.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay. Binabati kita ng isang umagang puno ng pag-asa, pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin at ihandog natin sa Diyos ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng Kanyang mga salita. Muli, makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DJS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay nagbo-broadcast sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa 702 DZAS app. Ako po ang inyong hardinero mula Biyernes hanggang Linggo at nagpapatuloy po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Bago po ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, tinataas namin at tinadakila namin ang iyong pangalan. Maraming maraming salamat sapagkat kayo'y hindi nagbabago kahit pa sa napakadaming pagsubok at kaguluhan ngayon ang nararanasan ng aming bayan, ng aming gobyerno, Panginoon Lord, na nanatili po kayong tapat, Panginoon. At hindi kayo nagpapabaya, lalo na sa inyong mga anak. Panginoon, iniaalay namin ang araw na ito sa inyo upang kami ay manalangin, idulog sa inyo, Panginoon, ang bawat prayer request ng aming mga kaagapay at ang aming dalangin. Patuloy kayong manguna, patuloy po kayong magbigay ng karunungan sa aming buhay, araw-araw, Panginoon, anuman ang pinagkakaabalahan ng bawat isa. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang aming mga kaagapay, saan man sila naroroon ng panig ng mundo. Alam namin na kaya niyo pong abutin ang lahat, Panginoon, because you are our omnipresent God. You are omnipotent, all-powerful God. Wala po kayong katulad, Panginoon. Samahan niyo kami at kayo po ang mapapurihan sa buhay naming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera. At upang mas mabiyaya ang ating prayer time kagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga panalangin kahilingan sa Panginoon dyan po sa ibaba sa comment section. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang maisama yan sa ating prayer time maya-maya. At kung sakali naman na may mga katugunan na, patuloy naming hinihingi, no, ang inyong testimony sa mga katugunan ng inyong mga panalangin para naman sabay-sabay nating mapasalamatan ang ating Panginoon upang sa ganoon ay mabigyan din ng encouragement yung iba na patuloy na maglingkod at magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, umagang ito kaagapay, samahan mo ako at pag-usapan natin ang tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang 20, talatang 2, kapag matuwid ang namamahalang bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Marcos, Kabanatang 10, sa mga talatang 42 hanggang 44, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Kaagapay ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay kung ano at papaano gumawa at kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang isa sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay yung alam natin kung papaano kumikilos o kumilos ang Diyos sa atin. Halimbawa sa mga magulang, paano lumapit ang ating mga anak sa atin? Yun bang alam mo na kung ano ang kailangan niya, lumalapit pa lang siya sa iyo? Mga anak, ano ba ang ginagawa ninyo kung kayo'y may kailangan sa inyong mga magulang? Alam mo kaagapay, ganun din. Bilang tao, tayo ay mga anak ng Diyos. Kulang ang sangkap ng pagiging anak mo kung di mo alam kung paano kumilos sa buhay mo ang Panginoon. You will just say, I don't know, it happens by chance. Parang tsamba o swerte lang ba? May prinsipyo ang ating amang nasa langit kung paano siya kumilos sa buhay natin. Hindi po totoo yung tsamba o swerte, no? Di ba't lagi nating inaangkin na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin? But the question is, how does it happen? Nakakalito, and most of the time, we cannot connect the dot. Kaya minsan, hindi natin ma-appreciate ang Panginoon na siya talaga ang gumagawa ng way. Maaring sa oras na ito ay may kailangan ka. Maaring ikaw ay may karamdaman at nangangailangan ka ng kagalingan. Maaring sa oras na ito ay may malaki kang hinaharap na problema sa iyong pamilya. At ang lagi mong panalangin ay ganito, Panginoon, sana gumawa kayo ng himala sa pamilya ko. Subalit ang tanong, alam mo ba kung paano kumilos ang Diyos sa bagay na hinihingi mo? Upang malaman natin kung paano gumawa ang Diyos sa ating mga buhay, ay may kailangan tayong gawin. Kailangan nating balikan ang simula ng paglikha niya. Paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? And when things broken, how does He repair? Ito ang matindi kaagapay. In the beginning, nung sinabi ng Diyos na let there be light, lahat ng parts ng light ay kasama na dyan. Kompleto na. Ang mundo ay walang anyo, subalit dahil sa salita ng Diyos, ito'y nagkaroon ng anyo at nagkaroon ng liwanag. Everything was created by His Word. Ito ang nais kong ipabatid sa iyo, kaagapay.
Una, ang paraan ng Diyos upang siya'y makagawa sa ating buhay ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nangangailangan ka ba ng kagalingan sa mga oras na ito? Nangangailangan ka ba ng solusyon sa problemang pinagdadaanan ng iyong pamilya ngayon?

In the history of the universe, God spoke your name. Pangalawa, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa kawalan sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama ka, Agapay, kaya kang pagpalain ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Malalaman mo rin sa mga salita ng Diyos na ang kalooban niya para sa iyo ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nais ng Diyos na pagpalain ka at ibigay ang iyong mga pangangailangan ayon sa kanyang panukala at plano sa iyong buhay, kaagapay. Subalit ang mga magagandang bagay na kalooban ng Diyos para sa atin ay pilit na binabaliktad ng diablo o ng kaaway, at ito'y nagbubunga ng ating pagda-doubt, pag-aalinlangan, at nawawalan tayo ng tiwala sa salita ng Diyos. Kaya maraming tao ang talunan sapagkat hinayaan nilang baliktarin ng diablo ang katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay nila, lalo na yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Ito ang madalas na bulong ng diablo. Totoo bang masaya ka? Totoo bang pagpapalain ka ng Diyos? Totoo bang pagagalingin ka ng Diyos sa iyong sakit? Totoo bang maaayos ang problema ng pamilya mo? Totoo ba yan? Kagapay, lahat ng pag-aalinlangan ay ipapasok ng diablo sa isip natin upang tayo ay malayo sa Diyos at sa mga salita niya. Huwag mong kalilimutan na sa tuwing nangungusap ang Diyos sa iyo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay laging may dalang solusyon sa lahat ng suliranin at gusot ng ating buhay. Kaya napakahalaga, kaagapay, na huwag kaliligtaan ang pagbabasa ng Biblia. Every time God speaks to you, He speaks of creation. If you need something to happen in your life today, only God can do that. Kung may sakit ka ngayon, the Lord speaks healing for you. The Word of God is telling you, you are already healed. Kaagapay, ang solusyon sa ating problema ay isang salita ng Diyos. Juan kabanatang 1, talatang 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Tandaan natin to. Ang salita ng Diyos, ang Diyos ay puno ng katotohanan. Manampalataya tayo sa Kanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng ating mga kapatid o mga kaagapay. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo, nagtitiwala at nananampalataya, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na kayo ang may hawak ng aming buhay, kayo ang may akda lahat ng mga nangyayari sa amin. Kaya naman nagtitiwala kami ng lubusan sa inyo. Lord, pinagpe-pray namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Del Santiago. Ang aming panalangin para sa kanya ay gumaling siya sa kanyang nararamdamang sakit sa kanyang likod or lower back pain at financial provision, Panginoon, para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Amin din pong idinadalangin sa oras na ito, Panginoon, si Adeline Fronda, Panginoon, yung kanyang nararanasang anxiety and depression. Lord, walang imposible sa inyo. Kayo ang Diyos ng mga Diyos at hindi nagpapabaya kahit kailan, Panginoon, sa amin. Amin din pong dinadalangin si Ate Glenn, Lord. Lord, si Ate Glenn ay may panalangin para sa kanyang biyanan na siya po ay gumaling mula sa kanyang pagkaka-stroke, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito, si Ate Glenn. At Lord, alam namin na kayo, Diyos, ang aabot, Panginoon, sa kanyang biyanan sa mga oras pong ito. Amin din pong ipinagpe-pray si Mildred

Amin din pong pinagpipray si Mildred Diska, Panginoon, ng financial provision and spiritual strength para sa kanya. At katalinuhan na rin, Panginoon, na galing sa inyo, lalo na po sa mga decisions na kanya pong ginagawa para sa kanyang pamilya. Lord, pinagpipray din namin si Amida Bortumen, Lord, ang kanyang asawa, Panginoon, ay pagalingin ninyo sa anumang karamdaman na kanya nararanasan sa mga oras pong ito. Ganun din kay Ate Myrna, Panginoon, ang kanyang panalangin ay si Jerry, Lord, at alam namin, Panginoon, na hihipuin niyo siya upang sa ganun makapagsettle doon sa mga usapan nila, Panginoon, tungkol po doon sa mga bayarin, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin si Rosie Santos, yung kanyang anak, Panginoon, na nasa ospital, ay inyo pong pagalingin, at kung siya man ay makalabas na, maging maayos po ang kanyang blood pressure. At ganun din, pinagpe-pray din po yung pinagbubuntis niya na baby, Panginoon. At alam namin na kayo po, O Diyos, ang magbibigay ng provision din sa kanilang pangangailangan. Ganun din kay Cruz Chloe, Lord, pinagpe-pray namin na kayo, O Diyos, ang mag-provide, Panginoon, financially, Panginoon, sa pamilya niya, kay Eileen, at spiritual growth na rin, Panginoon, para sa kanila. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Roel Martinez, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang patuloy po na magbigay sa kanya ng kalakasan physically and emotionally, Panginoon, anuman yung kanyang pinagdadaanan sa mga oras na ito. Kayo po, O Diyos, ang maitaas at maparangalan sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. But Lord, naniniwala kami na palalayain niyo sila sa anumang karamdaman, Panginoon. Akin din pong patuloy na idinadalangin sa oras na ito, Panginoon, sa aming kapatid ni si Brother Engineer Romeo David, Lord, ang kanyang mga anak, si Engineer Romar, si Eliezer, Jerome, Kevin, and Joanna Grace, Lord. Alam namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang mag-iingat sa buong pamilyang ito, at ang may bahay ni Brother Engineer Romeo David na si Ate Marie David, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong David family. Maraming salamat po, at patuloy ko itinataas din sa iyo, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, lalo na po ang aming kamanggagawang Pastor Doland Akda, Panginoon, sa mga oras na ito ay may karamdaman, at siya po ay nasa ospital dyan po sa Canada, Panginoon. Lord, ang inyong pagpapagaling, Panginoon, ang siyang kailangan ng aming kamanggagawang ito, Panginoon. I-bless niyo po ang kanyang pamilya, i-provide niyo ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa gamutan, Panginoon, ni Pastor Doland Akda. Panginoon, pinagpe-pray ko rin sa inyo si Sister Veronica Barion ng Philippine Bible Society. Pagpalain niyo po si Ma'am Veronica, lalo na po yung kanyang trabaho as marketing head ng Philippine Bible Society. Panginoon, i-bless niyo po ang kanyang trabaho. Ganon din po, akin pong itinataas sa oras na ito yung gaganapin po na 23rd anniversary. Church anniversary ng Happy Land Christian Fellowship Center or HCFC Fairview sa pangunguna po ni Pastor Ronnie Algario. Bukas na po ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang celebration na ito, at i-bless niyo rin po ang inyong lingkod na siya pong gagamitin sa Word of God sa araw na ito, Panginoon, ng kanilang celebration ng 23rd anniversary. Panginoon, maraming salamat po, at pinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Pastora Cecil Enriquez. Bless niyo po ang ministry na hinahawakan niya bilang pastor ng Jesus Saves Ministries and yung women's ministry sa Guagua, Pampanga. Ganon din kay Tita Abby Dailo, Panginoon. Pagpalain niyo si Tita Abby sa lahat ng kanyang ginagawa, yung mga source of blessing niya, Panginoon,
ng mga munting business, Panginoon, na pinagkatiwala nyo sa kanya. Ganon din, pinagpipray ko ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, maging ang kanyang mga apo, Panginoon. Kayo po patuloy na magbuklod sa kanila sa isang pagmamahal at maging pundasyon ng kanilang buong pamilya, ang buong Dilo family. Panginoon, maraming maraming salamat sapagkat hindi po kayo nagkukulang sa aming lahat. Kahit po kami ay nagkukulang, minamahal nyo kami at patuloy na pinagpapala, Panginoon. At alam namin natutugunin ninyo ang mga panalangin ito ayon lamang sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Pinapupuriyan ka namin at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. May harding mapanalangin. Kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo. At ang hardin ng panalangin po ay mula Linggo hanggang Sabado sa radio, online at dito sa channel 185 sa Signal Cable. At ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat, ang Kristiyanong nabubuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Kaagapay, pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong first day ng buwan ng Agosto, nasa 8th month na po tayo ng year 2026. Isang panibagong yugto, blessing ng Panginoon. At nais nating batiin pala ng happy birthday ang atin hong tiyahin, Tita Flor Origen. Kanya pong birthday today. At kung kayo po ay meron sinaselebrate na special occasion, well, congratulations po sa inyo. At sa ating lahat, kailangan magbantay din tayo ng ating mga physical na pangangatawan dahil ang panahon ay pabago-bago. Gumiginhawa in a sense, no? Kasi nga, medyo lumalamig ng kaunti. Bagamat parang ano, papalit-palit. Ang sabi nga ay, mamaya mainit-init, biglang ulan. Tapos biglang parang ano na, yung nagiging gloomy. Pero pag umaga, medyo mas malamig-lamig po ang ating pakiramdam. Nagsisimula na kasi akong pulikatin. So yun po ang aking indicator pagka parang lumalamig na yung panahon. Pero makibalita po kayo para kung kayo may mga activities at syempre yung kalagayan ng inyong mga pangangatawan ay inyo pong mapagbantayan at mapag-ingatan. Itong buwan po na ito, atin hong tatalakayin ang topic na peace, no? Kapayapaan. Sapagkat napakahalaga po noon para sa takbo ng ating mga buhay. Maraming kaguluhan, kagulumihanan, both internationally and locally. At siguro sa atin din ang mga personal na buhay, nandiyan po ang challenges. Pero very important, paano ho dito pumapasok yung kapayapaan ay pinapangako ng Panginoon. Siguro, to start off, atin hong pag-uusapan yung isa sa mga names of God. Kasi last month, atin hong tinalakay in relation to obedience. Kung naalala ninyo, pinapayawan natin ang ilang pangalan ng Diyos at binigay emphasis natin yung Elohim. Ngayon naman, tingnan natin yung Yahweh Shalom, the Lord, our peace. Alam niyo, madalas, di ba, minsan may mga invitation. Anong invitation? Yung paanyayan, sige, batiin mo yung iyong kasamahan ng peace be with you. Wala namang masama, di ba? Pagka ikaw nagsabing peace be with you, siguro ang mga idea natin connected to it na so sana okay tayo, peace. Yan, wala tayong gulo. O kaya siguro, sana yung buhay mo walang kagulumihanan, walang kaguluhan, mapayapa ka. Well, those are good things. Pero ito palang salitang peace or shalom in Hebrew, mas malalim pa pala yung mga kahulugan nito, lalong-lalo na pag idinikit mo sa name ng Diyos. At ang occasion kung saan ito makikita ay dito po sa aklat ng Judges, no? Sa chapter 6. At doon po mababasa natin yung kaisa-isang mention ng Jehovah Shalom. No? Napakahalaga. At yun nga po ang ating magiging pag-aaral ngayon. Well, alam naman natin yung kwento ni Gideon. No? Kung inyo pong gustong basahin ng gusto yan, meron kayong 3 chapters ng Bible. Yung Judges chapter 6, 7 hanggang chapter 8. At doon mababasa ninyo kung paano yung isang tao na ako ang tingin ko dyan, meron siyang weaknesses. No? Yung una, he was a coward. No? Ibig sabihin, maduwag. At may dahilan naman kasi sila po ay api for the longest time. Ang sabi sa Bible, meron silang mga kaaway na nagpapahirap sa kanila. Yung mga Midianites, Amalekites, at yung nomads, yung mga lagalag ng Syrian desert. No? So madami yun. Kaya nga ang binabanggit doon, ito rin yung dahilan kung bakit mahirap si Gideon at yung iba pang mga Israelites na ang kanilang buhay ay talagang pinipiligro nitong mga taong ito. May isa nga akong account na nabasa. Tingnan nyo kung gaano kahirap para sa kanila. No? Mababasa nyo kasi si Gideon. he was threshing wheat using a wine press. Ano yung significance nun? They just make do kung ano ho yung mga available na bagay, you know. Hindi na ho sila namumuhay ng normal. Ang sabi nga, during this time, ang mga Israelites, at least in this tribe, nandun ho sila nakatira sa mga crevas o kaya mga caves, no? Sa mga abi ng mga burol, sa mga batuhan, yan yung kanilang kandungan. Kasi nga, yung buhay nila masyadong nahihirapan. Magtatanim sila, babantayan ng kaaway. Pag panahon ng anihan, doon sila lulusubin. So, nauubos lahat. At pag nahuli naman sila, pwede silang pahirapan, pwedeng kunin yung buhay nila, at pwede silang ibenta bilang alipin. So, ito yung difficulty nila. Pero, syempre, kagaya ng sino man nagigipit, lumapit sa Diyos, no? Malamang ang kanilang request, no? Iniisip ko lang, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ang kagandahan, no? Pagka ikaw ay lumapit sa Panginoon, tutulong nga siya. Pero sa aking pag-observe ng banal na kasulatan, ang may kita natin, di ba kasi minsan pag sinabing papatulong tayo sa Diyos, pag tayo sumama mag-pray, bahala na siya. Pero maraming pagkakataon, hindi ganun eh. Gagalaw siya. Yung kanyang kapabilidad, gagamitin niya. Ganyan ang Diyos eh. Pero kakalabitin ka niya. Meron kang bahagi sa pagtugon niya doon sa iyong sitwasyon. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi bahagi po ng pagkilos ng Panginoon. Makikita niya sa character studies ng Bible from the Old to the New Testament para yung tingin mo na iyong handicap o kakulangan ay ipapakita ng Panginoon ang kanyang capability na ikaw na hindi nag-expect na merong magandang kahihinatnan ng iyong galaw, ang iyong buhay. Ang Panginoong Diyos, through His power and through His work, ay makikita mo ang mga kahigitan. So, yun yung mapapansin natin. Now, in this case, makikita natin si Gideon sa Judges 6. Medyo mababa ang tingin sa sarili. Dulot na rin nga siguro ng kanilang mga inaabot bilang isang bansa at bilang isang grupo ng mga tao doon sa kanilang locality. Ang sabi sa kanya, nung anghel ng Panginoon, nagsubo ang Panginoon ng anghel eh. Ang Diyos ay sumasa iyo, matapang na bayani. Hindi siya naniniwala. Siguro, una, baka namamali ng banggit. Mga naisip ko lang ito. Pangalawa, nakatwira na nga siya eh. Hindi siya. No? Kasi nga daw, yung kanyang pamilya, maliit sa kanilang tribo o lipi. At siya ang pinakamahina sa kanilang pamilya. So, ano ba ibig sabihin nun? Tingnan ko, ano ba yung ibig sabihin? Ikaw ang pinakamahina. Malamang sa hindi, kung may mga kapatid siya, baka daw siya yung pinakabunso. So, lahat ng excuses na kanyang pwedeng masambit, sabi na niya. Pero ganito ang Panginoon eh. Kung ano yung iyon nire-recommenda in your, sabi nga natin eh, negative thinking, syempre hindi niya yung papatulan. Mali eh. So, ang gagawin niya, itutuloy niya yung tama. Ayon sa kanyang pananaw, una siya yung Diyos. At pangalawa, ipapatunay niya sa iyo na yung kanyang kapangyarihan ang mananaig. You know? So, ganun ka, tindi ang Panginoon, kumilos. So, in this case, si Gideon, yung kanyang talagang pinili. Pero, bakit nga ba naghihirap yung mga Israelites na kasama ni Gideon? Dahil merong mali. May compromise eh. Ang pinaka-problema doon, sila ay dapat sumasamba sa buhay na Diyos. Pero ito sila, ang sinasamba ng kanyang mga kababayan ay si Baal, isang Diyos-Diyosan. May altar si Baal, doon sila nag-aalay at pumupunta. Ang tatay pa niya, yung pinakapunong saserdote ni Baal. So ang Panginoon, para tayo ay talagang lubusang matulungan, kinakailangan niyang i-deal, ipaalis yung mga balakid. At pinagawa niya kay Gideon yung isang bagay. Yung kanyang sinabi, sirain yung altar. Si Gideon naman, no? Pwede nating isipin na hindi ko to magagawa. Pwede magdahilan. On the other hand, yung maliit na pinagagawa ng Panginoon, maliit pa kasi mamaya may kita natin, in comparison, malalaki yung mga pinatugunan na ng Panginoon. Pero nagsimula sa mga ganito. Life-threatening po ito. Ah. Kasi, tatandaan natin, ang religious beliefs, no? Gaano man ka tama o gaano man ka mali, pag tinanggap na ng tao yan, handa siyang mamatay o pumatay para dyan. Ganun ho katindi ang power ng religious beliefs. No? Kaya may fanaticism at marami pang ibang mga bagay na napoproduce through religion. Si Gideon, sisirain mo yung altar ng kinikilala ng mga taong Diyos-Diyosa nila. Siyempre, hindi nila magugustuhan. At ginawa niya ito ng gabi. No? Siguro para hindi siya makita ng mga tao. Kahit papano, maitago niya yung kanyang ginagawa. Pero kinamagaan, alam na siya eh. At hinahunting siya ng mga tao dahil gusto nila na pagbayaran niya yung ginawa niya. At siyempre, gusto nilang saktan siya at malamang sa hindi, kunin yung buhay niya dahil sa kanyang offense na ginawa sa kanila. Yung tatay ni Gideon ay namagitan. Siyempre, kahit na siya ay pinuno ng pagsamba doon sa kabulaanan ng relihiyon kay Baal, eh, kadugo niya ito, anak niya ito eh. So, ang pamamaraan niya ng pagtanggol ay yung pagsasabing, teka, kung totoong Diyos itong si Baal, di hayaan mong siya ang gumanti para sa kanyang sarili. Binigyan ng label si Gideon, Jeroboam, na sinasabi kung si Baal ay tunay ngang Diyos, siya na ang maghiganti para sa kanyang sarili. So tingin natin, yung pangyayari na yun ay nakasentro lang kay Gideon, tatay niya at sa mga kababayan niya. Actually, hindi. Ito ang Panginoon sa kanyang pag-uutos kay Gideon at sumunod si Gideon. Tinutulungan niya si Gideon mag-establish ng reputation. Ano yung reputation? Ay yung pagkakaisip ng mga tao. Ngayon, di ba, pag sinasabi natin, oh yan, makwento yan, no? Mabilis magpakalat ng balita. Totoo man o kabalinto na. Eh doon sa kanilang sinauan ng panahon, malamang ganun din na ang kumakalat na balita na naging reputasyon ni Gideon na ito yung tao na kahit sinira yung altar na isang Diyos-Diyosan, hindi na itumba ng Diyos-Diyosan. So imagine mo yung reputation na pwedeng kumalat. At yun marahil ay isa sa mga bagay na gustong i-develop ng Panginoon na bibigyan niya si Gideon ng ganung klase ng parang reputation. At siya lang naman nakakaalam na itong mga bagay na ito ay pwedeng mapangyari. No? At yun nga, sabi ng Panginoon kay Gideon, dahil yun nga, pinadalhan na niya ng anghel itong si Gideon at nagbibigay na ng instruction, di ba? Yun nga, yung unang kinatakot ni Gideon eh, na mamamatay siya na nagpakita sa kanya yung anghel ng Panginoon. Tinitingnan ko nga eh, bakit maraming occasions na pag nagpakita yung anghel, instead of matuwa yung mga tao, parang minsan natatakot sila, lalong-lalo na dito sa Judges. Siguro kasi nga, may backstory. May mga occasions sa pag dumadating yung anghel, ang kasunod ay judgment na ng Panginoon. So, akala niya mamamatay siya. But yun nga, sinabi, huwag kang matakot. Yeah. May pagpapahintulot ang Panginoon na katagpuin siya ng anghel ng Diyos. At itong pakipagtagpo na ito ay para tugunan marahil yung kanilang kahilingan ng ng tulong, no? Laban doon sa kanilang mga api. Yan. At makikita naman natin, si Gideon, hindi na malaman ang gagawin, nag-alay nga doon sa anghel. Dito niyo mapapansin na yung anghel, ayaw niya ng pag-aalay sa kanya, hindi para sa kanya yan. Dahil ang prinsipyo sa Biblia, yung mga anghel, malinaw sa kanila. Diyos ang inaalayan. Sila ay hindi. Sugo sila ng Panginoon for a specific task. Pero hindi sila worthy of worship. So, walang ganun sa Bible, yung angelic worship. Hindi po yun biblical. No? At pag tinignan natin yung sumunod na eksena, syempre, gustong patunayan ni Gideon, siguro sa kanyang sarili, kung talagang ang Panginoon nga ay kakatig sa kanya o tutulungan siya. Alam naman natin yung kanyang request, di ba? Yung fleece, F-L-E-E-C-E. Yan po yung pinatuyong balat ng tupa na may balahibo. Ang sabi niya, ilalagay doon sa sahig na kapag ito'y basa, kinaumagahan at ang buong sahig ay tuyo, yun ay signos or sign na siya ay hinirang talaga ng Diyos. Ginawa ng Panginoon. Actually, no, kanyang pinigay, nakakuha siya ng isang mangkok ng tubig. Bakit kaya binanggit pa yun sa Bible? Ang sabi ng maraming mga authors, pinapakita ng Diyos, ang request mo, basa lang. Kaya kong ibabad sa tubig yan. No? So yung kahigitan ay nang pagpo-provide ng Panginoon. And yet, hindi pa masyadong convince si Gideon na hiniling niya yung rivers, yung buong sahigang basa at yung fleece, yun naman ang tuyo. At naganap naman, no? So, ito ay mga bagay na pinagbigyan ng Diyos para lang yung isang taong nagdududa, mabuo yung unawa at pagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. Pinatawag yung mga kalalakihan, no? Ng kanyang tribe o ng kanilang community. Ang dumating, mga 22,000 at 32,000, no? Yung 32,000 na yun, kung on its own, no? Madami yun. Kaya lang yung kalaban nila, as documented din dito sa Judges chapter 6, 7, and 8, ang bilang ay 135,000. Alisin mo na lang yung 100,000, mas marami pa rin yung butal by 3,000, no? Sa kanilang bilang. Kaya ang Panginoon, hindi siya nagbibigay ng, ano, ng anong tawag natin dito, parang attention dun sa dami ng bilang. Gusto niya yung tibay ng pagtitiwala at pagsunod. So yung una niyang sinabi kay Gideon, ang dami mong kasama. Lahat ng duwag, pauwiin mo na. Ayun nga, no? Sinabi niya siguro, o yung mga takot daw, pwede na umuwi. 22,000 yung umuwi. So ang natira kay Gideon, may 10,000. No? Siguro kung ikaw yun, medyo ang lakas na ng kaba mo. Doon lang sa 32,000 kayo, medyo hindi ka natiyak eh. Eh, nabawasan pa ng marami-rami, 22,000. So, lalong medyo mas malaki ang ano, parang pakaba sa'yo. Pero, binanggit pa rin ng Panginoon, hindi pa, madami pa yung kasama mo. Tingnan mo kung paanong uminom. Yung tamang paraan ng pag-inom ay magiging panukat, sino yung matitira, sino yung aalisin. O yun, 9,700 yung uminom ng mali ang natira. 300, no? Saka lang sinabi ng Panginoon, sapat na yung bilang. Medyo unique ang Panginoon pag nagbibigay ng instruction. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, ang Panginoon nagpapakilala ng kanyang sarili. And then, yung pagkakilala mo sa kanya, doon ka magde-develop ngayon ng iyong faith o pagtitiwala sa kanya. Kasi nga, mahirap magsabi na ako yung may pananampalataya sa Diyos kung hindi mo nakikilala ng lubusan yung kanyang, ano bang, kanyang kalikasan. Kakayahan, motibo at layunin para sa atin. Kailangan yun malaman at pinapahayag naman niya yun sa kanyang salita eh. Kaya nga, ang point ng Panginoon, yung pananampalataya mo sa kanya ay pwedeng pagtibayin sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya at yun nga, pagkaalam sa mga bagay patungkol sa kanya. No? So, ang evidence ng ating pananampalataya is God's Word. No? Doon nakadocument yung kanyang nature, nakadocument yung paano niya ipinapakilala ang sarili niya as in his miraculous capabilities, supernatural acts. Yung, ang daming bagay, no? Lahat ng mga pwede nating makita doon ay nagbibigay sa atin ng information sino siya at yung pag-ibig niya sa atin. Yan, maraming bagay tayong nadidiscover. At dito nga, ang Panginoon din ay nagpakikilala kay Gideon in such a way, no? Eh so tuloy natin yung ano, yung interaction niya with the Midianites. Ang sabi ng Panginoon, o sige, yung 300 mo, kayo yung lulusog. Medyo unique, no? Yung implikasyon ng mga utos ng Panginoon kay Gideon. Sila gagalaw, no? Parang iniisip mo yung 300 na yun, kayo ang nasa defensive. Hindi. Ang Panginoon eh, nagbigay ng instruction how they will take the offensive. Sila ang gagawa ng paraan para umatake sa kalaban. Kahatiin yung 300 into 3 groups. Papalibutan in a sense, no? Yung kilalalagyan ng encampment ng kanilang mga kaaway. And as a valley. So usually yung valley o yung lambak ay may mga bundok or murol. So doon sa taas, siguro 100 on one side, 100 in another side, 100 in another side. And then may dala-dala silang unusual na mga bagay. Eh, syempre may dalang weapons, pero pinadadalahan sila ng Panginoon ng tatlo, specifically na ano, items eh. Yung banga, ano, clay jar, yeah. Torch, sulo. And then they have to bring yung trumpet, no, yung shofar, yung kanilang parang torotot na gawa sa ano, sungay ng hayop. Pero minsan siguro, kung ikaw yan, mapapaisip ka. paano naman ito makakatulong sa labanan? Ayan na, pwede kang magduda, pwede mong kontrahin yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, saan ka dadalhin yan? Hindi ka nagagalaw. O kaya baka yung iyong kalooban manghina. Kaya dito, nagbibigay ng instruction ng Panginoon. Mga instruction na hindi pangkaraniwan pero doable. Ang hinahanap lang sa iyo, sumunod ka. At yun ay makakatulong for you to get to victory. At dito pumapasok yung formula. Diba? Anong habol natin? Makapanagumpay sa ating buhay. Yan. Pero para ka magtagumpay, backtrack natin. Kailangan may gagawin ka. Pero bago ka makagawa, diba? Bago ka makasunod, kailangan muna mapanatag yung isip at kalooban mong nagdududa, natatakot, at yun nga, overwhelmed, nagugulumihanan. And that is where the Lord becomes shalom. Yung shalom o yung peace, eh hindi dahil pupunta ka sa isang lugar, uupo ka dun sa batisan, walang ingay, yun, payapa. Eh, may ganun, pero hindi yan yung pinag-uusapan dito. When the Lord said na siya yung God our peace, ay pinapakita niya na sa gitna ng kaguluhan, tiwala ka sa akin, matutulungan kita, harapin yan. Sa gitna ng kabalisahan, magtiwala ka sa akin, bibigyan kita ng tapang at kapanatagang harapin yung challenge. At sa kabila ng feeling mo, parang nasisikil ka, no? Parang captivated ka ng situation, overwhelmed ka na eh. I will give you the victory to overcome. Pero yun nga, ang pinapacify ng Panginoon muna yung internal workings ng tao, na yung isip ng tao mapanatag sa pagtitiwala at pagdepende sa Panginoon. Pag nangyari yan, susunod siya. At pag sumunod yung tao, gagalaw siya. Then makikita niya yung pagpapatagumpay na igagawad ng Diyos. Uulitin ko sa inyo, ha. Supernatural yung workings ng Panginoon dito. Pero yung pinagagawa kay Gideon were very simple things. Organize yung 300 na tao, then divide them by 3. Kaya ba yan? Oh, simple math lang yan. Maliit na bagay sa leadership niya. Ang sabi, papadalhin ang 3 items. Okay. Banga, madali bang kamanap? Pwede. Sulo, yes. Yung pakakak, yung trumpet, yes. So, simple lang. Ang sabi din, lulusob sila ng hating gabi. Pwede bang gawin? Pwede. And then, sisigaw sila, spada para sa Diyos at spada para kay Gideon. Kaya ba nilang sumigaw? Pwede. Pero lahat ng yun, bagamat simple, yung timing ay napakahalaga. Kailan mo yan gagawin at ano ba ang pwedeng mangyari na ang mga bagay na ito ay pwede bang mag-overwhelm sa kalaban mong 100,000 mahigit ang bilang? Yun yung kailangan mo dito eh. Yung may pagdokpong yung dalawang yun, parang iniisip, maliliit na bagay ito, pwede ba ito makatulong para kami ay makapagtagumpay? So, dito natin makikita talaga na pag ang Panginoon ay nagsasabing siya ay kapayapaan, yung kapayapaan na yan is not a place, di ba? It's not even a feeling. Yung kapayapaan na yan is in relation to a person. Mapapayapa ka dahil nandiyan ang presensya ng Diyos. So very important yung part na yan. Pero dito muna natin puputulin. Dahil bukas, araw ng Linggo, ay atin hong itutuloy ang usapin na ito about Jehovah Shalom. At ano pa ba ang ating pwedeng matutunan in relation to God being our peace. Now, paalala na ating programa. Sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Agapa.

0: DZAS.
1: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
2: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Buwan na ng Agosto. Kamusta naman ang inyong mga pamilya? Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Ang ibang mga eskwelahan nagsimula ng pumasok noon pang June, pero ang iba naman ngayon pa lamang Agosto magsisimula ang kanilang school year. Kamusta ang partnership ng tahanan at ng paaralan? Yan po ang ating pagkukwentuhan dito sa inyong paboritong programang Pampamilya Masayang Tahanan. Pero bago yan, eto po at dadalaw tayo sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion dyan sa Negros para naman sa mga tips na mayroon siya sa mga nanay at tatay na mayroon pang mga chikiting na ginagabayan at pinapalaki. Paano nga ba natin gagawing resilient at saka emotionally intelligent ang ating mga anak? Eto, baka may mga tips sa atin ang ating mompreneur, Bibang Nanay, Dorcas Liedo Brion.
3: Let's be honest, mga inay. Gaano kadalas tayo nagbibilang ng 1, 2, 2.5, or maybe you find yourself shouting from the other room, repeating the same instruction 5 times until you finally explode. If we wait until the 5th time to be serious, we are actually training our kids to ignore us the first 4 times. We are teaching them that mommy doesn't really mean it until she's screaming. So here's the truth. Delayed obedience is disobedience. When we allow our kids to negotiate, ignore, or wait a minute, we are not being chill parents. We are failing to provide the security of clear authority. Colossians chapter 3 verse 20 says, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Notice it doesn't say, "Obey your parents after they ask 5 times. First time obedience is not about being a dictator. It's about heart alignment and safety. So how do we move from the shouting cycle to a real follow-through? Here are your Bibang Inay tactics. First, the eye-to-eye requirement. Stop shouting from the kitchen. If you're not close enough to touch them, don't give the instruction. Walk to them, get down on their level, and wait for eye contact. Once you have their attention, give the command once and only once. This eliminates the "I didn't hear you" excuse. Second, the listen and repeat protocol. After you give an instruction, ask them, "Anak, what did just mommy say?" Make them repeat it back to you. This ensures the message moves from their ears to their brain. If they can repeat it, they are now responsible for it. There is no more confusion, only a choice to obey or face the consequences. Third, calm and consistent consequences. The moment the instruction is ignored, the consequence happens. No more warnings, no more isang beses na lang. If you said, "Put the toys away," and they kept playing, the toy goes to toy jail immediately. You don't have to be angry. Actually, the more nakalmado ka, the more powerful you are. Let the consequence do the heavy lifting, not your vocal cords. Mga inay, we are training our children's heart to respond to authority, which ultimately prepares them to respond to God's voice. If they won't listen to the mother they can see, how will they listen to the father they can't see? I'm your Bibang Inay. Stop counting to 3 and start leading with 1. See you at the next war.
2: Tuwang-tuwa po ako ngayong araw na ito dahil isa sa mga paborito kong dinadalaw na eskwelahan, nandito ang ating mga kaibigan, mga taga Taytay Methodist Christian School. Kasama po natin Principal Angeline.
4: Hello, ma'am.
2: Kamusta ka, Principal?
4: Masaya.
2: Nako, eto yung pinatawag ni Principal na masaya ako.
4: Talaga ba?
2: Oo. Hindi ako natatakot. Yun. Talaga ba? Di ba kadalasan kapag pinapatawag ni principal, medyo may kabayan?
0: Ah. Mm-hmm. Sa TMCS ay hindi.
2: Oh, yeah.
0: Oh, I'm such a kind, friendly principal.
2: Yan. Isa sa mga paborito kong pinagsasalitaan ang kanilang eskwelahan. Siyempre, isa rin sa ating mga kaibigan at binabati natin dahil nung siya ay una kong makilala, siya ay Miss Pinera. Ngayon po, Doc P na siya. Wow! May doctorate na. Congratulations!
4: Thank you po. Praise God for that wonderful success and milestone in my life.
2: Oo.
4: Yes.
2: Diba?
4: Yes po.
2: Ilang taon pinaghirapan ang doctorate?
4: 9 years. Yes. 4 years yung aking dissertation, 5 years ang academic.
2: Talaga?
4: Opo.
2: Ganun kahaba?
4: Opo, kasi medyo mahirap po talaga. Gumawa ng
2: tungkol
4: paper.
2: Tungkol saan yung dissertation?
4: Po siya, about the experiences of COVID-19 survivors and their caregivers. Then, aside from their experiences, yung changes na nangyari sa kanila after experiencing the near-death journey po.
2: Yoo, nako. Ngayon pa lang, excited na ako sa mga ituturo mo sa amin at ibabahagi mo sa amin. Siyempre, huwag po kayong palilin lang sa itsura. Ang katabi ko ay hindi po high school student. Siya po ay isang pastor at siya ay nagtatrabaho din sa Taytay Methodist Christian School. Kasama po natin si Pastor Jeremiah.
5: Hello po, magandang araw po sa bawat isa.
2: Oo. Gusto kong malaman, paano nag-start ang journey ninyo as educator? So all of you have been in that school for how many years?
0: Ako as principal, 2010 ako nagsimula . So 16 years, no?
2: Oo.
0: Nagsimula ako ng journey as a teacher muna.
2: Mm-mm.
0: So yung pagiging teacher naman, nagsimula as a Sunday school teacher.
2: Wow.
0: Daily vacation church teacher. Mm-mm. And then nung nagkaroon ako ng born again experience, kasama nung nag-decide ako maging deaconess sa Taytay Methodist Church. Mm-mm. Unfortunately ba yun, I was not able to pass in the Harris Memorial College. Ang sabi nila, at that time, baka ano lang yon, impulsive lang ako kasi yun yung born again experience ko. I should experience more of the ministry being involved.
2: Mm-mm.
0: So yun, right after that, di ba sa UP, pag hindi ka nagpa-reserve, wala na.
2: Uh-oh.
0: Right, no? So, ang haba ng proseso.
2: Mm.
0: So kinailangan ko munang mag-isip, sabi ko sa pastor, ano ba yung pwedeng closer to that?
2: Mm.
0: And sabi niya, mag-teacher ka. Then, gusto ko naman na mag-teacher.
2: Mm-hmm.
0: So, nag-involve muna ako Sunday school, DBCS teacher.
2: Uh-oh.
0: Until 1991, graduate ako ng teacher.
2: Mm-hmm.
0: Yes.
2: Nakakatuwa naman. And for 16 years, si Principal Angeline ay talagang partner ng mga tahanan sa paghubog ng mga kabataan. Naku, mamaya tatanungin kita ha, kasi medyo matagal-tagal na, almost 2 decades of teaching. So nakita mo yung pagbabago talaga ng mga estudyante, pagbabago ng ating ng landscape natin. So mamaya pag-usapan natin.
0: Hindi, noong that time na yun,
2: uh-oh,
0: noong naging principal ako, tatlong curriculum. The RBEC,
2: uh-oh,
0: and then the basic curriculum, and then itong ini-introduce itong RBEC basic and then the K-12.
2: Oh,
0: so, ano talaga?
2: Maraming changes. Oh, oh. Eh si Doc P naman, paano nagsimula yung iyong journey sa edukasyon?
4: Ako po, I started as teacher po talaga, not guidance counselor. Then I prayed to the Lord na saan pa niya ako magagamit. So that's why I took MA in Guidance and Counseling.
2: Ayun.
4: Opo. Sa Philippine Normal University. Mm-hmm. Then, sa school naman ngayon, magta 25 years na po ako.
2: 25 years?
4: Opo. Kasi doon po ako nag-start hanggang ngayon. So, awardee ako. 25 years.
2: Wow.
4: Yes. Praise God.
2: So, kayo ni Principal, talagang matagal na kayong magkasama sa eskwelahan?
4: Ako po ay nauna sa high school.
2: Uh-oh.
4: Siya po kasi sa LM noon. So, inabutan niya ako sa high school as guidance counselor na, not as a teacher.
2: Ganun.
0: Umalis kasi agad, elementary ako nagsimula ng school.
2: Uh-oh.
0: And then, nagpahinga, gusto ko maka-experience naman ng ibang school after. So, nag-sanbeda ako.
2: Mm-mm.
0: And then, kailangan palitan yung principal kasi nagkakasakit na siya.
2: Mm-mm.
0: So, kinausap nila ako kung pwede akong bumalik.
2: Mm-mm.
0: Nung bumalik ako, hindi sa elementary, high school department ako bumalik.
2: Ayun, yeah. Ganun pala ang istorya. Eto naman, mukhang estudyante pero teacher na. Pastor Jeremiah, kamusta ang journey mo pagdating sa education? You're a pastor, but you're also an educator.
5: Ayan, sa akin po, nag-start po yung gusto ko talagang maging teacher nung ako ay high school student.
2: Mm.
5: Kasi yung mother ko po ay dating teacher nung nabubuhay pa siya doon sa school na pinasukan ko po nung high school, junior high school. Pero along the way, nagkaroon ng calling si Lord sa aking buhay. Tapos pinag-pray ko po, nag-decide akong pumasok ng seminary para mag-take ng aking Bachelor of Theology sa Asian Seminary of Christian Ministries.
2: Oh.
5: And then alam ko po na kahit mag-seminary ako, after nun alam ko na sa education ako mapupunta kasi gusto ko po talagang nagtuturo and yun din po yung ministry na ginagawa ko po sa church namin. Nagsaserve po ako sa youth ministry ng aming church sa JIL Taytay. Nagtuturo, nagdi-disciple ng mga youth. And then nung nagkaroon po ako ng opportunity na mag-apply sa TMCSI na doon din po ako graduate ng senior high school. Kaya super thankful po ako sa aking alma mater na binigyan po ako ng opportunity na makapag-serve sa aking school.
2: So, sina Principal Angeline at saka si Guidance Counselor Doc P, mga naabutan mo sila,
5: yes,
2: estudyante ka pa lang.
5: Yes po. Noong 2017 to 2019, doon po ako nag-take ng senior high school. Si Miss Pinera po ay naging teacher ko sa mga dalawang subject po during ng aking stay.
2: Ano yung pakiramdam na yung dati ninyong estudyante ay colleague na ninyo ngayon?
0: Masaya at saka magaling kasi siyang estudyante at that time.
2: So kung hindi magaling na estudyante, hindi masaya.
4: Ako po, super,
0: Baka dumaan siya sa proseso.
4: Ako proud ako kasi nakapag-produce kami ng pastor. Kasi yun din yung isa sa mga prayer namin. One of our prayers din sa paaralan na hindi lang mga, mga professionals like doctors, lawyers. Gusto rin namin and masaya kami kapag nakakakita kami ng mga galing sa amin na nagpapastor.
2: Oo. At saka ang kagandahan nito, yung culture ng eskwelahan, nando na na kasana sa kanya, na-develop na sa kanya, pagkatapos ngayon, babalik siya sa school para naman siya yung maglingkod. Doon sa mahabang panahon na kayo ay mga educators, ano yung changes na nakita ninyo? Totoo pa ba yung kasabihan na ang bahay, ang tahanan, at saka ang eskwelahan ay partners sa pagpapalaki ng anak? Is that still true today?
0: Sa paaralan, yun ang laging goal. No? Although, ngayong panahon, medyo mahirap gawin, pero hindi ba nagigive up? Bibigyan mo ng pagkakataon o ng opportunity na talagang ang paaralan at saka ang bahay, ang tahanan, ay magtulungan.
2: Oo,
0: maging partner. Kasi nga, ang laging tinititigan lang naman namin, ano yung mabuti sa estudyante? Yun.
2: Kasi meron akong narinig, dati daw, talagang ang paaralan at saka ang tahanan, partners sa paghubog ng mga bata. Ngayon daw, merong mga pagkakataon, parang nagiging magkaaway yung dalawa. Ibig sabihin, dati may kalayaan ang mga teacher na maging partner sa pagdidisiplina ng mga bata. Pero ngayon, mas naninimbang ang mga guro kasi baka sila ay mapagalitan ng mga magulang, baka sila ay mapagsabihan. Ano yung karanasan nyo bilang guidance counselor naman, Doc?
4: Sa akin naman, ako din kasi, I consider them as partners po.
2: Mm-mm.
4: Nagko-communicate kami sa kanila, kinakausap namin sila.
2: Mm-mm.
4: Though merong mga situations na siguro we cannot avoid, hindi lang naman sa amin, sa ibang school din, generally
2: yes.
4: Na parang merong mga concern na hindi na-address. Pero we try to solve those concerns through communication po. And syempre, we need to understand na yung mga parents, meron din silang, ano, meron din silang pinagdadaanan at meron din silang gustong iparating sa amin para sa mga anak nila. Pero ang maganda doon, we both believe na we mold the children and at the same time, we have the same purpose para doon sa mga anak mo nila na maging better students sila.
0: Ang challenge siguro yung kaibahan, ano? Ang expectation ng parent talaga ay parang ano, lahat ang eskwelahan. Na pababayaan ka. Kasi maunawaan na they are working and the life is difficult. So they have to earn for expenses. Yun ang mahirap, yung expectation nila. So ang nangyayari nagiging pag merong failure, it's at times teacher factor. Ganon.
2: Nasisisi yung teacher, nasisisi yung eskwelahan.
0: Kumbaga, hindi naman siguro nasisisi, pero yung what have we done? What are the things that we are not doing? Kung bakit nagkakaroon ng failure or ng difficulty in academics. Ayun, yung expectation nila parang inilagay na sa eskwelahan.
2: Na nakakalimutan, partnership ito. Ang unang teacher talaga, ang mga magulang. Mm-hmm. Ang unang paghubog at eskwelahan ay ang tahanan talaga. Gusto kong malaman yung experience si Pastor Jeremiah kasi dati teacher siya eh. Dati estudyante. Pagkatapos ngayon, teacher, ano ang tinuturo mo ngayon, Pastor?
5: Nagtuturo po ako sa elementary department, sa Christian Living po, ng grades 4, 5, and 6. And then, dun din po sa elementary department, ako po yung wellness coordinator. Bali, ako po yung pinaka-assistant ni Miss Pinera sa elementary department. And this year po, nabigyan din po ako ng opportunity ng ating Principal Angie na magturo po ng Bible classes sa senior high school TMCSI.
2: Ano yung mas na-appreciate mo sa mga teacher ngayon na ikaw ay isa na ring tagapagturo?
5: Ang pinaka na-appreciate ko po yung pagtsatsaga nila. Kasi nung ako po student, talagang iniintindi ko yung mga teacher kapag sila pinapagalitan kami or pinagsasabihan, dinidisiplina. Kasi yung mother ko po teacher eh. Naalala ko po nung kapag mapapagalitan ako ng teacher, yung mama ko, hindi niya tatanungin yung teacher. Ako ang tatanungin niya, anong ginawa mo? Kasi naiintindihan niya, baka meron akong ginawa na, na yun yung reason bakit ako napunta doon sa ganong sitwasyon. Kaya mas naiintindihan ko po yung mga teacher at that time. And yun na rin po yung na-adapt ko nung ako po ay nabigyan ng opportunity na makapagturo.
2: Ano yung nakikita ninyo na challenges ngayon between the partnership of schools and homes, no? Kasi nakikita natin ang dami talagang mga deficiencies sa educational system as a whole, ano? Isa yan sa palaging pinag-uusapan ngayon sa Senate, ng ating pamahalaan. So meron talagang kinakailangang i-address na mga pangangailangan. Ano yung nakikita ninyo na top 3 needs para mas strengthen pa natin yung partnership ng tahanan at saka ng paaralan?
0: Una yung attendance ng ng parents. Kasi ngayon busy, ang sasabihin busy, may mas importante. So talagang yung mga conferences, yung mga consultation that the parents are being asked to attend, especially if there are concerns in regards with academic performance of the students, hindi present. Ayun, tingin ko yun ang number one. Nawawala si parent sa scenario ng pag-aaral ba ng mga bata.
2: So making themselves available. Ano? Ang sabi nga, hindi naman natin kailangan ng perfect parents dahil wala nun. Pero ang kailangan ng ating mga anak ay present parents. At ina-affirm ng mga eskwelahan ngayon yung pangangailangan na maging present ang mga magulang. Doc P, ano yung mga naobserbahan mo? Ikaw ang iyakan ng mga estudyante dahil guidance counselor.
4: Opo. Siguro yung kay principal yung attendance. Sa akin naman yung presence nila. Yung kasi usually, yung mga bata talaga ay may pinagdadaanan sa mental health nila, emotional, social. So, meron ding spiritual. Siguro yung yung understanding nila and yung presence nila kapag ang bata ay may pinagdadaan ng problem, may pinagdadaanan na struggle, and academic pressure, or pwede na rin peer pressure, na para bang they are ready to listen and understand the children. Kung ano yon, para yung bata, feeling niya, loved siya and valued siya dun sa na-experience niya, hindi ba na di-disregard yung nararamdaman niya.
2: Through the years, papaano nag-iba ang mga estudyante? Kasi yung tingin din sa authority, nagbabago eh, di ba? Dati talagang kapag pinatawag ni teacher, kapag pinatawag ni principal, ang mga bata, ano yan, kumbaga merong pagtingin ng mataas sa authority. But now, parang yung treatment to authority, parang peers na rin eh. Gawa ng, because of technology, yung alam ni teacher, alam na rin ng estudyante, hindi ba? So, through the years, ano yung mga changes na napansin ninyo sa dynamics ng relationship ng teacher at saka ng mga estudyante?
0: Ako, ang napansin ko noon ang mga estudyante is, pagtatawagin ni teacher, they will listen. Ang una talagang gagawin nila, pakikinggan. And then wait for the teacher to finish. And then, ngayon, hindi. Ang mga bata would defend themselves. Wala ka pang sinasabi. Maano na sila, expressive eh. Na naging expressive. Pero, ang ano doon, yung wala ka pang sinasabi, pwede namang iba ang ire-report mo. Pero, ide-defend agad. Parang feeling nila, meron ka agad na hindi sasabihin na ano, puna. So, yung parang, ganun din siguro yung puna. Before, ang puna natin, constructive criticism, parang ano, katulad niyan, nag-a-assess ka. Di ba, mga bata. Saan po ako mali? Di ba? Ano po yung tamang sagot? Ngayon, hindi. Bakit po ako mali dito? Di ba, ganun na. Maganda in a sense naman yung pagiging expressive nila.
2: Kasi ibig sabihin, confident sila.
0: Oo. At saka open yung communication niya. Diba? Pero ang hindi doon, yung mindset muna niya na ang teacher ay hindi namang magbibigay ng puna na would not help, but would make their work better, and would help them. Parang the teacher would give an assistance, ano, pero hindi agad yung pupunahin because may mali. Ganun ang estudyante ngayon, magiging defensive muna sila bago makinig.
2: Ayun. So, nakikita natin yung changes sa panahon. Changes ng pagiging estudyante noon at estudyante ngayon. Marami rin ang pagkakaiba ng mag-

0: Tingin ko ganun, ang agad-agad grades. Mm-hmm. Masyadong na-magnify yung grades. Kaya ngayon yung bagong grading system, medyo binawasan nila na mag-magnify. Mm-hmm. O ano, pilit nilang magpa-paradigm shift tungkol mm-hmm. dun sa grades.
1: Oo. Talagang
0: mahabang ano yun.
1: Dapat holistic, ano? Holistic. Uh-oh. Are the children resilient emotionally? Mm-hmm. Mentally, mm-hmm. resilient ba physically? Pag-usapan natin maya-maya sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin. Yung tungkol naman sa emotional at mental health ng mga kabataan. Papaano nga ba magtutulungan ang tahanan at ang eskwelahan para makapagtaguyod tayo ng mga kabataan who are strong, not just academically, but emotionally, spiritually, sila ay matatag at resilient. Yan po ay sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto po at sasamahan tayo ni na Pastor Romel at Susan Guevara para naman sa ating Usapang Worship.

Maraming maraming salamat Pastor Romel and Mar Susan Guevara, ang atin pong mga partners pagdating naman sa usapang worship. Alam niyo po, importanteng bahagi ng pag-raise natin ng ating mga anak ay ang pagpapatatag ng kanila ring pagkilala at pananampalataya sa

0: Diyos. Discipleship in the family. Yan po ang isa sa ating mga advocacies dito sa Masayang Tahanan. Kaya nga po, sa darating na September 26, meron tayong paanyaya para sa lahat. Ito po ang CrossGen Family Summit na hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Iba't ibang mga generations will be represented there, and it will be an opportunity for the entire family to bond together. Para po ito sa mga anak, edad 14 years old, pataas, mga magulang, lolo't lola, you are welcome to join us sa CrossGen Family Summit hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Ayan po, nakikita na ninyo ang QR code. Pwede nang iscan para naman makapagpa-register na po kayo. Kung kayo ay grupo 5 pataas, 350 na lamang ang babayaran. Kung individual registration, 450 naman po. Magkita-kita tayo September 26. Kasama natin ngayon dito sa Masayang Tahanan, mga guro buhat sa... Ito po, Taytay Methodist Christian School. Kasama natin si Principal Angeline.
1: Hello again.
0: At si Dr. P.
2: Magandang araw po sa Masayang Tahanan, mga kapitbahay.
0: Ayan, talagang suki yan eh. Nagsishare yan ng link ng ating Masayang Tahanan. And of course, Pastor Jeremiah.
3: Magandang araw po muli.
0: Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa mental health kasi yan ang usapin na maraming mga magulang ang struggling din kasi hindi namin alam paano ba magiging kaagapay ng aming mga anak pagdating sa kanilang mga mental health struggles. At kadalasan mga magulang pa nga ang trigger eh. Hindi ba? Eh, Doc P, sa iyong karanasan bilang guidance counselor, ano ba ang iyak ng maraming mga estudyante ngayon pagdating sa kanilang home life? Of course, without revealing names and details ng mga naikonsulta sa iyo.
2: Siguro general na lang din po, no? Based din sa pag-aaral. Usually, yung mga sa mental health concern ng mga students natin is, syempre, una yung academic pressure. Mm. So, merong mga ganun din po.
0: Mm-mm.
2: Pero, through the help of the teacher, and yung explanation naman ng mga lessons na gagawa po nila. So pagdating naman po, next is yung tinatawag nating emotional concern nila. Yung mga pakiramdam nila, paano nila i-handle yung mga pinagdadaanan nila. Lalo pag teenager na po kasi maraming ng mga physical changes and at the same time, they want to have their independence.
0: Mm-hmm.
2: So medyo nagkakaroon na ng conflict siguro between parent and the students po. So, ang role I think ng parent is being with them, mag-communicate. Halimbawa po, yung mga estudyante, syempre, nasa school, mag-share sila sa amin ng mga problems nila. So, sige, I would like to invite your mom or dad para ma-share ko sa kanya yung pinagdadaanan mo. Sasabihin, miss, wag na lang po. Sabi ko, don't worry, I would be able to explain that. Mapapaliwanag ko naman yan kay mommy and daddy.
0: So may takot.
2: Opo, may takot. Kaya lang, mababait ang mga bata. Uh-huh. At gusto rin naman nila ng matulungan sila ng mga magulang. And required sila kasi if they will not invite the parent, ako po ang magko-communicate sa kanila. So, yun po. And ako naman po, nakikita ko siguro, yung stigma siguro na hindi siguro minsan maintindihan ng parent, ano ba yung pinagdadaanan ng bata. Pero kapag pumunta na naman sila, na ipaliwanag, kailangan po ng anak ng help, kailangan po ng natin siyang pagtulungan, the school and the home po. At pag-usapan natin, doon naman nakakakuha naman po kami ng magandang resulta. Kaya lang not all po ganun. May mga challenges din na kailangan talaga na parang minsan ang school na lang yung sasalo ng mga kaya ang gagawin namin, salamat kasi meron din tayong ibang mga program sa paaralan na natutulungan sila na maging resilient and yung mental health nila po ay maging okay through chapel services, mga retreat. So from that, nagiging matapang sila, nagiging hopeful sila, and empowered through the Word of God.
0: Ayun. Mas mahirap bang maging estudyante ngayon kaysa noong araw? Kasi madalas ang iyak ng mga bata, hindi ninyo kami naiintindihan. Nagbago na ang mundo. And you are still stuck with the world that you knew before. Sa observation po ninyo, Principal Angeline, and of course, itong estudyante dati na ngayon ay nagtuturo na, mas mahirap bang maging estudyante ngayon?
1: Ngayon, mas mahirap ba? Kasi mga competencies binawasan eh, no? Ngayon eh, kaya meron tayong tinatawag na strengthen ng curriculum ng senior high. Kasi nga ang concern doon is the mental health of both the teachers and the students.
0: Yes.
1: Kaya binawasan. Siguro ang nagiging mahirap doon, yung pressure. No, coming from, yun nga, yung achievements. Pag nakakita ka ng marami nag-a-achieve, eh lalo nga may social media. Parang makikita na lahat, no? So, ang tendency is, parang dating nila, nakaabot ba ako doon? Doon sa standard na yun na pinapakita ng SOCMED. Parang nakikita nila sarili na parang, hindi akat ako maabot doon. No? So, yung pressure na yun, and then yung magulang ngayon, siguro kasi nga mahirap ang buhay, ang tendency ay they are working so hard. And the role of the student is to study. And lalo ngayon, ang mga bata daw ngayon ay yung household chores, hindi na ginagawa eh. Kasi ang reason nila, they are busy working with their school tasks. No? So kaya ang tendency ng mga bata, yan ang naririnig ko sa parent eh, wala na nga pong ginagawa yan sa bahay. Di ba? Ang ginagawa na lang po niya ay mag-aral. No? Kaya sabi ko, pagawin nyo nga po. Para yung standard ba niya, medyo maging tama lang. Kasi na-pressure. Pressure ang bata ay may pressure sa school. No? May pressure sa bahay. May pressure sa SOCMED. Tingin ko mas yung pressure.
0: Oo. Ang biro nga eh, aanhin mo yung highest honor kung hindi naman na mautusan sa loob ng bahay. Hindi ba? Marunong nga sa napakaraming bagay, academically, hindi marunong maghugas ng pinggan yung mga ganyan. So, importante rin, nabibigyan pa rin ng responsibility sa loob ng tahanan, hindi ba? So, Pastor Jeremiah, ano yung kaibahan nung estudyante ka pa? Kailan ka ba nag-senior high school? Kailan ka
3: 2017.
0: So, this was pre-pandemic.
3: Yes, pre-pandemic.
0: Pre-pandemic. Pagkatapos, nagdaan ng pandemya, ngayon, ikaw ay isa ng guro. Meron ka bang mga nakitang pagbabago sa buhay ng estudyante noon at ngayon?
3: Yeah, siguro po academically speaking, doon sa pag-aaral, though may technology na kami noon, may internet, pero ngayon mas advanced po ngayon talaga.
0: Mas mabilis.
3: Mas mabilis. Dati po, yung mga memory ng cellphone namin, hindi pa ganun kalalaki. Yung access sa mga data, sa mga wifi. Ngayon, kahit saang lugar, may in-offer na wifi. So, very accessible po. Sa technology talaga. Makagawa ng assignment kahit umpisahan nila ng umaga bago pumasok, kaya nilang gawin eh. Dahil sa technology. Unlike sa amin po nung kahit papano, gabi magpupuyat kami para maisubmit namin bukas. Ngayon, mamaya ang deadline, ngayon mo umpisahan, kaya nila. Pero doon naman po sa pag-advance ng technology, makikita din natin na nagkaroon din ng mga iba't ibang stress sa buhay ng mga estudyante. Kaya kahit na nagiging accessible, nakakagawa sila ng mga homework activities, pero dahil dun sa ang dami na nilang social media accounts, iba-iba, ang dami naman nilang stress na nakukuha. So tingin ko po dun naman din yung kaibahan na unlike sa amin nun, merong mga stress pero compared po ngayon talagang mas matindi yung stress na na-experience ngayon.
0: Sa ibang mga bansa, ipinagbabawal na yung paggamit ng mga gadgets sa eskwelahan, hindi ba? Parang ilang mga bansa na talagang, kumbaga nakita ng mga mambabatas nila, ng pamahalaan nila, yung danger, yung downside ng early exposure to gadgets. Kayo bilang mga educators, nakita ninyo yung panahon na nung nag-aaral pa tayo, walang gadgets, pagkatapos. Tapos ngayon, sinusuportahan nyo ba yung ganitong move?
1: Yes, kasi sa school, bawal hanggang junior high ang may cellphone.
0: Oh.
1: Ngayon, kung gagamit ng laptop, there should be a permit to bring laptop, which shall be signed by the teacher who is requesting for the laptop and the parent that they will allow the student to bring the laptop.
0: Mm-mm.
1: So, ang senior high school, iyan yung pinapayagan namin.
0: Mm-mm.
1: Kasi pag nagre-report sila, nagmi-mirroring na lang
0: Uh-oh.
1: Yung cellphone ang gamit nila. So, yun. Ang nakikita ko kasi, pag may gadget, ang daming distraction.
0: Distracted sila.
1: Oo, distracted. Kasi nung tayo pag ang teacher nagsalita, talagang yun lang.
0: Uh-oh.
1: And then the book. The book, the teacher.
0: Mm-mm.
1: Then ballpen, nag-highlight tayo. No? Mm. Pag nakita ko, pag may cellphone, hindi . Maraming notification . Naka-silent man, pero baka mamaya naka-vibrate.
3: Mm-mm.
1: Or the thought of merong siyang inaantay.
0: Mm.
1: Or meron siyang kailangan buksan. So, mm-mm. Nakita ko pag may gadget talaga, factory of distraction.
0: Oh, factory of distraction. So, as an educator, ano yung inyong pamanhik sa ating mga magulang? Yung iba, baby pa lang, bata pa lang, exposed na sa screen ang kanilang mga anak. So, ano yung inyong pamanhik at advice sa mga young moms and dads natin?
1: Para sa mga magulang, ang gadget may benefit pero marami siyang downside.
0: Mm.
1: Lalo na kung bata pa nga ang mga estudyante, hindi pa responsible.
0: Mm.
1: And they need to be guided, no? Mm-hmm. So kung wala yung magulang to guide the child, and definitely wag mo nang gumamit.
0: Uh-oh.
1: Ng gadget.
0: Uh-oh. No?
1: There should be an adult to guide the student or the child to use it.
0: Mm-mm.
1: Or else it will serve as distraction.
0: Mm-mm. Yung iba nagiging digital pacifier ang mga gadgets nila. At saka, tama ba, Doc P, merong epekto sa brain development ng bata kapag masyadong maaga yung exposure niya sa gadgets?
2: Opo. Kasi, di ba, ang bata, yung dapat yung creativity niya lalabas, di ba? Kapag ka po bata, pag may nakita siyang paper and pen, magdo-drawing siya.
0: Uh-oh.
2: Pero kapag ka nakita niya na yung phone, hindi na ganun ka-active yung pag-iisip niya na maging creative. Kasi yung eyes niya, doon na po naka-focus.
0: Mm.
2: Kaya yun nga po i-add ko lang din sa effect, yung dehumanizing effect ng social media or yung mga technology na meron tayo na instead na lumalabas yung uniqueness natin as creation of God, nawawala na para bang yung talino mo, matalino ka, kaya lang dahil sa AI, doon ka na nagiging dependent. So, nawala na yung uniqueness na binigay sa'yo ni Lord na matalino ka anak.
0: Uh-oh.
2: Yung creativity and critical thinking as well. Then, ginagaya na yung sa fashion, kung ano pa man nakita nila sa TikTok, meron ka palang sariling identity.
0: Mm.
2: So, kaya nagiging dehumanizing yung effect ng social media.
0: Mm.
2: Kaya, but ang pamanhik nga po namin sa parents, siguro yung sobrang bata, I think hindi po dapat, bilan na lang na mga laruan, coloring books,
0: clay. May nagki-clay pa ba ng mga bata ngayon?
2: Opo. Tapos, yung pag-boring sila, dapat bigyan ng gamit sa school para makapag-drawing. Kasi yung pamangkin ko po ganoon. Sabi ko, wag ka na munang mag-phone. Kinuha niya yung color niya tsaka yung notebook. Nag-drawing po siya kasi nga naboboard po siya. Kaya lumabas yung creativity niya and na-enhance pa yung talent niya sa arts. So yun po.
0: Yung iba nga tuwan-tuwa yung mga bata kapag binibigyan sila ng mga magulang nila ng malalaking kahon and out of the big boxes gumagawa sila ng rocket ship, gumagawa ng kung ano-ano, mga parang bahay-bahayan, hindi ba? So it's high time na bigyan natin sila ng mga tools that will enhance their creativity sa halip na ganda
2: gadget.
0: Ng term.
1: Dependent sa gadget.
2: Yes, dependent.
0: Ang atin namang pastor. Ayan, pastor. Sabi nga natin, maraming mga benefits ang gadgets, meron din namang mga downside. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina. Nung araw, nagka-cram tayo. para matapos yung ating mga requirements. Sabi mo, dumoble pa yung cramming ng mga bata ngayon. Gigising ng madaling araw bago pumasok ng school, gamit ang technology, tapos nila yung kanilang mga requirements. Ano yung nawawala kapag gano'n, na minamadali yung pag-aaral, minamadali yung proseso para ma-achieve nila o ma-accomplish nila ang kanilang mga school requirements?
3: Siguro nawawala po yung kanilang pag-appreciate doon sa mga dapat nilang natututunan. Instead na naglaan sila ng time habang panahon, binabasa, ina-analyze, iniintindi talaga, yun po yung nawawala eh. Kasi very instant, i-type mo sa AI, ilagay mo yung question, and doon, siguro para praise mo ng konti, para hindi ma-detect ng teacher. Di po ba? Pero, hindi
0: na parang
3: nila...
0: bihasang bihasa ka.
3: Kasi ako po sa mga student ko, lagi ko sinasabi, huwag kayong gagamit ng AI. Kasi alam ko kung gagamit kayo o hindi. Alam ko kung kayo yung sumulat, alam ko kung kinapipaste nyo lang. So yung appreciation po dun sa learning, yung mga bagay na natututunan, kasi hindi mo naman binasa pero okay sa'yo kasi may na-submit ka. Pagbabalikan mo, natutunan mo ba anong pinag-aralan mo? Hindi ko alam eh. Yun na yung isasagot nila.
0: Nakakalimutan nila eh, no? Absorb. Mabilis makalimutan. Walang absorption kapag cramming ng cramming ng cramming. Yes. Hindi ba?
3: Yes.
0: So it's important to go through the process and to appreciate the process. Huwag puro instant. Kasi wala masyadong learning kapag instant yung nakasanayan ng isang bata o kahit tayo na mga adults, hindi ba? Mangarap tayo. Mangarap tayo para sa education dito sa ating bansa. I'm sure ang dami ninyong wish list for the education, quality of education in the Philippines. Ano ang mga pangarap ninyo para sa edukasyon sa bansa natin?
2: Pang Miss Universe ang tanong eh.
0: Pang Miss Universe.
2: Siyempre, as a guidance counselor, ang pangarap ko talaga yung maging resilient ang mga bata. Kasi we cannot avoid yung mga problems, challenges, and struggles. So, kailangan maging sila, yung matatag ba. They bounce back. Then, rooted in Christ. Na parang palagi na kung may problema man ako, yes, there are people who are willing to help. Pero lagi pa rin nilang maaalala na there is God who is the source of hope and that God will empower them. So talagang yun po kasi talagang sa mga cases na ka natatanggap, yung maging healthy sila mentally para ready to to face the world and maging victorious sila.
0: Yes. So pangarap ay maging resilient ang mga kabataang Pilipino. Principal Angeline.
1: Sabi nga mangarap.
0: Oo.
1: 'Di ba? O sige, mangangarap na tayo. Ang pangarap ko yung yung the government will really fully support. Not just in policy, no? Pero yung talagang in terms ng yung support nila sa public school, kita naman natin. Pero kaming mga private schools, no? Minsan kasi yung halimbawa, policy bibigay sa amin, medyo mabagal din eh. Meron lang bibigyan ng ilang panahon, pero kahit yung seminar doon, kaming mga private school, minsan nagagawa ng paraan, yung associations, para to discuss about the new policies. Meron namang initiative, kaya lang tatapusin muna nila yung public school. Masarap mangarap kasi di ba naririnig natin sa ibang bansa. Talagang well support in terms ng yung facility, di ba? Sweldo, right? And then yung technology, yung yung mga equipment na pang-enhance sa pagtuturo. Yun na nakita ko yung support ng government. Kung mangangarap na lang tayo.
0: Ayan. Ipapag-pray natin yung pangarap na yan. Bilang isang young educator, ano ang pangarap ninyo para naman sa edukasyon ng ating bansa?
3: Yan. Bilang isang young educator po at lingkod din ng Panginoon, gusto ko talaga yung pagiging Christ-centered. Siyempre po, dahil bilang Kristiyano, yun yung gusto natin eh, na ang isang estudyante, nag-aaral siya, una para sa Panginoong Jesus. Yung kanyang buhay, yung kanyang pag-aaral ay isang maging patotoo, maging worship niya sa Panginoon na dahil ito ay para sa Lord, gagawin niya lahat ng makakaya niya para maibigay niya yung glory sa atin pong Panginoong Jesus.
0: Wow! A Christ-centered education, education that is well supported by our government, education that produces resilient children. Naku, kaisa ninyo kami sa mga pangarap na iyan para sa edukasyon dito sa ating bansa. And personally, I'd like to thank the three of you. Kasi alam naman natin na ang daming opportunities para sa inyo sa ibang bansa. Diba? Ang mga educators na Pilipino, love na love ng mga eskwelahan sa ibang bansa. But thank you for choosing to stay. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you for choosing to be partners with our tahanan para magkaroon tayo ng mga kabataang Pilipino na mahalang Diyos, mahalang bayan, marunong makipagkapwa. Ayan, saludo tayo sa ating mga teacher, saludo tayo sa ating principal, mga kaibigan natin mula sa Taytay Methodist Christian School. I'd like to pray for you. Gusto ko ring ipanalangin ang mga tahanan na nakatutok sa atin ngayon. Panginoon, maraming maraming salamat po dahil mahal na mahal ninyo ang aming mga anak. Higit sa kaya naming pagmamahal na ibigay sa kanila. Mahal ninyo sila, binigyan ninyo sila ng mga dedicated na teachers, Panginoon. Maraming maraming salamat kay Principal Angeline, maraming salamat po kay Doc P, maraming salamat po kay Pastor Jeremiah. They are but representatives of the different educators that we have in our country. Panginoon, pagpalain ninyo ang mga teachers na nananatili dito sa Pilipinas. Alam ko na kahit sila man ay may mga struggles din, pero sa lahat ng kanilang mga hiling, sa lahat ng kanilang mga pangarap, sa lahat ng kanilang mga iyak na hindi namin nakikita, Panginoon, kayo po ang siyang umagapay sa kanila. Ang mga pangarap na nasambit ngayon, Panginoon, ay aming mga panalangin. All of us desire, O Father, that we will have a quality education here in our country na hindi lamang para doon sa mga may kaya na pag-aralin ang kanilang mga anak sa mga magagandang eskwelahan. Ang pangarap po namin, Panginoon, magkaroon ng dekalidad na edukasyon sa aming bansa na aabot sa lahat ng mga batang Pilipino. And Lord, as parents, we also dedicate and surrender ourselves to you. On our own, hindi namin kaya. Kaya ang panalangin namin, O Diyos, kayo ang aming maging katuwang. Kayo ang aming maging kaagapay. Tulungan ninyo kami to partner with the schools that we have right now so that we can raise children who are God-fearing, children who love their being Filipinos, children, O Lord, na mayroong compassion, integridad. Panginoon, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan ninyo kami ng mga buhay. Dalangin namin na sila ay aming mahubog ayon sa plano at ayon sa destiny na ibinigay ninyo sa kanila. Bless our teachers, bless our schools, bless our homes, and bless our nation. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat uli sa ating mga BFF mula sa Taytay Methodist Christian School at maraming maraming salamat sa ating mga kaagapay, si Angel, Shira, ang ating kumparing Benji, at si Precious Grospe Cruz na editor ng ating programa. Para po sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay, ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides, palaging nagpapaalala para maging masaya ang atin pong tahanan, si Kristo ang dapat iuna. God bless our families. God bless the Philippines.

0: masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Panibagong episode na naman ng ating mapapakinggan, isang buhay na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Pero bago yan, meron akong tanong sa inyo. Bugtong-bugtong. Ayan, buntot sa harap, ulo sa likod. Buntot sa harap, ulo sa likod. Ano kaya ito? Kung alam mo ang sagot, mag-comment ka sa ating Facebook page. Kung nanonood ka sa Facebook, comment down below sa ating 702DZAS FEBC Radio TV page o kaya naman sa YouTube. 702DZAS FEBC Radio TV. Malaking gamit itong bugtong-bugtong natin na ito sa susi sa buhay ng ating ehemplo ngayong araw na ito. At kung alam mo ang sagot, i-chat mo nga yan. Mamaya sasabihin ko yung sagot. Alam nyo ba, mga kaagapay, meron pong sinasabi ang National Museum on Textile and Weaving na ang karayom at sinulid ay mahalagang bahagi sa kasaysayan at sa kultura ng Pilipinas. Okay, nasabi ko na ang sagot sa bugtong. Karayom. Bago pa man dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, bihasa na tayong mga Pilipino sa paggawa ng tela mula sa abaka, sa bulak, balat ng puno at iba pang mga hibla ng halaman. At ayon pa sa National Commission for Culture and Arts, mas lalo pang umunlad ang sini ng pananahi at pagbuburda. At umusbong rin dito sa ating bansa ang mga natatanging teknik ng pagbuburda kagaya ng kalakado na tanyag sa paggawa ng barong Tagalog, ng saya, panyo at mga kasuotan na yari sa pinya, sa husi. At dumating ang 19th century, talagang naging sikat tayo, hindi lang sa kasipagan dahil naging sentro rin ng pagbuburda. Ang mga bayan natin dito sa Pilipinas, sa Lumban, Laguna at Taal at saka sa Batangas, kaya yung Lumban po, kilala siya na embroidery capital of the Philippines. At ngayong araw po, isang mahusay na manghahabi ang ating makakausap dito po sa Ehemplo. Tayo po ay napapakinggan over 702DZAS sa radio po, sa radio app 702DZAS, sa Facebook, sa YouTube. Yan po. At tayo po ay napapakinggan. At ngayon ay mananahi tayo. Tatahiin natin ang hindi ang kwento, kundi ang kasaysayan ng buhay ng isa nating ehemplo. At makakasama natin ngayong araw, isa pong master weaver, textile researcher and developer, trainer for hand loom weaving. At meron po siyang over 40 years of experience sa weaving o sa paglalala o paghahabi. Vice chairperson ng Kaunlaran para sa Kultura, Kalikasan Incorporated. At siya po ay naging bahagi ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute mula 1979 hanggang 1923 kung saan nagtapos siya ng kanyang career bilang Science Research Specialist 1. At isa rin siyang co-author ng TESDA Training Regulation para sa NC2 Upright Hand Loom Weaving na naging mahalagang gabay sa pagsasanay at sertipikasyon ng mga manghahabi sa bansa. Kasama po natin si Ma'am Josie Garlitos. Magandang araw, Ma'am Josie.
1: Magandang araw din po, Ma'am Jo, at sa tagapakinig o tagapanood ng Ehemplo.
0: Yes po, maybe
1: kaagapay ng sambayan.
0: Yan, tama po yan. May mga babatiin po ba kayo? Magandang araw din po. Kayo may babatiin po?
1: Shout out po kay Sir sa chairman ng KPKK, Sir Stephen D. Ramos.
0: Kanina pa po kayo mag-shout out?
1: Kay Director Julius Liano of the Director ng DOST, Philippine Textile Research Institute, Sir. Hello po.
0: Ay, yung nagbi-video po sa inyo?
1: Sa pinsan ng aking husband at sa aking husband din na nagtyaga na samahan ako din sa studio. Hi!
0: Magandang araw po. Thank you po for coming, Ma'am Josie.
1: Ay, akin po yung karangalan at kagalakan na naimbitahan niyo po ako dito sa inyong studio.
0: Mm-mm. Paliwanag nga po sa amin, Ma'am. Ano po yung Master Weaver?
1: Ang Master Weaver po, pag sinabi kang Master Weaver or kinagurian ka ng Master Weaver, ikaw po ay may kasanayan
0: mm-hmm.
1: sa paghahabi. Marunong kong mag-design. Malaki yung kaalaman mo sa paghahabi. Mm-hmm. Ganun po.
0: Over 44 years of experience sa paghahabi.
1: Yes,
0: ano po? Pwede niyo po ba kaming dalhin doon sa panahon kung saan una kayong nagkaroon ng interest sa paghahabi?
1: Actually, Ma'am Jo, ang susi sa paghahabi ay patience.
0: Which, wala po ako noon. Kaya pala hindi ako makapaghabi.
1: Ako din po noong una.
0: Ilan taon kayo noon?
1: 19 years old.
0: College kayo?
1: High school graduate.
0: High school graduate.
1: Nung ma-employ ako sa Philippine Textile Research Institute. Ang ganun, ang una kong work is mechanical plant operator, which is yung ang una kong hinawakan na makinang panghabi is yung mechanical.
0: Ano po yun?
1: Push button siya.
0: Okay. So, pag pinush mo yung button, automatic na
1: siya. And then, nagkaroon ng project tungkol sa pagpunta ng mga technical people sa PTRI.
0: Saan po yung PTRI?
1: PTRI ay nasa Bicutan, Taguig.
0: Mm-hmm.
1: Bicutan, Taguig City. And that time, under pa siya ng National Science Development Board.
0: Napasama or, po kayo.
1: And then, ang proyekto ng pag-technotransfer sa iba-ibang regions ay isang, napasama itong handloom weaving. Na kung saan na doon na din ako natuto sa office na maghabi sa manual yung
0: gamit ang kamay
1: mm-hmm. at saka itong paa coordination paa at kamay.
0: Ano po yung handloom weaving?
1: Ang handloom weaving ay yun yung proseso ng paghahabi, yung paghahabi na ganun. And then yung handloom machine, yun naman yung makina na panghabi. Yun yung makina na naglalala
0: Mm-mm.
1: ng tela. So ang sinulid mo na siya and then yun
0: saka nagiging tela. Ang end product po ng handloom weaving ay
1: napakaraming product ng handloom weaving. Meron tayong mga placemats, blankets, mga alampay, mga balabal, pwede ring mga damit na pangkasuotan, curtains, itong upholstery materials, pwede rin, pwedeng materials for shoes, materials for bags, ganun.
0: Okay. Yung damit niyo po ba kayo ang naghabi niya?
1: Hindi, sorry. Sana pala nagsuot ako naman.
0: Opo. Noong sabi niyo, kayo ay naging kabahagi ng paghahabi, 19 years old kayo.
1: Yes.
0: Pagkatapos ng high school.
1: Mm-hmm.
0: Bakit po ang aga niyong nakapagtrabaho?
1: Mahirap lang kami noon. And then ako yung panganay sa
0: ilan
1: pamilya.
0: Po kayo
1: pito kami magkakapatid noon.
0: Pito, tapos?
1: Tapos, yun, kailangan kong makahanap ng trabaho.
0: Ang nanay niyo ay?
1: Ang nanay namin ay housewife lang, sa bahay lang.
0: Ang
1: tumutulong
0: tatay.
1: Sa tatay ko sa pagsasaka. Ganun.
0: Malaki.
1: Siya yung nag-benta
0: contribution ng nanay.
1: Oo, malaki.
0: Okay. And so naghanap po kayo ng paraan para tulungan ang inyong
1: mga magulang na makatawid sa kahirapan ganun. And then nagtrabaho ako noon bilang kasama sa kantin ng aking tiyahin. Naghuhugas ng plato, nagsasalansa ng mga soft drinks, namamalengke,
0: ilan taong
1: nagluluto. 18 Oh. 18 years old. And then pagka bakasyon na punta ko sa kanila, tumutulong sa canteen. Ito ay sa side lang ng dating NSDB or DOST na ngayon. So doon.
0: And then may, sa area
1: oo, may karinderya sila, yung mga taga NSDB or DOST, doon kumakain sa kantina ng tiyahin ko. And then may naging kaibigan siya doon na sabi niya, baka naman pwede yung pamangkin ko makapasok doon. And then na napaka buti ng Panginoon, iba yung plano niya eh. So hindi pala ako mag-i-stay doon sa canteen.
0: Kita mo.
1: Kundi yun, pinagawa ng request as trainee. As trainee pa lang ako. Pero yung trainee na yon sa sericulture, yung nagre-reel ng mga seda or hibla para sa mga barong. And sabi ko nga napakabuti ng Panginoon kasi hindi ako doon napunta kasi doon maghapon. Oo, maghapon ka nakatindig, basa ang iyong kamay, malamig, mainit, ganun.
0: Bakit basa?
1: Magre-reel ka. Yung kukuns kasi na ginagawa.
0: Ano ba yung magre-reel?
1: Mag-iikot. Oo.
0: Okay.
1: From the cocoons, yung parang bahay
0: sa
1: ng
0: cocoons,
1: sa silkworms, iri-reel yon para maging filament or sinulid or hibla.
0: Di nakakangawit yun?
1: Oo, kasi nakatindig ka. Oh. At saka ano, basa yung kamay mo ng mainit, then may malamig, ganun. And then, nagkamali, hindi doon ako napunta.
0: Pero dapat doon ka?
1: Oo.
0: Oh.
1: Pero sa weaving ako napunta. Eh yung pa naman yung wala nga akong tiyaga.
0: Sabi niyo nga po, parehas tayo, walang pasensya.
1: Walang pasensya.
0: Saan ka bumili ng pasensya?
1: Ay, humugot. Kasi kailangan ko nga ng trabaho. Kaya kailangan ko ng madaming patience. Kasi yun nga yung key to weaving. Pag wala ka nun, hindi ka makaka-weave talaga.
0: Yung mga simula po ninyo ng weaving, nagkakamali rin kayo?
1: Oo naman. Nagkakamali din.
0: Na full frustrate, ganun. Kasi ako nagsimula ako ngayon, tas ayoko na talaga. Di ko siya binalikan ever.
1: Ay.
0: Pero kayo po kasi, ito ay source of income.
1: Mm-mm.
0: And the Lord opened the way para kayo ay dito pala niya dalhin.
1: So, doon na-develop yung patience ko. Imagine yung mga sinulid. Iisa-isahin mo yon. Ipapasok mo doon sa pinaka...
0: Napakaraming karayom.
1: Oo. Hindi siya karayom eh. Heddles ano? Ang tawag doon.
0: Ano po yun?
1: Yun yung term sa weaving na instead na needles, heddles naman siya.
0: Malaking karayom ba siya?
1: Not so, yung mga ganun, mga 12 inches ang height niya and then may eyes siya sa gitna. Yun, doon mo ipapasok isa-isa.
0: So maraming ganun.
1: Kung may 2,000 strands or 2,500 strands, yun iisa-isahin mo. Na
0: ano
1: mano?
0: Mano-mano.
1: Pero may device naman.
0: Kahit na?
1: Na-ano.
0: Ngayon pa lang, naiinip na ako.
1: And then, ipapasok mo yun sa suyod.
0: Okay.
1: May suyod pa yon na ipapasok mo din doon. May device naman din. And then, pag napasok mo yun, tatali mo doon siya sa cloth stick. And then yun, saka ka pa mag-uumpisang mag-weave.
0: Doon po sa panahon na yung start, beginning years ninyo as a weaver, may time ba na natanong niya si Lord, Lord, dito ba talaga ako? Kasi parang ang hirap. Kailangan discipline, kailangan focus, di po ba?
1: Hindi na ako nagtanong kay Lord kasi yun ang hiningi ko, trabaho. Sabi ko, Lord, bigyan mo po akong trabaho kahit janitor. Basta permanent. So doon niya ako inilagay. And then, unti-unti, talagang baitang-baitang yung pag-angat ko
0: pag-grow mo.
1: Oo, pag-grow ko sa institute. Hindi kagaya noon na ngayon na basta qualified ka kung may vacant na position. Makakapasok ka, pero noon hindi, noong panahon na yun.
0: So, nagsimula po kayo as?
1: Mechanical plant operator.
0: Tapos?
1: Naging science aide.
0: Ano po yung science aide?
1: Kung baga ang job description niya, yung magtutulong ka sa laboratory.
0: Ah, okay.
1: Maghugas ng beakers, maghahanda ng mga... kasangkapan sa research work, mga ganoon.
0: Tapos
1: and then naging science analyst. Mm-hmm. And then yun, sumasama na ako
0: yung
1: sa mga trainings.
0: Yung science analyst po ay?
1: Actually, hindi naman nag-analyze ako, kundi nasama ako nga sa project dito sa Weaving wherein nagkakaroon kami ng technology transfer sa mga regions. Sinasama na ako noon. And then, dumating yung araw na ako na yung nagko-conduct, hindi na ako yung assistant lang ng supervisor.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: And it has been your craft for over 4 decades.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Yun na yung naging life ko.
0: Mm-hmm.
1: Yun naging passion ko.
0: Mm-hmm. Kailan po kayo nakapag-asawa?
1: March 20. Ay, 19.
0: Mga ilang taon po kayo nun? Huwag na po tayong mag-19.
1: 23.
0: Kinakabahan po
1: ay,
0: yung
1: ma'am, joke.
0: Inyong
1: gusto
0: husband.
1: Ko lang pong i-correct yung kanina yung sabi nyo, nag-start ako ng 1979 at nag-retire ng 1923. Opo. Natandaan ko po kanina
0: okay.
1: Kasi. So, year 2023 po ako nag-retire.
0: Okay.
1: Yun.
0: Ang nabasa ko ay 1923?
1: Oo. Ano sabi nyo po?
0: Okay. 2023 ang inyong retirement. So, few years pa lang kayo retired.
1: Mm-hmm.
0: And kumusta po yung naging kabuhayan po ng family po ninyo? Sabi nyo, noong kayo ay 19 years old, 18 years old, talagang you took it upon yourself na tulungan ang magulang para maitaguyod kayong 7 magkakapatid.
1: Yes,
0: kumusta po sila?
1: Okay naman po ang naging turnout noong mga panahon na yon. That time, ako naman yung nagsusupport sun sa kapatid ko.
0: Mm-mm.
1: Para makapag-aral siya. And sumunod kasi sa akin ay lalaki, and then ako yung nagsupport sa kanya para makapag-aral sa Guzman Institute of Technology ng Automotive.
0: Mm-mm.
1: Iyon. And then, yun yung naging stepping stone niya. Nagkataon naman yung husband ng tiyahin ko is working sa Dubai. Sa abroad.
0: Nakapag-abroad
1: siya. So, nakapag-abroad siya. Iyon na yung naging medyo umangat na kami noon.
0: Nakatulong na rin sa family.
1: Nakatulong na rin.
0: Mm-mm. And during those early years po, ano yung mga pinakamabigat na naranasan po ninyo sa inyong buhay?
1: Noong time ng high school ako, kasi pinanganak kami sa Tanawan, Batangas, pinanganak ako doon. And then 1972, lumipat kami ng Mindoro. Lumipat kami ng Mindoro wherein wala kaming, merong kamag-anak kaming nakasama, distant relative. So, nawalan kami ng connection talaga doon sa mga kamag-anak namin sa Batangas. Pati yung environment, iba na.
0: Kasi, bakit po kayo lumipat daw?
1: Nalogik ang father ko sa ano, sa pag-iitik, pag-alaga ng itik. Kasi 1965, pumutok si Taal Volcano.
0: Mm-mm.
1: So nalason yung mga shells itik. Na pagkain ng mga itik, and then yun
0: nawala ang mga itik.
1: Nawala.
0: Lang so tumawid kayo
1: makain.
0: Ng isla.
1: Oo. Kasi yung pamangkin naman ng mother ko na doktora, nakapag-asawa ng agriculturist.
0: Mm-mm.
1: Na taga Mindoro, ayun, niyaya nila yung father ko, since yung father ko din mahilig siya sa farming, sa pagsasaka. So yun, ang hirap ng buhay namin noon, Miss Duke. Kumbaga sa ano, ayoko nang balikan, ayoko nang alalahanin.
0: Gaano po kahirap?
1: Oo. Ang dumating yung araw na yung parang nahubaran kami, yung lahat naming dala na mga gamit sa galing Batangas, ultimo yung mga kakanan namin na mga babasagin, nangawala yun. And then hindi naman konkreto yung bahay namin sa Batangas, pero nung lumibat kami ng Mindoro, ang laki ng pagkakaiba. Oo. And then kami yung kumbaga sa virgin ano pa yung
0: lupain.
1: Kami yung nagbukas, nagkaingin, kasama kami ng
0: Tatay mo.
1: Tatay ko, nanay namin.
0: Mm-mm. So parang and halos then, walang tao pa noon sa Mindoro.
1: Kunti pa lang. Pati mga kalsada, mm-mm, kahit na tanghaling tapat, madilim. Mm-mm. Kasi mga puno yung nakaano. Ganun. And then may time na ang pagkain namin is yung balinghoy.
0: Kamoting kahoy.
1: Kamoting kahoy. Mm-hmm. Yun, kamote. Mm-hmm. And then gigising kami ng 2 a.m. Mm-hmm. Para mag-harvest ng mga vegetables.
0: 2 a.m.?
1: Yes.
0: Ba't ang aga?
1: Kasi imamarket yun ng
0: mga titinda.
1: Oo. And okay, lalo na pag maliwanag ang buwan, yung sikat ng buwan, maliwanag, maaga kami.
0: Mm-hmm.
1: Tumutulong kami na mimitas ng mga sitaw, talong, mm-hmm, yung mga sili, mga ganun, mm-hmm, na idadalhin sa palengke ng mother ko para ibenta. Mm-hmm. Yun.
0: Those were your struggling years.
1: Yes.
0: Pero and nakikita ko siya parang ang beautiful. Kasi ngayon pa, hindi ka na makakapagpitas ng ganun.
1: Kaya
0: mga gulay,
1: yes,
0: diba?
1: Yes, yes. So, yun ang naalaala ko pag ano.
0: Pero hinubog ka ng Panginoon, dun pa lang dinidiscipline ka na pala ng Lord. Mm. Hinuhubog na rin niya yung patience mo.
1: Yun yung plan,
0: yung discipline mo, yung pagiging determined mo.
1: Mm.
0: And then sabi niyo po, nasa Taguig area kayo. So paano naman kayo napunta doon sa Taguig mula Mindoro?
1: Yun nga po yung naging kasama ako ng aking tiyahin.
0: Ah, ikaw lang?
1: Ako lang.
0: Pero yung family mo
1: yung nasa
0: Mindoro? Nasa
1: Mindoro.
0: Ah, okay.
1: At saka sumunod na yung brother ko na, mm-mm, pinag-aral ng aking tiyahin,
0: mm-mm,
1: na in exchange noong pag-aaral niya, tumutulong siya sa karinderya din, mm-mm, and then ako ganun din.
0: Mm-mm. Mga kaagapay, ang ating pong kausap ay si Ma'am Josefa Garlitos. Siya po ay merong over 40 years of experience sa weaving. Siya po ang vice chairperson, kaunlaran para sa Kultura Kalikasan Inc. At isa rin po siyang co-author ng TESDA Training Regulation para sa NC2 Upright Hand Loom Weaving. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Secondary Education sa Arellano University at may civil service professional license. Kailan po kayo nakapag-aral doon po sa gitna ng inyong pagtatrabaho?
1: Bali, working student po ako, ma'am. Nung mga panahon na yun, allowed pa na mag-undertime. Nung mga panahon, hindi pa mahigpit. Umaalis po ako sa office minsan pag may units ako ng bandang 3 or 2, aalis ako sa office ng 12. So, half day ako niyan. So, kaya konti lang din yung na-incurred ko na ano, na accumulated leaves kasi nagamit ko siya doon. Binabawas kasi po yun.
0: Ah, okay. So, hindi yun naman nababawas sa sweldo, nababawas siya sa leaves.
1: Sa leaves siya, okay, nababawas.
0: Regular ka na po noon? I mean, may plantilla position ka na?
1: Meron na po.
0: Ah.
1: Meron na.
0: Okay. And then, pinagsabay niyo, no? Trabaho
1: at pag-aaral.
0: Gaano po kalayo yung distance po ng binabiyahin niyo?
1: Siguro mga 12 kilometers din or more than. Kasi from Taguig to Pasay, eh.
0: Dito
1: sa
0: sakay
1: May Bendia, yun po. Bali, dalawang sakay.
0: Okay. Medyo talagang kailangan din talaga ng
1: sacrificio,
0: no? Ang daming niyo pong sacrifices. Opo. Pero yun pong inyong karanasan ay isang mahusay na patunay na lagi naman nating sinasabi na education is the ticket to success. And
1: yes,
0: yung inyo pong pag-aaral, pinagtuunan niyo po ng pagkakataon ng panahon and ng sacrifices para maabot yung ganitong estado. And doon po sa weaving po ninyo, ano po yung mga dine-develop po ng TESDA na nakakatulong din sa market natin? Kasi di ba lalo na ngayon ang challenge, China, daming mga kalaban natin sa paghahabi.
1: Yes,
0: bago mo siya matapos, ilang oras, samantalang pwede ka
1: sa
0: nang
1: China,
0: bumili.
1: Oo.
0: Ano po mga naging challenges po ninyo?
1: Ang mga challenges po noon ay yung ano po, ang challenges natin sa ngayon sa paghahabi, yun nga po yung gaya ng maraming gumagaya, yung mga imitation ng mga designs.
0: Oo.
1: Gaya itong China, sorry naman China piece. Ang galing yung manggaya eh. Oh, even yung mga weaves natin nga sa mga yung mechanical, patterns, oh. Mechanical looms nila ginagawa eh dito sa atin ano manual lang. Oh. So yung in terms of efficiency or production napaka ano natin.
0: Huli
1: tayo kasi iba yung sa atin eh.
0: Hanggang ngayon po ba? Ganun pa rin?
1: Yes, ganun. May madami ako nakikita sa Divisorian na mga ganun. And sana, palagay ko naman sa ngayon na giging aware din yung gobyerno natin sa mga ganun cases ng yung ating mga designs ay ginagaya nila and then ibinabalik dito sa atin. Binibili natin.
0: Tapos tayo rin bumibili.
1: Tayo rin bumibili. Pero sa parting kolderera, binaban ng, ano, ng mayor nila na magpasok ng mga gano'n na mga tela. Kasi babagsak yung ating ano, yung ating handloom weaving industry.
0: So nakita niyo po yun eh, yung pag-grow through the years. Ano
1: yes.
0: Po? Tapos yung nakita niyo rin na medyo nahuhuli ang Pilipinas. So ano yung mga kailangan po sa tingin niyo na ng improvement dito po sa industry na ito?
1: Ang nakikita ko pong improvement ay more assistance pa. Sa ngayon po ang hindi sa ako'y galing sa DOST-PTRI, Philippine Textile Research Institute, pero nagkakaroon din po ako ng pagsubaybay sa kanila sa mga ginagawa. Although kahit nung umalis po ako, nagsisimula na itong innovation na mga hubs or center, yung sa spinning, yung paggagawa ng sinulid. Kasi ang raw materials, isa po yung sa malaking hamon sa mga maghahabi. Kasi kung minsan naubusan tayo ng mga materials.
0: Saan po galing ang raw materials
1: ang natin? Raw materials natin, kung polyester, mostly nanggagaling ng China.
0: China
1: so, oo, lalong pinayayaman natin ang China. And then pag cotton, meron tayong pinagkukunan yan sa US, India, nag-ano din sila, nakakaangkat din tayo dyan at sa iba pang mga bansa na nagpo-produce ng cotton. So, sa ngayon, ang DOST-PTRI ay nagkaroon ng mga regionalized na mga spinning or innovation hubs na nag-manufacture or nagpo-produce ng mga yarns or sinulid na galing na dito sa atin yung Philippine cotton natin. So yun. And then mayroon nang mga developed na research na bine-blend yung cotton sa abaka, bine-blend sa pinya. Okay. And ngayon yung bamboo, cotton bamboo, mga ganoon. So napakalaking innovation na yon sa atin. And then nakikita ko rin yung tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, gaya nga ng DOST-PTRI, ng TESDA, ng Department of Trade and Industry, the NCCA. Yan, tumutulong din sila. DOLE. Yan, tumutulong sila.
0: DTI.
1: DOT, Department of Trade and Industry.

0: sa kanya dahil ginawa ng kamay, parang extra special for me lang naman. Kung authentic siya na hinabi, talagang meron siyang special na kalalagyan. And kanina po na-mention nyo, may mga raw materials po tayo na inaangkat from China, from the West, yung cotton, and then may India. Dito po sa atin sa Pilipinas, ano-ano po yung mga raw materials? Saan po ito gawa? Pwede mo ba natin bigyan ng idea yung ating mga kaagapay? Kasi maraming mga bata na nakikinig din ngayon, hindi nila alam. Halimbawa, yung pinya, fiber, pwede pala siyang maging damit. Pwede siyang maging barong. Sige nga po, bigyan niyo po kami ng mga
1: gaya idea. Po ng hibla ng pinya, isa po ito sa mga tinatawag na queen of fibers, yung pineapple, kasi bagamat napaka-sensitive niya, pero napakaganda po ng pineapple.
0: Matibay po ba?
1: Pag nahabi na siya, matibay na siya. Matibay na siya. And then, pag daw po kayo ay may pure na pinya na suot, para na kayo naka-aircon. Kasi malamig siya sa katawan. And then, meron tayong tinatawag na pinya husi, yung seda or silk.
0: Yung husi ay galing sa silk?
1: Opo. Sa silkworm.
0: Silkworm.
1: And then yung may tinatawag tayo na ibiblend siya sa ano, sa doon niya sa pinya seda, and then yung pineapple fibers.
0: Okay. And then, bago po tayo pumunta sa ibang products po, yung pinya, anong ginagawa sa kanya para siya maging hibla?
1: Ini-scrape siya yung kinakayod. Pinapalabas yung fiber niya. Inaalis yung laman-lama. Hanggang sa lumitaw yung fiber niya, yung hibla niya, ini-scrape siya. At yung dahon yon.
0: Ah, dahon ng pinya.
1: Okay. Dahon ng pinya, hindi po yung
0: kalamang fruit.
1: Hindi po.
0: So, yung dahon ng pinya, yun ang ginagamit.
1: Opo.
0: Yung sa husi po, ito yung sa silkworm.
1: Oo, sa silkworms.
0: Banana.
1: Banana.
0: Dahon ng banana po ba yun?
1: Stalks.
0: Ano po ginagawa? Ganun din?
1: Oo. Ini-scrape din yung iba naman by retting, yung binababad, or merong dinidecorticate sa
0: ano po yung
1: machine naman na machine na wherein na inaalis nga yung mga, we call that in Tagalog, mga lahod-lahod. Yung mga laman-laman ng saha.
0: Ng
1: we
0: saging.
1: Call that saha ng saging hanggang sa lumabas yung hibla niya, yung fiber.
0: Okay, so meron tayong pinya, silkworm,
1: banana.
0: Saging, ano pa po?
1: Abaka.
0: Abaka. Yung abaka po ay dahon din?
1: No, stalks din. Para
0: parehas ang saging.
1: Ang abaka lang, mas matibay siya sa banana.
0: Ginagawa bang barong niya ang abaka?
1: Hindi. Pwede.
0: Ah, pwede.
1: Talaga. Combination ng silk para maging high-end yung ano. At meron din na ano, pure, kailang may grade-grade kasi yung abaka eh. Merong pino, yung fine strands, sinusort yan ng mga nutters para gagawin siyang ano, baro.
0: Yung abaka po ay nagiging anong mga product?
1: Madami din. Pwede din siyang apparels ng damit. Pwede rin siyang materials for placemats, for bags, for shoes. Madami siyang wall covers, ganyan. Wall decor.
0: Sa mga fashion show, sikat na sikat ang abaka eh. No?
1: Yes.
0: Tsaka sa mga wedding, mga design. So, meron tayong abaka. Ano pa po?
1: Meron din tayong rami.
0: Ano po yung rami?
1: Rami, isa siyang plant na nagbibigay din siya ng mga hibla.
0: Rami.
1: Rami, oo. And then meron tayong bamboo. Ito yung latest ng DOST-PTRI wherein yung bamboo dinidecorticate din siya. Inaano yung mga hibla. And then biniblend siya sa cotton. Ganun, para maging isang yarn for weaving. Yun. Pwede rin siyang apparels, pwedeng shawls, scarves, madami.
0: Yung buri.
1: Buri.
0: Buri.
1: Buri, buri. Dalawa kasi ang pwede dyan sa buri na nakukuha from the petrol or dun sa stock din, dun sa palapa. So, mayroong dalawang klase din. Merong by

0: hand or manual na pulling noong or extraction ng fiber, manual binubunot isa-isa.
1: Mm.
0: And then merong retting, yung ibinababad siya sa ilog hanggang sa lumabas yung hibla niya. Ang mga produkto naman na nagagawa sa buri, yung sabi ko na hinuhugot, yun yung ginagawang mga fashionable hats na ini-export natin sa Europe.
1: Mm-mm.
0: Diyan patay na patay ang mga Europeans sa ating mga buntal hats.
1: Mm-mm.
0: And then pwede rin siyang gawin na mga handbags, yun, materials para sa mga slippers, daon ng slippers, ganoon. And then raffia is also from buri. Ito naman yung young leaves, yung talbos ng buri.
1: Uh-huh.
0: Ginagamit naman siya as decorative naman materials. Pwede rin siyang wall covers, yung mga ganyan.
1: Parang pangbanig din.
0: Handicrafts, yung mga bags.
1: Ang galing.
0: Ayun.
1: Dami namin natututunan po sa ating bisita ngayon. Alam niyo po, mga kaagapay, siya po ang owner at manager ng Mama Sofia's Handloom Woven Products dyan po sa Oriental Mindoro, kung saan patuloy niyang isinusulong ang pangangalaga sa tradisyonal at panghahabing kamay. Bumalik po pala kayo sa Oriental Mindoro at ang hatid na ninyo ay pagninegosyo.
0: Mm-hmm.
1: Opo, ikwento nyo nga po sa amin paanong, bakit napili po ninyo ulit yung lugar kung saan parang ayaw nyo nang lingunin. Tapos bumalik po kayo.
0: Bumalik po ako doon, daladala yung teknolohiya ng paghahabi para maibahagi ko sa mga kababaihan doon na mga jobless, walang mga trabaho.
1: Mm.
0: Pero ang pinaka main goal ko, mailapit ito sa mga indigenous people ng Mindoro, itong mga Mangyans.
1: Mm.
0: So nag-start muna ako sa mga women na mga walang trabaho. And Mama Sofia's is named after the death of my mother 3 years ago. So parang tribute ko yun sa kanya. Yun. So at saka yung passion ko, Ma'am Jo, sa weaving na hindi na mawala sa puso ko na mag-weave, mag-hobby.
1: Mm-hmm.
0: Kasi parang yun na yung, bukod kay Lord, yun na ang naging life ko.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pagmamahal ko din sa mga hobby, parang yun ang nag-push din sa akin na why not na hindi ako magtayo ng sarili kong akin. Kasi that time, yung mga tinuruan ko yung during the training, nakikita ko sila na nandoon sa mga trade fairs.
1: Sila na may mga negosyo na.
0: Isa-isa ko yan.
1: Mm-hmm.
0: Ni isa-isa ko yan, pinapasyalan ko sila sa kanilang mga stalls. Mm-hmm. Yan, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Yan, tuwan-tuwa na ako.
1: At naging mission nyo nga po, ano, na-apply nyo rin yung inyong natapos na secondary education,
0: yes,
1: no?
0: Ma'am
1: Bachelor of Science. Dahil naging teacher din kayo sa mga classroom na walang borders.
0: Yes. Mm. Hindi siya, yung ginalawang ko, hindi 4 na sulok lang. Diba? And then yung pagka-election, karay-karay ako sa mga voting center. Diba? Ganun pag-teacher.
1: Mm.
0: So sabi ko, I love this. Ito na. Dito yung na ako.
1: Calling po
0: ninyo.
1: Oo,
0: kasi I love people. Mm. I love places. Mm. Kasi from through weaving, pag nagkoconduct ako ng training, nakakamit ako ng mga iba-ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: That time, alam ko pa, memorize ko yung mga pangapangalan ng tao. Pero ngayon, hindi ko na matandaan din yung ano.
1: Mm-hmm.
0: Pabati na lang sila sa, hi, Ma'am Jo, ganun.
1: Saan-saan pong lugar kayo? Nakapag-train din po ba kayo sa ibang bansa because of this craft?
0: Training. Hindi ako yung nagkunda, kundi ako yung trainee.
1: Naka-attend.
0: Oo, naka-attend ako ng training. Textile extension sa India for 3 months.
1: Wow!
0: And then sa Australia. Ganun. Pero konti lang.
1: Mm.
0: Mga 7 days lang. Ganun.
1: But praise God, ano, ito po ay mga magagandang pagkakataon din ng inyong buhay. Sabi nyo nga, you love going to different places
0: yes.
1: and meeting other people. And si Ma'am Josie Garlitos po ay ginawaran bilang Distinguished Service Awardee for 44 years in her service. At siya po ay merong Hall of Fame Award. Grabe naman, Hall of Famer ka. At ilang Best Trainer Awards mula sa DOST Philippine Textile Research Institute. Paano po kayo umabot sa Hall of Famer Award?
0: To God be all the glory and honor. Kailangan ano, ang parang pinakabasihan nila, kailangan maging 3 years consecutive ka na best trainer bago ka maging
1: nasa tugatog ka na.
0: Maabot mo na yung tugatog, yung pinaka ano na yun. Meron bago pa ako nagkaroon ng Hall of Fame Award, meron na din akong mga Best Trainer Award, pero hindi siya ano, hindi siya dire-diretso na 3 years. Meron naman na ano, may lockdown na isang
1: putol-putol.
0: It's okay lang para mabigyan din naman ng
1: chance yung iba.
0: Oo.
1: Gaano ko po saya, ano ang pakiramdam na maging isang Hall of Famer?
0: Para nasa cloud nine. Hindi. Nakakaiyak sa tuwa din na naabot ko yung ganun na award. Pero ano pala, lumaon, parang sabi ko, it is just a piece of paper, a piece of plastic. Mas maganda yung naririnig ko, lalo nga Ma'am Jo, noong may social media na tayo. Yung mga na-train ko, yung mga trainees ko, sinasabi, ay, malaking utang na lugo kay Ma'am Jo, kasi kung di namin maabot itong ganitong kalagayan namin, kung di kami natuto sa kanya, yung mga ganun, mas maano yon para sa akin, Ma'am.
1: Mas greater reward.
0: Yes po.
1: But of course, yung ikaw ay ginawaran, in-acknowledge ng Department of Science and Technology Philippine na Textile Research Institute is really a privilege. Ano
0: yes,
1: po?
0: Ma'am.
1: And bilang mga nananampalataya sa Panginoon, ito Amen. Ay mga bonus lamang.
0: Amen.
1: And nakikita po namin sa inyo na lagi po ninyong tinataas ang pangalan po ng Panginoon.
0: Amen.
1: Opo. Can you share to us po yung inyong faith journey?
0: Nasa PTRI pa lang po ako, yun, may fellowship na. Hindi, pero parang ano lang, basta
1: attend
0: lang, ganun. May mga persecutions, ganun. And then, nitong mag-retire na po ako, ay bago pa ako mag-retire, sinasabi ng mother ko, mag-attend daw ako ng church. Sabi ko, nay, ang church naman nandyan lang sa tabi eh. Habang naglalaba, nakikinig ako. Sabi niya, anak, hindi ganon. Iba yung nasa loob ka talaga ng simbahan. Kaysa yung nasa pader ka, kung ano-ano pang ginagawa mo, naglalaba ka, ganon. So, yun din. At makwento ko sa inyo, Ma'am Jo, yung sinasabi ko na ayaw ko yung nasa room na ganon.
1: Four corners of the room.
0: Nabalik po ako doon. Pero nagtuturo po ako ng values formation naman. Bible study kami sa mga elementary elementary pupils na ganoon. And then ayun, kalakasan ng
1: Ang inyo palang nanay ay nakatanggap din sa Panginoon.
0: Yes po. Sila po yung nauna bago kami mga anak niya. Ganun. And then may dalawa akong kapatid na pastor. Yung isa founder na sa Hong Kong. Yun.
1: Nakakatuwa naman po ang naging buhay po ninyo. Naalala ko po yung sinabi po ni Paul sa Philippians 3, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord." Verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Sabi rin ni Paul, all of these things I counted as rubbish because what I gain is Christ.
0: Yes.
1: Amen. Ganun din po no, sa inyong buhay. And naisip niyo po ba na noong kayo ay 19 years old, ma-experience niyo po yung ganitong success ng inyong pong buhay?
0: Hindi po. Hindi po umano sa isip ko. Sumagi sa isip ko yung ganun. Pero ang tinandaan ko lang po yung sabi ng mother ko, pag may hirap, may ginawa, ang sagot ko, kailan ba? Kailan na ako?
1: Ang tagal ng ginawa.
0: Pero ano, ang natutunan ko sa mother ko, napaka prayerful niya.
1: Mm.
0: There is power in prayer talaga.
1: Mm-mm. Kayo po ay produkto ng kanyang mga panalangin.
0: Yes, amen.
1: Kayong mga anak niya.
0: Kaming mga anak niya.
1: May mga anak din po ba kayo?
0: Opo, isa.
1: Isa. Ano po ang kanyang profession?
0: Nag-a-apply po siya sa mga restaurants para ang target niya is magseaman.
1: Ah, I see. Ayan. Okay. Pati nga dinagdagan, ba't isa lang?
0: Mahal po ang bigas. At saka that time pa layas-layas din no eh, kasi nagkoconduct ng mga trainings and ganun.
1: Yun po bang anak ninyo ay naturuan yung mag-hobby?
0: Ayaw yun.
1: Hindi natin masisisi ang mga kabataan. Pero
0: yung apo ko po, nag-try siya. Wow. Gusto niya. Gusto niya, kaya lang wala siyang time na ano kasi.
1: Ilan taon na po ang apo niyo?
0: 13.
1: Ah, pwedeng-pwede na, no? Sakto na sa pagtuturo ng hobby. And si Mama Josie po ang ating bisita po ngayon. Ma'am Josie Garlitos, Master Weaver, Textile Researcher and Developer. Isa rin po siyang negosyante na may 44 years of experience sa weaving. Ma'am Jo, doon po sa simula sa pagkuha ng raw materials, paggawa ng magsimula tayo siguro sa pagpitas ng dahon ng pinya.
0: Mm-hmm.
1: Papunta doon sa magiging barong siya. Mga gaano katagal yung proseso na aabutin para umabot doon sa byproduct na barong?
0: Pinya po ang ating pagbabasehan, medyo po may katagalan kasi i-extract pa yung fiber.
1: So, ma-estimate nyo mga ilang?
0: Siguro in 2 months.
1: 2 months? Grabe, no? Ang tagal ng technology ng talaga
0: preparation
1: natin
0: niya
1: sa Pilipinas.
0: Magmula pa po sa pag-scrape, pag-tatagak kasi ninanat pa po yan.
1: Ano po?
0: Nut. Kasi joints mo yung mga ends niyan eh.
1: Okay.
0: Kasi hindi
1: grabe
0: naman siya continuous.
1: Oo.
0: Mm.
1: Kaya po kung meron kayong damit na pinya, na barong, ay nako, magpasalamat kayo sa Panginoon at magpasalamat kayo sa mga taong gumawa niya na nagsakripisyo para kayo umabot sa ganyang kasuotan.
0: Mm.
1: So, ang tagal, ano?
0: Pinakamadali na yun, ma'am.
1: Ah, pinakamabilis na yun. Grabe.
0: Hanggang weaving na yun. Pinakamabilis na yung 2 months.
1: Mm-mm.
0: Magmula sa preparation. Yung sa extraction, harvesting ng mga leaves.
1: Dito talaga natin masasabing pag may tiyaga, may barong.
0: Oh.
1: And yung pong ano, yung pag, ano dito, yung pagpapadami ng silkworm, madali lang po ba yun?
0: Medyo may kailangan din po niya ng panahon. Kasi mag-umpisa kayo sa magpa-plant muna kayo ng mga mulberries eh.
1: Ah, dyan
0: trees,
1: sila.
0: Kasi yun ang ifi-feed mo sa mga worms.
1: Okay, yung dahon o yung fruits?
0: Yung dahon.
1: Ah.
0: Yung fruit sa tao.
1: Kaya pala parang may mga ano, may mga silk-silk na, ano tag dito? May mga web yung mulberry trees na parang nandun pala sila nakatira, yung mga silkworm.
0: Yung sa leaves na niya. I-harvest din yung leaves and then ilalagay yung sa, parang may tray yung ano eh, yung mga uod.
1: Doon sila i-develop.
0: Doon sila and then yun, lalagay na sila doon sa parang tray, boxes na maliliit na ganun. Kung gano'ng kalaki yung ano, doon mapoform yung cocoons.
1: And kayo po ay matagal ng naghahabi sa Pilipinas. Masasabi niyo po ba na mayroong pag-asa o may lugar ang paghahabi para sa bansa?
0: Napakalaki ng lugar ng industriya ng paghahabi sa Pilipinas. Para po sa kaalaman ng lahat, madami po ang napatapos ng mga nanay na naghahabi. Mga nakatapos ng mga teacher, mga nurses, mga iba-ibang kurso. To think na part-time job lang ang kanilang paghahabi, hindi pa full-time ito. So, nakaka-encourage din na magkaroon kayo ng negosyo ukol sa paghahabi. Medyo matagal lang po ang return of investment, kaya lang fulfilling naman po yung ano.
1: Amen. And ito na po, nandun na po tayo sa point na napakahirap nung tanong. Ready ka po ba sumagot?
0: Ma'am, yun, nervous na ako ngayon.
1: Di po, joke lang po. Paano nga po ba maging isang ehemplo sa ganyang pong larangan?
0: Ito po ay nakasalalay sa pagbalanse sa makabago at makalumang kaalaman. Kailangan po bukas yung puso at isip natin sa mga pagbabago. Mm-hmm. Marunong tayong umakma o mag-adapt ng mga changes. Mm-hmm. At kailangan din nga po yung bukas nga ang isip natin tungo sa mga bagong idea, mga bagong teknolohiya, at pagiging mabuting asal din po. Di ba? So, palagay ko po, yun ang ating dapat pagsikapan para tayo ay maging ganap
1: na isang ehemplo.
0: Maging ganap na isang ehemplo.
1: Mm-mm.
0: Ng syempre, modernong
1: Pilipina.
0: Pilipino.
1: At syempre po, yung mahalaga, yung meron tayong pananampalataya sa Panginoon.
0: Yes, number one.
1: Mm-mm. Kasi po, ang ating pananampalataya sa Panginoon, yun po yung magre-remind po sa atin na hindi natin naabot itong estado na to kung wala ang tulong ng Diyos.
0: Tulong at gabay niya.
1: Mm-mm.
0: Prayers.
1: Mm-mm. Kayo po ay walking miracle para po sa amin, and you have your story has brought hope and inspiration para sa ating mga kaagapay po na numaranas ng challenges sa buhay, and ang ganda po ng plano ng Diyos sa inyo.
0: Amen.
1: That at a young age, 19 years old, tinuro niya agad yung daan kung saan kayo pupunta, ano po yung path. And salamat sa Panginoon, dahil sa pamamagitan po ninyo ay marami po ang natuto.
0: Amen.
1: Napalawig po ang ating skill sa paghahabi. Yan po ang ating ehemplo, si Ma'am Josie Garlitos, na Vice Chairperson ng Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated. Invite nga rin po sila, ma'am, sa pagpunta nila ng Oriental Mindoro, ay bisitahin din po ang inyong store.
0: Sure. Opo. Ay, mga kababayan, kaehemplo, kayo po ay malugod kong inaanyayahan na bisitahin ang aming paggawaan or weaving center sa sitio sentro, Barangay Pagkakaisa, Nauhan, Oriental Mindoro. And then inaanyayahan ko din po kayo na kung kayo ay taga Metro Manila, pumasyal po kayo sa Kaunlaran para sa Kalikasan at Kultura. Nandun po yan sa 27 Dexter Street, Project 8, Quezon City. You can contact Mr. Stephen D. Ramos. Siya po yung chairman ng ating center, weaving center. Nag-offer po ng weaving classes doon po. Makipag-ugnayan po kayo.
1: Thank you so much, ma'am.
0: Thank you po.
1: God bless you
0: po.
1: And kaagapay, dito na po nagtatapos ang ating programa. Meron ka bang kilalang ehemplo na kagaya ni Ma'am Jo? Kung meron po, ay ibahagi niyo naman po sa amin at nais din naming mapakinggan ang kanyang kwento. Mahanap niyo po kami sa Facebook page, 702DZAS, FEBC Radio TV. Thank you po sa ating production team, kay Angelica Calayag, Jabez Mancho, kay Parikoy, Benji Musura, syempre kay Brian De La Cruz. Ako po si Jo Cabrera Alabasto, papaalala, saan man, kahit sa maliit na paraan, kahit kailan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. God bless you.

0: kagapay ng sambayanan.
1: Ang kagapay ng sambayanan. 702 DZAS.
0: Kagapay ng sambayanan. 702 DZAS.
2: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Salamat for joining us for this edition ng ating Sa Panahon ng Paghilom. Hatid sa inyo ng Living Waters Philippines and partnership with 702DZAS. Ako po si Carmen Go Vargas at kasama ko po siyempre ang other half ng Jay Carr. Ayan, good evening Kuya JB!
1: Good evening, Carmen, at good evening sa lahat ng mga listeners natin sa gabing ito. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Welcome po sa inyong lahat, especially sa mga listeners natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo.
0: Yan. Tama ka dyan, Pastor JB, Kuya JB, and thank you sa mga tagapakinig po, lalo na sa ibang panig ng mundo. And we want to invite you to tell the others na meron pong programang katulad nito. Ayan, lalo na kung suki na namin kayo, pakisabi sa iba para sila rin ay mapagpala ng gawain na ito. Ayun. Pero before we proceed sa ating kwentuhan sa gabing ito, Pastor JB, ano nga po pala, we're going to have an anniversary celebration. You know the information, tama?
1: Yes, oo. So, iniimbitahan po namin kayo, no? So, this is for everyone, no? So, regardless whether nakapag-Living Waters program na kayo o hindi pa, so, kayo po ay aming iniimbitahan sa isang public conference na ang title ay May Plot Twist Ba Ang Buhay Mo? A Healing Conference in Search of One's True Identity. Ito po ay, ang namamahala po nito ay ang Living Waters Philippines. At ang main speaker po dito sa Plot Twist Ba Ang Buhay Mo ay si Andy Kumiski, who is the founder of Living Waters. At ito po ay gaganapin sa November 7 from 8 a.m. hanggang 7 p.m. At ito po ay gaganapin sa Christ Commission Fellowship Multi-Purpose Hall dyan po sa Ortigas, Pasig. No? At meron po tayong registration. So meron po kaming early bird rate, no? So ang babayaran nyo lamang po ay 500 pesos pero ang deadline po nito ay hanggang August 30 lang po. So after August 30, no, starting August 31 babalik po yung registration sa regular rate, which is 750 pesos. So take the opportunity, no, na makapag-register ng maaga before August until August 30 ng 500 pesos. So you can register online sa pamagitan po ng link na matatagpuan sa aming website sa www.livingwatersphilippines.org. So hanapin niyo po yung May Plot Twist Pa Ba Ang Buhay Mo. Pero kung kayo po ay hindi makapag-register online, you can also register sa pamagitan po ng you may call our hotline 0917-828-4654. So yan po ang information sa ating public conference on November 7.
0: Yan. And alam mo, Kuya JB, gusto ko encourage yung mga nasa ibayong dagat na kung magbabakasyon rin lang kayo sa Pilipinas, itaon yun na ho sa November 7 para kasama namin kayo. Ayun. Yun. So we want to have a face-to-face meeting with you, mga taga-pakinig at taga-panood sa 702DZAS sa ating Radyo TV. Yan. Okay, ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito ay isa ito sa, I would say, parang mabigat din na maaring pagdaanan ng kahit sinong tao. Ito yung abandonment. If we are going to define abandonment, ito, Pastor JB, yung abandonment not only physically, na iniwan ka o nang iwan ka, kundi even emotionally, spiritually, we would say, no. So, can you explain it a bit? Ano yung effect pagka na-abandon ang isang tao?
1: Okay, kasi disenyo ng Diyos sa isang tao na meron siyang mga magulang, no? Ang magulang, both father and mother, ang kumakalinga, no, nagtataguyod ng buhay ng isang bata. Pero kapag wala yung magulang, halimbawa, sa paglaki ng bata ay maagang namatay yung magulang, no? So, o kaya, nung yung magulang niya ay parehong OFW, no? At nakikita niya lang ito
0: Every year lang.
1: Hindi nga every year, yung iba every 3 years pa nga eh.
0: Oo nga pala,
1: no?
0: mahaba.
1: Yun, no? So, okay, so yun yung ano tinatawag nating ano, physical yung abandonment, yung wala yung physical presence ng magulang. Yun. At meron naman yung emotional abandonment, no, na nandiyan yung magulang pero hindi mo maramdaman yung presensya niya, no, kasi yung magulang, halimbawa yung tatay, imbis na nag-aaruga sa iyo, yung tatay mo nandun na nasa labas, nakikipag-inuman sa barkada, no? Yun. So, o kaya yung nanay mo sobrang busy sa mga gawaing bahay na hindi ka kinukumusta nung nanay mo, no? So, ang tawag diyan yung emotional abandonment, no? So, pagka whether physical or emotional abandonment, ang nagiging epekto sa isang bata ay ano, yung hunger niya for the love of a parent, no? Hindi naman nawawala yan eh, kasi disenyo ng Diyos sa atin yon, no? Nasa built in yun sa ating puso, hahanapin natin yon. So kung ang childhood mo ay ganun yung atmosphere nung childhood mo, nung kabataan mo, na wala yung magulang mo, whether physically or mentally. So pagka ikaw naging adult, no, hahanapin mo yun yung pagmamahal o yung presensya ng magulang sa ibang tao. Madalas ano, sa ibang tao mo hahanapin, no? Yun, kasi ang nagiging bunga ng abandonment ay ano, madalas yung mga adult, may mga adults tayo na hindi nila maipaliwanag bakit meron silang napakalalim na lungkot, no? Yun. Tapos may mga adults pa na ano, dahil nga lagi silang iniiwanan ng magulang, meron lumalaki na may fear na ayaw nilang naiiwanan. Kaya pagka pumasok sa isang relasyon, parang linta sila, ano, masyadong parang linta, no, yung tinatawag nating emotional dependency. O kaya masyadong possessive, no? Hindi ka pwedeng mawala sa akin, ganon, no? Yung ganon, possessive. So ayan yung ano, yan yung tapos yung ano, minsan nauuwi din ang abandonment to sexual brokenness, no, like ano, may mga nalululong sa sexual addiction, whether pornography addiction yan, o
0: or
1: kaya
0: one partner to another, parang ganon.
1: Palipat-lipat ng relasyon na tapos yung relasyon sexual, no? Palipat-lipat siya. 'Yon. Tapos so 'yun yung iba pa, pumapasok sa relasyon na yung boyfriend nila o girlfriend nila, parang sobrang tanda sa kanila. 'Yun,
0: oh,
1: 'yun kasi
0: okay,
1: yung pala
0: okay.
1: ano. Pero pag titignan mo yung buhay nitong taong ito, Eh kasi nga iniwanan ng magulang. Kaya ano? Kaya siya pumapatol sa isang tao na mas sobrang tanda sa kanya. Ayun pala naghahanap ng tatay o kaya naghahanap ng nanay.
0: Ng
1: Yeah.
0: caregiver. Okay. Ang hirap noon, parang ang inaisip ko diyan yung na-distort yung sana healthy kind of relationship na pwede mong mabuo with another person. And depende nga yun sa kung paano dumalaki yung batang ito o yung taong ito sa family niya. Yun. So it is a sad thing. And ang prayer natin sa ating ministry sa sa Living Waters, maintindihan, makita ito nung person na participant ng program natin. And yung ating inimbita ngayong gabing ito, ang sabi niya, ang malaking issue niya is abandonment. So we would like to look at that. And paano siya, kumbaga, paano siya hinilom ng Panginoon at patuloy na hinihilom? Kasi Pastor JV, hindi ba, hindi natin makukuha ang kumbaga ang perfection or completion while we're still here on earth, di ba?
1: Oo, yung bang hindi mo makukuha yung nawala sa iyo, no, yung hindi mo natanggap. Hindi mo yan makukuha kahit kanino kasi walang nilikha ang Diyos na tao na siya yung magkokompleto kung anong kulang sa iyo.
0: Siya lamang,
1: Yun.
0: Si Jesus
1: Oo.
0: Lang, si Lord lang.
1: Oo,
0: Tama.
1: kaya hindi totoo yung kwan eh, yung sinabi sa isang pelikula na Jerry Maguire na sinabi ni Jerry Maguire dun sa yung female lead star, sabi niya, "You complete me." Ay nako. Ay nako, pagka narinig niyo nang kilig na kilig yung mga tao, no, pero tayo sa Living Waters, napapahay nako ka na lang.
0: Sa tingin ko, kahit hindi taga Living Waters, pag may asawa na or at least a partner, 'di ba, sabi niya, "Hay nako, Kuya JB, hindi totoo 'yan."
1: Yeah. Oh, nobody can complete you, no. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa, no.
0: So true. Ayan, kasi palaging may nakikita tayong kulang sa kanya na hinahanap natin, pero may kulang din tayong hinahanap naman ng isa. Sige po. Magbe-break lang tayong mabilis, and then we will be sharing with our listener yung story ng ating guest for tonight. Stay with us po sa panahon ng paghilom.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sumasa sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Back here sa ating program sa panahon ng paghilom, and we are so glad na kasama namin kayo ngayong gabing ito. Ako po si Carmen Go Vargas.
1: Ako po si Kuya JB De Choco. Welcome back po sa tambalang J-Car dito sa panahon ng paghilom.
0: Ayan. And salamat na lang palaging nandyan si Kuya JB kasi sabbatical po nung isa nating kasama dito. Sabbatical leave. At pagka nag-sabbatical leave din ang Kuya JV, nako po, ayan, o sige. Hihilahin pa rin natin sila. Huwag kayong mag-alala. Mamimiss nyo yung dalawang yan pagka parehong wala. So anyway, ang guest natin
1: nakasabati,
0: tonight.
1: Nakasabatical yung isa, hindi natin binabanggit yung pangalan.
0: Banggitin na natin. Pero baka, si Kuya Benji, Kuya Benji Cruz, sinagsama ko tuloy yung apelido nyo, Kuya JV. Anyway, sige, Benji! Sige, next time mo makakasama natin ulit yan. Ang guest ho natin ngayon ay graduate po ng Living Waters Program na hinold sa Favor Church. At ito yung Favor and Free. Ayan. And sabi nga niya, last year ito sa Cross Current. Tama ba? Ayan yung sabi niya. Okay. So, siya po ay single at siya po ay hindi ko na tinanong.
1: Available pa siya.
0: Ayun. Hindi ko na tinanong kung anong trabaho niya. Hindi, ano yon. Baka lalong, wag na. No more comments. Sige, welcome na ho natin ang ating guest, CJM. Yan, Guan, ano?
11: Guan siya po.
0: Guan siya. Ayun, nahirapan ako sa apelido mo. Pero anyway, good evening, JM.
11: And good evening po, and good evening to our listeners. So, yes.
0: Ayan. Baka relax ka, baka ninenervous ka, first time niya, ayan, okay, sige.
1: JM, medyo ilapit mo yung mic mo, parang ganyan na lang, para malakas ang boss. Yan.
0: Okay. Yes. Ayun, that's better. Sige, so JM, kwentuhan mo na kami kagad. How was your growing up years sa iyong family?
11: Okay po, actually growing up po, present naman po yung family ko. And then growing up, I thought that was really a normal thing na andyan yung parents mo growing up. Pero since yung parents ko kasi working sila ng mall hours, so from the morning itself up to evening, they work. So pagkagising pa lang namin, though everything is prepared na, the breakfast, yung mga kailangan namin to school, prepared naman na. Pero pagkagising namin, di na namin sila kasama. And then, makikita-kita na lang kami ulit sa gabi kung saan tapos na yung shift nila. So, yun yung setup na nakikita ko every day na nagtatagal siya ng Monday to Saturday. So, on a Sunday, parang minsan, ano na lang din kami, parang it's a church thing na lang, ganyan. So, ayun. So, I thought back then na normal yun kasi I heard a lot of stories from my classmates and friends na yung mga parents nila OFW, yung parents nila is hindi nila kasama. Ganyan. So, kala ko normal na yun nga, na parang I'm with my parents and yun nga. It's just that sobrang work lang talaga yung naging busyness nila. Pero as time goes by, doon ko din po na-realize na may mga important milestones in our in my growing stage na hindi sila naging physically present and also emotionally present din. So siguro I would say na there are moments sa school na pag need ng mga PTA meeting or need ng parents to be present sa mga ganun, hindi sila nakakapunta most of, I think, a lot of times. So, there are times na nakikisuyo ako sa ibang magulang ng mga classmate ko just to, ask na kung pwede ba sila na lang yung mag-represent sa akin just to get my school card, ganun, or just to relay the message na need for that. So, yan. So, may mga ganong milestone and even growing up, parang we were teach din kasi as a child na parang we have to learn things on our own then. So, parang even the emotional yung aspect is hindi rin totally napaprocess during the time kasi because of work, nawala ding time to really like talk about those things then. So yan. So parang those were the things na growing up I felt like there is something unlocked then. There is something na feeling ko parang dapat andito sila at some point. Mm-hmm. Pero yun, most of the time, I understand na it was work. So,
0: yun. Pero they're not working abroad, di ba? Nandito naman din sila sa Pilipinas kasi sabi mo, nagkikita naman kayo tuwing gabi. Yun.
11: Yes.
0: So, can you further explain when you say milestone, aside doon sa pagkailangan yung mga report card or yung sa school, how about yung relating with them? Sa kunya, ikaw nag-growing, yung nagkaka, ano ba yung Pastor Kuya JV, yung may bigote na, di ba, milestone yon. O kaya yung
1: adolescence,
0: yan, nagkaka-crush ka na. Sa tingin ko, milestone din yon. O kaya yung you're beginning to think about things and you have questions. Yung nga ba ang milestone na sinasabi mo or is there something else?
11: Yes, part of it din po. Pero I would consider also yung mga birthdays, yung mga special occasions din. So, I would say na on Christmas, there are times na may since small hours siya, so may times na may pasok pa din sila during those Christmas season. And may times din na on our birthdays specifically, merong time na they tend to forget na, okay, birthday ko pala today. I mean, birthday, ayun. So, parang we don't usually celebrate those things most of the time. Kasi, yun nga, parang nasanay kami sa mindset na, okay, they working for our future. So, parang that's something that they also been injecting to us din na, the reason na hindi kami present sa inyo most of the time kasi we have work, we have to work hard for your future, for your studies, and something like that. So actually, even the times then na nag-exam ako with the school, college entrance exams, or even nung mga high school then na naghahanap ako ng mga lilipatan na school, I have to look at on my own then, so most of the time. So yun. So, most of the processes, very limited lang din yung time na they also guided me or they are with me during those times. Siguro dahil, yun nga, mahirap din makahanap ng mga leave or mahirap din makahanap ng proper schedule for that. So yun.
0: So, yes. For you, ano yung pinaka... kasi parang hindi naman kayo abandon your needs for school, for food, for, you know, birthdays. Oo, minsan nasi-celebrate, minsan hindi. Pero para sa iyo, ano yung pinaka experience mo ng abandonment? Sa mga nabanggit kanina ni Kuya JV, ano yun? Anong klaseng abandonment yun?
11: I would say po, emotional abandonment po. Siguro going back to the childhood part po, meron pong part na yun nga, pagkagising ko, sobrang bata pa po noon, I think mga around 2 years old ganyan, na pagkagising ko, I've been longing for yung hug at the time, pero pagkagising ko wala na yung parents ko on my side. And then every time na iiyak ako, they will continue to stop me saying na pag umiyak ka, wala na. It means na hindi kami makakapag-work kasi we have to stay with you here. Ganun. So parang every time na I cry pag aalas sila going to work, they always have to say those words for me. So
0: parang nagigilty ka. Pinagigilty ka.
11: Yes. So parang ayun po yung mindset din na inject sa amin growing up na every time na we see them leaving early or every time na we long for a conversation or communication part, hindi sila present at that time. So siguro one thing, ay sige po.
0: I was thinking, ano yung nafe-feel mo if they are not around?
11: Nung una po, I feel like normal siya. And yeah, pero as time goes by, napipil ko na na there's something in luck. And then so may certain sadness then deep within me seeing then my classmates back then na every time na may mga events sa school, nakikita ko silang kasama nila, parents nila. So parang dun ko na feel na parang ano, parang hindi I mean sadness, sad, deep sadness din talaga yung na-feel ko at that time. So ayun.
0: Sige. Yeah.
1: Carmen, comment lang ako, no? Dito makikita natin yung classic example of ano, an abandoned child na ano, na dinidismiss nung magulang yung emotions ng bata. No? And so an abandoned child may grow up feeling or believing na hindi okay kapag nagpapakita ako ng emotions.
0: Mm-mm.
1: No? Kasi nga ano, dinidismiss nung magulang 'yon yung emotions niya.
0: Yeah. And all the more na hindi ma-process nung bata bakit niya na i-experience o na-feel yon. And yung habang nagkikwento si JM, na kaya nabanggit ko nga na pinagigilty ka nila pagka pinigilan mo sila, walang trabaho, walang pagkain, walang pangangailangan sa bahay, sa para sa iyo ito. So, di wag na. Parang iniisip ko ganun. And that's so hurting, really. So sige.
1: Saka bukod doon sa ano, lumalaki yung bata na naniniwala siya na hindi okay magpakita ng emotion. Kasi kaya may emotion yung bata, no, in the case of JM. Kasi yung emotions, indication yan ng need o pangangailangan. Kaya siya may ganong emotion dahil meron siyang need for presence, no? Yung presence ng magulang. And so kapag laging dinidismiss ng magulang yung emotion ng bata, tinuturuan nila yung bata na maniwala na hindi okay magpakita ng emotion, but they are also teaching the child na ano, you should not have any needs. Hindi ka dapat mag-express na meron kang pangangailangan.
0: Wow. Eh, meron normal yun. Sorry. Pero, yeah, tama yung sinabi nyo, Kuya JV, parang you don't have the right to even say this. You don't have the right to even demand. Pero hindi eh. Normal ang mga emotions ng bata na naghahanap ng ganong affection. And ang nakikita ko din dyan, Kuya JB, pwedeng in the future, pag adult na, hindi na alam paano mag-express. Tinatago na lang ang mga
1: na-feel. Pag tinanong mo yung adult, ano nararamdaman mo? Hindi niya ma-pinpoint o hindi niya mapangalanan ano nararamdaman niya kasi disconnected na siya doon sa feelings niya. O kaya tanungin mo, ano bang kailangan mo? Anong kailangan mo? Hindi niya rin mapangalanan kung anong kailangan niya kasi he grew up believing wala siyang dapat na needs, no?
0: Oo nga. At yun na nakakalungkot. So pagka, you know, when people say things or accuse or whatever bad things, kahit maganda, hindi mo na rin alam. Ay, maganda pala yon. Ay, masakit pala yon. You know, parang may naririnig din akong iba na nagsishare na they don't feel anything and they could not think of anything. Wala talaga. As in dead ma. Empty. Nako, Kuya JV, empty, di ba? And that's so sad. Empty yung heart, empty yung mind. Pagbalik natin, tanungin natin ulit si JM. So if this is the situation, how are you able to cope? O nahirapan ka mag-cope? Sige po, we will just take a break again. And then sa pagbabalik po natin, kamustahin natin ano yung mga naging effect or result. At tignan din nyo po mga kaibigan if we're not trying to give you a hard time, mga listeners namin and viewers. Pero baka nangyayari din po ito. And let's see how you can also go to the Lord. Yan, later sa ating program, we'll look into it. Sige po, let's take a break.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
12: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Cuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
9: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programang sa panahon ng paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV De Choco.
0: At ako naman po si Carmen Go Vargas. And ang ating guest ay si JM. Ayan, Goncha. Magandang gabi muli, JM. And sa mga tagapakinig natin, salamat po for tuning in. At kung meron kayong mga comments or maybe suggestion ng gusto nyong aming talakayin at tignan, pwede po mag-comment lang kayo sa ating pong programa. Isabihin nyo lang po kung pangalan nyo at saka syempre kung ano yung gusto nyong sabihin sa amin or i-request sa amin. At sa abot ng aming makakaya, ayan, ay tutugunan po namin. Pero hindi ho kami water refilling station, ha? Madalas maraming tumatawag. Pwede ho bang franchise? Ayan. Pero ang ating pong website, just go to Living Waters, Living Waters Philippines, at ang ating pong logo, .org, at ang logo natin may cross, at merong flowing water sa baba.
1: Cross na kawayan.
0: Ayun, cross na kawayan. And may mga past episodes tayo doon. Pero of course, you can also check out ang YouTube natin para makakita nyo po yung ibang past episodes ng ating pong sa panahon ng paghilom. Yun. Kuya JV, may additional announcement ba tayo? Except yung November 7 lang?
1: Hindi naman announcement pero additional mag-a-add ako dun sa sinabi natin kanina.
0: Sige.
1: Yung pag ang isang abandoned child laging nadidismiss no yung emotions niya.

0: pa nito ay when you become an adult, takot kang maging vulnerable. No? Pag sinabi nating vulnerable, ito yung pag-amin na ito yung nararamdaman ko ngayon. Ito yung pag-amin na ito yung pangangailangan ko ngayon. That is what being vulnerable is. So yung isang bata na panay na sinasaway siya nagpapakita siya ng emotions. So nadidismiss yung emotions niya, nadidismiss yung needs niya. So paglaki nito, hindi siya marunong, takot siya maging vulnerable kasi laging nadidismiss yung needs niya at yung emotions niya. So might as well, wag na lang ako magpakita ng vulnerability.
1: Wag na lang magpakita ng kahit anong emosyon. Pero yung iba, di ba, ang emosyon na pinakikita, galit. Kasi para bang, kasi nga sabi mo nga, Kuya JV, could not be vulnerable, hindi ko mapakita yung sarili ko. So galit ang pinakikita, nagpantakip niya sa totoong nararamdaman niya. And that's so sad. Ang hirap talaga nun. So, sige. And coping mechanisms. Tignan natin kung ano ang coping mechanisms ng ating guest na si JM. Good evening muli sa'yo, JM. So, ano yung naging effect sa'yo? Because emotionally, you were abandoned. And pagka sabi mo nga kanina, pagka nag-express ka, sinasabi ng parents mo, pagka nag-stay kami dito, wala tayong kakainin, wala tayong pang-school, wala tayong pambili ng gamit mo, and nakaka-guilty rin noon, tsaka parang may kasalanan ka, gayong humihingi ka lang ng affection. So growing up na, let's say, sabi nga ni Kuya JB kanina, as an adolescent, ano yung naging parang coping mechanism, ano yung ginagawa mo para matakpan yung sakit sa damdamin?
2: Actually po, yung naging effect niya po din sa akin, aside from, yun nga, growing up, nadidismiss ko yung pag-show ng emotion. Naging identity ko po at that time is naging joker ako, naging masayahin ako around with people, na I'll be the first one always to reach out to people. So parang, I always fit in myself so that I always have someone around me. So actually there are times na yung simpleng nasa group lang kayo tapos kunwari unti-unti na sila nagsisiuwian. Ganong feeling. May na-anxious ako na pag ako na lang yung natitirang nandoon sa lugar na yon. So parang feeling ko I'm all alone again. Ganon. So, sobrang grabe yung naging effect niya sa akin na anxious ako every time na pag ako na lang yung natitira dun sa circle na yan. And with that, yun nga, naging sobrang grabe yung pag-reach out ko sa mga tao or paghaboy ko sa mga tao na talagang I have to really fit in kahit anong klaseng group meron sila. So there are times na yung group na nasasalihan ko is well off sila and kami parang not enough naman, ganyan. So may mga times na pagka bibili sila ng something, you have to buy also something. So yun, so parang I have to curate myself into someone na I have to be with, ganyan. So parang nahihirapan ako before to be alone most of the time. Kasi feeling ko pag ako lang mag-isa, parang medyo na-anxious ako. Yun yung napipili ko most of the time. So, yun.
1: Parang naalala ko tuloy yung kanta na Alone Again Naturally. Alone again, naturally. Ang hirap-hirap niya, mag-isa na naman ako. Kaya, pero yung alam mo,
0: Carmen,
1: yung
0: ira natin yan. Yung
1: sorry.
0: Hindi yan ira ni JM.
1: Oh, sorry JM. Hanapin mo na lang yun. So, pero yung way ng pag-cope mo,

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: A relaxing trend. House Blend on 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Traditions, traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, at 2 ng Agosto. Isaiah chapter 46 to 50.
3: Sina Bel at Nebo na dati sinasamba ng mga taga-Babilonya, ngayon isinakay na sa likod ng mga asno at baka at naging pabigat sa likod ng mga pagod na hayop. Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sila'y parang mga bihag na itinapon sa malayo. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan. Ibinuhos ang mga gintong laman at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba ito. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Makinig kayo sa akin, mga taong Suwail, kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Malapit na ang araw ng pagtatagumpay. Ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, bumaba ka sa iyong trono at maupo ka sa alabok ng lupa. Dati para kang birhen, isang lunsod na hindi malupig. Ngunit hindi ka na ganoon ngayon, isa ka nang alipin. Hawakan mo ang batong gilingan at ikaw ay gumiling ng harina. Alisin mo na ang iyong belo at hubarin ang magarang kasuotan. Itaas mo ang iyong saya sa pagtawid sa batisan. Malalantad sa mga tao ang hubad mong katawan, mabubunyag ang kahiyahiya mong kalagayan. Walang makakapigil sa aking gagawin, ako'y maghihiganti. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin, siya ang banal na Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, maupo ka na lang at manahimik doon sa dilim, sapagkat ikaw ay hindi na tatawaging reyna ng mga kaharian. Nang ako'y magalit sa mga lingkod ko, sila'y aking itinakwil, aking pinabayaan na masakop mo at maging alipin. Pinarusahan mo silang walang awa, pati matatanday, pinagmalupitan mo. Sapagkat akala mo'y mananatili kang reyna habang panahon, hindi mo na naisip na magwawakas ito pagdating ng araw. Pakinggan mo ito, ikaw na mahilig sa kalayawan at nag-aakalang ikaw ay matiwasay. Ang palagay mo sa sarili kasindakila ka ng Diyos at ang paniwala mo'y wala kang katulad. Inakala mong hindi ka mabibiyuda at hindi mo mararanasan ang mamatayan ng anak. Ngunit isang araw, sa loob lamang ng isang saglit, anumang salamang ka o mahika ang iyong gawin, mangyayari ang dalawang bagay na ito. Mawawala ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Panatag ka sa paggawa ng kasamaan, sapagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo. Iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman. Ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos, wala nang hihigit pa sa iyo. Ngunit darating sa iyo ang kapahamakan at walang makakahadlang, kahit ang nalalaman mo sa salamangka, darating sa iyo ang sumpa at hindi mo ito maiiwasan. Biglang darating sa iyo ang pagkawasak na hindi mo akalaing mangyayari. Itago mo na lang ang salamangkang alam mo mula pa sa iyong kabataan. Baka sakaling magamit mo pa iyan bilang panakot sa iyong kaaway. Wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo, sa mga taong humuhula ng mangyayari bukas, batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Sila'y parang dayaming masusunog, kahit ang sarili nila'y hindi maililigtas sa init ng apoy. Sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. Walang maitutulong sa iyo ang mga astrologo na hinihingan mo ng payo sa buong buhay mo, sapagkat ikaw ay iiwan na nila. Walang matitira upang iligtas ka. Dinggin mo ito, o bayang Israel, kayong nagmula sa lahi ni Huda. Sumumpa kayong maglilingkod kay Yahweh at sasambahin ang Diyos ng Israel. Ngunit hindi kayo naging tapat sa Kanya. Ipinagmamalaki ninyong kayo'y nakatira sa banal na lunsod at kayo'y umaasa sa Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa Israel, noong una pa'y alam ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong isinakatuparan. Alam kong matitigas ang inyong ulo, may leeg na parang bakal at noo na parang tanso. Kaya noon pa, ipinahayag ko na ang mangyayari sa iyo, upang kung maganap na'y huwag ninyong isipin na ang mga Diyos-Diyosan ang may gawa nito. Lahat ng pahayag ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan nito. Ngayon may ihahayag akong bago mga bagay na hindi ko inihayag noon. Ngayon ko pa lamang ito gagawin. Wala pang pangyayaring katulad nito noon, para hindi ninyo masabing ito'y alam na ninyo. Alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan, sapagkat lagi na lamang kayong naghihimagsik. Kaya tungkol dito'y wala kayong alam, kahit kapirasong balita'y walang natatanggap. O langit, magpuri ka sa tuwa. Lupa, magalak ka. Gayon din kayong mga bundok, sapagkat inaaliw ni Yahweh ang kanyang hinirang sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng ating paghihiwalay? Pinagtaksilan ko ba kayo para maging bihag? Tulad ng amang nagbenta ng anak upang maging alipin? Hindi. Nabihag kayo dahil sa inyong kasalanan. Itinapon kayo dahil sa inyong kasamaan. Bakit ang bayan ko'y hindi kumilos nang sila'y lapitan ko para iligtas? Nang ako'y tumawag, isa may walang sumagot? Bakit? Wala ba akong lakas para iligtas sila? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lamang. Magagawa kong disyerto ang ilog upang mamatay sa uhaw ang mga isda roon. Ang bughaw na langit ay magagawa kong kasing itim ng damit panluksa. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa kanya. Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunuti ng aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang ako'y usigin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang paratang. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin, tulad ng damit ng inatngat ng insekto. Kayong lahat na may paggalang kay Yahweh at sumusunod sa utos ng kanyang lingkod, maaaring ang landas ninyo ay maging madilim, gayon may magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Kayo namang nagbabalak magpahamak sa iba, ang siyang magdurusa sa inyong pinabalak. Kahabag-habag ang sasapitin ninyo sapagkat si Yahweh ang gagawa nito.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Life is beautiful.
3: Life is beautiful.
2: Life is beautiful.

Mga kaibigan, ito po ang Global Cast ng Life is Beautiful. Medyo ilalabas ko kayo sa oras na ito. Nandito tayo sa Darling Harbour sa Sydney, Australia at ihahatid natin sa inyo ang ilang mga special songs. At ito pong ating Global Cast ay magbibigay daan din sa aking pasasalamat sa Lord para sa aking nanay na namaya pa noon pong 11th of July at ang diriwang ng kanyang kaarawan, actually 1st of August, kahapon po iyan. Samahan niyo po ako sa ating Global Cast, Pastor Eric C. Maliwat po ito.

Para po sa ating devotion sa Panginoon, hatid ng Global Cast ng Life is Beautiful. At ang patuloy pong ipinapaalaala sa atin ng Biblia, ang ating mga puso at isip ay pakainin natin ng mga bagay na marangal, mabuti, kapuri-puri, at yan po ay pakain din sa ating mga puso't kaluluwa, lumalabas sa ating mga pagkatao. Kaya sa pamamagitan po ng ating mga pinapakinggang music sa church, pinapakinggang music dito sa FEBC Philippines, at sa ating global cast ng Life is Beautiful, nawa napapakain ng ating isip at puso ng mga bagay na mabuti, mga bagay na maganda, some things that are praiseworthy, mga noble things, at kagaya ng mga iba pang sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 8. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng mga awiting ito.

0: Pastor Eric C. Maliwat. Magbabalik po tayo mamaya at sabi ko nga po ay sana po ay inyong mapakinggan din yung aking pakikipag-usap sa aking namayapang nanay noon pong pandemya. Ito ay para sa Mother's Day. Mamaya po iyan sa pagbabalik ng ating Global Cast.
1: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
3: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
7: Agapay ng sambayanan.
8: Alalahanin na ang buhay ay hindi nagiging mas madali ngayon kaysa kahapon, kung hindi mas nagiging challenging. Kaya ituro sa iyong mga anak, mga pamangkin, mga kapatid o mga apo kung papaano tunay na magiging matatag at pagyayamanin ang resilience. Ipakita mo sa kanila kung papaano magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay may mabuting plano para sa iyo at para sa akin. Binibigyan niya tayo ng pag-asa para sa isang mabuting kinabukasan. Ako ang iyong resilience coach, Eric C. Maliwat. Thank God for life is beautiful.

Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Kasama ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Nandito tayo ngayon outdoors, maraming mga bata sa may playground. At kakatapos lang din po kanina ng isang memorial service para sa birthday ng nanay ko din na mayapa. At salamat sa Panginoon sa buhay po ng aking nanay. At syempre, God bless sa lahat ng mga nanay at mga magulang na nakikinig ngayon. Maya-maya po, may gusto po ako sa inyong iparinig na isang conversation o pag-uusap namin ng nanay ko patungkol sa Mother's Day. At iyan po ay mamaya dito po sa ating second part ng Life is Beautiful bilang pagbibigay ko po ng parangal sa 83rd birthday sana ng nanay ko dito sa lupa, pero naging first birthday niya sa presensya ng ating Panginoon sa langit. Pero bago po iyon, merong isang nakaka-touch na awitin si Amy Grant entitled Unafraid. At pag pinapakinggan ko po ito dati, naalala ko ang nanay ko. At ito po ay aking ding gustong ialay sa inyo na mga nagmamahal na anak sa kani-kanilang mga nanay.

0: This one I have always wanted to do, and this is spot on. I don't know, she may probably scold me, but I will give it a try. I will call my mom on the phone and see if she picks up. She's been being forgetful now, and she's been having some issues on dementia, but we'll see. Little will she know that this is on a global cast. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Oh, Nanay.
1: Hello? Hello?
0: Happy Mother's Day bukas. I love you. Bukas si Linggo. Sabado ngayon. Nasa radyo kayo ngayon dito sa Australia. Pinaparinig ko usapan natin.
1: Nasa radyo ka?
0: Oo, pati kayo naririnig ngayon dito sa radyo. Sabi ko tatawagan ko kayo.
1: Ano kasi, hinala yung radyo ko na eh. Sila na yun eh.
0: Oo, saka hindi naman kasi maririnig dyan. Eh ano ba, tawag dito, ikwento nyo nga sa mga nakikinig sa atin. O sa akin ngayon dito mga bata pa kami. O huwag niyo sasabihin kung huwag kayo magsasabi ng gaanong detalye. Paano ba kami lumaki bilang mga anak?
1: Eh syempre, nalaki ko yung lagi tayo kasi magsisigde. Nalaki ko kayo sa awang. Kaya kayo rin ng mga lumaki, kahit sino kong naman sabi, ang pabais daw ng mga anak ko. Kinukuri tayo. Mga yan, natatandaan ko, kinukuri tayo ng mga kisang buo ko. Tapos, yung iba ba, talaga ito na hindi na aalaali. Hindi pa na na basta ako lang magbaba. Ano, ito rin na sa ATBC, yung basta. Tapos si pinapakinggan ko yung mga gusto ko ng mga ate na natutugtog niyo yung mga tugtugin ng pan-Christian, yung gusto kong pakinggan. Tapos kami, yung mapangunan yung bed naman, may pinaan yung bed. Iba, may isa ba eh, iba? Mayroong makakto, kanta. Yung bang pangalong yun, napapatugtog mo pa kayo sa radyo?
0: Eh, paminsan-minsan, napapatugtog ko pa sa radyo.
1: Kasi wala naman akong radio eh. Kaya hindi kong maririnig.
0: Eh ano nagpapasaya sa inyo bilang nanay?
1: Oo, yung nagpapasaya.
0: Mm-mm. Ano nga ang nagpapasaya sa inyo bilang nanay?
1: Ha? Ano? Patutuwa ako eh. Saka maririnig sa inyo ng dalawa ni Cherry. Kaya pagka sinabi niya, dadating ako. Pagka naman ako dumating, yung inyagal, punta ko ng SM, binibili ko ng damit, at kung ano gusto ko, nanay, pumili na kayo na gusto ko, anong damit. Tapos dad, naalala kong maaaring. Pagka may dumasa ang Eros na, no, sabi ko, naku, kailang kaya darating si Eros uli na, limbawa ay yung aeroplano ay ayun o. Mama, sakayin na ako sa aeroplano. Yung uuwi ng Pilipinas, babalik ko yun ang prime na nakatuwantuwa ako. Sabi ko, ako baka ato may anak ko. Kasama naman yung aalis ka na ulit pabalik yan.
0: Damo siya at pagkatapos ng ano, pagkatapos nitong coronavirus na pandemya, eh di siyempre mamamasyal tayo ulit.
1: Uuwi ka.
0: Oo.
1: Nakuhaantayin ko yun.
0: Oo, eh may virus pa kasi. Kailangan ni ipagdasal natin na hindi na delikado kasi mahirap ang bumiyahe. Mag-iingat kayo palagi dyan at isusuot nyo lagi yung mask at huwag kayong maglalapit sa mga tao.
1: Oo. Lagi ako nakamask. Tapos ngayon, naaalis lang ng mask ko pero ang dito sa tabi ko, nasa namay sa ako, hindi sa lawas. Ito ka ba ako sa Twitter? Baka ikaw yung maano sa akin. Wala akong mask.
0: Hindi. Ayos lang yun. Hindi naman tayo magkasama. Nalilito kayo.
1: Nalayo nga pala.
0: Saka telepono to, eh, siyempre. O sige, nanay. I love you. Happy Mother's Day.
1: I love you too, anak. Thank you, anak. I love you too, anak. God bless you, anak. Mag-iingat na lagi.
0: Sige.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Maraming salamat sa pakikinig niyo po at pagsama sa akin. Napakinggan niyo rin po yung conversation o kwentuhan namin ng nanay ko. Dito po yan ipinarinig sa Australia a couple of years back during Mother's Day nung pandemic. At yan po ang aming naging pag-uusap at namimiss ko po ang nanay ko pero nasa mas magandang lugar na siya ngayon. Sa Panginoon, happy birthday nanay, Lord. Sabihin niyo po sa nanay ko, happy birthday at mahal namin siya. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kayo ang nagbe-bless sa aming lahat sa pamamagitan ng aming mga magulang. At marami pong salamat sa buhay ng mga nanay, ng mga magulang, at patuloy niyo i-bless ang mga nanay na nakikinig sa mga sandaling ito. Marami pong salamat sa mga magulang na inyong ginagawang daluyan ng pagpapala para sa aming mga anak. At ang mga magulang, tulungan niyo po na manatiling malakas, masigla, mapayapa at nakakaranas ng pagmamahal. I-bless niyo rin po ang mga anak na nakikinig ngayon upang lalo nilang mahalin at maging daluyan sila ng blessing para sa mga magulang nila. We receive your blessings, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Once again, mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. At ipinarinig nga po natin sa inyo ang isang special tribute ko sa aking nanay kanina. At itong mga piling awiting ito. Dito tayo ngayon sa Darling Harbour sa Sydney, Sydney City. Ano? Kaya medyo iba yung ating ambience. At maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo at kay Jonathan Benaya. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Isang pinagpalang linggo sa ating lahat, kaagapay. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ngayong araw, ang araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. At bago po tayo magtungo sa ating mga simbahan, sa ating mga bahay panambahan sa araw na ito, kaagapay, magandang tayo muna ay maglaan ng panahon para dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin dito po sa Hardin ng Panalangin. Samahan niyo po ako. Ako po si Pastor Ronald Diobrera para sa programang Hardin ng Panalangin. Tayo po ngayon ay broadcasting mula rito sa taloktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ang Hardin ng Panalangin po ay mula Lunes hanggang Linggo. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay maging pagpapala sa ating lahat. Yung mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay ay tunay na ating maranasan. Simulan natin kaagapay ang ating programa sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpupuri sa inyo. Tinataas at dinadakila namin ang inyong pangalan. Pinagpapasalamat din namin ang kalusugan na mayroon po kami, ang kagalingan sa mga karamdaman at lahat ng katugunan ninyo sa mga nakaraang ipinadala ng aming mga kaagapay na prayer request, Panginoon. At patuloy na itataas namin sa inyo yung mga panalangin kahilingan ng kaagapay namin na mayroong mga pinagdadaanan sa mga pagkakataong ito. At alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Alam namin, Panginoon, na tutugunin ninyo ang mga panalangin ito according to your perfect will. Maraming salamat. Ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang araw na ito. Kayo po ang maitaas at madakila sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Liobrera, ang inyong hardinero sa Hardin ng Panalangin tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs na nais mong ipanalangin natin dito sa Hardin ng Panalangin, abay ipadala mo na sa amin through our Facebook Live at yan po sa comment section ay babasahin natin yan at ilalapit sa Panginoon. Kung sakali naman na hindi na mabasa lahat, kaagapay, no? Alam naman natin na kilala tayo ng Diyos at ilalapit din namin yan sa aming mga personal prayer and devotion. Hindi man natin lahat mabasa on air yung inyong mga prayer request. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung may mga katugunan na po, kaagapay, ano, ang inyong mga panalangin, kahilingan, aming pong request sa inyo na balitaan niyo po kami. Ipadala niyo po ang inyong mensahe sa amin para naman mapasalamatan natin ang Panginoon upang sa ganon marami pang mga kaagapay at kapatid natin ang ma-encourage na talagang magtiwala sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito, ating pag-aaralan ang tungkol sa bukal ng kalakasan. Sa Kolosas Kabanatang 1 sa mga talatang 15-17, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kagapay sa makatuwid na kay Kristo ang susi ng kalakasan at katagumpayan. Sa Kanya rin nanggagaling ang kapahingaan natin. Maliwanag na sa karanasan ni Haring Solomon ayon sa aklat ng mga mangangaral na nasa kanya na lahat, subalit tila bagang marami pa rin kulang at nasabi pa rin niyang ang lahat ng mga bagay na nasa kanya ay walang kabuluhan. Nagpapatunay lang na ang karangyaan, katagumpayan at yaman ay walang kabuluhan kung wala si Kristo sa kalagitnaan nito, na siyang dahilan ng pagkalikha ng lahat ng bagay at dahilan ng katagumpayan. Si Kristo ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ayon sa Kolosas Kabanatang 1 sa mga talatang 18-20, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay ang manatili sa anak at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya, nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Kaagapay, nung dumating ang Panginoong Hesukristo sa mundong ito, ay naayos ang lahat sa pamamagitan niya. Niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. At sa pamamagitan nito, ang panghihina at kabiguan ay mapapalitan ng kalakasan at katagumpayan mula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang kasapatan sa buhay natin, kaagapay. Maaring maraming kulang sa ating buhay sapagkat tayo ay laging nakatingin sa mga material na bagay, ngunit ang sabi sa atin na talakay natin ito sa Kolosas Kabanatang 3
sa mga talatang 2-4, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay na nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaagapay, habang naririto tayo sa mundong ito, hayaan mong si Kristo ang maging saligan ng iyong buhay sapagkat may katiyakan ang buhay kung ito ay nasa Panginoong Jesus. Buhay na ganap at kasiyasiya hanggang sa kanyang pagbabalik. Makipag-isa ka kay Kristo. Nasa kanya ang buhay na pinapangarap natin. Buhay na malaya at payapa. At kung tayo ay mananatili sa kanya, siya ang pinanggagalingan o siya na pinanggagalingan ng tunay na pagpapala, makakalaya tayo sa gapos ng kalungkutan, kabiguan, kapaguran sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaagapay, ikaw na nakikinig ngayon at nanunood, hindi ko alam ang eksaktong kalagayan ng buhay mo. Subalit, walang nalilingid sa Diyos. Lahat ng detalye ng buhay natin ay kanyang nalalaman. Maaaring may mga bagay na nagpapabigat sa iyong kalagayan sa mga oras na ito. Dahilan upang ikaw ay malugmok sa kabiguan at kapaguran sa buhay. Na para bang ayaw mo nang magpatuloy. May iniaalok sa iyo ang Panginoong Jesus. Isang kalagayan na pinakananais ng Diyos ang nararanasan mo siya. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya ngayon, kaagapay. Alam ng Diyos na pagod ka na. Maaring sa iyong isip, maaring sa iyong puso at damdamin, at maaring sa iyong buhay. Kahit sa oras na ito ay pwede mo siyang lapitan na nagsasabi ng Panginoong Jesus, gusto ko nang isuko sa inyo lahat. Matagal ko pong sinarili ang aking mga kabigatan sa buhay. Panginoon, gusto ko na pong panghawakan ngayon ang iyong mga pangako. Pinagkakatiwala ko sa inyo, Panginoon, lahat. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong pangunawa at pag-ibig na walang hanggan. Amen.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo pong lahat ay manalangin. Magsama-sama po tayong idulog ito sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon na buhay, patuloy ka namin pinupuri at dinadakila. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin ang aming mga kaagapay sa inyo. Ang kanilang mga panalangin kahilingan ay amin pong inilalapit sa inyo ngayon, O Diyos. At alam namin na walang imposible sa inyo. Lord, nilalapit ko po ang aking kamanggagawa, kaibigan, si Brother Engineer Romeo David at ang kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray namin ang kanyang mga anak, si Engineer Romer David, si Eliezer, si Jerome, si Kevinger, at si Joanna Grace David. Ganun din ang may bahay ni Brother Engineer Romeo David na si Ate Marie David. Pagpalain niyo po ang buong David family. Yung iba sa kanyang mga anak ay nasa abroad, Panginoon. Kayo po mag-ingat sa kanila sa anumang trabaho na ginagawa nila ngayon at saang lugar man sila naroroon, ang inyong pag-iingat ay lagi nilang maranasan, Panginoon. Maraming salamat po at tinataas din namin sa inyo sa oras na ito si Pastor Raul Durante, Panginoon. Ang kanyang nanay, ang kanyang mother ay pagalingin ninyo sa kanyang karamdaman sa kidney, Panginoon. At dalangin namin na maging successful ang gagawin sa kanyang medication ng doktor, Panginoon. Bigyan nyo ng karunungan yung doktor na gagamot sa kanya at provision na rin sa kanilang pangangailangan. Nilalapit din namin, Panginoon, sa oras na ito si Pastor Erwin Amador. Lord, praying for God's provision para sa kanyang pamilya. At pinagpe-pray din namin ang GCF Nubali, Panginoon, na ito'y pagpalain ninyo, O Diyos, at si Pastor Erwin Amador, ay bless nyo ang kanyang paglilingkod, Panginoon, dito po sa GCF o dito po sa Nuvali, Panginoon, sa pagmimisyon po nila. Lord, maraming salamat din. Pinagpipray din namin si Brother Rogelio Mendoza, Panginoon, para sa kanyang trabaho at sana mabigyan na siya ng permanenteng trabaho upang masuportahan ang kanyang pamilya. Panginoon, nilalapit din namin si Arlene Bautista, Panginoon, at ang kanyang panalangin ay magkaroon siya ng magandang kalusugan, sapat na biyaya araw-araw, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Amin din pong pinagpe-pray, Panginoon, ang aming kapatid na nagpadala ng kanyang panalangin, kahilingan about sa kanyang emotional situation, Panginoon. Pagalingin ninyo anumang pinagdadaanan ng aming kapatid na ito. Tulungan nyo siya na makapagpatawad at makapagsimulang muli, Panginoon. Alam namin anuman ang naranasan ng bawat isa sa amin. Lord, walang imposible sa inyo. Mangingibabaw pa rin ang iyong kabanalan at pag-ibig, Panginoon, na nais nyo din ipadama namin sa iba, Panginoon. Lord, pinagpe-pray namin si Nora Villanueva, Panginoon, para sa kanyang anak na matagal nang hindi nagsisimba, Panginoon, naway ang aming dalangin, Lord, na maranasan niya muli ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga, at magbalik loob siya sa inyo, Panginoon. Ganon din kay Benji Alcaraz, Panginoon, ang aming dalangin ay prayer para sa kanyang kaibigan at yung kaibigan niya kamakailan lang ay nawalan ng asawa, Panginoon. Palakasin niyo, i-comfort ninyo ang aming kapatid na ito at bigyan niyo siya lagi, Panginoon, ng paggabay at pagsama, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, ganun din si Marites Ramos, Panginoon, ang kanyang anak at ang kanyang asawa ay aming inilalapit sa inyo na way maibalik ang maayos nilang pagsasama at manaig ang pag-ibig at pag-uunawaan sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, amin din pinagpe-pray si Sister Los Viminda Cruz, Panginoon, para tuloy-tuloy na ang paggaling ng kanyang kapatid.
matapos siyang ma-confine sa ospital. Salamat po sa inyo dahil kayo lagi ang nagpapagaling, Panginoon. Ganun din kay Anita Gonzalez, na sana

ang aming mga kapatid na kasama namin dito sa FEBC na nagsisimba po dyan. Mayroon si Shaira Gabornes at ang buong Gabornes family na sila po ang manggagawa sa iglesyang ito. Lord, pinagkakatiwala ko rin sa iyo ang aking buhay bilang kanilang magiging tagapagsalita mamaya sa gagawin nilang celebration ng 23rd anniversary. Panginoon, patuloy kong itinatas sa inyo si Pastor Jose Tulios. Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Maraming salamat sa kanyang pagbibigay ng mga aralin, Panginoon, lalo na sa mga manggagawa ninyo sa iglesia upang sa ganoon ay makaalalay at makatulong ito, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Pagpalain niyo po ang buong Tulios family. Ganon din po aking pinagpe-pray si Tita Abby Dailo. Lord, patuloy niyong samahan si Tita Abby sa lahat ng pagkakataon, kalakasang pisikal, magandang kalusugan, Panginoon, para sa kanya. At pinagpe-pray din namin ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Amin din pong patuloy na itinataas sa inyo, Panginoon, si Pastor Doland Akda, Panginoon, na sa lalong madaling panahon, makauwi na po siya dito sa Pilipinas. Pagalingin niyo siya, Panginoon, at sana i-provide niyo rin ang kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa ministry at ang kanilang pamilya. Panginoon, marami pong salamat. Akin din pong pinagpe-pray, Panginoon, si Mami Auring Sumulong. Nagpapasalamat po kami sa buhay paglilingkod ni Mami Auring Sumulong. Lord, pagpalain niyo siya at ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat din, Panginoon, at patuloy namin itinatas sa inyo ang aming kapatid na Sister Veronica Barion dyan po sa Philippine Bible Society. Siya pong namamahala sa marketing department, Panginoon, at itong darating po na August 15 ay magkakaroon po ng Life Connect dyan po sa kanilang auditorium, Panginoon, sa Philippine Bible Society sa UN Avenue. Pagpalain niyo po ang gawain ito. Bless niyo po yung mga tao na dadalo. I-bless niyo rin, Panginoon, yung mga staff ng Philippine Bible Society na patuloy pong umaalalay, Panginoon, sa amin dito sa FEBC sa darating po na event na ito, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin ito sa inyo. Lord, amin din idinadalangin sa oras na ito si Sister Feda Santos, Panginoon. I-bless niyo po yung kanyang source of income, source of blessings, mga businesses na kanyang pinuput up, Panginoon. At kayo, Diyos, ang mag-ingat sa kanyang buong pamilya. Akin din pong inaalala sa prayer itong celebration din ng kaarawan ng aking may bahay ni si Pastora Grace Llobrera. At Lord, ikaw po, Diyos, ang patuloy pang magbigay sa kanya ng maraming kaarawan pa, Panginoon, na matatagumpay kasama namin, kasama ng buong pamilya sa paglilingkod namin sa inyo. Panginoon, i-bless nyo po ang aking mahal na asawa sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na po sa kanyang paunguna sa aming pamilya, pagmamanage ng aming pamilya sa bahay, Panginoon. At anuman ang mga plano nyo, Panginoon, ay siya po ay patuloy na mag-response, Panginoon, sa tawag ninyo, at may mga ministry pa, Panginoon, na kanyang magawa sa loob ng iglesia sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, dahil alam namin na tinugon nyo po ang aming mga panalangin. Lord, hindi naman namin mababanggit lahat yung mga ipinadalang listahan ng prayer request, but Lord, alam namin na kilala nyo po kami lahat. Wala pong naitatago sa inyo, walang nalilingid sa inyo, Panginoon. At tutugunin ninyo ito ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, kaagapay magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. And of course, ang hardin ng panalangin po ay mula Lunes hanggang Linggo.

Pakinggan po natin at sumabay po tayo sa panalangin ito. Para sa programang Ardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Happy Sunday sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Alam mo ba, nabukod sa Ingles, ang isang DZFE music presenter ay kailangang marunong bumigkas at bumasa ng mga salita sa siyampang wika: German, French, Italian, Latin, Spanish, Slovak, Hungarian, Czech at Russian ang ilan lamang sa mga pinakakaraniwang wika na ginagamit sa pagpapakilala sa mga classical musical pieces na mapapakinggan sa DZFE.
2: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAF.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang aking kapatid na si Augusto Umali sa pagdiriwang ng kanyang birthday tomorrow. Consgo, may you have more birthdays to come. Nais din nating batiin ang ilan sa ating mga masugid na taga-subaybay: si Ate Lydia Soyosa, Loida Sacramento, Max Manaig, Saturnino Santos, Yoli De La Cruz, at Rosana Ginto, gayon din kay Jimmy Perez.

saan man kayo naroroon ngayon? Nasa bahay nyo man o kayo ay nasa panahon ng pagta-travel, makinig kayong mabuti sa mensaheng ito ng Diyos ngayong umaga. Lahat ng bagay ay lumilipas, maaring mahinto o kaya'y mawala. Gayunman, may isang bagay na hindi lumilipas, hindi humihinto, hindi nawawala. Ito'y ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na pag-uusapan natin ngayon dito sa ating karunungang buhay sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Roma 8:35-39. Babasahin ko ang sinasabi sa Roma 8:35-39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Itong Roma 8:35-39 na aking binasa ay isa sa mga biblical passages na totoong nakapagbibigay ng kapanatagan, kapayapaan at katiyakan, lalong-lalo na sa mahihirap na yugto ng buhay. Walang pag-aalinlangang idiniklara ni Apostle Paul doon sa verse 38 ang ganito, "Natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos." Pag-aralan natin ang mga katiyakang sinisigurado ng ating aralin sa araw na ito. Kahit matatag na tayo sa ating pananampalataya, maaaring dumating pa rin ang mga sandali na tila hindi natin nararamdaman o nadarama ang pagmamahal

ng Diyos. Kapag dumarating sa atin ang matitinding pagsubok na tulad ng mabigat na karamdaman, malaking pangangailangan pinansyal, pagkawasak ng relasyon sa loob ng pamilya, mabigat na pananagutan, pagkasiphayo, pagkapahiya, pagkalugi, kawalan ng trabaho, pagkabigo, maaaring maitanong natin, mahal pa ba ako ng Diyos? Sinulat ni Paul ang Roma 8 para sa mga mananampalataya na may mabigat na pinagdaraanan. Sila'y nasa ilalim ng pananakop ng Roman Empire at nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa pananampalataya nila kay Hesukristo. Pero sa halip na pangakuan ng madaling buhay bilang bunga ng pananampalataya, sinigurado ni Paul sa kanila ang higit na dakilang bagay. Ito'y ang pananatili at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa kabila ng pabago-bago at may hirap na kalagayan ng buhay. Ito ang pintig ng puso. Ito ang heartbeat ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi laging madali ang buhay, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa harap ng mahihirap na kalagayan ng buhay. Na sa mga gayong kalagayan, kahit ganoong mahirap na kalagayan, hindi maiiwalay ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Naririto ang mga katiyakang iniiwan sa atin ang ating aralin. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasasalig sa mga kaganapan sa ating buhay. Nagsimula si Paul sa pagtatanong, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pagkatapos, isinunod niya ang pagbanggit sa mga kabigatan ng buhay, kaguluhan, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Pansinin na hindi pinasinungalingan ni Paul ang mga realidad na ito. Hindi exempted ang mga tagasunod ni Jesus sa mga pagdurusa. Hindi komo sumusunod tayo kay Jesus ay hindi na tayo magdurusa. Hindi na tayo makakaranas ng kirot ng buhay. Alam nyo, si Paul mismo, naranasan niya ang lahat halos ng mga binanggit niyang mga pagdurusa. Ikinulong siya, hinagupit, nabingit sa kamatayan, nagutom, inusig, ipinwera at sa huli, pinatay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ni minsan ay hindi naisip ni Paul na ang lahat ng ito'y katunayan na hindi na siya minamahal ni Kristo. Maraming tao ang gumagawa ng maling konklusyon. Kung talagang mahal ako ni Kristo, hindi niya hahayaan na ako'y magkasakit. Kung talagang mahal ako ni Kristo, hindi ako maghihirap. Kung talagang mahal ako ni Kristo, hindi ako magdurusa ng ganito. Iba ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagdurusa, kundi sa presensya ni Kristo sa ating buhay sa panahon ng ating pagdurusa. Ito mismo ang pinatunayan ng krus. Walang kapantay ang naranasang pagdurusa ni Jesus, ngunit nanatili siyang minamahal na anak ng Ama. Gayun din naman, maaaring magdusa ang isang mananampalataya, ngunit siguradong hindi siya pababayaan ng Diyos. Ikalawa,

0: tayo'y magiging mapagtagumpay or more than conquerors sa pamamagitan ni Kristo. Nagpatuloy si Paul sa matagumpay na pangungusap. Wika niya sa verse 37. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Pansinin ninyo ang sinabi ni Paul. Sabi niya, sa lahat ng mga ito, in all these things, kadalasan ay hindi pinipigilan ng Diyos ang pagdating ng bagyo sa ating buhay. Sa halip, pinagkakalooban tayo ng Diyos ng lakas na lumakad sa ibabaw ng bagyo ng ating buhay. Ang pagiging mapagtagumpay o being more than conquerors ay hindi nangangahulugan lamang na malalampasan natin ang mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang mga pagsubok ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. Ang mga pagdurusa ay nagpapatatag ng ating karakter. Ang mga kirot ng buhay ay nagtuturo sa atin na manatiling umasa sa Diyos. Ang mga kabigatan ng buhay ay nagiging oportunidad upang mahayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Si Jose, pinagtaksila ng kanyang mga kapatid, ngunit siya'y naging pagpapala hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng mga Israelita ng kanyang panahon. Itinapon si Daniel sa yungib ng mga leon, ngunit lumabas siya rito ng wala man lamang kagalos-galos. Ikinulong si Paul, ngunit sa kabila nito'y lumaganap ang ebanghelyo sa buong Roman Empire. Higit sa lahat, namatay si Jesus sa ibabaw ng krus, ngunit ang muli niyang pagkabuhay ay lumupig sa kabiguan hanggang sa naging ganap na tagumpay tungo sa kawalang hanggan. Ito ang ginawa ni Jesus para sa sangkatauhan. Ang pinakadakila nating tagumpay ay hindi ang makatakas mula sa pagdurusa, kundi ang manatiling panatag sa presensya ni Jesus sa panahon ng paghihirap at pagdurusa. Ikatlo, walang sino mang may kapangyarihang ihiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Ang verse 38, ang climax ng katiyakan ni Paul. Wika niya, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. This was not wishful thinking. It was settled conviction. Pagkatapos ay inilista ni Paul ang mga kapangyarihang maaaring maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang kamatayan o ang buhay, neither death nor life. Ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa halip, ang kamatayan ang magdadala sa atin sa maluwalhating presensya ni Kristo. Ang buhay rin na ang daladalay, kabigatan at kawalang katiyakan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit ang mga anghel o kapangyarihang mula sa demonyo, neither angels nor demonic powers. Walang kapangyarihang espiritual na mas malakas kaysa kay Kristo. Lahat ay nasa ilalim ng kapamahalaan at kapangyarihan ni Kristo. Kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap, neither present nor future, Many believers worry about tomorrow. What if I lose my job? What if I become seriously ill? What if my children face difficulties? Lahat ng mga kung. Pagtanaw ng negatibo sa kinabukasan. Ipinapaalala sa atin ni Paul sa araw na ito ng mga problema at ang kinabukasan ay walang katiyakan, ngunit ang lahat ng ito'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit ang kataasan o ang kalaliman, neither height nor depth. Kinakatawan ng mga katagang ito ang buong sansinukob. Walang anumang lugar sa buong nilikha ng Diyos na hindi kayang maabot ng pag-ibig at grasya ni Kristo. Kahit anumang nilalang sa buong sansinukob, nor anything else in all creation. Tinapos ni Paul ang listahan sa pagsasabing walang anuman o sino man sa nilikha ng Diyos ang may sapat na kapangyarihan para ihiwalay ang mga mananampalataya sa pag-ibig ni Kristo. Si Kristo lamang ang tanging manlilikha, sapagkat lubos tayong minamahal ng tanging manlilikha. Walang sino mang nilikha ang makakadaig sa kanyang pag-ibig. Paano babaguhin ang mga katotohanan ito na ating pinagbulay-bulay ang pang-araw-araw nating buhay? Una, iwaksi ang lahat ng pagkatakot. Makakawala tayo sa sakmal ng pagkatakot kapag pinaniwalaan natin na ang pag-ibig ni Kristo'y isang bagay na tiyak na tiyak. Nakasalalay ang ating kinabukasan sa mapagpalang mga kamay ng Diyos. Ikalawa, manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Huwag ipagkamali ang mga paghihirap na kapahayagan ng pagkawala ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, ginagawa ng Diyos ang malalalim niyang hakbangin sa panahon ng ating pagdurusa. Ikatlo, magpahinga sa grasya ng Diyos. Maraming mananampalataya ang hindi lubusang makawala sa mga pagkakamali at kabiguan ng kahapon. Tandaan mo, kung tunay mo nang pinagsisihan ang iyong mga kasalanan at pagkakamali at nagtitiwala ka kay Kristo, ang kanyang pag-ibig ay higit na dakila kaysa iyong mga kabiguan at pagkakamali. Ang kanyang grasya ay higit na malaki kaysa iyong pagkakasala. Ikaapat, ibahagi sa iba ang iyong pag-asa. Ang daigdig ay puno ng mga taong bigo, malungkot, nagdurusa't walang pag-asa. Kailangan nilang marinig na ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo ay hindi nagbabago at ipinagkakaloob sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo upang ipahayag sa iba ang pag-asang ito. Wika sa 1 Pedro 3:15. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Nagtapos ang Roma 8, hindi sa kawalang katiyakan, kundi sa ganap na pagtitiwala. Hindi hinihingi ni Paul na manghawakan tayo sa sarili nating lakas, Sa halip, inaanyayahan niya tayo na magtiwala sa di nagbabagong pag-ibig ni Kristo. Darating ang mga bagyo ng buhay. Darating ang karamdaman. Darating ang pagkawala. Darating ang pag-uusig. Darating maging ang kamatayan. Ngunit sa iba't ibang kapanahunan ng buhay, isang katotohanan ang nananatili, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa panahon ng ating kahinaan, nananatili ang kanyang pag-ibig. Sa panahon ng ating pagkabigo, nananatili ang kanyang kahabagan. Sa panahon ng ating pagdurusa, nananatili ang kanyang presensya. Kumarap man tayo sa kamatayan, nananatili ang kanyang pangako. Ang pag-ibig na nagdala kay Kristo mula sa langit tungo sa krus, mula sa krus tungo sa walang lamang libingan, mula sa walang lamang libingan tungo sa kanang kamay ng Diyos, ang siya ring pag-ibig na humahawak sa bawat mananampalataya sa ating panahon. Kaya nga, mabuhay tayo ng may pagtitiwala, pag-asa, katapangan at di natitinag na pananampalataya sa lubos na pagkaunawa ng ating siguridad ay nakasalalay hindi sa ating sariling lakas, kundi sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Dahil sa pag-ibig na ito, walang anumang hirap na hindi namin makakaya. Walang anumang pagsubok na hindi namin mapagtatagumpayan. Maraming marami pong salamat, banal naming Ama, sa presensya ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, kami magtatagumpay. Because of His love, we are more than conquerors. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali. Nag-aanyaya sa iyo hanggang sa susunod na linggo at tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning, hindi po ninyo nakakaligtaan ang ating mga reminders, whether kayo po ay mag-worship online or kayo po ay mag-worship on-site, be there on time. At sa atin din ng service, we have to give God our best at yung working structure na atin hong pananampalataya as we grow in the knowledge of God, as we grow in faith, tayo rin po ay mag-i-improve sa ating character at sa ating conduct and relationships. At yan nga po ang ating palaging pinapaalala pagkalinggo ng umaga. Well, first Sunday ng buwan po ng Agosto, sana po ang inyong mga buhay ay patuloy na ine-enhance ng Panginoon. Nandito na po tayo sa isang buwan na nasa pagitan daw ng malapit ng mag-

performance at yun nga ang atin hong bansa kasi masyadong festive na hindi may kakaila na pagdating ho ng September going onwards ay medyo iba na po ang pakiramdam. Nagpe-prepare na sapagkat humahanap ng dahilan para masaya ano ho po, at maging festive ang mood and spirit. Pero ang atin ng talakayan for this particular month ng August is about peace, no? May kinalaman po sa kapayapaang iginagawad ng Diyos. But we would like to understand it in depth. Ano ba yung mga pagkakataon na ito po ay binabanggit sa Biblia? Sinimulan po natin yesterday by focusing on Judges chapter 6, 7, and 8. Kung saan dun sa chapter 6 ay binanggit po kay Gideon ang anghel ng Panginoon na siya ay magkaroon ng kapayapaan. Ang kanya kasing fear na nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya that most likely he would perish, no? Kasi typically as you read through the Old Testament bago dumating ng Judges, may mga encounters, no, na talagang pag nagpakita yung anghel ng Panginoon, judgment comes. Pero in this case, parang ito ay pagsusugo ng Panginoon sa kanyang messenger, which is an angel, para ibigay ang paunawa that he's going to answer yung prayer ng mga Israelites na na-oppressed ng mga Midianites, ng mga Amalekites at ng nomad from the Syrian desert, na sila ay makawala na from their impoverished life. Hirap na hirap po sila eh. Kasi yun nga, sinisikil sila by invading them, no? Kaya sila, they were poor. And then secondly, from a life of, sabi nga natin, defeat, no? At si Gideon nga nabanggit natin na nung siya ay binigyan ng pananalita ng anghel ng Panginoon, sumasa kanya ang Panginoon, matapang na bayani, hindi siya makapaniwala. And he made an excuse para kontrahin yun, no? Usually, you would like, di ba, to affirm a pronouncement about you. Especially, pag ito ay galing sa Panginoon. It's not, hindi ka naman binibilog yung ulo, binibigyan ka ng paunawa. Pero yun nga, para kay Gideon, he did not know his potential. He did not know that the Lord, no, pag ginamit yung isang katulad niya, would see victory in the future. And then, of course, ang kanyang tinitingnan was the negative state of his life. Kaya ang kanyang sinabi, hindi po yung aming family is small, no? Weakest in our tribe, at ako po ay the least in my family. So malamang sa hindi, siya po ang bunso. Yun nga nabanggit natin yesterday. At lahat ng iyon is to dispel, no, yung pronouncement na nagmumula doon ho sa anghel ng Panginoon. Pero ang Panginoon, whenever you ask Him for help, He will help. Pero hindi ibig sabihin siya ang gagawa lang ng lahat. May mga occasions na in relation to yung mga Bible characters, ang Panginoon papakita ang kanyang kapangyarihan at kakayahan. Ngayon, itatap ka rin niya para maging kabahagi ka nung dapat tumugon doon sa situation. Hindi dahil kailangan ka ng Diyos or kulang ang kakayahan ng Diyos. Hindi ho sa ganun. But the Lord would like to also show His power doon sa isang tao who does not have it, and then would experience victory and empowerment through God's movement sa buhay ng isang tao. And this is also what happened in the life of Gideon. Now, sinabi natin na ang word na shalom ay madalas so ginagamit natin, di ba, sa mga greets, no? Peace be with you. Wala namang masama. Pero sometimes we only have a shallow understanding of the peace na kaakibat nung ating typical na understanding. Ano ho ba yun? Wala tayong awaya, peace tayo. Well, that's okay. May mga times naman, sana yung kapayapaan ay sumayo, walang gulo buhay mo. That's also okay. Pero dito pala sa pagkagamit ng shalom, mas malalim pa. Bakit po? Dito sa Judges 6:24, kung saan nag-appear yung the Lord is peace. No? Ang meaning is that our peace will be given by God in the midst of chaos. May kaguluhan eh. Sa case ng Israelites, sila po ay inaaligaga nga ng mga nabanggit kong mga grupo, yung Midianites, yung mga Amalekites, at yung nomads from the desert of Syria. At hirap na hirap sila kung kailan sila aani, hinihintay sila magtanim. Pagka yung mga tanim nila ay magbubunga at aanihin na, doon sila lulusubin. Taking everything, no? From yung kanilang harvest, livestock, at maging mga tao, no? So, yan yung kanilang difficulty. They were afraid. Kasi they don't know how to defend themselves. Ang sabi nga, during that time, they were living in clefts. Ibig sabihin, dun ho sila sa mga kuweba at mga gilid ng burol na katira. Para masecure yung sarili nila. Kasi ang dami.
sa bilang na ibinigay po dun sa Book of Judges, mga 135,000 yung dami ng kalipunan ng mga pinagsama-samang grupo na ito. Yung mga Israelites don't have that number, at least itong context ng grupo nila Gideon. They were fewer. Kaya nga nung, di ba, nung inassure na ng Panginoon si Gideon na, sige, sasamahan kita, tutulungan kita, pero kailangan sumunod ka sa instructions ko. So yesterday, ang tinalakay nating dalawang bagay na pinagawa ng Panginoon muna is to take away the obstacle. Ano yung obstacle? Kung bakit ang Israelites were not experiencing victory, there was a compromise, a sin in their lives, and it was idolatry. Sila ay dapat tapat sa Diyos na nagdala sa kanila sa Kanaan, sa lupang pangako. But they were worshiping the gods, the god Baal, no? At ang high priest pa ngayon, tatay ni Gideon. Pero sabi ko nga sa inyo, pinasira ng Panginoon yun para yun muna, maalis muna yung dahilan ng kanilang hindi pagkakakuha ng pabor mula sa Panginoon. Yung mga tao, they were planning on looking for him at pipinsalain yung buhay niya na magitan yung tatay. At sabi, kung talagang Diyos naman yan si Baal, di siya na maghiganti sa sarili niya. Sabi ko sa inyo, nung pinangalanan si Gideon na Jerubbaal, most likely kumalat yung balita na mayroong tao na hindi mapatumba ng isang Diyos-Diyosan. So, hindi natin siguro minsan maintindihan ba't pinagagawa ng Panginoon ang isang bagay. Pero siya, may dahilan ng Diyos at alam niya yung malinaw niyang purpose for all these things. It will work out eventually towards his end. Sumunod lang tayo. At sa outcome nga, yun ay nag-establish na si Gideon kinakatakutan. Saan natin may duduktong yan? Pag binasa ninyo, di ba? Ito, moving forward dun sa story. Nung inispiyahan ni Gideon at na isang kasamahan niya yung camp ng anong kalaban bago sila lulusob, di ba narinig niya yung usapan ng dalawang bantay na yung panaginip ng isa may malaki daw na tinapay na gumugulong mula dun sa burol at nagulungan yung kampo nila, yung panaginip niya. Nung kanilang iniisip, sino yun? Ang kanyang tugon, ang pakiwara niya si Gideon. No? Isipin mo yung mga Israelites during that time, dominated na nila eh. Pero ba't si Gideon? At yung klase ng tinapay na binabanggit doon ay yung cheap kind. No? So most likely, itong mga panaginip na ito ay kinoconnect ng Panginoon doon sa pagpapatibay ng reputation ng gagamitin niyang tao. And true enough, may fear na na-instill sa kanila. Walang, may pagmamalaki si Gideon na accomplishment beyond that. No? Kung babasahin mo yung account ng life niya sa Book of Judges, wala siyang malaking army. Pero yung reputation niya nagkaroon na ng ganun agad na paglobo dulot sa pinagawa ng Panginoon sa kanya. So, alis na yung balakid, nilagyan siya ng reputation. Yung pangalawa, he has to call on the men of Israel. 32,000 yung dumating, nabanggit natin. Pero mapapansin natin, unti-unting finilter ng Panginoon, sinala. Yung mga duwag, natatakot, pinauwi. 22,000 went home. Aminado sila, hindi kami handa sa labanan. So, pinauwi na yan. Pinadala sa batisan yung natirang 10,000. Sino yung tamang uminom, yun ang kunin. 9,700 mali uminom. So, yung tama, ayun yung dadalhin. 300 lang yun. And then the Lord said, okay na yan. So, kung inyong i-divide, no? Yung 135,000 by 300, isang tauhan ni Gideon would encounter about 450 ng kalaban. Yung mga bihasang malulusob yung mga yun. Kayo, hindi naman sinabing mandirigma yung background nila. Mga kalalakihan ng Israel. So some of them would be farmers. Others would be herders, mga shepherds. At typically, hindi yung ganun kabihasa pa sila sa labanan. Pero hindi yung kanilang kabihasaan eh. Yung pagsunod, yung obedience sa instruction ng Panginoon ang highlight nitong kwento ni Gideon at ng 300 na kasama niya. Yung binanggit ng Panginoon na magdadala sila ng unusual materials, ang mababasa niyo, pinadala sila ng clay jar, ang torch, and then yung trumpet. No? Parang kung ikaw yung lulusog, konti na kayo, ang dami ng kalaban. Ang hinahanap mo sana, something na advantageous. Pero yan ang instruction ng Panginoon. Dinala nila. Naghati yung kanilang grupo into three groups. So, tigwa 100. Nandun marahil daw sa mga burol kasi nasa valley yung encampment ng kalaban. And then, sa midnight, lulusob sila and they will shout, no? A sword for God and a sword for Gideon.
at yun, no? May kita natin from the record na ito ay naganap. Minsan may nagtanong sa akin, sa tingin niyo po ba, totoo ba yan? Sabi ko una, yung Bible, hindi lang siya mga stories, no? Hindi ito alamat lang. Ito ay mga historically documented na mga accounts of the past, no? Yun yung kanyang isa pang claim natin, di ba, about scripture. At sabi ko, yun namang method na yun, ginagamit din ngayon. Ano ho yun? Shock and awe. Di ba? Ngayon, pagka pinapakinggan natin yung mga modern day warfare, the same construct, shock and awe. Di ba? May kabuluhan eh. Dahil nandun sa encampment, hinipan marahil yung 300 na mga trumpets. And syempre, nag-e-echo yan. Nag-stampede yung mga hayop. Sabi ng ilang mga nagsusuri ng passage at yun nga, natapakan yung mga nandoon sa dami ng alagain din nilang hayop. And then syempre, nagkakatakutan na yung mga tao and most likely, they started to fight with each other. Hindi pa gumagalaw yung 300. Nung tumakbo na yung ilang libo, saka palang humabol yung 300 eh. So doon natin may kita, it's not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. Supernatural kung tuturingan, no? Eh, sino ba nakakaalam ng lahat ng ito? Sino nakakaalam na yung reputation ni Gideon lalaki kung susundin niya yung instruction ng Panginoong Gibayon, yung altar ni Baal? Sino mag-aakala ng isang taong katulad ni Gideon ay magiging isang effective leader? Sino mag-aakala na yung simpleng dadalhin ninyo sa labanan would be enough para magka-cause ng panic sa mga kalaban? Walang iba kundi ang Panginoon. So, yun nga yung point dito. These may be simple things. Kaya nga, minsan yung iba napapaduday. Pero, the Lord knows na itong maliliit na bagay nito, sundan mo ito. And then I'll show you a victory. And yun nga, kita natin, it was a victory. No? At unusual, pero it was a victory, a great victory. From a situation of defeat, the Lord has provided them with that. So, yung peace na pinag-uusapan dito is a peace in the midst of chaos, fear, and trouble. Pero ang Panginoon ay gumawa ng paraan para tulungan sila. So, si Gideon nga talaga, isa sa mga bagay na ginawa niya, no, nung na-meet niya yung anghel ng Panginoon at sinabing pumayapa siya, hindi siya mamamatay. Doon pinangalanan na the Lord is peace, Jehovah Shalom. Na marahil yung sinasabi ng ilang nag-interpret ng account na yun na binibigyan ng assurance ang isang taong katulad ni Gideon na may plano ang Panginoon, gagamitin siya at yung kanilang hinihiling na pagkalaya na mula doon sa panggigipit ng kanilang mga nakalaban o mga lumulusob sa kanila ay magaganap. So, very important. Kaya kahit nga in relation to the Holy Spirit, magiging discussion din natin most likely this month, na yung word na comfort does not mean na ipapatronize ka lang. Di okay lang yan. Kumalma ka lang. It's not just simply being calm. It's actually being emboldened, encouraged, para ikaw ay magkaroon ng movement forward sa kabila ng tinatawag nating mga opposition or challenges. Bakit? Kasi di bang gusto natin is a victory. Yun yung result na habol mo. But to be able to have that victory, you have to be parang motivated to action. Ang unang kinakailangang i-deal ng Panginoon was the mind and the heart of the person. Bakit? Nandun yung fear. Nandun yung doubt. Kinakailangan ma-overcome yan. And then with God doing that, nagkaroon na ng obedience and then nagkaroon ng victory. So, very important sa ating mga buhay. No? Yun nga yung nababanggit natin. Mas nakikilala mo ang Diyos, yung kanyang kalikasan, yung gusto niya, ano yung kanyang mga intention. Mas lalo mong namamahal siya. Di ba mas yung relationship mas lumalapit? At ito pa, pag nananalangin ka, naiintindihan mo kung paanong mag-relate sa Diyos. Katulad nito, Panginoon, ako po ay nasa isang sitwasyon ng aking buhay na naguguluhan po ako. Mabigat po ang pinagdadaanan, hindi ko po alam ang gagawin. Please, be the Lord or the God, my peace. Ibig sabihin, ninyo po ako nung kapayapaan. Kayo po magbigay ng lakas ng loob sa akin. Wisdom po ano gagawin. At ng conviction ng faith to move forward and see and believe what you can do.
Very important 'yun, no? Kasi meron na tayo ngayon parang guideline na ating masusundan. Now remember, pag pinag-uusapan yung Jehovah Shalom, the Lord is peace, na yung Jehovah ay napakahalaga because it's a powerful name na pinresent ng Panginoon sa ating pagtalakay noon ng Elohim. Sabi ko sa inyo, usually pagka ginamit yung Yahweh or Jehovah, ang pinaka-focus niyan is God's sacred name. So, paglalapitan mo ang Panginoon, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Merong paggalang at merong kabanalan. Pero higit doon, pinapakita rin niya ang kanyang omnipotence. Akong Diyos na higit-higit sa lahat, makapangyarihang manglilikha ng lahat ng bagay. So, yun pinapakita niya. That's power. And then, shalom. Ang meaning ng word na shalom can include yung completeness, soundness, welfare, and the absence of strife. So, ibig sabihin, kung ikaw ay lacking, the Lord will be helping you. Siya ang gagawa ng paraan to complete. Kung ikaw ay medyo naguguluhan, at medyo, yun nga, disrupted na yung iyong mga decision, judgment. Eh, kasi ganun nga, may panic, may fear. The Lord will give soundness by giving you wisdom and guidance. Kung may kulang, He provides. Yun yung welfare. And syempre, bibigyan kanya ngayon ng pananagumpay. So, yan yung ilan sa mga bagay. Then, pagduduktungin mo. The Almighty God is the one who will give you this peace. So mamaya, mayroon tayong magandang conclusion about it. Now, pag pinag-uusapan natin yung wholeness and completeness, no, it is more than simply a lack of trouble. Ang tinitingnan daw dito, it means total well-being, harmony, and restoration. No? Kasi nakita natin talagang si Gideon was coming from a point of personal weakness. Defeated nga sila . That was the negative condition ng kanilang buhay as a community and as a person. Nandun si Gideon . And alam naman natin yung spiral natin downwards, that if we are experiencing something negative, yung totality rin ng atin hong pagtingin, ganun na . Hopeless, parang cynical na, kaalis pa ba tayo sa ganitong sitwasyon? Wala na yan. Ganun na, no? Negatibo na. But with God helping us and giving us yung directives, as sinasabi niya naman sa atin, di ba? Kaya meron tayong saying dun sa last month natin, di ba? About obedience. Huwag ka na daw humingi sa Panginoon ng guidance and leading kung hindi mo naman balak igalaw yung paa mo. Masakit, pero tama yung quotation na yun. Kung ikaw hihingi sa Panginoon, Lord, lead me. Maganda yun. Tama naman yung prayer. Lord, guide me. Tama yun. Sumunod ka. Kasi kung di ka susunod, gagalaw ang Panginoon. May iiwan ka lang dyan. Pero hinihiling mo, pangunahan ka at kabayan ka. Hakbang mo yung paa mo, pasunod sa Kanya. Then doon mo makatamasa yung reaching the destination intended by the Lord. So the wholeness and completeness, no, very important. And of course, yung peace before victory. Usually iniisip natin, pag nagtagumpay na, that's the peaceful circumstance. No, yung turmoil muna ng mga tao, yun yung in-address ng Panginoon. Kung mananatili silang takot, hindi mangyayari yung victory. Kung mananatili silang mapagduda, hindi mangyayari yung victory. Peace before victory. The presence ng Panginoon will give them the courage, the calm, at yung makakatulong to resolve the conflict. Pag sumunod sila, then the victory will happen. Yun yung fruit o yung result ng kanilang being at peace. So yung presence ng Panginoon, magdudulot na ang isang tao ay mapalakas ang loob, mapanatag, para magawa niya yung instruction ng Panginoon at makapanagumpay. So I do hope nakita natin yung connection doon. So, ang real peace comes from knowing God is near, and it is not from changing external hardships. So hindi yung nangyayari, no? Yung presensya ng Diyos. Pwedeng okay yung sitwasyon, pwedeng mapanghaman yung sitwasyon. Hindi doon nakabase. Na present ang Panginoon sa anumang sirkumstansya, yung nagdudulot ng kapanatagan. And second, God is helping you overcome fear. So God meets people in their hiding places and their weaknesses with the comforting words, "Do not be afraid." Minsan sinasabi natin, dapat wala kang takot. Hindi nga, may takot nga tayo. Kaya nga ang instruction, huwag kang matakot.
ang point ng Panginoon, alam niya yan. That's part of our spectrum of emotions. Yan din ay reality.

Yun nga yung sinasabi natin. Kung talagang may pananampalataya ka, ikaw ba ay naniniwala that God is enough? Ay, bakit? At 300 kayo. 135,000 yung kalaban. Pero maganda itong nabasa ko. 300 plus God, you are the majority. Nakuha natin, ha? 300 plus God, you are the majority. Kasi in the case nung grupo nila Gideon, no? Sabihin natin, 301 including him. Pero you and God, you're the majority because of God. Diba? 135,000 human beings yun. Pero dito sa case na ito na pinakita sa atin sa account ng kanilang life, that's it, no? There was peace in the midst of fear. Yung assurance ng pagiging present ng Panginoon. Also, God sees our potential. Nung nilikha ka niya, alam niya kung anong potential meron ka. And sometimes, we don't realize it. But the Lord can bring out that potential kahit sa mga negative circumstances. Crisis, diba, does not make a man. It only reveals who he is. So yung saying na yun, pwede nating masabi na, diba, in crisis, heroes are born. Kaya nga, may mga pagkakataon, hindi mo akalain, meron palang kapasidad ka. Sa krisis na yun, bibigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob, yung lino ng kaisipan, anong gagawin, at yung kakayahan. And then pagka nasundan yung kanyang nilalayon, you will see the victory because God sees our potential. At siya yung expert sa paanong itatap at i-utilize yung potential na yun. And remember, peace is not a place. No? Kasi minsan, yung kapayapaan sa atin, pupunta ako sa isang dagat. Doon ako mananahimik mag-isa. Dito ako sa kwarto. Well, may mga times ganun, isolation yun eh. Pero yung peace ng Bible, paano yun? May digmaan, pupunta ka sa dagat. May digmaan, magtatago ka sa kwarto. Hindi. Hindi isolation ang needed dito. Peace in this case is how you will have yung tinatawag nating capacity to make yung tamang decisions in the middle of these troubles. Yun yung pinipinpoint ng Panginoon. So peace is not a place. Peace is a person. Kaya ang point ng Panginoon, hindi ka pupunta sa isang lugar. Andito ako para tulungan ka sa sitwasyon mo ngayon. So it's Him coming to you. And you trusting na yung kanyang presensya will make a difference. And then reliance over numbers. Kasi pwede naman, magtiwala ka dun sa dami. Pero yung 32,000, madami yun. Pero dun niya na-realize, so sinabi ng Panginoon, pauwiin mo yung mga duwag. Higit kalahati pa dun, mga two-thirds ng kanyang mga kasamahan. Takot pala eh. So, nahihirap nun. Baka kung lumusob sila with 32,000, eh, two-thirds nun, biglang umatras. Isipin mo yung chaos na dadalhin. O kaya yung mga kasamahan mo pala, hindi ito yung mga built for such a situation. Kailangan dito yung mga tama ang desisyon, tama ang pagsunod. Ibig sabihin, yung konti na yun, yun yung may pagtitiwala sa gagawin ng Panginoon at susunod sa leadership ni Gideon. So, kaya, di ba, again, it's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Itong quotation natin na gagamitin conclusion will make you understand yung depth ng Jehovah Shalom. Galing kay C.S. Lewis, ito pong quotation na ito. God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. Ano ba sinasabi ni C.S. Lewis? Simple lang. Hindi ka pwedeng humingi sa Diyos ng kasiyahan ng buhay, kapayapaan ng buhay, nang hindi siya kasama. Walang ganun. Kasi minsan, di ba sinasabi, bigyan niyo po ako ng kasiyahan, Panginoon. Masaya na ako, etsapwera ka. Hindi pwede yun. Yung kasiyahan na yun ay dahil nandyan siya. At yung kapayapaan. Hindi mo matatamasa yung kapayapaan ng absent siya. This peace can only be had dahil nandyan siya. Dahil siya yung basis ng iyong assurance at ng iyong security. Nakuha natin. Ulitin ko ha. Sabi ni C.S. Lewis, God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. So kaya pala sinabing Jehovah Shalom. You want the peace coming from God? Bibigyan niya. Pwede niya yung gawad sa atin. But remember, Jehovah Shalom. You're not only asking Shalom. You're asking Jehovah Shalom. Ang kailangan mo, God will be your peace. Yan. So, kasama ang Diyos doon sa equation na yun. Sana po, may bago tayong katutunan ngayon at nakatutunan.

So handa na tayo mag-pray sa Lord. Amen.